0: Ila eh. Sa ila na yung yabi.
1: Pero anong, kung may mensahe ka lang ba sa ila?
0: Yes. Amo lang na yung ako, hindi lang yung pagdugang eh.
1: Okay.
2: Hindi lang pagdugang eh.
0: Kabudlay nga, sa uli, iti, pilagi na din nga mo nga, pan. Pilagi na nga mo nga, kung din nga damsahit sa, pan.
1: Pila ka na din katuig tayo?
0: Dugay na.
1: Dugay-dugay. Dre ka ganyan nang
0: gistar. Dre ko yan nang gistar. Di mo ko yan natawo.
2: Wow, ti, gapamasura mo sa Katropang France?
3: Oo, oh, lapit dito sa Katropang eh. Lapit dito sa?
2: Nakabulig mo ng basura, ang pamasura sa iya, kabuhi, pangabuhi niya.
3: Oo.
2: Oh.
3: Nakugid ang...
2: Pero hindi kit siya.
3: Pagpamasura, pero hindi kit siya.
2: Hindi kit siya.
3: Sana muna yan, yung source of income.
2: Oo.
3: Lang ang buhiyan talang yung sunod dapat, hindi kit siya magsugod. Kaya hindi mo ni Katropang Erwin, para sa igaya, muna mo, no?
2: Oo.
3: Ubuso pa ng sinabo sa resursaran pa before kita mag ano sinabo si Iman.
2: No? Oo. Oh, oh, oh.
3: Hindi ka ganyan maubos pa lang. So, tayo mo rin subukan pa Erwin ang ano nila, ang komentos, ang pumuluyo. Kaya kayo naway na kita naka-istorya si Iman.
2: Oo. Oh.
3: Kaya nagyabay kita ha,
2: oh,
3: na mangkot na lang kita sa mga practical drivers to. Hindi, mangkot na, pator ka mo nga yaboy di basura sa Iman. Just in place, eh. Kaya rin sa nga Erwin, hindi ka. So, hindi dito sila ya. Nga muna, no? Ngayon mo, wala alapuyan na lang yan sa basura, ang makulod din eh. Ibang otos silang plano man na si ginubra na sa resolusyon sa Solid Waste Management Board na under sa makulod din Environment and Natural Resources Office o kung dito. So, aray na lang ni Katapawin ng sabat sang syudad.
2: Oho.
3: Or sa ST.
2: Oho.
3: Kung ano na nila nga ma-decide, mangin-decision, kahit ma-desideranin nila, Dr. Erwin, para sabitin nga si Kang, no?
2: Actually, Katropang France, essentially, this is already approved. No, because may endorsement na sa aton na solid waste management.
3: Sa February 10 pa na actually.
2: Oo, kaya yung istoryahan ta. Ang i-istoryahan din sa Sangguniang Palunsod, sa Committee on Laws, is ang kontinido sa kontrata. Kung mabayad sila na hindi, ano kadugayon, ano kadamuon, anong mga obligasyon, anong mga measures nga pwede himuon. So essentially, mo na yung paglantaw. That's why nakalman tao.
3: Correct na kasi. Ang siling ko sa isa ka kung siya dati, may siking timo. Ang siking timo, makabinipisyo din makulod sa loob mo.
2: Oo. Yaman na lang.
3: Ang pinag-tabla ko to Perwin, ang siking timo nga ina, sa posibleng kapito na lang na sana yung support para yung kalto sa landfill.
2: Diba? Oo. That's why damo sa mga komento ka Tropang France, kita naman niya ginalikawan ta politika nga istorya. Kabalo kita nga may ara sa politika niya. We're trying as much as makapamangkot kita sa mga residente, sa mga tao, kay ang first nga makatag posisyon gid ba ng barangay ka Tropang France mo, whether or not okay ni sa ila o kung hindi, no? Ang ato naman syudad, dapat may consultation sa mga hindi man ta gusto magtudlo, no? Pero siguro by pride ang aton pinakama official nga naghambal nga hindi kami kay dugang amo ni problema. But because guro ba sa mga problema pagid nga ara sa sanitary landfill ta reklamo sa pumuluyo ta.
3: Kaya naman. Amo pagin na katro parwen ang isa sa mga dapat tulik doon man eh. Nga aton nga syudad kun may pagulikay man sa mga pumuluyo bala. Sa tao bala. Usually, amo na ang dapat nila tindiron eh. Kutahan sa usko. Nagpik ko ng pamulong-pulong kung sinsiyo, gito na sa pamulong-pulong, wala?
2: Oo.
3: Para gito yung sa pagubi ang rason kung nga namulong-pulong gito sila, ba?
2: Oo. Oo. Umano, isa sa mga concern ta. So, problema, kahit wala eh. Wait, ari lang ako, meeting, oh. Ako, kita po tong papel ka Tropang France. Hindi it's actually approval. Resolution endorsing.
3: Resolution to?
2: Oo. Resolution endorsing. At mga ngalan to, amo tong attendance sa mga invited ng mga sectors para mag-representar. Barangay, EMB, atong So, ang aton nga Bacolod Solid Waste Management Board, I don't know kung may opposition gid ba, no? Why ko nga ba kung may nag-stage given sa opposition, pero di ako pag-change decent nga wala sa opposition, green recommend sang ano sang solid kun sang aton nga solid waste management board diri sa Bacolod.
3: Correct na ato, Sir Erwin. So wala konta na ikon ano gid ni ang dugang pagid niya i ano sang konseho. Kasi sila na ni ka Sir Erwin ang diri na di pabalan ng bumit of throat mo. Sa konseho. So maprobahan pa yes, eh. Green light eh.
2: Oo. Mugid na. Oh, pero matyaga ko laban-laban na niya. Sold na niya. Kontrata ng istoryahan mo. Primero, istorya to, ay bayad. Kapon to, ginistoryahan, nga may bayad. Kinang na may obligasyon, gidya. Ang victorious. Ang panindugan. Oo.
3: Makabinibisyo ko na sa bayad.
2: Pila mo lang to? Oo. Pipila mo lang naman. Hindi mo na mag dako-dako gid kayo. Kaya ang balila ko na isa lang mo. Compacted nga residual waste ha. Uy, ko kabalo ko na nung ano gid man kung tunido sang residual waste. Hospital waste bala? Or
3: mga hazardous bala?
2: Oo.
3: May chemical or kung ano yung
2: basta may mga chemical da? Or basta may mga basura sa paktoriya? O, oh, why ta kabalo? So, why mas specify? Mm-hmm.
3: Why ta nakabalo na kung household na nakabasura na?
2: Oo.
3: May mga underdose ng waste nila.
2: Oo. Muning, ano git? Muning gusto ta kaklaro, hatag kaklaruhan. Why pa man naka, ano mo, I don't know kung saan o ano, ma-convene ang aton nga sa gobyerno panusod para istoryahan ini kung ano mang kontinuedo sa kontrata pero ang stipulations contract from endorsement pa lang sa solid waste management board do may aran na eh.
3: Kaya naman, do may unod na eh.
2: May unod na?
3: Do may unod mo.
2: Oo.
3: Kaya may takabalo na on February 10 na mo.
2: Dugay na, last ano panigli? Last year panigli? Oo, oh, way yung pabalos tao. Tis guro, katorpang France, medyo sung good man, bla, may ara man. Nga ti, na naman, may victorious to sila, may ara. To sila sang solid waste management. Pagkatapos, may insakto man, may ara man sa garbage disposal nila. Hindi sila kahimo temporaryo. Nga halabuyan nila sa basura, sa residual waste nila. Nga as bakulod, kid. No, ang dako ka pala makutanon, ano ang unod sa residual waste ni? Ano ginanamin? Basibla, amot lang kabudlay may maghambal basta may mga basura nga hindi naging niya hindi na babatunon tubla sa mga basura nila tapos din rin tambak sa atin di daw mo na blaw
3: naman ang concern dira.
2: Oo
3: correct na sa specification ng sa mga basura sa basura na yan dapat
2: oo
3: kung ano nang ginaya to parwin ng ano gina sa basura na mo?
2: Oh, mangayo ko. Mangayo ko bulig sa kay Google.
3: Kay Google.
2: Oh.
3: Kaya kapalibo kami gani, engineer.
2: Oh.
3: Yeah. Eh, 30 cubic meters ang target niya ano mo?
2: Mhm.
3: Ya mahakot sa basura bala.
2: Mhm.
3: Okay. Di pa man ko taman kung ano na.
2: Oh.
3: Sa isa na kabulan.
2: Mhm.
3: Ito pa rin ang 30 cubic na isang kabulan, sigurado nga ma-maintain ng 30 cubic. Tapos ang pamangkot ang sobra.
2: Ang
3: sobra. Eh, ang condition na 30 cubic meters na. No?
2: Oh, i-compress eh.
3: Depende man nakatatarawin sa size ng basura mo. Kung mag-anong basura mo dira o kung hindi.
2: Oo, oh, nan. So, ari ka ito pa ngayon, nagsabat si Google? Abalya, ang residual waste is a trash leftover after separating recyclables and compostable sanitary products, diapers, sanitary napkins, contaminated plastic, sachets, food wrappers, single use, dirty paper, used tissue, greasy pizza boxes, carbon paper, mixed materials, broken ceramics, and worn out rugs. Do mo na bi? Oo. I-compact niya.
3: Ginsala na gid siya eh.
2: Oo.
3: Ginfilter na nga basura. Kasi ang gigwato nila yung ang recyclable mo.
2: Mm-hmm.
3: Mga sanitary napkins, mga diapers. Ano ginagawa pa rin niya? Inugaboy ginaya.
2: Mm.
3: So, siling ka rin si Ismael din dali. Ako na po siling ko yung kilitira.
4: Oo.
3: So, yung sinala, naging yung basura nga, in short, di naging lima puslan.
4: Di na puslan. Kung baga, ang basura sa basura, pag ita.
3: Oo. Basura sa basura, no? Kaya mo ginakakarawin ng rason kung nga ating tao, mamalapag, hindi?
4: Na, oo.
3: Hindi. Para matagay yung provincia sa desisyon na rin nila, huwag kita mismo, liwag ka lang manya ipang-off sa kanan kung ano ginubot si Lingon kasi siling plano.
4: Oo. Question?
3: Saton.
4: Oo, ang pamangkot daw kung kisa sang pila ka makatulad. Will it serve the best interest of Bacolod nun? Oh. Ang ining agreement ta? Ang ining pag-accommodate sa basura sa ibang nga syudad? How beneficial it is para sa pumuruyo ta? Para sa aton? Kay... anyway, may nag... nabato, makukatropang France nga. May nag-file na sa AMB sa reklamo. Oh, may nag-file na to.
3: Si Mayo Manila ay para mabalaan man na. Sila nga pangkonsilara na dahil sa mga nga puter na pinagusto na lang sila.
4: Oo. Oo.
3: Dapat tayo mga ngiso ginaya.
4: Oo.
3: Mabalaan na nila kung ano ginagusto ko. Hindi ka pa Harwin eh.
4: Oo.
3: Eh, para man sa tumuluyo eh. So, ito, ito, alam mo manangin pa ng paan nila.
4: Oo.
3: So, ang nagapanguna, sila ko nga... Nagipusoon,
4: tumuloy yun. Oo. Pero nabay mo na itong katropang France, si Kapitan, huwag ginagsabat siya.
3: Huwag, gita. Sige lang, ngayon sinayon mo si Kapitan.
4: Kiliyan ka na.
3: Oo, ga tingwa ka siguro na hindi lang pala mag-iulo na marupo, ah.
4: Oo. Natakilid na, ah.
3: Ha?
4: Takilid na.
3: Ga hilay na. Kasi madala pa na taguro sang matukapa niya pa na taguro ng buslot ang ginasakya niya na maghindi na maghilay eh. Pasiguro ka, siguro bangian lang.
4: Ay kabudlay, may bagyo pa na sa mga kumulog
3: na ang nakarunan. Oo, nabugayon, ginagasa.
4: Oo.
3: So, ang lahat dati, ang pag-ubra sa kante, ano, abig kasi kapita sila yung soy bite eh.
4: Oo.
3: Kasi di man siguro matatlo ang katig eh.
4: Oo,
3: oh, nila ng katig eh. pero pa ngayon nandiyan sa pangutiyo, kasi sa mga ngayon kayo sa gulig, hindi para matatlo ng katig eh.
4: Gahilay man.
3: Gapalingan.
4: Ay kasadya sa amore sa mga public officials na to, you're there, you were elected because you have a job to perform and to represent the voice of the people of your constituent on issues nga nagatandog sa interes ng inyong constituent. Tani amo man lang na simple man lang kayo
3: kani man may kaluway man sa mga tao da eh kita gani nga ibang usa ka dugay nga partner nila gi na pamao panyaga panyapo na lang nila dra nilang baho eh. Okay, kasi mam bago rin man sila ay sa Sudan.
4: Oh.
3: Pero hindi ka doon baho sa Sudan dai.
4: Oo.
3: Mabusog naman pa.
4: Oo. Oh. Taga pa matinis kapitan subong mo.
3: Mas na mas minor ba kasi anya?
4: Oo.
3: Eh di man wala talaga sa iya.
4: Oo.
3: Kasi kasi kung malibad sa atin, hindi na gini, ano nga eh.
4: Oo.
3: May lain na gini, malibad sa liwatan.
4: Ang maraming problema kung kisa kung lain may mga kapitan nga, ya, pangarisgar, gidya ka, tropang France, blong, hindi kuya. Pero kabalo ka, pwede man niya kambal yung mga kapitan niya i-agit ang proseso, ginarespeto ta ang sagunay ng panunsod, kagamplano sang ano, pero aton gina-voice out talang aton nga sentimento dis Bacolod, dis barangay Fisa, kay may ara sa mga tao gareklamo. So, bilang barangay kapitan, punong barangay, ako ni obligasyon nga pamatian sila, kagtagaan sang ligwa, nga dalon ang ilang sentimento sa sagunay ng panunsod, sa aton nga pisal sa Bacolod. Kay para... sila mag-assess, sila maglantaw. Oh, diba? Dugwapo ta ni.
3: Amo na ganito par winga. Sa pamin sa mga ko, sino pa gid mga kagawad, bla kung hindi si kapitan, mga kagawad ta eh.
4: Oo.
3: Oo, pero ganito do ka ano gid dala no. Ti magatotos parang gayon sigurado nga ay why pa man gid sa ni kagawad eh.
4: Mhm. Di sa wise kagawad.
3: Oo.
4: Why to? Why patos la?
3: Si expected na naman na ding sa buning oras. Kaya to, huwag pag sila mo.
4: Oo. Ano na oras nila? Sutso na? Ati iso. Ano oras? Alas sutso maguro ila opisina, no?
3: Okay. Sige lang. Oo, pero lumaki pa. Expect mo kita ka to parang ring kasi si Kapitan Tara na baka ano kita liwat yan.
4: Mhm.
3: Baka istorya pa lang. Para kay Tita rin si Dito si Kitang Balingat Blau.
4: Oo, basi way takabalob lang, basi way may arataway na balaan. Basi may mga agreement naman ang barangay sa siyudad ta.
3: O kung Balingat lang ang paghangop, Tablao.
4: Oo.
3: Mas may nga mapakot ng talikatipan eh.
4: Oo, doon na nga bagay. Balingag aton nga pag-insindi or balingag ang tinindugan nila.
3: Eh, yung lain na kung balingag ang panindugan na eh. Ay, kita yung ano mula tayo pa win mo. Kasi mo alam mo tayo mo.
4: Mm-hmm.
3: Bakuhaan, pwede sila isang pahayag ni para may talita sa mapalapos pumuluyo. No? Mapalaan pa kung nanonin ila yung panindugan. Kasi, bang pagkutawa, yung katipan si Tingwa, magaling nga nga ba malabagan eh. Pero galing si Budlay na eh, basi kung naglukan si Nesidente, Kapitan at Marwin, ito subong bala. Ano na sa subong? July.
4: O, oh, lapit ng pag-uusga. Oh, lapit ng pag-uusga.
3: November. Ay, November 2 pa na ang barangay eleksyon.
4: Wow. Ano?
3: Maninde din eh.
4: Sindi kandila, ne?
3: Oo. Maninde, ginagaling ka pa Marwin.
4: Mm-hmm.
3: Oh, November 2.
4: Mm-hmm.
3: Eh, Holy Day na yan mo.
4: Mm-hmm. Fiesta, pizza, minat, fiesta minatay?
3: Oo, oh, first Monday na siya mo, no?
4: Oo.
3: Eh, ang All Saints Day, November 1?
4: November 1?
3: All Saints Day, November 2 mo.
4: Oo. Oh,
3: dito kaya ka to, Farwin, yung mga siling na naa.
4: Oo. Oh.
3: Dito kaya ang mga lunggo. November 1 ka paninde.
4: Mm.
3: Kaya ang mga katropa natin, yung mga Bisaya, November 2.
4: November 2 na siya.
3: Oo. Samo na ako naman.
4: Ay tuod, no? Eh, nagsanto?
3: Oo, pero galing. Kalayo ka. Pero nga muna na diskusyon ang tanong. Pero, please, Kapitan, taka ba yun talaga magsabasa?
4: Oo, hatag sa posisyon niya kay para maglaro man sa tao. Kalawa ay ka, Tropang France nga, ang tao nga itong pamangkoton. May mga official kitabi.
3: Dapat.
4: Pero nakalisensya man tama mangkot sa tao. Sila man nasugo ganyan sa aton.
3: Yeah, so sila man ang tulog sa aton. So, why ko na lang kagin record ang kay Kapitan. Kay Agata mo. Kapitan doon na doon na mukha sa kay Kapitan na.
4: Oo.
3: Kapitan sa kong mga tawag.
4: Oo.
3: Eh, kung itong nga bali man ako. Kasi bilang si napakabay ito ng Kapitan Parang, ano? Pero dapat, hindi mo tayo ito para ways, Kapitan Parang ating huwa man yung naparatawos, parang gabilisa.
4: Oo.
3: Para man sa iya, sa tubuloy, ay kahit yung balay, lapit man sa lampel mo.
4: Lapit sa, correct na.
3: Oo, lapit lang ba?
4: Correct na.
3: Hindi ko yung taas balay mo, upload mo ginanabaw, kung sa bunubog, kailang ko nung go, kung gano'n balay mo, tino okay lang.
4: Oo, hindi kasulod.
3: Ang malapaw sa balay mo.
4: Oo.
3: Kung balay mo nga may doon ka panalgan,
4: kasi
3: manalo dyan naman sa tao.
4: Dako na dahil sa landfill dahil. Pero sige lang, tanawang taling, I hope ang mismo council makahatag sa ilang positions na di. Hindi po, hindi katropang France, ngayon tao lang mahatag, mahaumaum lang tabla.
3: Oo.
4: Kahit ang tingog sa Barangay Felisa, naka-ara sa council, ara sa mga officials, officials sa barangay ta. Especially nga itong punong barangay.
3: Kapitan na di ang pinaka isa sa mga pinaka-essential ka sa
4: Marvin.
3: So, ni Coach Kagawader, ha? Ay, doon po lang. Sibli, si Kapitan yung nagyap ng Marvin na balasihan.
4: Oho.
3: Kung sige ka to Marvin naman yung atod nga...
4: Dali lang? Dali lang?
3: Ano?
5: Happy birthday!
3: Ay, kami na!
4: Pinsar mo nga palagyo ka, ha?
3: Ang ganda nga natutubang ka. Pwede na natapos yung ako, no?
4: Oo.
3: Kaya pag ipaluwak na yung police station ko, eh.
4: Oo.
3: Kaso tingin si Dito Kapon.
4: Oo.
3: So tayo ko panimalipa ka, no?
4: Oo.
3: Ingagawa ko lang nito, gang talang ni.
4: Oo.
3: So, salamat sa birthday greetings. Mga tropa na kong drive. Kasi salamat na ba, no? Thank you, Mr. Perwin, ha? Thank you, Mr. Perwin, ha?
4: Damo, liga-greet si mo.
3: Ambul
4: ni... Oh, sige, dugay-dugay lang. Pasawa ko yan.
3: Sige.
4: Pero
3: amigo pa, oras pa ito sa gabi ba, Jusay?
4: Oh, ay, ito chance, ha? Uli, gabi sa subong.
3: Gabi yan sa subong? Masyagay naman, morto-morto naman ang karanin.
4: Oo.
6: Ano lang na? Balos-balos lang na.
3: Balos-balos lang, oh. Balos-balos lang. Nagligan. So, doon, nandito sa iyo, diba saan? Tegin sa ligan mo?
6: Oo.
3: Saan? Tegin sa ako. Tegin sa bong, siya naman daw sa gabi, oh. Oh. Pero tingnan ko, rin rin kita, oh. Ngayon, nagagawa sa investigation, galing isang kapulisan, Bacolod City Police Station 2, eh.
6: Oo.
3: Dito sa shooting incident, kinatabo sa Purok Langis, parang ginago.
6: Oo.
3: Ang motibo to sa pagpanglutang galing ito, Erwin, about sa illegal na droga.
6: Hmm?
3: Illegal ng droga to.
6: Okay.
3: Ang biktima, aging kilala ni kay Clint Mark Mays.
6: Mm-hmm.
3: Retitos Anios.
6: Mm-hmm.
3: Residente, isang puro kasanag, barangay Mandalagan.
6: Mm-hmm.
3: Ang suspect ito pa, hindi kilala ni kay Rafael Cantuar.
6: Oho, oho.
3: Illegal ang edad kag residente ng sosyedad sa Silay. Mm-hmm. Pero nag-tinerdra kay Duar, ano ng iloy, nag-start po nun, sino mismo sa kay Police Lieutenant Benjo Dayo-Alyo,
6: mm-hmm.
3: ang OIC sa Bacolod City Police Station 3.
6: Mm-hmm.
3: So, Dr. Parwin, ang inigaling na krimen o ang inigaling na shooting incident, natabo ni Dr. Parwin kahapon sa aga, mga taknala o subyente.
6: Mm-hmm.
3: Kagin, ito si kanin sa Bacolod City Police Station 3, yung confirm sa ako ni Police Lieutenant Penjo Balyo-Alyo, nga ang biktima ni, nagapungkulan ni kuno sa dalan, hinali na lang isang agintiro sa suspect. Kaya dali ka to, Parwin.
6: Yung
3: paandama, nanigali ko nung biktima pala.
6: Oho.
3: Doon ang istoryahan ay nanigali. Pangod sa pwistohan ay isang pagbaligyas ng droga, dras lugar.
6: Oho.
3: Oo. Kaya di ang biktima...
6: May teritoryo?
3: So, may teritoryo na da. No, doon si... Wala na po sa Pilipinas ka China yung territorial dispute.
6: Oo.
3: Pagbaligyas ng legal ng droga, may territorial dispute man.
6: Uy. Nag-invade siya?
3: Oo, kahit ang siling tira, ang pwesto na daw sa biktima, pwesto man na sa suspect.
6: Ah, okay.
3: Oo. Dito na plastaran sa biktima, dito may tuyo, gurong nga gawon man, nagsiguro doon na suyahin binirayan ng biktima eh. Pero may nakatapang kami, kahit yung biktima ni Nigel ang stel, kahit sa karoon, padahal nga ginagulong sa ospital, kaginatingwaan sa kapulisan nga may istorya na kita pa-erwin kayo makuha ng dugang detalyangon sa iya.
6: Oho.
3: Kagiya, pag-idugang ang mga detalye sa sining incident. Kaya proteng victim and suspect
6: uh-huh.
3: at large, kagkikilalan sa lugar kahit idranas na temporaryo nga nag-detener man.
6: Oho.
3: So, doon na-identify git siya. No?
6: So, anong kaso, so, may kaso sa?
3: Doon may ari ni siya kapa pa-erwin, kinakagin siya priso ko, no?
6: Oho.
3: Isang suspect, angot sa illegal mga droga.
6: Mm-hmm.
3: Kag nakaagi man ni priso tang last 2019 kag nakagwa sang 2024, no?
6: Oo.
3: So si biktima, si Mais, may kaso man ni kuno katro parwen nga frustrated homicide.
6: Oo.
3: Oo. So di po puro man tanan mabuhot.
6: Grabe, may mga record man. Paldo-paldo man sa mga record ni.
3: Kani man ti may ara man silang mga illegal na. May mga past months na.
6: Oo. Pero anong igo niya karo pa, France?
3: So, sabat doon sa TA lang manikat pa Erwin, ah.
6: Away man sa sentido,
3: gaya? Hindi man seryoso, gidlaw. Pero ginaot, DJ, kahit ito lang buong silingon, paglaot siya doon, posibleng nga tiro, patsyon gito.
6: Patsyon siya? Oo, patsyon gito.
3: Okay, pero tigaling may lang kay Way na lang nalapot, gid.
6: Oo.
3: So, tiyo, mo itong mado pilasa lang sa TA lang kata pa Erwin, kagdi, kipahit sa ato ni Police Superintendent sa Benjo Balyo-Alyo, do, operahan ako nung biktima.
6: Oo. At large sa suspect?
3: At large. May interview sa nakatapos ay Winky Police Lieutenant Benjo Balyo-Alyo.
6: Oo.
3: Ang OIC isang Bacolod City Police Station 3.
7: Initial investigation, tatlo katrupang Andro is drug related according sa initial investigation.
6: Okay.
7: As of now, wala pa natin istorya ang biktima. Kasi ginsasayon sa ambulansya o wala sa oras ng lakasin.
6: Okay.
7: Nag-tumag at nag-coordinate ko sa oras ng lakasin.
6: Yes, sir.
7: Ato lang wala pa rin pasulot i-iperahan pa.
6: Ay. Pero sir, ang ego eh, sir, TNT lang man eh.
7: Sa, ano, sa may TNT.
6: Ah, okay. Sir.
7: Oh, hindi na critical ah.
6: Okay. Pero sir, ang biktima, sir, sino ni siya gani?
7: Ang biktima kasi Clint Mark Mais. Pilar yun, taga professional, barangay, Malaga.
6: Pilang edad yan, sir?
7: Edad niya is 34 years old.
6: Ang suspect sir?
7: Ang suspect si alias Silver Gamay, si Rafael Cantuar. Taga-residence. Sa barangay Dakotantako, July 50.
6: Okay.
7: So, frequent sa area. Yang ilo, dira-dira.
6: Dralan siya, gatinir mo siya, sir? Pero sir, ano gini sir ang ano man? Nagtubangay ni sila or may utang ni siya ang biktima?
7: Sa akin, tutupulangkot, according kay Barangay Kagawa, Cordoba, ang dali, gapungko sa suminto si Amato na biktima. Tapos, wilti na gabot si Amato na suspect na si Rafael Cantuar na nagabot na din tiro. Tapos, gati may ano na sila, may radius na sila.
6: No, pila na kabeses na da sila sir nag-transaction na nai na sir? Masamit sa transaction da?
7: Sa isa na kunta investigasyon ini si ano si ang aton na suspect ginasawa sa ang aton na biktima nga hindi di mag-cluster dagdag ang aton na suspektado na muna meron ako na init ka nga lang yun ano yun zero
6: so posible do teritoryo sir?
7: Pasibolo at pangandro
6: do agaway pwesto galita.
7: Oo.
6: Ah, okay. Pero ang suspect na sir, do under monitoring ni isang PlayStation 3?
7: Oo. Gina-monitor sa siya mga ginapulian. So, as of now, daw wala pa kita information.
6: Yes, sir. Ano ni sa sir? Nang SLI siya?
7: Drug personality, but not bad. Blacklisted siya.
6: Ah, okay. Drug personality, no? Sige, sir. So, ano ni ang sabahin sa pamilya, sir? Sang gintiro, yes, sir?
7: Wala pa tayong makuha ang ang bahay sa pamilya kay Asamna o hindi pa tayo kung kasasulod sa ano person locksin pero balikan dito ko sa ato ng investigador para makuha sa bahay sa pamilya
6: yes, at
7: mapagpataman ng mapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapag Jack, kung ito ginatingwaan, tanga
6: okay.
7: Nakadakot ni.
6: Yes, sir.
2: Mm. Mm.
4: Amo ni basta ka sobra na gani ang supply, gagaway sa teritoryo.
3: Parang nga.
4: Mm.
3: Dapat na tayo ka pa, sir. Wendy, kating mo na kapulisan nga matapna na. Ito. Ligat to, sila ka milyon sa pesos. Kasi for 11.9, 14 million pesos. Kasi nga sabong nakuha sa kapulisan.
4: Or less, 25 million ba? Oo.
3: Sabi na. 36 million man ah.
4: Oo. Dako-dako ba?
3: Oo.
4: Sosyal. Makulog.
3: Kaya na. Itong latest update, yung going to hunt first. Oo.
4: Oo.
3: Kamari ko rin suspect na pangarwin.
4: Oo. Oo.
3: Kaya pangarwin, naman yung update ha. Patrol, yung sige trapang France Center Burgos, sila mga bukol-bukol sila was ng Tomas ng Santa Basol. Was na gawin ni Pilipinas, Filipina, X News.
4: Thank you so much ka tropang France, ang aton nga birthday boy.
5: Happy birthday.
4: Para balik-balik kun niya. Para hindi ma ari hambal ni okay. Si Bungas Patid, happy birthday. Sa kay katropang France. Good morning, Bonbon Acosta. Habalya, happy birthday sa kay katropang happy birthday kay katropang Andrew. Oh, happy birthday. Ambal naman ni ano ni Ma'am Lia Lubrado, singya. Happy birthday Sir Franz, Andrew Burgos, more blessing to count. Okay. Happy birthday sa inyo. Happy birthday. Okay. Happy birthday sa aton katropa di sa kay katropang France, Andrew Burgos, happy birthday. Okay, so muna no ang okay, sige. Damo pa ni. Oh, damo pa ni nga greeting anay. Butaon to ni si katropang France subong sa greetings. Amo man ning adlaw nga makatamyaw kita. Oh, di ba? Oras na to mga katropa, 8:32 sa pamakaragatan. Sir Jill Wynn, thank you. Salamat gyud sa pagtutok. Good morning sa katropang Wynn. May pag-debate kagapon natabo sa impeachment trial
2: ni Vice President Sara Duterte, kung sino mapungko bilang presiding officer. Oo, natapos na ni Sir Debate nila kagapon. Nasolve na niya. Na buto-butuhan na to ang nag-preside to si Senator Jesus Cudero, nagapungko sa Gapon si

0: na to corona zone nga na papriso, no, na convict mga katropa tungkol sa sell-in man to, no, wala nila gin-declare ang mga wealth nila sa ilang statement of asset and liabilities katropa muna. So dako gani na nga violation dapat sa sell-in kung public official ka, gina-declare mo na ang imong mga propiedad katropa. Pero damo sa istoryas na di, though, hasta naman lang, hindi ko no, sa impeachment, ang conviction, though, malayo-layo pa ni. Oras na mga katropa, 8:34, sa pagpukaragad ta, makomersyal ta na eh. Haboy ta, pinaka-update na ton pagkatapos sa mga pahanumdum. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag-vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sa ordaryo ng kape, gadug kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
5: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
5: Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
9: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadul.

0: lawas. Ganing dali nga aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Okay lang na sa okasyon na magkaon kita sa mga halin sa fast food, mga pagkaon.
2: Mm.
1: Pero kung adlaw-adlaw naman na nga amo nang imo ginakaon, ara kagid sa mga risgo, ilabi na kung hindi protektado imo nga lawas. So paano naton ina siya maprotektuhan? Pagi lang sa pag-inom sa ngaton nga suplemento nga Santol Plus Gold.
2: Ang natawag nila sinay makuha naton sa mga pagkaon, yun may upod niya toxin, mga free radicals.
3: Yes.
2: So kaya ini nga pagwaon neutralize sa Santon Plus Gold ang mga toxins nga inin, free radicals nga makaon ta bala nun tuas gakaon gali kita toxin and free radicals only that pagamay gamay pero kung magsupport na sa lawas tamo na nang naga
3: create sang isa kabalatian. Just imagine wala ka man gakaon sang itlog mismo hindi makapalakaon itlog, hindi makapalakaon karne, palakaon ka pero palakaon ka junk foods. Kung hindi ka man palakaon junk foods, mahilig ka sa mga pinirito nga mga pagkaon. Ang karne pag mahilig

0: na siya ang oil mag-aso. Mm. Si siyempre gaprito ka ang oil gaso. Overheat na siya ang oil. Gamitil ko lantrin ina siya. Ito yung metil ko lantrin na siya. That is a cancer stimulating agent. But silingon, wala ang cancer pero stimulate niya ang lawas mo nga mag-create ng cancer. O, kung may cancer cells ka na dito, mas magdamo ang cancer cells sa lawas ng isa ka tao. O may tendency nga mag-create ng isa ka bukol o cancerous nga bukol sa lawas ng isa ka tao. Kung pala kaon kita sang sina klase ng mga produkto. Kung hindi mo kaya magtanom sang utan, kung hindi mo kaya magtanom sang prutas, kag hindi mo mapilit ang imo anak magkaon sang dahon sang balunggay, paimna na lang siya Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold!
2: Ako gali si Sherry, pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Pinaghambal sa ako, naimnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
1: Santon Plus Gold! Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Sa mga butika.
3: Agud nga maging safe kita sa mga flow, mga virus, sina. Pinakanami nga aton nga himoon. Dapat protektado aton lawas. Mag-inom kita sang premium D3. Ang premium D3, mataas ang iya nga vitamin D3. May mataas man nga BCO.
0: Mm-hmm.
3: Kag ginadugangan pa Doc Nelson sang moringa oleifera oil. Ano ini siya? Ang oil sang malunggay. Amo nang ging extract nila ang juice sang malunggay. Ginkuha nila ang oil. Kaya ang oil mataas gali sang super antioxidant which is amo nang gi-combine sang premium D3.
4: Ang premium D3, isa ka functional supplement na ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga expert.

0: So once nga ma-take nato nang aton nga premium Dietrich, tinloan niya imo atay, tinloan niya imo kidney, pabakuro niya imo nga immune system. Ang nakapanami pagidiri. Kay bisan sige kita inom alcoholic drinks Doc Nelson. Iya na i-neutralize. Iya na nga pungga ng pagkaguba sang imo atay tugas ang alcohol nga inom mo. Kung gakaon kita bisan mga mantikaon nga mga pagkaon, iya na i-neutralize ang mga excess nga cholesterol. Agud nga indi magstay sang imong artery, agud nga ipupos niya na iya na nga tunawon, agud nga mapagwa sa imo lawas. So malikaw ka sa mga balatian nga matugas ining deposito sang cholesterol pagka guba sang aton nga mga artery, labi na sa gagmay naton nga mga ugat, iya na nga buligan, agud maproteksyonan once nga ma-intake naton ining aton nga premium D3.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Ang bata naton subong exposed sa gadget, ang bata naton subong exposed sa TV, exposed sa cellphone. Aton lawas ikuba aton nga mata. Ang mga kabataan subong gati para na medyo labo na ang mata.
3: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir, paspas jud ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Una gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
4: Vision X, slay ang kapitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
5: XFM Exciting!
6: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: Balansing nga mga komentaryo.
9: Hindi nga
8: nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
10: Nga medyo isog pa sila yan.
8: Ini ang Bullseye.
11: Balik kita mga katropa, it's 8:43 na. Sa aton nga pabarangay mga bayan, ang update ni sa ano sa Barangay Felisa bla. Maging file to gre nga daw reklamo tungod sang baho mga katropa sa landfill nga nagaapekto sa pila ka residente. Lapos dito sa Bago area sang Mursa, no? Nga apektado sa ning baho sang landfill. Amoring isa sa mga sentimento padalong-daluman tani katropa kay palaway man nga dire lang kita sa istorya nga nagkakomento ang pilak mga kuturan ta tungod mal-edukado sila, no? Wag sila sang nabalaan. O, ti karon lang taon ta kung ano gid man ang sentimento sa taos ni, no? Tutuod ba nga ti nagkakomento naman para i-blot up mga katropa ang isyo sang basura dire sa Barangay Felisa or base may mga rason pa man nga iban nga pwede naton ipalabot sa pira kumang official naton so that maka-istorya man sila eh, no? Angot sa sanitary landfill nga proyekto sang aton syudad mga katropa. Damo sang mga plano abi, no? Naintindihan ta nga may ara sang plano syudad da, may ara man sang iginalantaw nga mga proyekto sa aton landfill. Pero lang taon taman ang pila ka sentimento sa tao. And gi-expectar ko sa mga official sa aton nga Barangay Felisa nga magarepresentar sini mga katropa, maghambal sini, no? Kag sila ning otorisado nga maghambal mo. Otorisado man tuod ang aton pinaka mga kuturan da nga naghambal, may ara sa mga naga hambal nga hindi na lang pag basura, amoy basura di, no? Sa context nga ginahambal ta basurahan ang bakulod sa iban nga mga sunod mga katropa. I think wala naga bangko ng pinakamensyo sa it's more on exclusivity nga istorya sang aton basura. Number one, may problema at basura aton. Number two, I don't know kung na-plastar gid man ang aton nga sanitary landfill because may arap pa sang sabat on process pa sa Japan katropa ang ining ginakabig ta certificate o kung ECC, no, sang ining sanitary landfill. But mind you, manugpuno na ang cell number 5, cell number 4, pakadto na ta cell number 5 naman. Okay, nga gamiton ta. Oh. So, amo na, no? Pila ka mga update mga katropa ko on tabla. Anay ang si Palay, ang update dito kahapon kadto si katropang nga Winston sa si Palay para mag-check mga katropa sining issue sang utang-utang ah, nga ginsukot sa pagkatapos golpe ng aking sa iya o pagkatapos daw naghana sa so ang nakapautang sini namuno binuno niya. Waon ka pira ka update sa mga katropa with katropang Winston Villanueva
9: XFM Live Reports.
11: Katropang Winston mangyaga.
12: Kaya nga katropang Win, kag sa atong mga tagsa-tagsa katagpalamati. Katropang Win, kahapon aton nga ginakumpleto, no? Ang detalye, iningangot sa pagpatay sa isa ka persona. Dito ya sa Maya Skid 8, Barangay Labulaw. Sa sudad sang Sipanay. Katropang Win, aton na ibaluan, pagi sa interview sa iyang asawa, na wala na nagili siya nag-aubra. Ang tinang bulawanan. Hindi na lang siya sa empleyado. Kaya nalay off na ni gali.
11: Ang biktima?
12: Napahali na ini siya. Yes, sir.
11: Oh.
12: Napahali na ning biktima. No? Nalay off na ning biktima.
11: So,
12: ang ubra yada katropang win sa bulawanan, nagapang tato na ni siya gali.
11: Uy, tato artist na siya.
12: Tato artist siya gali. Tato artist siya.
11: Oo.
12: Kaya itigala kung sa ibabaw sa iyang alungon, inaras ang ink. May ink, kagang ilang daw motor na bala ang ginagamit sa pangtato. So, ang motor na bala natin, nga nubra niya gali dito ya, aga pangtato galing, ang aligasyon nga hindi siya nga nakautang o nakaulam 20 mil, posible siguro nga nakaulam ini, bangod nga barkada, yung malanggali ang nagkahimu si siya, dilaman sa ganig istal sa ila, kasi nabalay, siguro nakaulam, hulam, gin-in man ini siya sang kwarta. O galing, isang nilasukot na siya, suno sa suspitsado, na samtang nilasukot ini katropang Win, na mahog siya mo. Nagipahog, yabi ang suspect nga kung magkitanay sila, patyon. That's why, sining minor na edad nga suspitsado, in bumuyaw na ang buno ganito tropang Win igo din sa dugan. Wala pitin sa ato ni sa sentro gid.
11: Oho.
12: Kag asawa nagaligar nga posible nga hindi lang isa ang nagimo. Kaya atong maso.
11: Oho.
12: Na nakita natong yung maso, hindi to gali iya. Eway na ni sa gobra sa bulawanan mo. Wala na sa gobra. So hindi to iya ka tropang Win ang maso.
11: Oho.
12: Kag ilampo sa ulo niya. Kag may igo sa ulo, may ara man sa igo sa paa, damping na posible, nasang paglagas niya, daw gindawal gana sa maglagas, ginampusan ang iyang tiil o iyang paa, nga natumba, ini katropang Win, kag dito na pagkatumba, dito na sa ginampusan, liwas niya sa maso, nga gin, daw gindayunan lang, ipinisay lang isa, sa isa paglampos ang maso katropang Win.
11: Pero may buno na sa? Nabunaan na sa?
12: Yes sir, una itong buno.
11: Oh.
12: Una itong buno, aga posible, tining suspitsado, gaobra pa sa bulawanan.
11: Oo. Oh.
12: Gaobra rin sa bulawanan, posible na kita na ito sila.
11: Oo.
12: Oh. Kaya pag kita na ito nila, kay madulom na ang bulawanan mo. Ito madulom, wala yung mamulalungan, na may bit-bit galing kutsilyo. Kaya ginduslak tiniuna, ginbuno siya una, ang pagbuno sa iya, nga ana sa tani guru maglagas.
11: Oho.
12: Alagso niya ning suspitado may ara pagid ni nakalampo sa iya paa, do daw ilampo sa iya til, kay daw may hematoma. Kasi may dalom sang iya nga tuhod.
11: Oho.
12: Posible ginamposan ini kag dasma o na tumba kag dito na katropang Win nga gina lampusan liwat ang iyang ulo.
11: Grabe ba? Pero ang ano ang suspect ni Rines Police na patay gitong nabuno.
12: Ang nasa, yes sir.
11: Ang hospital.
12: Suspect nga to nara sa Balay Kalinga. Daw mo na ba daw Balay Pag-asa? Daw mo na ang dragi na butang ining mga wala pa na kalambot sa age of accountability. Wala pa na kalambot na consider yung minor edad.
11: Oo.
12: Dragi na butang. Ano, ara na karoon dito. Sir Pangwin.
11: Oho.
12: Kaga sunog ay kay Police Lieutenant Colonel Lamego nga ilang pa nga gina determinar gid kung ano gid ang kaso nga posible kay pasaka sa sininga suspitado ka Tropangwin kung matuod balang may ara sang pagbalos ay ginadinay sa nasawa eh. Nga nga banay hindi iya kaya sang banay ang mamahog, hindi na kaya way gani armas ang banay niya muna ba sang nanay mismo sang biktima ang bata kaya mabuot na wala ginagawa sang kontra muna ilang term so inaano pa karon ang sadya pulisan kung na murder bala o kung homicide ng posible nga mapasak sa suspitado.
11: Oh, pero king custody kisa sa bahay ano na bahay pag-asa?
12: Bahay Kalinga ang term gamit na bahay pag-asa o bahay pag-asa. Muna ang aral na sa Katropangwin, aral na subong sila na turnover na kaga temporaryo nga aral na siya tugtog ng kalambot siya sa pag-18 anyos. May October, no October, ma-18 naman siya.
11: Oo. Ati, Bal Anthony, isa man ka, ano, isa man ka precedence mo nabla nga makuha ta if minor ang suspect katropang Winston kung andin ginastang layeta para sa paglaot sa mga may minor de edad kag hindi mo na i-custody until mag 18 sumo no so kinang may intervention kag may fight sa kaso
12: so muna nga ang pamilya gin siguro gin nila ang suspitsado ara dito kaya ining suspitsado gin katropang Win na hindi man kumbaga sa aton mga level sa ilang level may sarang-sarang gali ini ang suspitado may kaya nila no magpiansa kaya nila mag pagwaon kay may kulo kwarta gid magali ini suno sa asawa kaga madugay naman lang kakilala madugay naman lang kakilala ang suspitado considered as a barkada man nila ang ining suspitado galing amo na nga siguro may madalom nga rason. May madalom nga rason ang asawa na hindi lang siguro ang hulam nga kwarta ay sunod sa asawa gani kung hulam nga kwarta kung nagpabalo lang sa ila kasi pwede mabayaran no? Kasi may ara pa sa ibang nga rason nga ginpatay nila ang ining biktima.
11: Oo, galing ulihi na katropang Winston kung problema sa utang tani sa una pa eh na ano pero galing nga mo niya hindi ta matansa abing dalagan sa pamisaro sa tagsa-tagsa especially for minors nga nagambal sa lang gusto nila mag-rest back gusto nila magbalos di mo na yung natabo well let's face the truth na may ara special nga lay nga nag-cover no sa mga minors na ito katropang Winston ma-file ang kaso gito ma-file ta ka ma-file gid kaso para may ara sa proseso.
12: Tama lang katropang may gawang permiro gani abi sa ating mga kapulisan 18 sa kaysa mismo ang nagsungkad sa police station kaga nakita na ito nga gin magsatang gin sa gani gin kaya ang panguna-una permiro na 18 sa until sa time na nagabot ang utod siya ni nga nagambal nga ang birthday niya sa October pa. So wala pa siya kalambot at iso. So gin pa matundan pagi naman niya sa birth certificate. So dito lang ginkuha sa alay sa custodial facility sa Panay PNP kaging transfer dito sa may bahay pag-asa.
11: Oo, oo. Balante ni Katropang Winston? Oo.
12: Yes, sir. So muna na yung matagatong update siling bago naman nung kakaso sa pagpatay sa isang minor de edad direya sa sudad sa si Panay. Para sa Nagugyong Pilipino sa Pilipinas, si Katropang Winston at Torres Villanueva. XFM News. Kapag kayo.
11: XFM Live Reports. Thank you so much Katropang Winston sa pinakamang latest balita dira sa si Palay ang sadyadi kay Luka Waigid sa aplastada ng takto kung kisa mga dapat gina-filant you know we have to test our law covering minors no kay para may ara sang kaso no may ara sang tunan kita mga katropa kung din gusto nga itong amun ang hambal ni Senator Kiko Pangilinan la linya let's see failure kung implementation eh so kita naman sa aton sa media which part sa diin nga parte ang kakulangan, ang loophole sang sining mga layo natong covering sa mga minors, mga katropa. Ang isa naman sa istoryata sa mga bagay nga amunibla, pwede naman may istoryahan sa barangay mo, pasumon mo bi. O istorya to, muna proseso ta. Sang layi para mapabalo, masukot. Kuna naman sa sitwasyon, no? Para hindi ito magkantos punto nga ma-uyang patas ang kabuhi para sulbaron isa ka problema nga simple man lang tani, no? Kung ginagapan pa. So, natabo na ni ari na ni, di way tabihin mo eh, ha? Ara ko na sa magdandilas mga katoropa. Let's hope and pray mga katoropa sa mga minors na tundris Bukulod. I hope paminsaranta nga hindi exemption ang inyong edad sa pagtubang sa mga kaso. Ang ginahulat lang natin, gusto natin matest mga katoropa, tubtubdiin gid ang aton nga Juvenile Justice and Welfare Act sa sining parakon. Okay, para mabalanta, para maano ta, para ma mabalanta kundi ano kuyang ang layi para sa mga minors naton, plus ang ginahambal nga bahay pag-asa. I think ara naman tanan, no? Galing to blow mga katropa, nakakita ko sa isa ka dokumentaryo ang bahay pag-asa do prisuhan man bla. Oo, ang bahay pag-asa do ano man do ginkarsel man ang mga kabataan sa isa ka room, isa ka ano to, pagtapos do why isolated sila kayo katropa. So ang ato naman ginahulat is ang intervention, no, nga amo niya ang mapabag-o, ma-reform sa bata nga mag-angkon sang insakto nga panimuot, ang discernment niya sang sala kag hindi kag mahimo siya nga maayo nga tao sa aton komunidad. We all deserve second chance. And we speak about sa mga bata, katropa, kabataan, kabudlay man nga, iimpunta to sa mga ano mo, sa mga dalagko, no? Kay kabalo kita sa isyo nga ni, ang isyo naman di, nga ti minor ni siya, no? Dapat prisuhon. Amo pa na, ang istorya plus book, nga ginapanubo ang criminal liability para sa mga bata, ta? We have to first see ang epekto sa ni mga katropa. Looking at the 15 years old, nga i-simpon mo sa mga ano, sa mga kriminal, ha? Nga ara sa New Bilibid Prison, no? Oh, kaya ambal nila ara na discernment na na-insidyana nila eh, nga nag-imo sila sang sala, no? Pero who knows, mga katropa, may mga medical study abi nga hindi pa kompleto parimuot sa mga kabataan ta at the age of 17 years old katropa. So they need a special law nga naga-penalize sa ining problema. Oras natin 8:58 mga katropas, pagpaglaga natin sa atong platong tunan sa Johnny, no? Ang atong pinakamang issues di sa Bakulod mga katropa, issues ang basura, balikan tini karon ng dugay kay wife tapos tapos hindi ang tingala lang kita nga pinakamang official natin sa barangay dapat mag ano, magkatubang sa mga katropa, may ari kin file gali, no, sa pag panabot sa pinakamang concern sa mga residente nga nagpatuhoy sang ila reklamo dito sa EMB. Kag giklaro man to sang EMB nga all process pa lang ang PCC sang cell number 4 and number 5 mga katropa ang ginagamit subong sa sanitary landfill. Why kita kabalo kung anong legal implications sila, no? Why kita kabalo kung anong epektos na? Pero ti, looking at the operation sa atong basurahan, kailangan ta i-operate ni para ma-sikop na ton, matiluan ta, makulod na ton sa mga basura ang ginahaboy sa pinakamakulturan ta. Now, ti, ang istorya nga ang basura ta, ano pa kuno, hindi pa ma-collect ta. Ari, ti, isa sa mga bagay nga maybe, ma-ano ta, malantaw ta, pero too old gid man ba nga wala sang unod ni mga komento sa pinakamang kuturan ta nga naghambal sila nga hindi pwede nga puro lang ni politika kag gina-plot up kag gina-dabukan ang ini ka mga isyu sang plano sang syudad nga mag haboy sang plano sang syudad nga akumudahon akumudahon ang basura sang syudad sa Victoria sa mga katropa. Oras na to, last 9 punto, balik kita pagkatapos sa mga panundom. Standby.
13: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
15: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
16: Vision Next, marami na ang natulungan.
17: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
16: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
18: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
19: Turbo Supplement for Men.
20: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Love you pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
19: Turbo Supplement for Men.
21: Oh, yes.
19: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
21: Mas lalakas ka pa.
19: Sister Pain.
22: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
19: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: Symptoms persist. Consult your doctor.
19: Sa mga butika.
24: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
25: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
26: XFM.
27: Ang sobra kang mataas ng blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
28: Balansing ang mga komentaryo.
29: Hindi
28: nga nag-atras ang public opinion objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
10: Nga medyo isog pa sila yan.
28: Ini ang Bullseye.
11: Balik-balik kanta mga katropa ang pinaka-mga update natin sa issue ni Blas ang ano, sang Filisa. May nagwa primero nga dokumento, no, nga nakita to, may pinaka-mga presensya sa mga opisyal natin sa gobyerno nga kadungan sang resolusyon sang ano, sang Solid Waste Management Board mga katropa sa Bacolod, no? Gusto ko lang klaruhon, no? Ang resolution number 1202 series of 2026, no? Ang resolution approving the memorandum of agreement between the City of Bacolod and City of Victorias to avail the facilities of the sanitary landfill for disposal of its residual waste, mga katropa. Sana ba natin? Wait, akabado kung ano yung residual waste, mga katropa. Pero ging Google ta lang, no? Nangayaw mong tabulig sa kaya, no? Kay Google para mabalaan ta kung ano nisa, no? So, mga hospital waste, mga sa napkins whatsoever, mga katropa, those hindi na, nga mga materials, no? Nga nakita ta na basura, no? Nga pwede ihaboy sa aton nga basurahan diri sa Bacolod nga gin-endorsar. Giraklaro ta lang endorsement parang niya sang sang aton nga Solid Waste Management Board, mga katropa. Oh, sinodi kay daw medyo na confused kita. May ara sa pila ka mga kuturan ta nga naghatag ng komento pagpakalaraot sa pila ka mga officials katong gobyerno nga gambal ara na slagli wala sa nag-oppose kag gin opdan nila. Ha? Kag subong pagwa sang ining balita na tabo nga nag-opener sila nag dito pa lang sa endorsement, dito pa lang sa resolution nga ginhimo, why na nila gin-opener, mga katropa? Sinong ari di? Okay. Ang ining excerpt, mga katropa, sang minutes sa sining resolution nga ginhimo, mga katropa, sang February 10, 2026 alas 3 ng hapon. Sinong present? Okay. Mayor Greg Estaya, Arada, no? Chairman sang Committee Environment, Councilor Homer Baez, RD. Lady Gles Palien, ang Liga President, mga katropa sa Bacolod. Gles D. May Brillante, no? Representative of Dana Marie Barso, ang presidente sang SK Federation sa Bacolod. Ang si Attorney Mark Mayo, no, City Administrator na to naraban. Okay. Attorney Carol Joseph Chu, Legal Officer, mga katropa, City Legal na to naraban. Brenda Bordillos, no, OIC, CCLDO, do. Yeah. And Dr. Mary Jean Ramos, City Planning sang and Development Coordinators Bacolod. Attorney Aline Luz Love Z. Dignasi, amon isang OIC sang Benro naton. Alright. Ang si Engineer Lobin Rafael Ceballos, OIC, City Engineer's Office nato, mga katropa. Ang si Antonio Villaflor III, Representative of Bacolod Housing Authority, mga katropa. Oh. Ang Christian M. Nagaynay, City Director, DILG, sa Bacolod. Aray mandi. Jujie Agbas, sang Barangay Felisa, kagawad ni sa naintindihanta, pagkabaluta, kagawad ni sa Hazel Herdon, sang Barangay Felisa man. Okay. Melanie, mga kagawad ni, Melanie Benyas, no? Barangay Felisa, I think kagawad mo ni. Celestino Nefras, representative sang Department of Education. Attorney Juliana Carbon, representative sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, mga katropa. Si Junicio de la Cruz, Anti-Baha Task Force, no? Kilala ni Sir Winnie Sancho. Araban sa. Oh. Jomar Tabita, representative sa EMB, NIR, mga katropa. Alan Francis Draog, representative sa DOST. Kompleto ang mga hitsas gobyerno ta. Father Julius Espinosa, CDC Representative. Okay. Ang ining resolusyon, resolution number 1202-2026. Ginpatigayon, February 10, 2026 man, mga katropa. Last few months. Resolution approving the memorandum of agreement between the City of Bacolod and City of Victorias to avail the facilities of the sanitary landfill for disposal of its residual waste. Pirmado ni, no, mga katropa, sang sekretary, sang alkalde, ng attorney Jose Martigo, mga bian. But gusto taklarohon ang ini ka mga tao, ari nisla because nga ti tumarambong nisla mo. Ang iban, member ni sang aton Solid Waste Management Board, no? Now, na mo sa nagalapta nga mga balita nga ang ini mga tao wala nag-oponer, no? Kag naglantaw lang kay ti wala sang nagpalapot sang pag opposition sang resolution recommendation sang Solid Waste Management Board sa istorya nga panugutan bala ang at ang siyudad sa Victoria sa makaboy sa masura diri sa Bacolod. Okay, so amuni pero present lang nila at tuto sila mga katorpa. I don't know if they're allowed to post an opposition kag maghatag sang ila mga opinion during the deliberation way takbalo, no? Pero ti amo na yung pag-convene yung mga katropa mo. May mga official dito sa Barangay Felisa nga nagtambong man to. Gilabot na ton si Barangay Kapitan Francisco Hilado para ma pamangkuton ta kung ano ang kontinido sa mga katropa because ang pagkabalota mga konsehales to ginpadala to in to represent the punong barangay sang Bacolod sang syudad sang Barangay Felisa, no? Kung anong rason way ta kabalo mga katropa base gilay magsagya base hindi sa makalakato or base may importante man ko meeting nagpadala sa mga representante. But pinakapamangkot dari mga katropa sin o ang mag voice out sa tingog sang tao sa Barangay Felisa because ti kita ya gamuro-muro lang tamo ang ibandi pinolitika man lang ang istorya ang ibandi na pagwa sa mga sentimento nila nagasakay sa mga opinion tungod sa ila planos collection mo, no? Kontra sa administrasyon. So gusto nato yung mabalaan katropa kung ano kidya nagkakatabo dito. Let's talk about sa landfill. Ang landfill mga katropa sumang so ice swim na may arat na sa naglilain nga operator that time nga gin aprobahan sa aton syudad nga eventually why masatisfy and gin cut ang kontrata kag island sa ice wing. May mga pending nga mga reklamo mga katropa ari isa, okay, napareceive ni siya ang reklamo sa OIC director sang Environmental Management Bureau Dries Bacolod ang subject sang reklamo mga katropa dated July 1, 2026 is formal environmental complaint demand for immediate water sampling and request for cease and desist order against the illegal operation and severe environmental violation of Bacolod Sanitary Landfill Expansion under cell number 4 and cell number 5 in Barangay Felisa. Alright? May ara sang mga reklamo ini, mga katropa. Alright? Sino ang nag-sumiter sa reklamo? No? Pila ka mga opisyal sang Barangay Felisa ang nagpalabot sini mga katropa? Okay. So, ining kontinedo sa mga reklamo, actual ang ila punto ang nagakalatabo active leakage sang ining mga creek nagaresulta sa baho sang sanitary landfill, no? Ang reference is violation sa Republic Act 9275 mga katropa, ang Philippine Clean Air Act of 2024 ginapalabot ini sa EMB karon mga katropa. Next is ang open dump practices dira sa sanitary landfill nga ginaula lang dira sa lugar mga katropa nga kulang sang daily soil cover, no? Ang hambal to sa pila ka mga kulturan ta nga it be dapat tabunan na sa kiti pag ula mus na, no? Dapat tabunan sa sang tabunan sa sang balas, no? Para hindi magbaho. Okay. So wala na kuno ga katabo ito. Ang katabo is open dumping, ha? Amo rin gina palabot, ha? Oh, ari pa. Ang lack some proper structural stability ang mentioned ni trust slide, no? Ang pila ka mga makabig na ton violation daw sa engineering engineering violation ang ginahambal sang mga complainant diri mga katropa, no? So ari ang sabat sang EMB because this is a question now sang regulation sang aton nga DENR, no? Sang EMB naton sa Environmental Management Bureau sa pag-secure, no? Sang sining sanitary landfill mga katropa gina-operate naton sa Surans Bacolod. Dugay na yung istorya nga naghambal kita sanitary landfill pero ang operation niya is open dumping Japan. So gakalatabo amo ni Japon. Now, ariho, ang sabat mga katropa, ang isa sa nagpanabotos ang ilang mga concern is si Kagawad Melanie Binyas, no? Gratulat dito sa EMB angot sa compliance sang sanitary landfill sang ilang environmental compliance certificate mga katropa. And it says, no? Hambal sang EMB linya this refers to the letter dated May 5, 2026 requesting copies of supporting documents and information regarding the expansion of Bacolod City Sanitary Landfill, specifically cell number 4 and 5. We wish to inform you that the request documents, including the Environmental Compliance Certificate, ECC, and related submission for cell number 4 and cell number 5, mga katropa, are still under process. Oh. So, meaning to say, mga katropa, ang ining aton sanitary landfill, ang cell number 4 and cell number 5, wala pa sa nakakaigo dokumento approval sa DENR, sa aton EMB, nga environmental compliance certificate. And that's why nagparapot sa mga complaint ang pila ka mga opisyal dito mga katropa, no? So hulaton tani wala pa sang ECC ang ining cell number 4 and number 5. Nakita ta amo ni ang ginahambal karon nga magareklamo sa mga residente to, no? Ari si Nanay ano ho? Nanay Violeta diri ni sa Raunan part sang Bago, no? Nga napatay ang iyang bana tungod sang ginaligar baho sang basura. Oh, pamatian tablas nanay. Oh, nga naghatag sang sentimiento niya. May mga video clips kita mga katuro pagin pagwa. Amuni ang itsura ho, ha, sang baho ong residue or ang likido nga naglabay sa mga sapa dira mga katuro pa lapos sa Barangay Dulao. Amuni sa ang pila ka mga reklamo sa to kag subong ara man sa gihapon. Okay, and that's why nagparabot sang concern ang pila ka mga opisyal sang Barangay Felisa dito sa EMB. Ares nanay, matian tanay.
0: Ang bana ko halin sang pag ano sang basura da nga IPM pa sa subong nga napatay na sa daw. Wala gid gakon ang baho sang basura di hapo tong da nang balatian nya mo tapos daw wala man sila kwa nga nagkadto man ko da sa dam site nga siling ko ginatabunan ninyo ni di ang inyo man nga kwan ni tang rason to sang una sang IPM nagaspray sila pero wala sila sing tracking lang nga naga kwan nga mag hapot ka duta mechanic nga tabon. Kasi niya gaspray man kami me ang hambal to ni Vincent sa muna sa pero ang baho ari di hapon niya huwag gindiya gaunta o ay sila nagakuan vulkanik tamo nang ginakuan namon gani nga siling ko ay ano na lang na yung kuan sang basura kung tapos kung tabakan siling maano naman ang Victoria angat pa na to sa Michelle ang kuan man mo sick. Ang ginakuan ko lang yung tani yung akong kuan bala ang ilang nga basura bala eh ano lang Manila sa mga vulkanik nga matabunan. Tapos daw hindi bla magsungaw ng isprihan Manila. Dili mo dumabla kasi adlaw-adlaw gid na iya, wala gid ni diya untat sa amo niya kay ang bulyada ka hangin ari gid din nagdira lang mi sa pihak dan sa sapa. Ay. Ang Victoria. Nga masugot ta iya kay layo na tuya.
1: Ah, gani man. So hindi ka sugot.
0: Hindi ta gani maka ano sang aton basura di sa Bacolod.
11: Oh. So isa na sa mga sentimento sa mga residente mga katropa, pakita nato ng pila ka mga nagakalatabo to ang amoy kunong gabaho dito sa Barangay Felisa mo, no? Ang tawag sini, ari pa may pakita sa may pakita ura si mo chief ang dali lang. Hindi ko mga may mga ano, may mga itsura or mga ginagyan ang daw likido niya siya, no? Halin sa basurahan mismo nga naglagbay sa sapa pero baho puno kayo mga katropa, no? Ang maring hambal sa pinakamaresidente and that's why nagparabot sila sa ilang ano ila ila tawag sini ila sentimiento because nga kinahanglan maghatag sang rule ang aton nga desisyon ang aton nga EMB whether ano pwede mo on, mga katropa? This is not to stop, ha, sa sanitary landfill na ito. Because kabalaw naman kita, dinihaboy na ito karun ang mga basura pa. Pero dapat may mga compliance kita. If we think this is really a sanitary landfill, there should be a complete sanitation process na gina-observe na ito, mga katropa. Para masabat na ito o para makahambal kita nga we are more than willing, we are more than ready to accommodate sang basura sang iban nga mga kasudaran. Okay. Take note, mga katropa, residual ni siya. Even though mahambal siya, compressed, compacted nga mga basura, residual waste, halin sa Victoria's, we don't know yet. Why nakabalo? Ah, basi halinis hospital, halinis factory, halinis ako na nga mga basura, yeah, boys, sa sanitary landfill na ito, mga katropa. Ako, gin-discount ko na ang waste to energy yung issue. Kay ti daw ka, why pa man na? Why pa gani naka-apply? Why pa gani ka-operate na? No? Ang aton tumangon, paano na aton pakayuhon, panamion ang aton sanitary landfill? Because we believe nga ang sanitary landfill na aton is operational nga ginpahayag man sa aton syudad. No? Ti amo niho o ang pila ka mga makabig naton na bagay nga gina try naton, no, nga paincendi sa aton mga tao pumuluyo nga if ma-accommodate kita dapat ready ta eh, no, while sa mga issues, no, nga posible naton tubangon, mga katropa, at this point of time. Now we would like to confirm the filing kay nakita na obtain naton ni mga papeles, nakasulat to ang isa sang mga kagawad sang Barangay Felisa, angot sining reklamo sa pumuluyo naton sa basura o kun higko o kun baho dira sa area sang sanitary landfill. Ari ko sa linya naton si kagawad Melanie Benyas, no, sa linya naton. Kagawad, may aga.
2: Sir, good morning, sir.
11: Aha.
2: Uh-huh.
11: Aha. Uh-huh. Ma'am, may ara kamo gin palabot nga reklamo sa EMB naton.
2: Yes, sir. Actually, personally, nagsulat kita sa DNR EMB regarding sa problema naton diri sa sanitary landfill.
11: Uh-huh.
2: So, kagapon, nagpa-receive kami kaghapon, mga I think 1:30, sir. Nakapalabot kami sa reklamo sa ila.
11: Uh-huh. Anong usual nga, anong kontinido sa reklamo, kagawan?
2: Ang kontinido sa reklamo namon is ang number one, ginhambal bisang ni Sir Los Banyas na wala isisi kag on the process.
11: Uh-huh.
2: Which is para sa akin, doka hindi amo kahit supposedly prior sa operation or expansion or construction, dapat may isisi.
11: Oho. Uh-huh. Oho.
2: Uh-huh. Second na concern is ang kwan, ang reklamo, itong asod-asod na reklamo sa baho, nga pati ang eskwelahan, hindi nagid kaagwanta. So, baho sa sanitary landfill,
11: uh-huh,
2: baho man sa dump truck na nag-aagi.
11: Oho. Uh-huh. Anong mga lugar kagawad ang apektado?
2: Specifically, kwan, ang mostly gid ang Felisa proper, kag ang adjacent nga barangay or purok, like for example, purok Tompok,
11: uh-huh,
2: ang barangay Tulaw, Yaka Weaver.
11: Uh-huh.
2: Actually, may clippings ko to nga nagpa-interview ang isa ka purok president sa purok maasin sa barangay Dulaw nga apiktado gid sila ya sang baho.
11: And until now may mga leakage Japon ka kagawad.
2: Ang kwan guro ang leakage, sir.
11: Mm-hmm.
2: Lately ano yung bisitahan namon ga leakage sa Japon.
11: Aha. Okay. So until now ang anong sabat sa EMB sa inyo kagawad?
2: Ginahulat pa na po, sir, ang ilang reply or notisya,
11: mm-hmm,
2: kung ano ang ilang mga tika nga paghahimuon mm-hmm, para diri. Kasi ilan niya obligasyon, sir, mapasiguro ang insakto nga proseso kung implementasyon sa ang landfill.
11: Oho. Kaya we thought a while operational na niya, nakakomply na sa mga requirements sa DNR, and sa sulat nga na-obtain naton from AMB, under process pa sige hapon. Why ta kabalo? Kung why pa, kung may problema, may mga kulang, nga ti manugpuno ng puno ng cell number 4 ta, manug cell number 5 naman ta. And all a while, why pa talo komento, galing kagawad?
2: Yeah, sure, wala gani. Sir, nakibot ko sang reply sang DNR AMB nga, ano gali ni, wala pa ni gali basic nga requirements ni ang ato nga sanitary land.
11: Aha. Kagawad, diretso na lang ko sa Barangay Felisa na istoryahan ni Angot sa isyo sang paghaboy sa basura sang Victorias. Diretso sa inyo.
2: Yes, sir. Actually, sa after na, kung, like for example, nagligad, gindiliher ko ni Bini Punong Barangay to attend the Solid Waste Management Board meeting sa sa NGC. Together with the Barangay Secretary.
11: Uh-huh.
2: Actually, that time, ato man to si Kagawad Agbas as Committee on Environment.
11: Uh-huh.
2: Karon, atong duman ko niya, sir, ha, sa amon nga pag-meeting sa Solid Waste Management Board, wala niya approval, wala siya approval, kay ang hambal ni Councilor Baez. Ibutang anay or i-defer anay or ibutang anay sa higad, kay matubo-dudo pa daw nga debate sa ila, sa sanggunian.
11: Uh-oh.
2: So in short, sir, wala to na dayon, wala diskusyon. Nagpa-reserve to gani dayon, nagpa-reserve dayon si ano, si Sir Juning sa baha nga may mga reservation sa bahin sa Amusina. Dagang aton nga DILG sa nagdumduman ko ha.
11: Oo,
2: sa nagdumduman ko amo na. So, ginano to ani sir, ginbutang sa higad. Kumbaga wala to na diskusyonan sa next namon nga Solid Waste Management Board meeting, wala man natapal. So, meaning amon ako ina-assume kuya nga wala hindi wala to serve as approved. Wala to yung approval. So, amo na ang ako niya nga in behalf ni Punong Barangay. Amo na ya ang correct nga nag-transpire dito sa Solid Waste Management Board, board meeting.
11: Ginaklaro tarang kagawad, KT, ang mga ngalan to nga nag-reflect sa attendance during sa nga pagsumiter po sa minutes of meeting February 10, 2026, nag-aprobar kag wala sa oposisyon nga natabo kag na diretso na palariyo konsenso sa mga nagtambong nga wala sang okay pwede kag wala sang oposisyon ang paghaboy sang basura diri sa Bacolod sa halin sa Victorias.
2: Wala opposition, sir.
11: Wala ko no.
2: In short, konbasihan mo ang ilang resolution sa Solid Waste Management Board.
11: Yes, sir. Yes, ma'am.
2: Wala opposition.
11: As pero if ang mga ngalan to, nga nag-okay na lang ang mga ngalan to sa atong minutes of meeting. Pero,
2: para sa ato niya, sir, atong resolution is questionable.
11: Alright. So at least nabalaan ta ni kagawad. We tried makontakt si Kapitan. Di pa siya maghatag sa iya komento. Siguro we will respect that and probably we can get in touch with him soon kung maka ano na. Kagawad, ini mensahe. You know, may ara sa mga na-interview kami ng mga residente sang Barangay Felisa nag-aupunuer sa pagbaton sang basura halin sa Victorias. Mensahe mo kagawad para sa mga residente sang Barangay Felisa.
2: Yes, sir. Sa bilog nga Felisa no sa aton pumuluyo, kabaligi ka mo kung ano ka mo ka palangga sa konseyo sang barangay. Rest assured na problema naton sa sanitary landfill, wala kami kababaya. Rest assured na ang paghaboy sang residual waste sang Victorias, ayun, so far, wala pa man niya na-approve sa sanggunian. We are appealing sa sangguniang panglungsod na prior sa ilang pagbaton or paghatag resolution or acceptance sa sanggunian, konsulta ko nila kami diri anay sa Barangay Felisa. So rest assured sa pinuloy sa Barangay Felisa, ang aton na konseyo sa barangay maging transparent sa sini nga inistoryahan ay kag sa aton budet.
11: Kagawad, thank you so much. Salamat kid sa oras ni mo, kagawad.
2: Yes, sir. Thank you,
11: Mr.
2: Erwin.
11: Thank you. Inyo na pati ang mga katropa.
3: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
11: Si Kagawad Melanie Benyas, mga katropa, na isa sa mga natambong to during the resolution, passage ng resolution no, sa Solid Waste Management Board. No, ang balayas, ang questionable ito. Wala sang approval during sang pila ka mga meeting on the resolution approving or approving sang paghaboy sa basura sang siyudad sa Victorias, Bacolod, mga katropa. Amo ba ito, Jack Tomato, hambal ni Councilor Homer Baez last time. Sige, tapuso na mundi sa Sangguniang Panlungsod. dili pa rin maagisa mon. May para matapos. Dapat istoryahan pa na siya. No? Pero ti nakita ta sa posisyon sa nga ato na kalde, ganagambal siya, sinya, it's a way in, way out process. What if kung kitabi ang magkinanglan naman, no? Sa paghaboy sa mga basura ta? Ano matago? Ha? O galing, ang pinaka ginalantaw di, it's more on exclusivity, no? Nagkitistorya sa makulod nun. Nga kami di, nagka-problema kami sa basura, uncollected garbages, no? Pagkatapos, there's that pending complaint, mga katropa, sa operation sa sanitary landfill. And that, hindi pa ta muna ka-ready nga magbaton sang mga basura sang ibang nga syudad. No? Kag, hindi sa practical. Hindi sa practical. Tungod nga ti, kita mismo, may resolve ito ng problema nga hindi natin ma-resolbar sa atun subong operation sa sanitary landfill. Ha? Ti, it's more on environmental concern, mga katropa. Let's veer away sa istorya, sa politika. Pero ito, may araman sa nag-tabok, abi mo. May araman sa dugang sa mga balita ngani. Pero yung punto lang, dapat mag-responde ang ating nga sa Murang Palunsod sa konsenso sang pinaka mga residente sang Barangay Frisa. Hindi man tuod requirement na, pero ti, you know, ang may pinakadako nga say ka dyan, ang council sa Barangay Frisa mo, no? Okay ba na sila o kung hindi? Mabaton ba na o kung hindi? Tanawin ta. Now, oras lang ng mga katropa, 9:31 sa pagpakarangit ta. Makomersyal ta na eh. Balikan ta mga balita at pagkatapos sa mga panunod mo sa taday.
4: Bullseye XFM 90.3.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko git magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay git sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na git ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay git ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa.
0: Mabilis sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil

0: spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balansing nga mga komentaryo.
3: Hindi
1: nga nag-atrust ang public opinion.
4: Objective.
1: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
6: Balik kita mga katropa sa aton nga pagpagagat sa aton nga pratuntunan Bullseye. Amo na sa Barangay Flees. I hope tani ang pinakamopisal naton natagman sa ilang mga posisyon sini. Because the last person, the last people, the last agency nga makahatagin man sa komento nila is barangay mo, no? I think ang aton nga mga officials, gobyerno, sa Gurayang Panunsod, mga katropa, maintindihan man nila ang posisyon sa Barangay Flees sa nga ang concern bala tao gid hindi ya sa politika, hindi naman sa mga opisyal at sa gobyerno eh, sa opisyal sa bakulod kung ni tratuho na nila politika kung hindi. Pero punto lang gid ya budlay mga katropa ang sitwasyon, no, nga wala kita sa mga opisyal nga ma ano ma-representar. At least si Kagawad Meloni Benyas naghatag sang iyang pananawan sila, they can confirm nga may aras mga reklamo dire sa Barangay Felisa, no, dire sa Santa Landfill natun, no. So ini bagay is environmental concerns ni, no, mabalaan sa aton nga puburuyo angot sa nagaluntad nga mga reklamo sa mga kuturan ta sa Barangay Felisa. Igaling is kapitan de lang alang so na ano na guros kapitan niya na nadudla ni is kapitan digad. Oh. Na alang-alang ni kapitan kay last time to daw na ano to say daw na flag man to sa to siguro medyo bugat ni guro so para bitara ni caps nga hindi na ko na magambala kamuda na itaw na ipamakutan niyo, no. Oh, the best kay mga officials gobyerno may ara ta kun magamna. Oras na to mga katropa, 8:37, hindi ta man ikawan eh, ang isyu sang impeachment kahapon nagsugod na ang impeachment proceeding, impeachment trial sang Vice Presidente. Pero there were questions, there were things nga daw i gusto natong klaruhon la mga katropa nga anong tabo man intakto ba la nga gin desideran o kung gin butuhan pa o sino ang magpungko nga presiding officer, because sa mga opisyal sang gobyerno nga nagpungko to mga katropa, nagpatigayon sa impeachment ang nagpungko to bilang presiding officer is none other than the chief justice ng Pilipinas mo, no. To hold o kun para i-maintain ang integrity sa impeachment court, ang imparciality yabla, no, nga ginahambal subong nga ti ginpanindugan to sang grupo sang Cayetano Black nga dapat hindi ta paglihir ilihir ang mapungko nga ano nga presiding officer katropa is none other than the Senate President itself, no, kinanglan nga Senate

0: president, kiti siya gyud man ang presiding officer sa mga tanan ng mga sesyon mo. But mga katropa, take note, nga hindi man pulo pareho sa sesyon sang Senado. Now, sila, impeachment court na sila subong nga magahimo sang hearing para sa kaso, complaint, impeachment sa Vice Presidente. Now, wait, akabalo ko na anong legal nga perspektibos na da. Next, ang pila ka ginambal sa mga, pila ka mga ginambal sa mga eksperto. So, nga, may mga bagay nga pwede lang taon din. Ang aton nga Senate Impeachment Court, mga katropa, will stick to the 2/3 votes to convict sang aton nga vice president. No? And we know for a fact, mga katropa, they're just pilan lang to kabilog. Ti Senator Rodante Marcoleta, nadagdaga naman to nadagdaga naman to sang Juara Tavares, gindakop na. So, hindi niya siya makaparticipate. From 24, i-minus 3 muna siya, Senator Jinggo Estrada, Senator Bato de la Rosa, nga at large tutusubok tungkol sa pending ng mga warrant of arrest from ICC. Ang pinaka-recent, mga katorpa, before nagsugod ang impeachment trial, gindagdagan warrant of arrest si Senator Rodante Marcoleta sa kaso nga plunder, no? Non-bailable. Dakpon kagid, mga katorpa. Kagkagapon na dakpan na siya. Nag-surrender eh, no? Nag-upod sa mga kapulisan ta si Senator Rodante Marcoleta. So that makes the 24 now 21 members ng impeachment senator judges, mga katropa. So kung istoryan ta ang 16, since nga may 13 ang majority, may ara na o kung may ara sang well probably makakuha pa ni sa 14. So there's more two to go. Pero tinrabot lang na nila, no? Ang 16, no? Or base bag-o ang Senate rules, no? Impeachment rules, mga katropa, na ibase na lang kung sinong present dito ng mga senator judges and dira mabase sa 2/3 votes, mga katropa. But take note, madamo-damo ni sa kabuto, ikumpara mo sa acquittal nga nagkakilanglan lang daw sang siyam ka mga buto. Oh, check on tabla ang pila ka mga updates ng mga katropa. Now, may ara ka mangay. Kabalo kita ang impeachment court. Half of them lawyers, half of them politicians. Ang kabuhi nila, politiko, ang ilang trabaho, may profesyon din sa ibang abogado. Ang ibang ulo abogado. Pero point mga katropa is di na pa kadto, no? Kasi if we talk about some numbers or if we stick sa numbers 16, which is the magic number to convict the president, do ka layo ispatad, no? Ari karon sa linya nato mga katropa, Attorney Rene Cito Inoy Novero sa linya. Attorney, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
1: Yeah, good morning, Win. Good morning to you, registration, management, and staff. Sa lahat ng pangapalangga, ang pagpalamati na yung aga.
0: Salamat, good attorney, for the time. Attorney, which is which? Do we stick to number 16, magic number, or may posible nga magbago sa numero nga ni tungod medyo 21 na lang ka mga senator judges ang ara? Pagkatapos, primero, is it just proper nga nag- ilihir sila sang panibagong nga mag-preside sa impeachment proceeding, attorney?
1: Well, I have my own humble opinion, Wen, no? Although there is nothing conclusive yet, dahil ang Supreme Court na lang na makatag ng conclusive decisive na judgment on the issue of number.
0: Aha. Uh-huh.
1: Pero every opinion might be as good as any other opinion. Nevertheless, ang ako niya opinion is this.
0: Yes, sir.
1: Though it would not be rational,
0: uh-huh,
1: and it would not be wise na ang mga, let's say, people like CDP from justice, like Bato,
0: uh-huh,
1: and mga senadores na ratibod sa bilangguan, facing plunder cases, unbailable at that, would be allowed to participate sa hearing, impeachment decision, so forth and so on. Pwede in the first place, makapag-participate sa deliberation. So, section about two-thirds. It did not fix number based on the 24 maximum number of membership.
2: Yes.
1: It only speaks of a figure, two-thirds of the members. So I would presume that the Constitution of the framers of the Constitution meant magambal yan na member, mga member would be actively and available in the participation of the impeachment proceeding. So I would suggest, sa ako lang yung opinion, it would be a rational thing na abasihan nila kung sino ang mga available ng mga senadores at this point in time, 21. Iba to, wala na. Estrada, wala na.
2: Marcoleta, wala naman.
1: Ang latest, Marcoleta, wala na.
2: So,
1: two-thirds of the members of the Senate available to function as senators. Muna yung ako nga na opinion. So that would not be 16.
2: Okay.
1: Which is a total number, which is a two-thirds of the total number of Senate.
2: It could be 11, it could be 12.
1: About presiding ng impeachment trial ni Sara, tiara na yan sa rules ng Senado. I mean, ilan na yan prerogative? How they will manage the impeachment proceeding, ilan na yan prerogative? Wala man dyan nabutang sa rules of court ang mga requirements for hearing the impeachment trial. Ang prerogative or authority ito siya na nung ilang rules to follow should be followed. So I decided na ang Senate President sits along with the presiding officer about the Senate. Ito
2: So dumagon ang experience na to sa aton counselor, attorney, the last time to Chief Justice ng Pungko with the impeachment ni former President Joseph Estrada?
1: Because sa idol of the Constitution, basta presidente na gani ang ilang impeach, biraya very clear ang mandate ng Constitution that the presiding of the should be the Chief Justice of the Supreme Court. That is a clear categorical in an equivocal mandate tong constitution. Wala na yung pagduda. Wala na sa ibang makapresidente ang ginatrahan sa impeachment. It just is of the Supreme Court. Hindi na naman kayo. On the other hand, kaya hindi presidente kung ang try, ang rules ng Senate should follow. Kung anong ilang rules ng presidente na unconstitutional. Although ideally, I would say an ideal figure would be one presiding officer. But wala kita kabalo how they would do that according to the rule.
2: Sa constitution ta, why man niya stipulation nga dapat elected ang presiding officer sa impeachment case ng isa ka sang vice presidente attorney, no?
1: Wala man nabutang. Although, of course, ang presiding officer ng Senado sitting as a legislative assembly would be the Senate President. But sometimes, ina-turn over man ang ilagani kung sino ang gusto nila mag-preside temporarily. In the same manner, nga amo mo na ginahimo natin sa sanggunian, sa local sanggunian. May regular presiding officer who is the vice mayor or the vice governor. But sometimes, ina-turn over man sa members ng sanggunian to preside.
2: Ang pinaka-interesting part, attorney, is the acquittal, which I think ang last time gina-istorya sa mga abogado is 7 or 8, no? Hindi ko sure kung pinakabilog. But with the numbers of the active members of the Senate, nga karon 21 lang, it could probably change into something. Kaya ting ang active members lang ginabasihan sa 2/3. May mga changes man, attorney, sa acquittal numbers of votes nga kinahanglan nga ma-acquire para ma-acquit ang Vice Presidente?
1: Yeah, yes. I believe there should be changes, yes. Because ordinarily, originally, 24 over 16 dapat, di ba?
2: Uh-huh.
1: So dapat confirmance ang number of senators to convey 16.
2: Uh-huh.
1: This would lead to acquittal, even if it is majority of senators. 15 would be an acquittal.
2: Okay.
1: Pero subong, malubo ang threshold conviction. From 21 members, isip ka 2/3, more or less, that would be 14. Mga thereabout, no? So, sa ako niya pala now, figure of 14 would be the figure authorized to convict. So, less than 14 would be an acquittal.
2: Okay. Acquittal, what numbers are we looking at, attorney?
1: That's why, if you base the 2/3 on 21, which would about it would be about 14, which is the figure for conviction,
2: mm-hmm.
1: a figure below 14 would result to acquittal. Meaning to say, wala man na nag-butchilingon nga hindi siya guilty. She could be guilty based on the quality of the evidence presented. Diba? She could be guilty based on the quality of evidence, but for purposes of technical effect, na ang ginakinahanglan na conviction is 2/3 ng available members.
2: Mm-hmm.
1: So kung ang 2/3 ng 14 ang kung sa'yo 15 that necessarily mean she is innocent.
2: Interesting. Attorney, ang isa sa gina-istoryahan di, if and when the president resign as the vice president, what will happen?
1: You mean the vice president resigns?
2: Ma-resign siya bilang vice presidente.
1: Then my opinion, if he resigns, the impeachment trial becomes more an academic. Because there is no one to remove anymore. Kaya nag-resign siya. Although, there is another opinion that they can continue the trial for purposes of determining kung makakwalify siya to run again, and to occupy any public office. That is still an opinion floating at this point in time.
2: But we have, I believe, Attorney Miara, sang accountability, criminal and civil. How about if he resigns, is she still accountable for criminal nga mga aspect?
1: Definitely. Kaya ang impeachment is an administrative case. Ang criminal and civil, judicial na yan. Judicial na siya. So if the case is filed in court for criminal and civil liability, that could proceed independently.
2: So pwede sa Japan makasuhan, gali?
1: Pwede sa Japan makasuhan sa ombudsman and then sa Sandigan Bayan.
2: Grabe ba? At least, attorney, naklarohan kami sa mga bagay-bagay. Medyo hindi pa blur sa amon, parang awan sini. All these are first time nakita natin. But attorney, any message para sa atong pumuluyo? Medyo divided naman ta, gaing linaway naman sa bungo. May rally naman to sa Guao.
1: Yeah, that's why ganun ako na hinyo alin sa una. Whatever happens sa atong political squabbles, let's stop being pro-Marcos or pro-Duterte. Let's all be pro-Filipino. Whatever happens, pro-Filipino ka, lain niya ka mag-pro-Marcos ka o pro-Duterte because right or wrong, Marcos ka o Duterte. Hindi na niya dapat. That should not be our morality in our governance.
2: Correct.
1: Dapat pro-Filipino ka. Bisan Duterte ka o Marcos loyalist ka kung nakasala sila sa Pilipino, then stop being a pro-Marcos or pro-Duterte. This nation is not for Duterte. This nation is not for Marcos.
2: Right.
1: This nation is for Filipinos like you and me.
2: Mm-hmm.
1: So, amo na ginapangamuyo ko, ginandong magaling sa una, Natanik kita ng mga Pilipino, balamang yung responsable, kag maalam. Nationalistic din kita. Yeah, we are pro-Philippines, not any pro-politician. Ang budlay kay Bihesala, naginang kandidato ta, upgan o pag-iapon kay Mbut, kung ano nga sahig, siyang kulto ang nagagawin sa ato ni Spirito. And that is not the right thing. Kinanglan naman na, let's all first be pro-Filipino.
2: Oh. With that, attorney, thank you so much for the time, sir. Salamat gid sa pathag. And hope we can call next time and let's talk about more on this impeachment of the vice president. Attorney, thank you.
1: Thank you very much, Ben. God bless.
3: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
2: Sa dyan yung mga katropa, grabe, no? May mga twist ni sa impeachment kali, no? Kanoon ta. Kung ano matabo in the next few days, mga katropa, may ara pa karoon sesyon. May ara pa karoon impeachment trial, mga katropa. We'll see, no? Kung anong futuro. Kailan mo sa opinion, amal nila, ti, why na ni? Kay ti, you know, it's far-fetched. Maglabot kita sang 16 because hambal nila, kagapon ginhambal ni, ano, ni Senator Jesus Cordero nga, 16 eh, no? So, people expect na 16 gil, no? Pero anything can change man, abi mga katropa, wait akabalo eh, no? Depende ni sila. Hulaton talang niya. Kita, gaspectate nila kaya. Oras na ton, alas 9:55. Update lang taas sa pilang mga update mga katropa sa ton nga public affairs program. Dugay-dugay, sentro, latest development sa mga issues. There is makulod mga katropa. At the same time, ang update na ton sa impeachment sa Vice President. Importante ni nga ma-witness kita sa muna nga kalutabo para kabalo na kita, no? Sa ang posible. Amo man ay para sa mga public officials naton, you can be impeached, no? Kung hindi ka magkayo sa trabaho mo. Ako naman niya, opinion ko mga katropa, kung amo ni proseso, let's respect it because nga ti amo ni ang proseso para mag-sukot sang accountability sa tagsa ka mga public officials. And dapat they have to present sang ila kong ringon before this trial because amo ning deciding game eh. No, whether you still obtain that in honesty and integrity in public office nga ara kada bilang official sa katong gobyerno. If you're still fit to serve the people with all integrity, with all honesty, para sa tao, no? Depende ni mga katropa. Balaan na, oras ta, 9:56 na palamta. Bukas naman, sa ngalan sa atong technical partner, katropa, katropang General Apsay, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO President, Dr. Remily Tuhoy. Ako naman sa katropang Win Salinas, kapalam, tumtubwas. God bless.
3: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong gabay dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legali, isa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mo gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
2: XFM 103.9.
3: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasi mong taas sugar mo eh.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag na hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos doginahagal ka, dasig ka kapuyon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang evergreen herbal capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K kag B complex kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids kag chlorophyll nga bastante man agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig tumala sang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta glucan, iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang evergreen herbal coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang evergreen herbal capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
5: XFM kid how?
6: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
5: Nga XFM kid.
7: Inani ang music ah.
5: Nga XFM kid.
7: Ay, pura ka lang music magtapos bugtaw ka blamay ara kay mga balita. Blamson, ari kay mga DJs nila kan.
8: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
5: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
5: Nga XFM kid how?
4: Timo.
8: XFM 103.9.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Putigun ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sang kasing-kasing mo. O pangginlong iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaungtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin naging pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sa diin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: masugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: wala gindilian nga gugma.
2: Siya man yung babae sa nagligat.
3: Wala. Duka familiar sa ako sa itsura niya.
4: Sir, may problema. Ginatulok mo gid ko haw.
2: Wala, miss. Sorry, ha. Nagaka-distract lang ko sa beauty mo.
5: Ara, gali! Awa!
4: Joker ka man gali, sir. Ayos to na. Nakadumdum na ako sa imo. Hindi bala, ikaw atong nagdakop sa snatcher?
2: Ako to. Kamusta ka? Wala ka man napilasan sa pagtumba mo?
5: Dali lang, Meg. Siya niyang ngambal mo nga dream girl mo?
2: Ipusa ang baba mo, Meg. Ipusa.
4: sige ha. Kuhaan ko ng galingin order ninyo nga bulong. Ay, pilagani ka bilog.

0: back.
1: Yes. Ginbalikan ko gid ang imo nga upod. Nagbakal gali kami bulong sa LBM sang amigo ko.
0: Abi ko kun ako imo ginbalik.
2: Kilalahay ka mo ni sir?
0: Hindi gid man. Pang-ari na di siya kahapon, nagbakal man bulong.
2: Among gali. Mga sir, ari nang bulong ninyo. Thank you,
3: Thank you man, miss. Pwede ko pala mapangayo ang imo ngalan? Or ang imo social media account?
2: Wala ko yan naghahatag sa akong social media account sa hindi ko kilala, sir. Kabay nga, mahangpan ninyo ako.
3: Ate, sige. Nahangpan ko ikaw, miss. Sige, malakad na kami. Thank you sa pag-assist mo sa amon, ha?
0: Sorry kung ako gorgin as mo. Hatag ko dahil ang social media account ko sa imo.
3: Pwede man, ha? Ano gani, sir?

0: Boy, Tina Marie Alvarez. Bugtaw na. Adlaw na ho. May ubra ka o kung wala?
1: Wala ko duty, ma. Rest day ko subong. Matulog ng panay, ma.
0: Ay, amo bala. O, sige. Paway lang daanay, ah. May pagkaon naman to sa lamisa kung gutumon ka. Maupon ko anay kay papa mo. Mabiyahe siya. Masikon magabihan kami karon abot. Panglak ka, ha?
1: Ay, okay. Copy, mother dear.

0: sa'yo, Pakupro. Sino man niyang sagat sa panawang nga aga pa niya man? Uy, hala. Si Bossing gali. Yes, sir. Good morning.
1: Sai! Wake up! I have chika for you.
0: About chika, aga pa ni sir. Ano naman na?
1: Wait, Anay. Ano gusto mo nahon? Good chika or nega chika?
0: Bala ka da, kundi ng unahon mo.
1: Game. Okay. I'll start na lang sa good. Nakadumdum ka sa gwapong lalaki kahapon na nagkato diri, kanapayos ang Facebook mo. Nagbalik sa diri sa butika. Kag guess what? Nagbakal naman bulong sa LBM. Siyempre, reasons. Namangkot siya sa akon if diin ka today.
0: Ote, anong good dira, sir?
1: Ay, ang good, Kaslogin mo lang sa imo, day. Good, Kay feeling ko, makamigo ka na.
0: Agay. alang-alang tada, sir, ah. Malaon na lang, kuya. Ate, ano to'y ang bad?
1: Hindi ka mangakig, ha?
0: Ano, how?
1: Hindi ka gani mangakig. Promise na yan.
0: Okay, promise. Ano na?
1: Ginhata ko sa iya ang Facebook account mo.
0: Ate, bad news, kid, eh? I am both sa imo, sir, ah. Hindi na ko kaintindi kung bala, boss ko ikaw or bugaw.
1: Gaga, fairy godmother mo ko iya. Te, i-check na ako nag-PM sa imo.
0: I am both. Wala ako time. Matulog ko, anay, ah. Rest day ko bala sa buong mabuti rest ko, anay, sir.
1: Go! Good morning, night na kuliwat si mo, ha? Bye! See you tomorrow!
0: Bye! See you! Pahamak ka rin ba si sir mo? Apang first time ini, panahatagigin ang akong social media account sa customer? Ay, hala! Kasi siya gurong may bet sa lalaki nga ato!

0: May, good morning. Bawo daw mayum-yum-yum, tas samtang nag-cellphone na.
1: Aga pa, nag-sinabad ka na? Wala ka balay?
0: Meg, ang ginayom-yom mo na, ihibi mo gid na. Ay pate, joke lang ah.
1: Abi ko, ginasuportahan mo ko. Nga gina-joke mo ko daw.
0: Bawo ah. Ano gid ang na-miss ko nga life update mong bigaw?
1: Sige lang bala. Istoryahan ta lang ka kung sure ball na ni.
0: Bawo tita! Ang bata mo diyo! Gapakilig!
1: Pusa balang baba mo, Meg. Karun, bilog naman ang barangay ang kabalo. Yun na naman sa ngako ni Eloy. Numero uno ka, Marites.
0: Ate, sige, sige, sige, Meg. Sugiri lang ko kung ready ka na. Himo sa dao, kay mabasketball na takaroon.
1: Ay, oo gali, nalipat ko. Sige, may himos na ko. May kape ka da? Ikaw lang timpla.
0: Ayos ah. Dalian na da. Daw uyab ka magulag.
1: Tinapungol talang ka da karun.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag Vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia, and natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa Vitamin D3 na pampapasgog sa atong natulan. Pampagganas ang utok. Kagpampa-improve sa atong immunity. May Santon na bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
2: Mabili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle Fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayong gapa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.

0: naglabay sa Central Market, tao. Kita ka mga traffic di? Out of road, patayaw.
1: Kalma, hilan ang reklamo mo pala. Ako bilang driver. Kabalo ko yan sa ngalagyan.
0: Na maguhan ko sa imo, Yemig. Na ano ka man? Kabunggo ulo mo, antes kita nagalin. Oh! Nga nga nagdulog tadi?
1: Eh, baklon lang ko ah.
0: Dila sa butika? Ano baklon mo?
1: Manaw ka di sa motor, hindi.
0: Ah, ate, oo, oh, huna, huna.

0: morning.
1: Hello, sir. Good morning. Ano taring baklon?
2: Wala si assistant.
3: Ay! Abot ko na. Lain galito, yun mo yan sa butika, mig.
2: Pusab lang baba mo, kagaw daw.
1: Ay, ari sa sir, apang nagwa pa siya, nagbakal sa amon panyaga.
2: Amo gali. Ati, sige. Isa na lang gani ka...
1: Bulong naman para sa LBM.
2: Oo. Thank you, ha.
4: Ari na ako, sir. Ay, salamat. Kinakabalik naman ko sa aircon. Kainit ka dyan sa guwaya, ha?
1: Hey, girl. Look who's here. Someone's looking for you.
4: Ang gwapo maning lalaki. Ari naman siya.
2: Hi, miss. Good morning.
4: Ay, good morning man, sir.
2: Nakita mo ba lang ako ang message sa imo, messenger?
4: Message siya ako ng FB? Ay, sorry. Wala ako ka-check.
2: Amo gali? Ate, sige. Malakad na kami. Thank you.
1: Ay, ang bulong mo yan sa LBM, sir.
2: Nag-okay nang pumacheck ko, sir. Eh, hindi na lang.
3: Agaya. Kalahain gali may inlove ang 30 taon.
2: dali na, amig.
3: Bye, miss. And miss. Yes,
1: bye,
3: sir.
1: Boys. Ay. Pustahan tabla buwas, Tina. Mabalik naman ang imo admirer. Oshoy, imo lang si Pogi, ha? Ako lang iyang amigo nga magahod.
4: Imo na lang sila nga duha. Hindi ko siya type. Tam-an ka gwapo. Duha lang nakabutang, sir. May asawa or single dad siya.
1: Hoy, ari man niya. Don't judge the book by its cover. Pero anyway, he looks yummy. Kag feeling ko, may abs siya.
4: Ikaw pa, yes, sir. Sana na lang makita mo.
1: Sa true lang yan, Day. Bagay ka mga duha. Kag kami man sang iyang amigo. Bagay kami.

0: timing ilang out ko sa butika. Press R. Kagutok naman sandalan. Nag-ulan pa yan mo. Ay, kuwang kong payang ko sabon na bakpak. Uy, wala akong nadala.
1: Miss, good evening.
0: Wala. Kinapayungan niya ako. Maaari man siya din sa butika man.
1: Miss, mapuli ka na?
0: Oo. Mapauli na ako. Nga-ngaari ka man, sir.
1: May pamangkot lang ako, Tani Simo. If you don't mind.
0: Ano, Tani Sir How?
1: Nauya ko. Apang na-open mo nang ang akong message sa chat?
0: Ay, oo, gali. Ay, sorry. Wala ko open sang message, Abby mo. Medyo busy.
1: Okay. Pwede ko lang magpangalayag? Kung okay lang sa'yo mo, may migo ka na?
0: Pangaluyag na yun? Mag-ulong ka ng kilala, hi sir. Kasi, kulpi lang. May mag-anit sa ako ng asawa mo, ha?
1: Ha? Miss, wala ko ganit miga, asawa pa ya? Hindi man sa pagpabugal, miss, no? Mabuot kaya nga tao. By the way, mapakilala ko gali si mo. Ako gali si Kurt Gonzaga. Manog 35 na next month. Single, kag small business owner diri sa Makulod.
0: Those scrapbook lang ba? nice meeting you, Sir Kurt.
1: Kurt na lang bala ang tawag sa akin? Daw katigula na git sa akin kung tawag mo kuya nga, sir.
0: Ati... Kurt, eh?
1: Nagpakilala na ko si mo. Basi pwede ko naman mahibala ng ngalan mo, miss. Kwanabi, ang imong ngalan sa FB, Palm Olive, do brand ka shampoo.
0: Amo na lang ni Sir Ho. If ikaw mismo mo makadiscover sa akong tuod ng ngalan, except lang kay Sir Joseph, hindi mo siya pwede nga pabangkoton. Ipabalaan mo. Maybe I will entertain you. Deal?
1: Deal. Willing to wait man ko sa imo. Basta, I promise, single ako. Never been married kag wala subang.
0: Siling mo man ah. Uy, nagulaw ng ulan. Mauna na lang ako sa imo, ha?
1: Pwede ko pala ikaw madulong sa inyo balay, miss?
0: Ay, kadasig ba? Wala akong panabalaan ng ako ng name, no? Alang-alang pa kita dira. Nagwala pa kung pala nag-agree na mga luyag ka sa akon. Ay, nano. Nano niya man. Ginakilig, Kuya Hao.
1: ate, sige. Aring akong payong. Gamita lang, anay. Basi kong mag-ulan liwat?
0: Hindi na. May ari mo ko di sa akong bag.
1: Kuhaan na lang palihog.
0: Ala, Diyos ko. Pinuyatan niya ang tumot ko.
1: Okay ka lang? Naurungan ka, Miss Hao?
0: Kwan. Okay lang ako ah. Ate, sige. Kulaman ko na lang ang payong mo, Kurt.

0: 103.9.
1: Yari na ang programa na The Secrets of Health.
2: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kang yara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
3: Kompleto.
2: Kompleto.
3: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwede, git.
2: Yes. Na, ha?
3: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanares nila ang skin mo. Si BCO, namin-namin mo siya, pati ang hair naton, ginanares niya.
2: Mm.
3: O, kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.

0: magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. Hmm. We need vitamin C. So diin ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas, taga ka oxidize ina siya, nagakadula ina siya, ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiara o kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na, pero ang combination sang lima mas maayo pa.
1: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo, Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
1: Ini nga kombinasyon, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
2: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3, may moringa oil.
0: Si Premium D3, may BCO, may vitamin D3.
4: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto sir, paspasyod ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Wala gyud ko nagbahay sir nga ning tumadayon ko kay maoray nakatambal sa kuha. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebu Pantukan.
2: Vision X, slay ang kapitibo.
0: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-visionex ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang visionex.
2: Visionex, slay ang kapitibo.
3: Ang ato sa ring pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ang Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, 'cause here comes Premium D3 Coffee Mix with Steviol.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: XFM 103.9.
7: Mga katropa, X.

interview sa mga personalidad ng Arangin Sentro sa balita kontrobersiya. Sentro, Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro, Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, Sentro. Kagkaroon, yari

0: AM News Central.
1: XFM Time, alas 10:45 na mga katropa. Mga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka ba sa bungabahin sa kalibutan? Welcome na dali sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Central.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sa Martes, Hulyo 7, tuig 2026. Kagsubong agang inyo dari kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Central.
1: Mga katropa, kita dari mag-inup na nai humalin na last 10:30 to balas 2:00 udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga ton dari tutukan. Talakain kag-diskusyon ang sininga adlaw sa Martes. Sa mga nag-monitor dira subong sa aton, mga katropa, umaling kaina sa aga pa. O, temprano, padre nga nag-upod sa aton, tabiawon, tas lablana, isang good morning, o aming aga sa inyo.
2: Di na ka mo?
1: What? Good morning sa inyo, mga katropa. Kag, kita naman rin mag-inup danay. Humali na last, 10:30 to balas 2 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, ano? Sa lokal, national, international, kagimanta. Sa mga nag-monitor, dira sa ilang radyo, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequencies. Yara kita sa FM band. Kag sa radio frequencies mga katropa, nga 103.9 kag 96.7. And also mga katropa, miyara man kita, eh, no? Sa norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City, sa radio frequency naman mga katropa nga 87.5. Sa sur nga bahin sa probinsya naman, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City mga katropa, sa radio frequency naman nga 101.7. And also mga katropa, meron kita sa social media, no? At sa Facebook, kag sa YouTube, mga katropa. Inyo ina mga katropa, no? Ma-search sa Facebook fan page nato ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag meron makita mga katropa sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. Kag hindi magkalipaat, meron kita sa official streaming apps ng XFM Philippines. Inyo ma-download nga libre mga katropa tra sa inyo nga mga Android phones, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Inyo ma-download mga katropa nga libre tra sa inyo nga mga Android phones sa Google Play Store app, pangitaan nyo lang, no? XFM Radio Network. And don't forget, meron kita mga katropa sa ginatawag din nga text lines ng XFM Bacolod. Yan ang text line na ito ng 0915-628-7926 mga katropa. Sa liwat, no, 0915-628-7926. Kag subong nga, gano'n lang ito mga dapat tutukan. Talakayin kag-diskusyonan na ito mga katropa. Sininga adlaw sang Martes, Hulyo 7, tuig 2026. Drila sa itong palatuntunan ng Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, dugay-dugay, pakigangutan na ito, no? Si Anay Governor Rafael Cosculuela, mga katropa, ang Provincial Consultant on Energy and Environmental Concerns, angot dari sa paghaboy sa basura, gikan sa siyudad sa Victoria, sa padulong dari sa siyudad sa Bacolod, no? Kahit mga katropa, may pila ka mga ginalauman ang pila ka mga environmental groups dere, labi na gid sa Bacolod, kag also sa probinsya man sang Negros, angot dere makatropa sa sining nga issue sa karon. Kahit may mga komento pagani tong pila ka mga konsehal dere sa aton sa Bacolod nga do indi kuno maayo ang huni sang iban. No, halay lang kuno komento nga komento, pero do ka uneducated kuno pamatian ng inang mga komento. Tigalingan nun muna karong counselor kahit tiyan mo na yung kuminto sang tao, hindi mo na yung mapunggan. No? Bayda sila, kahit mo nang ano lang na karoon niya, ti ang freedom of speech ng tao, do pabayaan lang. Do ipiton pa yung freedom of speech ng tao. Ba? Bungod lang ginasang mga kuminto, tiyan mo na ganing rason nga nag-exist ng social media para may ano sila makatropa, may mga kanya-kanyas ng mga pananawan. O, may mga kanya-kanyas, tabi nga pang pagangop sa sinang bagay. Ti mas sila yung tagurong uneducated sila kung mas ano sila kung wise lang hinalungungged, no? Nagawa naging uneducated ng tao kayo nga, why nyo ging pabalos publiko? Oh, nga munang punto sang ibang nga kuminto nga do pamatayan mo do uneducated kay nga naakig sila kay wala na hibaluan nga muna galing tinutuyo sa makulod nun or dream mga katropa sa syudad sa makulod ba? No? Do makatili nga laman? May kwanta na kumento si former Governor Rafael Cosculuela. Kag mga katropa, about ni sa impeachment o kapo ni Vice President Sara Duterte, no? Do, ano ni mga katropa, do, ano palang to kapon, no? Para pagpresentar pa malang to sa mga ebidensya to mga katropa kahapon. So, ti, bantayan ta ni. Bantayan tani karon mga katropa kung ano pagina yung posible nga matabo, no? Kay ginabantayan ni basikon padalion ang nasambit ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasadya man, no? Kaya muna di basta ang pabulitika sa Pilipinas naton do may mga ano bla? May mga lain nga mga intensyon. Sentro! Kag ibang pagiging update karon mga katropa sa bahin naman sang mga balita sa syudad kag sa probinsya no hibaloon taman ibang pagiging mga ranting ng mga tupikwa at tumatalakayon karon mga katropa alas 10:52 na antes ko blan ay magpadulong sa lakas ng panahon no ihibaloon tani mga katropa ang pinakaimportante ng mga produkto sang Yes to Health ang Ultimate Trio sang Yes to Health ha? Mga katropa, ang Ultimate Trio sang Yes to Health ini ginalikipan sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3 mga katropa. Ang Santon Gold Herbal Capsule imo ini sa mangustin na marguso malugay aos kag spirulina. Gitingo bini mga katropa sa isa ka kapsula gud nga makabuligin ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas binay man ina kon malignant. Mataas imong sugar level kag ang imong blood pressure mga katropa. At kun ano pagitabi nga mga balatian nga do naghatag man sa inyo sang kabudlayan kag do problema nyo gidabi. Ari mga katropa, oh, magtumar lang everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. Kaya may aramang kita sang Santon Vitamin C, alkaline base ka vitamin C mga katropa, para makaprotekta man sa aton nga immune system everyday, no? Especially sa sininga panahon. Oh, dasong semana, posible nga tigulula naman, kaya may bagyo naman kung nga plabuton. So, munang aton nga balantayan mga katropa. Magtumar lang kita everyday sang Santon Vitamin C. May aramang kita mga katropa sang Premium D3, ha? No? Premium D3 naton. Mga katropa, made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3. Makabuligin ni mga katropa, protekta sa aton nga mga cells, makapahealthy man kag makapabakod sa aton nga mga katulanan. Kag mga katropa, makapalikaw pa sa aton sa kung ano nga mga infections nga cause ng bacteria kag viruses. So, ang ining mga produkto sa Yes to Health mga katropa mabakal sa Yes to Health Wellness Center nga namtang sa Dalan Lizares. Barangay 39 na siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, mga katropa, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag mga katropa, sa online, sa Shopee, no? Di ka mo magkalipat sa generika, mga katropa. Inyo man ina ang babaka. Alas 10:54 na, mga katropa. Centro. Padulong ang tanib lang lakad sang panahon. Magapakigangod kita sa PDMPD for their latest Central monitoring man sa sininga Tion. Sa sitwasyon, no? Sa lakad ni Typhoon Bavi. Si Super Typhoon Bavi, mga katropa. Basi kung maka, ano kita, makakuha kita sang latest nilang update and monitorings situation mga katropa ni Bavi, no? Sa nagkahapon to, grabing balbalya sa Guam. Ang preparation sa mga tao dito sa Guam, at least, no? Ahead sila nakaprepara. Kahit yung mga katropa, kabalugid ang tanan based sa monitoring, no? Do ang mataas ang kalibutan do nakatotok mga katropa sa kay ano sa kay Bavi man bangon sa Kabaskog ang kadako bla mga katropa Central. 1029 kilometers across ang iya nga size. Bawo, tika dako-dako siya makatropa. Do kapulan niya ng bilog ng Pilipinas. Sa sinang kadako ya. So, threaten naman ang ato nga pungsod, especially sa sitwasyon subong. Kung panahon ng atong istoryahan. Kay mga katropa, hindi kita ka, ano no, kasigurado gid sini kung si Typhoon Bavi magsulod sa ato mangin inday na ni siya, no? Ang makasigurado gid nga maglandfall siya. Kay ti ka delikado mga katropa, mag-igo naman di siya sa aton, no? Dobaldado pa dan ang aton nga mga flood control issues diri sa pungsod ta. Okay, check natin sa piyak linya. Aris piyak linya, ah. From PDMPD with Sir Dave. Wow. XFM weather update. Central. Sir Dave, may ngudto. Kaupod mo subog, sir, si Katropang Andrew. Welcome sa XFM, sir.
3: Yes, thank you, sir. Kad mayong ugto man sa imo, sir. Kad sa tanong tikrama sa isa sining estasyon. Yaring ato lakas ang panahon, Tulio size or si Tindisuno. Tulio City, 2 inches by 2 inches.
1: Ah.
3: So, update daw regarding sa bagyo na ito nga si Tropical Cyclone outside Sampar, sa Las Kaina, ang super typhoon nga si Bobby, ang iyong location is 2010 kilometers east of Central Luzon. May coordinates niya sa 15.9 degrees north and 140.9 degrees east. Maximum sustained winds niya is 195 kilometers per hour, malapit sa sentro. Kad may pagmadres niya sa 240 km per hora.
1: Mm-hmm.
3: Moving niya siya galing katropang Andrew west-northwest ward sa Kadasigon Central. Tamid yun ang dasig niya sa katropang Andrew.
1: Mm-hmm.
3: So ginalantaw na ito na magasulod niya sa ato niya par by buwas, no, Wednesday.
1: Mm-hmm.
3: Sa more or less, mga, kung mga early pa siya, sibli mga kaagaon, uko na last 7 sang aga, no, ang ato niya gina-forecast siya. Amuning na lang taon natin, Wednesday, July 8, 36 hours mga forecast na itong mga 1,290 kilometers east of Central Luzon. Bako niya ang iyang igo, tanan na Sir Andrew, galing lang, kahit tungod niya gina-injo siya niya itong habagat o kung southwest monsoon. Isa niya sa mga giniparaparahan na ito, no, most special agreement sa aton sa probinsya, nag-mandisibo sa amun niya, mag-aware din, no, mag-prepare kita sa super typhoon nga magasulod sa aton nga Philippine Area Responsibility by tomorrow.
1: Mm-hmm.
3: So pag-ingat daw ni sa Sakay Inday, amunian niya nga local name.
1: Mm-hmm.
3: As of now, ang international name is Bobby, sa Gwa Pasaya Sangpar, kag sa siling ko na, by tomorrow, basi mag-early siya, mapangot sa aton nga Philippine Area Responsibility.
1: Mm-hmm.
3: So ang Sambuanga Peninsula, subong man sa Lanao del Norte, kag ang Sultan Kudarat, maka-experience sa sila subong niya sang magalumo na kalangitan sa ginipagatdan sa nakapagtipa sa ulan pagpanag-uog pagpangilat dalay niya sa Southwest Motion upon advance nga ulupugada subong sa Southwest upon habagat. Ang diri naman niya sa Cagayan Valley subong mo sa Aurora may mga ma-experience sa sugesan kasarangan na parangon luwa sa mga naging pagumbuong ginipagatdan man sa manaligwin na pagtipa sa ulan. Tuga naman niya sa Easterlies o kung hangin nagigitan siya na silangan.
1: Mm.
3: While ang Metro Manila, sa diba niya bahay sa Pungsod Pilipinas, makaagong naman niya sa kasarangan man niya panahon, subong man sa inipag-updan man sa ngaptang tupa sa ulan, pagpanag-upagpangilat, mostly in the afternoon, dala naman niya sa mga localized nga thunderstorm. So diriya sa aton sa Negros Occidental, no, Ilocos na siya sa Bacolod, maka-experience siya kita sa kasarangan, tugtog magalungo na kalangitan, kagini pag-updan man sa laktang magtupa sa ulan pagpanag-uog pagpangilat, dala naman niya sa mga localized na thunderstorm, no? O kasarangan, tugtog may malagyan naman niya pag lumadlas ng hip sang hangin, na gigan sa nabagatan na katundan, tugtog na nabagatan or namin na nakatundan, nag-influensya naman niya din sa aton sa Negros Occidental. So ang kadagatan sa probinsya, mangin kasarangan, tugtog, mabulubalot. So lahat, inisilid ko ako sa angkiray mo, damo nga salamat sa Albengada.
1: Sir Dave, si Bavin, posibleng buwas sa gabi siya, amo na monitoring ta makasulod gid man sa
3: park. Yes, first sa pag-asa no ang ilang update regarding sa kay bagyong Bobby or super typhoon Bobby. Ang ila forecast diri by tomorrow no alas 8 sang aga mga 1290 kilometers east of central Luzon. Amo na ilang forecast kada ang ilang typhoon track kung lang taon natin sa ilang image makita nato no nga nagapa incline pababa kag duwa ay gitan saya nga maglandfall sa Pilipinas. Ugaling lang kasi sa nasiling nato tungod nga super typhoon siya kag nagaprevail pasubong sa ato nang nataon natin nga southwest monsoon no, kun habagat sa Belo Bailo sa Simpo in Josia ni ang aton habagat do papaspugon nga bla. So amo ni sa mga causes no kung nga ang namin na maligmat kita mas especially diri sa aton sa Negros tungod sa ginatawag nato ni nga bagat nga i-injos ang aton nga bagyo nga si Papi na kon mo sila sa parnaton mo ni si termin naton sa local name si Inday.
1: Okay, sige sir. So importante hindi siya maglandfall Sir Dave?
3: Yes, muna na nga tunda. Pero pati sa ginapakita yaman, nga ang iya movement is ga-incline sa babaw, tagad, hindi lang siya tanim mag-westward. Pero kung mag-westward siya, Luzon area, i-guo niya. At the same time, ang diristatum, kasi madala kita sa storm signal, la, ang muna ginalantan natin, kung mag-westward siya. At kung bisan magpulapalakit siya, may mga some areas, mandiri sa Luzon area, no? Ilumos especially hindi sa may Batanes area, maka-include din sa storm signal. Sir Andrew.
1: Sir, thank you. Thank you. Thank you again, Sir Dave.
3: Thank you man. God, may no-to or good morning siya.
1: God bless you, sir. Thank you again. Mga katropa, ito na ba Sir Dave Quahawa sang PDMPD para sa pagdulo sa atos pinako lihing update sa lakat sang panahon mga katropa. Centro. Alas 11:02 na kagdiri kita sa ato ning unang topiko nga talakayo naton. Mga katropa, kahit isa ni sa pinakamabugat nga issue sa karon diri sa siyudad sa Bacolod do amo ning mainit nga ginatalakay ta. And also bilog na Bacolod daw muna yung inistoryhan. And also sa social media, ang paghaboy sa basura sa siyudad sang Talisay, siyudad sang Victorias, mga katropa, no? Dari sa siyudad sang Bacolod. Centro. No, ang basura sang Victorias si haboy diri kuno sa siyudad sang Bacolod, no? And also mga katropa, pamangkot pa ini kung ugyunan. Pero mga katropa, may resolution nga ginanuman ang Solid Waste Management Board angot diri mga katropa sa sining bagay para ma-address blas ang gusto ang ining issue. So, pero galing tayo mga katropa, ginapangabay na ito ng ibang mga lidera sa Bacolod. Kaya siyempre sila naman yung mismo makatubang kagbakay mo. Sini mo? Centro. No? Kaya nga, mga katropa, kita mismo mga pumuluyo, gusto to malang ipabutsyag ang ato ng mga sentimento. Kung nga, anong pulos to gali mga katropa sang ila itong syudad nga wala mas lagali sang landfill? Di paano nakaroon ito mga katropang solid waste management to nila, ang segregation to, ang pagkakulikta sang basura. Pag, I don't know if ga-observe sila sang segregation man dira. Posible gid ina, no? Kahit mga katropang segregation is one of the, medyo hassle, do ka-hassle pa na, eh. Kung padalma na ganyan segregation. Kahit siyempre, pag sila kita segregation, ipaintang ng biodegradable, ang biodegradable and also ang mga hazardous waste. Di mga katropa, ang gin-search man din natin, gin-pangita natin kung anong buot silingon sa residual waste, mga katropa. No? Anong buot silingon sa residual waste? Dari natin natukipan, mga katropa,

0: Ang residual waste, mga katropa, hindi magsiling kita residual waste, no? Ang residual waste, doon nasala, nasaya nga basura. Te, ang ma-recycle pa yung mga katropa, mo ng kwaon mo. No? Ang recycle mo na yung kwaon. So, ang hindi na mapuslan, tigin pagin pangita, mandingin na nato ng meaning sa Bulusay, po si katropang Erwin Salinas. Ang residual waste, galing mga katropa, for para sa aton nga pagango, para residual waste, nasala na nga basura. Te, residue na lang na. From the word residue, ang residual. Te, magsiling kita residue, amo ng mga bilin-bilin. Kung saan pa bala mga katropa, ang mga pudpud bala. No? May mga residue da. Mga pudpud da, or kung sa pagkaot, tabi doon mga bilin-bilin da. Amo ng mga residue da na. No? So, te, ang residual waste, gani mga katropa, amo ni sa galing mga bilin. Sang mga ginpangsala nga basura nga i-separate naton, pilian kun mangin ma-recycle pa kun hindi o kun serve as mga biodegradable, for example bit siya mga utan o kun madunot sa pinakapos nga pulong madunot. Te mga katropa, ang ini nga bagay ma-recycle pa ni blang diaper, pasensya sa mga nagapanyaga kung nagakaon subong diaper, nap, sanitary napkin and whatsoever, dira mga katropa nga total waste lagi diablak black to. Tiyan mo nimbot silingon. Ang sinala nga basura sa Victorias, dere ihaboy sa aton sa syudad sa Bacolod. Sentro. Sa mahapos ng istorya. Tere mga katropa, gusto ipabutsa isang tao kung nga anong gusto nila ipahangop man sa atong mga lideres nga tani pamatian man. Pero sa eleksyon, no, gaya ka mo gani, samo na. Do ito, o nyo na ganing inyong do romansahon nyo na ganing tao para magpakita lang ka mo nga nga do sincero, kamusta wo? Nugay ka mo gani, ah. No? Tari mga katropa, subong, hambalon sang isa ka konsyal sa Bacolod ang mga nagkakomento about ni sa issue sa basura. Nga uneducated. No? Pero ti, para sa ato, niya kita mga Bacolod nun, amo na nga nag-eskwila kita sa gusto para maintindihan, taningin nga bagay. We are thankful, mga katropa, nga nakaintindi kita bisan papaano. Sorry pa matihan, tabala si Councilor Al Victor Espino, kung anong pahayag ya, angot sa sining uneducated, ang mga nagakomento kung na social media, angot sa sining issue.
1: Ang ako na nada, wala pa nakita gani ang full na kontrata, but ang ako na gusto gani, one of the questions that I would like to ask, of course, hindi na pwedeng libre. Mm-hmm. They have to pay a tipping fee to dispose of their residual waste sa ato niya nga sanitary napkin. Pero nakita ko, damo ko nakita sa mga comments pala sa social media. And all the comments are unfair. As a matter of fact, it's even uneducated. Ang mga nag-dambal sila, hindi basurahan ng bako. Pero hindi ko kayo chindi. So, I hope that our constituents will be guided accordingly. And the technical aspect should prevail. Not emotional, not ito huwag na nagbaton tas ang residual waste. I don't know if they understand the terminologies that are involved, especially the use of the terminology residual waste. So, tanong, amo na yung ilang answer, hindi ang ngayon imuun mo basurahan ng bako.
0: So, Councilor, ikaw ang may nahibaluan. So, ikaw ang dapat magpahangop sa publiko kung ano tong mga terminologies nga ginagamit. Sentro. Diba? Hindi na yung magsiling mga katropa nga, hindi, amo na, mabuya sa sugilan, nga educated. Diba? No? So, ti mga katropa, ato na lang ni Olaton, kahit tingin na pa ngabaita naman lang na sila, dira nga matunaan man isang gusto eh. Rodrick Itablanay, no, kay pakigangutan tani si former governor Rafael Cosculuela. Mga katropa, angot sa sining issue sa karon. Okay, ti si former governor Rafaelito Cosculuela, amo ni provincial consultant on energy and environmental concerns sang Negros Occidental. So ano ni ayan sa iya? Te, okay man lang ni blagyapon sa iban nga ihabuyan basura. Te, for example, debi ihabuyan ko na basura mo. Oh, Mr. Juan de la Cruz, haboy ko na basura mo, tagaanta lang kati... Ah, basura ko, haboy ko sa balay mo, tagaanta lang kati ping fee, ah. Di okay na, bla? Pag gusto lang ko na haboy basura ko, tagaanta lang kati ping fee everyday. Oh, di ba? Baka mo na blang point, mga tropa. So, ginto doon, mataguro kung paano ito mag-dispose ng gusto sa basura. Tamo na ganing rason nga nagtukod sanitary landfill kada LGU. Diba? Ano yung check natin sa piya kanina? Si former governor Rafael Lito Cosculuela angot rin mga katropa no, sa sining issue sa karon. Sa bilang Provincial Consultant on Energy and Environmental Concerns, Gov. Good morning. Welcome to sa XFM Gov. Kupod mo subong si Katropang Andrew Gov. Good morning.
2: May aga na sa nan.
0: Gov, thank you very much for your time, Gov. Any comment to this? Anong imong paglantaw sa bahin sa inyong grupo sa sininga plano nga i-dispose ang residual waste sa Victorias sa Bacolod City? Gov.
2: Well, una sa tanan, no, hindi pala klaro, no? So, ginpangayo sa Antaybaha, Bacolod Antaybaha Alliance, ang baha nga grupo, ang informasyon. So, okay. Nagpangayo kita sa kopya sa request sa Victoria City kung ano ang naangot ng mga conditions, no, para maintindihan natin kung pilagid. Kay nabatian natin sa kay Mayor Greg ang 8 cubic meters kada bulan. Bukod silingon, isa ka truckload ang i-deliver every month. So kung lang taon mo, minimum kata, minimal. No? So kung amo lang na, kag makontrolar nilang actual delivery, dahil posible na siling mga daw, hindi man problema. Although, tiga pangayo kita sang clarification man, kung ang ining plano naangot sa plano man sang waste to energy project.
0: Okay.
2: So hindi man na klaro daw gina-deny man ni Mentor Greg na naangot ang inisya sa WTE. So gapangayo kami anay sang kompleto nga informasyon para nga masiligla natin fully informed position bahin sa issue. In the meantime, gina-deny sang baha nga grupo nga nag-upol ini sa pag-endorse sang Victorias na proposal. Kay sang February nga meeting sang Solid Waste Management Board din-report man sang amon nga kaupod nga nag-express sang opposition or reservation sa plano nga magdulong isang basura ang siyudad sang Victorias.
0: Okay.
2: That's why do nakibot ang baha nga based sa report na nagagawa nga naaprubahan sang Solid Waste Management Board. Tag-ara sa listahan ang mga miyembro present during the meeting ang representante sang baha.
0: Okay.
2: Pero ang amon representative nagambal nga hindi kami preparado mag-endorse kung kulang ang informasyon.
0: Okay. Gov, do may last February 10, do may maging pang-invite tong mga personalities dugin pangabay tong ila attendance for together with the Solid Waste Management Board last February 10 to na may nag-present to Gov. May nakapalapit to.
2: Oo.
0: Pero,
2: ang miyembro sa baha, pero siya mismo nag-report nga, nag-express siya yan sa niyaya.
0: Okay.
2: Ambot kung masiling mo outright o opposition.
0: Yes, Gov.
2: Reservation siguro. Studyohan tamayo. And then, decisionan bahin sa inang plano based on full information.
0: Oo. Okay. So, Gov, tigin, ano lang man to sa Solid Waste Management Board, pero, ang pamangkot diri is, ano gid kuno bala ang tinutuyo, Blago Fao? Ano gid ang punto nga kinanglan gid diri maghapoy? May na-discuss na, Gov, na-mention na.
2: Ang akong impag-insindi, no?
0: Oo.
2: Ang Victorias na dapat tindog sa ila sanitary landfill.
0: Okay.
2: Mientras nga wa'y pa ma-preparar nagapangayo sila nga kung pwede idulong anay ang nanotawag niya residual waste dire sa Bacolod Sanitary Landfill. So, now, why na natin makita kung ano ang ila plano, ano, anong boot nila silingon sa residual waste kagkun ano ginang volume. No? So, kagkun pwede makontrol dito sa Bacolod Sanitary Landfill ang actual delivery. Basit lang
0: okay.
2: Masiling na-deliver kami residual waste. Pagali kay upod ang kung ano-ano kaya klase ng mga basuran. No, now, I think ang pagduda sa private sector naangot mani sa balita nga may waste to energy project nga gina-consider ang syudad. Ang problema kay kadamo gyapon spekulasyon kung ano gibala klase na waste to energy project. Ang aton ginapaligban sinada kung usaron nila ang incineration na technology. Damo ina siya sang ano matawag mo naman, risgo.
0: Risgo, yes, Gov.
2: May mga gina-emit ina siya ng mga biotoxins kag hindi siya maayo para sa ikayong lawas sang pumuluyo na dinagid ang dira sa barangay Felisa, ang malapit sa sanitary landfill. Pero ang akon man pag-insindi, na wala pa man madesisyonan kung ano gid. That's why, gapangayo ang baha sa full information.
0: Okay.
2: Kung wala pa desisyon, then i-hold a nice. Kung ano man ang pinapangayo,
0: ang
2: kumpito ko na rin, piyoon. Kag ang nanuni ang ining mga reklamo nga ginpadangat sa private sector paagi sa social media nagpahibalo nga ginapaligban kung ano ang posible nga epekto sa waste to energy. Ang kanugon lang kay doon nag-react na si Mayor Greg.
0: Gani man.
2: Kag nag-humble man siya publicly sa tubahan sa iyang mga constituents, why ko kumalo kung dito nga barangay. Kag nagpautwas man siya sa iya, kung nato mo, ibubunot na. Kag nag-humble siya nga, ang mga ginapangambal sini sa mga opposisyonist, naangot sa ignorance. Hindi ko mag-amo na naabuya na istorya na wala ka na may matang-tans na. So, ang akong tanong na ginapangabay, kung maariglo ni Mayor Greg ang dialogue with the oppositors, klaroon na ano kitang inyo ginapaligban, ano ang plano sa syudad, ano ang plano sa Victorias, is it good for only 1 year, after that mauntat, kag ano gid ang feasibility sang WTE, ano nga technology. Di kung wala dialogue, maghabuyan na ilang istorya sa publiko, di wala na sa may madangtan. Magsabtanay na lang na.
0: Okay.
2: No? So, ang akong rekomendasyon,
0: yes.
2: Imbitahon ni Mayor Greg ang mga nag-extra sa oposisyon, istoryahan maayo. Tagklaruhan na yun.
0: Okay. Gani. So, tiyan mo na ding importante, Gov, ang transparency sa siniblang plano, bla? Kung ano
2: yun? Yes, exactly.
0: Oo. Gov, may pamangkot lang kami bala, Gov. I don't know kung maybe basi may idea lang kamo. Ang sabahin niya sang Victorias is, sa previous ko lang mga interviews, I think interview ko yesterday, ng daan ang sanitary landfill sang Victorias, sirado na.
2: Ano, again?
0: Sirado ng landfill sa Victoria Sao. Ano na? Ng, ano na? Buta na?
2: Why, wala ko informasyon. No? Kaman, kung lang taon mo, tanan nga LGU, labing pagid ang syudad, angay mayara sang sanitary landfill.
0: Okay.
2: Pero hindi nilahog-lahog na gasto mo. Para makakomply siya with requirements, milyones man ang imo ginalan taon eh. So posible may mga LGU nga nagapaminsar sundon ang ginbuhat sa iban nga mga LGU sa iban nga probinsya.
0: Okay.
2: Ang ako na ibalaan sa South Cotabato, may lima ka LGU na nag-decide nga isa lang ka-host LGU ang may-ara sang sanitary landfill. Kagtanan sila madulong sang ila residual waste dito sa common sanitary landfill, mabayad lang sila sang tipping fee.
0: Okay.
2: No, pareho man sang ginanunsyo ni Mayor Greg, mabayad 1,000 per cubic meter ang Victorias para maka-deposit o maka-deliver sang residual waste dili sa Bacolod.
0: Mm-hmm.
2: We know nga ginabuhat na it is legal, it is in many cases feasible, kag viable, kag practical.
0: Mm.
2: Pero kung kulang sa informasyon, hindi mo masabat ang mga pagduda sa pila ka katapos ang social at ang civil society, di kundi ang buwa sina kabuyan na isang akusasyon o inaglanin na mag-express ang grave doubts, di imbis ka mag-amutan yung sina, mag-dialog na lang, kag mag-atubangay. No? Kaya ako ay cannot dismiss outright ang possibility of a common sanitary landfill for neighboring LGUs for practical and financial reasons. Pero kinanlan, ilang taon ta, ano nga conditions ang dapat i-impose? Ano nga conditions ang makahatag siyang security? Kag hindi blaming mo nga nang ginaakusar sa iba niya, tawin mo niyo yung Bacolod, basurahan sa iba nga danwa. Well, kung pabayaan mo lang ang istorya nga muna, kag hindi mo pagatagan sang kasanagan, hindi na madula ang pagduda eh.
0: Oh.
2: So better, explain fully, full transparency, nambal mo, full transparency para madula ang number one, misinformation. Number two, maintindihan sa kanan kung ano nila ang ginaplano. Kag maka-decide on that basis.
0: Okay. Pero, Gov, ang liabi dari is sa Bacolod mo, no? Ang sa konseho, bala. Gov, may plano, makamu-intervene si ni Gov?
2: May ano?
0: May intervene ka muna eh. Intervention, patungaan mo.
2: Well, kami na pangayo, ang baha ng grupo, nag-request niya makondak ang sangguniang panlungsod sa public hearing para dira mapatag tanan. I think pati kamulang yun siguro makabuling sa inyo ni, kaya kung may public hearing kita, transparent ang tanan, tanantanga pamangkot, masabat, di ba? So I think it is important nga mapatigayon sa sanggunian ang public hearing. Kaya in the first place, sila man ang ginapangayuan authority, di ba? So until sila mag-decide, tawag na yung tanan nga concerned parties, pagpamatian ang posisyon sa kadaisa.
0: Sige na. So may ginalauman gidaan Gov, especially no ga kun indi madala sang kun indi masarangan sang Bacolod noon, may iban nga mga grupo nga nagapanindugan man Gov para i-push ang nasambit ni nga ibalabagan ang ini nga butang, no? So oo, may mga syempre ang iban nga mga grupo nag-rely man sa inyo, no? Lauman sila nga kun ano ang pwede mahimo kag mapatuman bala Gov para malikawan ng ining bagay. Pero Gov, ti ang pamangkutari siling sang syudad ti ang siling to daan niya tipping fee ya mo, no? Amo lang na matang lang tipping fee, which is ti Bacolod ang makabenepisyo, ang syudad makabenepisyo. Pamangkot galing Gov, ang tipping fee pila lang man na Govaw?
2: Ang tipping fee do 1,000 kada cubic meter.
0: So may 30,000.
2: So kung taon mo, sininti mo sa ninaistoryahan si Nikki, 8 cubic meters man lang kuno kada bulan.
0: 30 cubic kuno mo.
2: So, 8 mil ang bulan ang Baton, sang Bacolod. So the financial consideration is not important para sa Bacolod. Pero ang Victoria City naman yan, siguro ang ilang consideration is hindi man sila gusto magbayolar sang Laye, sa 9003. Nagpatindog sila sa ilang sanitary landfill. In the meantime, wala pa mauman, kapangita sila sang Maduluman, sang residual waste. Di ba? Kung hindi nila ma-explicar maayo kung ano ni ang ilang rasyonal, kundi hindi naman sila maintindihan. Mm-hmm. So better, taugon sila kan uligan explicar.
0: Gani, no? Sige. So, Gov, may duga ka na lang, Gov, gamin sa Gov, sa aton nga, sa Bacolod, Gov, sa Konseho, and also sa Bacolod dun, Gov, ah, before kita mag-end, ah.
2: Yeah. Well, ang ginayo sa baha nga grupo, ang transparency, amo man lang ng basic principle mo, transparency kag consultation. Kung may ginapaligban ang publiko, kag kinahanglan ipaintindihan, or kinalan mapaatag ang mga issues, then the most logical step is to conduct a dialogue or a public hearing. So, mo nang ginaayo natin kay Mayor Greg, kay Vice Mayor Calaw, lihog patigayon ninyong public hearing para ma-istoryahan tamayo.
0: Okay. Sige, Gov. Gov, thank you very much for this discussion. Kag nabatian namo ng imong abay na. Thank you, Ged. Salamat.
2: Salamat, Ged Andro. Maayong
0: yes,
2: agos tanan.
0: God bless you, Gov.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
0: Mga katropa, ito nabatian si former governor sang Negros Occidental, Rafaelito Cosculuela. Well, mga katropa, muna ding tinutuyo na ito. No? Ang transparency ay ang importante din. So, halay kita hambalis ang sinangabagay, pero galing makatropa, wala na ang pansang pumuluyo. Wala, gid, hinalungong ang tao kung ano gid ang tinutuyo sang sining pagdump, makatropa, sang basura, residual waste to be exact. Hindi lang, tibag sila kita basura, damo, type of basura mo, biodegradable, non-biodegradable, and residual waste or mga hazardous waste, mga katropa. Iti, mga recyclable garbage, mga katropa, amo na, magsila kita basura, damo sila mo. No? Lain-lain, sila nga mga types ng basura. May mapuslan, kag hindi naging mapuslan. Iti, residual waste, hindi na ni mapuslan. No? So, tayo mo ni subong, mga katropa, ang hulat-hulat na lang. Kaya tingin na pangabay man eh. Te, per cubic sila ito kaina ni Governor, former Governor Cosculuela, per cubic is 1,000 pesos. Te, 30 cubic ang target, mga katropa, nga ma-deliver dere, or madulong, madump, mga katropa, to be exact nga word, madump, dere sa Bacolod, is worth 30,000 pesos a month. Te, 1 cubic is 1,000 pesos. No? Te, pero galing, ano na sa man? Ti mga katropa, just for a year ang target na mo, no? So nakasave sila, no? Nakasave sila, mga katropa. So ipaano talang sa ano tang ano ta mathematics naman ta, ha? No, ready your calculator. 30,000 times 12 360,000 pesos lang yearly. Kaya ting target sang Victorias, even just for a year lang mo, nga amuning matabo mo, isa lang katuig ang ilang pangabay sa aton, 360,000 pesos, ano na sa man siya, doon kagamay gid eh. To, pero galing ti kung pila ni kamilyon, tani mga katropa, kag ang inang kwarta, nga makuha na ton sa tipping fee, mapuslan man ayhan, tani sa makulod. Pero galing ti mga katropa, 360,000 pesos, at wait, akabalo ba si bulsa na lang giniya? Tiyan mo nang masakit, mga katropa. Gamay-gamay ang ganar. Pero galing ang epektos pumuluyo sa pagkadako na. Sentro. Di mga pumuluyo, to gasiling, to ginapangunsiho, to sila sa ibang mga environmental group nga may mga kabataan na nga nagasalakit ang tiyan, galay ng pamatsyag. And the point here, mga katropa, ang water source sa barangay Filisa. Base magkontaminado, ina. Kay ting mga duga, pasensya sa mga nagakaon dira, no? Kay medyo do kadamak gid man pamatian. Kay higo pamatian. Ang duga sang basura, no? gailig mga katropa sa mga waterways. Ting waterways sa mga katropa makadto na sa mga sapa. Oh, ginagmay nga waterways, no? Mailig na mga katropa, labot na ko sa mga major ano to. Dagko to nga mga subabi nga which is dala kita nagakuha sang aton nga ano? Aton nga tubig nga ginagamit pang adlaw. Sentro. Masiling iba do ka tayo, gaw? No. That's possible. Posible gina ya. No? Especially lapit ka dara, lapit ka da bisa ano? No? May ara gina da may mga gagmay na da nga mga streams ya. Nga dara na da maagi, ilig. Pakadto sa mga major water source naton mga katropa. Ah. So amuning aton nga gina ano gina pangabay residual waste ang ihaboy mo. Dugang na gidahigko eh. Grabe na ginakalala ang sitwasyon sa lugar dira. Oh, amo na nadaan mga katropa nga ti kun maeksperto nga makatuon sini, ti dapat ani ipresentar ya. Oh, kun ano ang posibleng epekto sa pumuluyo kag sa palibot mga katropa.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:31 na magapause kina for a while. Supon natin rin karong mga katropang ibang pagid ng mga topiko at yung mga talakayan pagbalik sa sentro.
3: XFM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig na testimonya
6: tungkol sa Santon Plus Gold.
5: Kaya sabi ko, try ko rin.
6: Laking pasasalamat ko talaga.
5: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus, mabibili sa mga butika.
10: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
11: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
12: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
13: Sister Pain. Si Michelle Legale, isa ka

0: Zaton Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
2: Dapat kay balugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa ngaton nga balatian. Life

0: pressure. So amo nakalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kay nga ah, daw gasalig lang kita, ma okay man lang lawas ko. May mga tao nga biskan may ginabatyag, mostly sa mga lalaki. So no, sa research sa Sir Jusel, mas 80 to 90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
1: Hindi mag-ako, no?
0: Labi na sa panglawas. Kisa, daw hindi na aton lawas, gahatag na sa mga vital signs. Mas simula, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
1: Problema, ginatawag ta permibla, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
0: yes,
1: pa.
0: Yes,
1: gali mo kay lala na sa sulod.
0: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inumgid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi permi magkanto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi permi magpa-check up, para sure, inumgid ka mo sa mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmi galingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, then inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Santon Plus Gold kag Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sa pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: Sa mga kauturan naton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sa aton nga nerve, sa aton nga memory. Di kung pirmi ka gainom sang coffeinated nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kauturan naton, makasaka ang imong nga acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
0: Exciting, bro!
5: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito kasang cup turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
6: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast,

0: inside everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
3: Centro! XFM News. Centro!
4: XFM tayo malas 11:40 na mga katropa. Nagabalik na ito nga pala, tuntunan ang Centro.
2: Centro.
4: Parayan nyo rin nga kaupo si katropang Franz Andro Burgos, mga katropa. Pero may update kita bla, mga katropa, for this second adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Dai posible kuno mga katropa.
2: XFM Breaking News Central.
4: Posibleng lauman na ito today, July 7, Tuesday, nga mag-aabot sa Senado ang Vice Presidente.
2: Central.
4: Gipayag ka posible nga magtambog si Vice President Sara Duterte sa ikaduhang adlaw sa iyang impeachment trial sa Senado sining adlaw Martes. No? Sa piyak, wala pa sa kumpirmasyon, pila ka mga membro sa Vice Presidential Security and Protection Group ang nakitaan nga nagsulod na sa Senate Complex siningaga. No. So, tika hapon mga katropa, amuni ang wala pa na habaluan ka kahapon, ti nabalaan to nga why siya nagtambong during the arraignment mga katropa.
2: Central.
4: Pagbasa pa lang to sa mga panumbungon, no? So, ito mga katropa, may pila to ka mga makita na to, no? Ito ka mga alam sa mga defense, mga katropa, ni Vice Presidenta Sara Duterte. Ila binigid ni si Attorney Sheila Sison, eh, Blau? Gina-appoint ni bilang lead defense lawyer ni Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment trial si Attorney Sheila Sison. No? Siya ning nanguna makatropas ang 16 ka membro sa legal defense team nga nagrepresentar sa kay Duterte sa nasabit nga trial makatropa, no? Kaginapatian si Dizon, isa ni kabugado sa litigation gikan sa law firm nga Fortune Narvasa in Salazar. O, kag madabo nga eksperyensya sa pagwiyat sa mga kaso sa nakalilay nga patag sa kasuguan makatropa. Agip sa mga kaso nga iginuyata na mo ang civil litigation, family law, affiliate practice, labor law, mining law, kag corporate law, mga katropa. Tiyan mo nito mga katropa, nga do pilato ka mga prosecution to, nga sa prosecution panel to, do ginapamangkot ni Attorney Sheila Sison, pero do ay kuno ka sa mat.
2: Centro!
4: Tiyan mga katropa, ano ni subungan nga to, nga paglantaw sa sining, ano mga katropa, no, trial ni, kaduang adlaw sa trial ni Vice President Sara Duterte. So, ti mga tropa, amuning palamakotanon kung posible nga magatambugin min siya today. Si yesterday, mga tropa, wala siya. So, may mga, ano to, no? May mga gina-expect man siya. So, ti siyempre, kinanglan man ako no tambungan sa Vice Presidente ina nga trial sa iya, no?
2: Central.
4: Isa pa, ti may mga impormasyon, makita rin mga tropa nga nakuha a while ago. Ang Vice Presidente, nagbisita ko no kay Senator Rodante Marcoleta. No? Kumpirmar sa isa ka source gikan sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga gibisita sa Vice Presidente ang iya kaliado nga si Senator Rodante Marcoleta kaina sang aga sining adlaw, no? Dasig lang ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte kag ni mga tropa sa karon si Senator Marcoleta sa PNP General Hospital sa Camp Crame sa siyudad sang Quezon. Angot ni siya nga pagbantay sa iyang kaing lawas medical evaluation matapos nga siyang makabacheck sang pagpinot sa iyang dugan kasunod sa pag-aresto siya sang mga otoridad. No? Ipagman sa abogado sang senador nga personal nga nagsungka ang iya kliyente sa korte kahapon kag nagpangatubang si Marcoleta sang kaso nga plunder kag wala ini nga sang wala iyang wala niyang gindeklarar ang 75 million pesos nga campaign donations nga iyang ginbaton mga katropa kag wala ini sa nagakaigo man nga piyansa. Dati amo ni subong nga ton mga katropa nga mga ano nga mga latest update especially diri mga katropa sa kaso sa karon sang sining mga senador kag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dari pala mga katropa, oh. Ginpayag man diri ni Akbayan, kabalo naman kita ni sa iya, ni Akbayan Party List Representative Congressman Percy Sindanya, nga ti isa ni kuno katuntuhan, makabi nga katuntuhan ng request nga makapasakop sa impeachment trial sanday Marcoleta kag Estrada. Okay nga ah. Reaksyon ni Sindanya mga katropa sa motion ni Cayetano sa nga makigangot ang Senate Impeachment Court sa Sandigan Bayan para hingyoon na partisipasyon ng Demarcoleta kag Estrada sa impeachment trial. Ginpayag ba ni Sindanya sang sining nga kongresista nga wala sila sang kredibilidad nga mangin judge ang mismo nga magalapas sa layi. Tingin payag ba ni Sindanya kung pasugtan ang apila ni Cayetano paano ang mangin outfit ng Demarcoleta kag Estrada sa trial kung magasuksok bala sila sang uniforme sa prisono kung sang robes sang mga senator judges.
2: Sentro.
4: Ang mga manugukom prisong mga manugukom. Tiyan mo nambot si Lingon niya, guro. Paano sila ka-hukom kay ti priso man ng mga manugukom?
2: Sentro!
4: Well, ti mga katropa, do ka sa dyalang ganyan, no? Do hindi mo ma-ano ni mga katropa? Do hindi man-sindihan? Nan. Kaya isa pa sa mga clarification pagit. Ginpunto man diri sa Senate Impeachment Court mga katropa nga ilagi na tag nga hindi pwede pagpilito ng vice presidente nga magatubang mismo sa trial ya kuno.
2: Sentro. So,
4: kay nga ah, gipatag sa tagpamabas ng Impeachment Court nga si Attorney Reginald Tungol paglapas sa right against self-incrimination o kunpiliton ang vice presidente nga personal nga magtambog sa impeachment trial. Sulo sa iya magluwas diri dira man wala man sang nagakinanglan para paatubangon ang vice presidente sa korte bangod mga katropa insakto nang ginapresentar siya sang iya nga abogado. Kati kumadumduman tani mga katropa gipaboran sang impeachment court ang argumento sa depensa matapos ginhingyo sang panel of prosecutors nga basahon isa-isang apat ka articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte kung kinanglan nga magatubang ini kag personal nga magsabat sa sining mga panumbungon.
2: Sentro.
4: So tima katropa, hulaton tani kung ano na ni ang another decision kagang matabo naman karon. No kay do ka sadya gini mga katropa sang sining issue diri sa aton no? Sa syudad sang amin sa pungsod Pilipinas. Pero diri kita bala ko ang kuning balita ni katropang Wendell Balinario. No, kay may patag diri si Councilor Jude Saison sa request ng Victoria City nga temporaryo mag-aboy sang 30 cubic meter ng residual waste sa sanitary landfill sa syudad sa Bacolod sa Barangay Felisa. No? Kung ang taning balita ni Katropang Wendell, para ma ibaluan ta pag ini ano pag idang bahin sang pila ka mga grupo or sang si pila ka mga konsyal diri sa to sa syudad sa Bacolod angot sa sining pag-aboy sa basura from Victorias to Bacolod. Kuwang taning mga dugang ang mga pahayag, pamatian tani statement ni Councilor Tadi Saison mga katropa. Angot sa sining tigina duso man nga tikang, no? Respect niya way katropang Wendell Balinario sa dugang ang mga update sa syudad.
2: Sentro.
4: Katropang Wendell, please come in. Okay, sige. Nautod? Okay, balikan ta.
2: Sentro.
4: Sige, katropang Wendell, please come in.
5: Yes, katropang Franz, subong lang gid na aga na kuan na tong chat sa pagkaya sa ang isa man sa member kon sang gud ang panunso da payangot subong aga kasyon sa social media at sa payangot ya sa request sang Victoria City sa maghaboy dito no sang residual waste sa tubag sa nga Bacolod. Katropang Franz, nagpakayag rin ni Councilor Jude Dario Saison na si Katropang Franz gintatag niya nga temporaryo lang.
4: Oo. Sige, do nagadula-dula signal, no? Utod-utod, no? Pero sige lang. Kundo lang alang, gate si Katropang Wendell. Pamati, anta na lang binging payag ni Councilor. Sige na lang. Basi kundo lang alang, gate ang signal ya. Pamati, anta na lang si Councilor tadi sa ison. Payag ya.
6: Residual waste, no? At one truck a month. Isa ka truck a month ang pag-insindi ko. So, for the meantime, wala pa mahuman ng ilang sanitary landfill. Ang first question is, naasa matulog sila? Ang napunta yan, siguro masapat, because only Bacolod City has a landfill na nakakumply sa requirements ng DNR. No? Correct me if I'm wrong. No? But siguro there are may mga LGUs mga lapit sa ila who think they prefer Bacolod City. Kita yung may compliance, no? Number one. Number two, one truck a month. So, siguro if you convert that to tonnage, dako na kita, 6 to 10 tons a month, that is a very insignificant amount kung imulang taon. Temporary man lang, hindi man sige-sige na. Mm-hmm. No, until such time na makuman man lang ang ilang na area. No? So, I don't see the siguro ti ang reaction lang ti kubo kay basura pagalin sa Victorias pasublog sa Bacolod ni damo ka react nga ti hindi tatani kung kasanaan sa natong basura na manuntok ang Victorias. Actually this was ining action was natabo because of a request coming from the city mayor of Victorias. Considering the volume very insignificant sa volume wala akong makutong mo yan personal, no? Do wala ko yung concern that kaya kagamay-gamay sa volume. Helping another LGU for that matter in a span of 6 to 9 months with very insignificant katama sa volume. I think do wala yung problema para sa ako. No? Personally, kung siguro kung maputon mo as a counselor, I have more to lose. No? Personal. Kung parte sa Pilisang istoryahan, kaya arat na yung amun propiedad sa Pilisa. Hindi ko maglawaay ang Pilisa, kundi lawaay man paperte ko. No? Sinukob lang at pagbukuon ko na ang propiedad namun. Later on, kung hindi mo na iyan negosyuhan kung lawaay na. I believe that it very insignificant katama sa volume. No? So there is no need to panic para sa tira na issue.
4: Oh, sige. So, tiyan mo itong payag ni Councilor Tadi Saison. Oo. So, amuning payag ya sa sining komento ko sang publiko. No? Ang otri makatropa sa paghapoy sa basura from Victorias to Bacolod. Centro. Tiyan mo na sa makatropa ang isa sa mga questionable kabagay diri sa aton. Kailan na sila daanan do nagahuning do okay. Hey, mga tropa, good luck sa Tondra sa Barangay Pilisada, no? Centro. Pagalis Kapitan Paran do Wagis Kapitan, ah, no? Do naga Kapitan, hindi ka man magtipyok para sa pumuluyo mo da. Centro. Mas may man nagani mabatian kasang publiko kag sang pumuluyo mo da nga ikaw mismo nagapangisog, nagapanindugan. Do perdi ko kasang kagawad mo da nga nagfile sang kaso to. Centro. Dapat ikaw na tatani mang isog da para ma para mabalaan nga mo nagaling handom sang Kapitan Dras Brangaya. Oh. Centro. Ay na, no na lang na iya. Teka, ina sa nga nagtawag kita sa iya, nagpakilala ta kung sino ta. Yo. Oh. Pero galing ti nagpamalibad siya sa aton nga sabton niya ta. Centro. Iti hadlok siya kay basi kuno kay do nagalala na kuno issue sang basura. Centro. Pero perdi pa sa sang kagawad yang nagpile sang reklamo to. Kaw dang pinakamataas nga ara ka sa pinakamataas na nga poder sa barangay mo, ikaw pa mismong doon nag-alang-alang pa. No? Muna tayong dapat, tani, ya, ikaw may ngisog, kahit ikaw na daang kuan persa sa tao, dara, para mapakita sa syudad nga ang mga pumuluyo sa barangay Pilisa sa pagpanguna sa barangay nila, sa kapitan nila, nagahugpong sila para sa sini nga pagpamalabag. Centro. Hindi sila nga kay doon nag- ihatag mo to sa tao yung responsibilidad. Sabi, sabta pa, sabta lang tong tao. Eh, kami ang address sa XFM, sinulundon kami na nga kami sa komentos ang tao dito. Centro. Okay, tikatuan to namo yung lugar mo. Oh, ginsulong to na mo niyang lugar para mabalaan ang sitwasyon to, makita ta to. Kahit yung kapila na matata ka beses magbalik-balik madara sa landfill. O kahit yung bangod sa stricto nga pagpatuman sang ice swim dira, hindi sila kasulod, hindi ta kasulod dira. No, nga ako no, ako nga, hindi ko nakaintindi nga hindi sila magpasulod sa media. No? Hindi sila magpasulod sa media. Ano ka mo daaw? Oh? Basura lang man na da. Hindi ka mo magpasulod sa media. Eh, para makita daw ang sitwasyon sa landfill nga do, ano lang, basta basura, eh, pinagusto lang dahil eh daw. So, may salig man kami sa inyo, dara nga, hindi ka mo ba magpasulod, be. Diba? Yan mo manada. Hindi pa mangkot, be, pila kita to ka mga tao, mga residente sa barangay Pilisa nga pinamangkot. To, tigang ba, man sa nga do, duway man diskapitan ka istorya sa mo. No? Kapitan para hindi do masiling taman nga mayo man ng kapitan pero galing ti sa mo ning sitwasyon dito pa lang daan sa WT facility to do na gets na man to nga ti para sa iya ano man na no may ano man gyapon sa kapitan na do ga pangita pa man gyapon tukod ah no
2: Centro.
4: May pangitaan sa bla tukuran niya bla para ma siling ito binga ayo oh, away ko day nagsugot da. Okay, may ito man to ah. May gintukuran ko to ah. No, kasi mo itong iyaya nga balasihan mo, no? Tukuran ko, di parang hindi ko magtagilid. No? Para mabalansi ko nga ako, maning pang-gobyerno sa barangay. O pag gumala ko sa barangay, kasi siyempre ako na akong mabalikan. Di! Ako muna ang balis ato. Di ako naman akong basulon. Da. No? Di manakap nga sila yung pagbasulon ka, da? Ipanindugan mo lang yung tao mo. Di kaya pagkontrahon sa tao, dara basta ngin mo nga panindugan bilang kapitan, tampad ka lang yung blouse to lang eh. Uwe mo may managuro kung ano-ano da nga mga malisya da ang kuminto mo sa basura da. No? Di bang guro da malain? Gurong imo ibuya da? Unless lain ang pag-insindi isang nagapabor eh. No? Kung ano mo nang sugilano mo, dulain naman itong huni ni Kapitan Paranao. No? Kahit tiyan mo na yakap, sila na mismo Maria kay ti syempre silang nagapabor sa sinanga proyekt sa sinanga bagay.
2: Centro.
4: Ikaw mismo nga nagapang malabag or nagapangindi, ti syempre laing ka para sila kay balaan lang gapamalabag ka mo.
2: Centro.
4: Mabatiang kada karon nila nga muna ito us kapitan parando lain naman nung huni to ah. So, sige lang kapa, hindi kami maguntat pakigangot si mo. Adlaw-adlawon kay namon pa tawgan.
2: Centro.
4: Matawag kami si mo hasta nga magsabat ka sa amon nga ipamangkot. Alas 11:57 na. Mga tropa, ang oras na doon kinakulabos na. Ang mga produkto sa ES12, tinyo yung natanang mabakal sa ES12 Wellness Center. Ganam tanda sa Dalan Lizares, para kay 39 siyudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kangay sa Mercury Drugstore. Negros Grace Pharmacy, the Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga tropa. Don't forget na sa online si Shopee. Sa mga nagatutok na sa aton, salamat gay, good morning sa inyo. Sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday!
7: Happy birthday! Happy birthday to you!
4: Salamat gay sa mga nagtamyaw, mga katropa. Oh. Salamat gay da, no? Sa mga katropa na to rin nga nag-upod sa aton. Thank you gay sa inyong pagtamyaw, mga katropa. Hindi nyo na paglisto inyong mga radyo kaya mga gabulos ng XFM Network News. Mga katropa, salamat ninyo ang kurban si katropang Franz Andrew Burgos. Sige, salamat gay, mayong uto, and God bless us all, mga katropa.
8: XFM 103.9.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
14: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta ganing kayo nung kusang order yung ang kape. Gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Sister Pain.
19: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor.
17: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
22: Hala, ka-exciting!

0: Exciting!
1: Ang Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng balitaan, bumagal sa 6.4% ang inflation rate ng bansa nitong June mula sa 6.8% noong Mayo ayon po sa Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, mga katropa, pauna ang dahilan ng pagbagal ng inflation na mas mabagal din na pagtaas ng gasto sa transportasyon bunsod ng paghupa ng epekto na mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bumagal din po ang food inflation sa 5.4% mula sa 5.8% nung nakalang buwan. Samantala, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong sa pagbagal ng inflation ang mahakbang ng pamahalaan para mapatatag ang supply ng pagkain at mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, layunin po ng pamahalaan na mapanatiling mababa at matatag pa rin ang inflation sa pamamagitan ng pagpapalakas ng produksyon ng pagkain, pagpapahusay ng supply chain at paghahanda laban sa mga epekto na matinding panahon at iba pang krisis sa Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
3: CIDG, matagumpay na naipatupad ang warrant of arrest sa apat na akusado sa plunder. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Tapos tinuyan na ng Philippine National Police o PNP ang apat na akusado sa kasong plunder matapos ipatupad ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang warrant of arrest na inilabas ng 3rd Division ng Sandigan Bayan nitong Lunes, Hulyo 6. Kabila sa mga inaresto, si Senador Rodante Marcoleta na sumuko sa Sandigan Bayan matapos ibasura ang korte ang kanyang motion na may basura ang kaso. Dinala siya sa PNP General Hospital sa Camprani para sa medical examination. Naaresto rin sa Quezon City ang isang dating mambabatas na si Mike Defensor at dalawang negosyante sa magkakahiwalay na operasyon. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr., isinagawa ang operasyon ng maayos at alinsunod sa batas. Inikayat din ng PNP ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang proseso ng kaso. Para sa kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, inihag po ng Philippine National Police na sa ilalim sa laboratory test si Senator Rodante Marcoleta ngayong Martes bilang bahagi ng patuloy na health monitoring at medical evaluation. Nauna lang isinugod si Marcoleta sa PNP General Hospital nitong Lunes matapos makaranas ng paninikip at pananakit ng dibdib at mataas din na blood pressure kasunod ng kanyang pagkakaaresto kaugnay ng kasong plunder. Nauna lang kinumpirma ng PNP Health Service na bumisita si Vice President Sara Duterte kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital bandang alas 7:30 kaninang umaga. Samantala, dinala na sa Sandigan Bayan ang kapwa-akusado niyang si Aristotel Viray para naman sa return of arrest warrant. Bandang alas 9 na umaga nang makalabas si Viray mula sa PNP General Hospital bago inihatid sa Sandigan Bayan para isilalim sa kaukulang proseso rin kaugnay ng kasong kinakaharap niya.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na bibisitahin nila si Senador Rodante Marcoleta matapos itong arestuhin kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Cayetano, prioridad nilang matiyak ang kalagayan ni Marcoleta at magsagawa ng mga hakbang upang makadalo ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na hiniling ni Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Rodante Marcoleta o Senador Marcoleta at Senador Jinggo Estrada habang iminungkahi naman ni Senador Robin Padilla na kung hindi man makaboto ay payagan silang dumalo bilang observers.
1: XFM News Nationwide.
2: Maagang namataang pumasok sa loob po ng facility ng Senado ilang member ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang bahagi ng security preparations. Kanina pa nakaantabay ang mga member din ng tauhan po ng sa harap ito ng Senado at sinasabi nga nagsisilbi silang advance party ng Office of the Vice President. Gayunman, tumanggi muna ang mga member ng security group na magbigay ng anumang pahayag o komento sa media sa kanilang presence sa lugar. Sa ngayon mga katropa, inihanda na rin yung holding area para sa posibilidad ng paglitaw ni BP Sara. Mamaya alas 2 ng hapon naman ang schedule na ikalawang araw na impeachment proceedings kaugnay sa kinakarap na kaso ng Vice Presidente kung saan wala pang niulat kung personal na dadalo ito o hindi sa pagdinig.
3: Pinumpirma ni Senate Secretary at Clerk of the Impeachment Court na si Attorney Renato Bantug na naibalik na sa tanggapan ng Commissioner ng Bureau of Internal Revenue ang Green BIR Box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging hakbang ng Impeachment Court matapos naging desisyon ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na ibalik sa BIR ang kahon dahil wala pang inilalabas na lawful order ang Impeachment Court para ilipat sa kanilang kustodiya ang naturang ebidensya. Sinabi naman ni Senator Judge Ping Lacson na nakasaad sa Section 71 at 270 ng National Internal Revenue Code na nagtatakda ng mga limitasyon sa paglalabas ng tax records at ng pananagutan ng mga tauhan ng BIR sa pagbubunyag ng confidential information. Dagdag pa niya, maaari lamang mabuksan ang mga record kung papayagan ito ng umiiral na batas o kung magbibigay ng nakasulat na waiver ang respondent.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Attorney Michael Yusinko, isang political analyst, mga katropa, ang naging desisyon po ng Senado na italaga si Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court sa halip na si Senate President Win Gatchalian. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Yusinko na bagamat pinapayagan po ng konstitusyon ang hakbang, wala pang probisyon nagsasabi na ang Senate President lamang ang maaaring mamuno sa impeachment trial ng Vice Presidente. Nanatiling hindi malinaw kung bakit kailangang baguhin ang nakasanayang sistema. Iginit po niya na hindi sapat na dahilan ang pagtutok ni Gatchalian sa iba pang gawain ng Senado dahil maaari man itong magdulot ng kalituhan sa pamuno ng impeachment court.
0: Hindi ako satisfied dun sa dahilan. In fact, it is impractical now kasi kung titignan mo na lang yung setup nila, dalawa sila dun sa taas, di ba? Ang awkward eh. So awkward, ang paliwanag ni Senate President Gatchalian, Senator Escudero yung day-to-day trial, siya in charge dun, pero si Senate President Gatchalian, siya pa rin ang may supervision and control dun sa impeachment court.
5: Pwede ba yun?
0: Now, I don't...
5: Di ba?
0: Pwede ba yun? It doesn't make sense, di ba, na magkahiwalay pa yung trabahong yun. In fact, yung trabahong yun dapat sa isang tao lang. Okay. Ikaw yung Senate President, it's either ikaw yung presiding officer o hindi ikaw. Kung hindi ikaw, di dapat doon ka sa baba.
2: Nagdag pa ni Yusinko, wala rin nakasaad sa konstitusyon na kinakalang abogado ang magsisilbi po na presiding officer sa impeachment trial ng Vice Presidente. Ang tanging pagkakataong hinihingi ng saligang batas ay ang pamumuno ng Chief Justice ay kapag ang Pangulo ng Bansa ang sumasailalim sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
3: Maaaring magbigay ng bentahe sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang naging pahayag at paninindigan ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na kinakailangan ng 16 na boto para makonvict ang Vice President. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Michael Yusinko na isang political analyst na sa kasalukuyang bilang ng mga senador, mahirap umanong maabot ang kinakailangang 16 na votes para sa conviction kaya maaari itong magresulta sa acquittal.
0: Yung voting threshold na 16 for conviction, ano yun eh, that basically assures acquittal eh. Ang hirap na kasi right now, kahit na 24 mo ibilangin or 21 mo bilangin yung number of senators, mukhang hindi pa rin nila maaabot yung 16 na conviction eh. Hanggang 15 lang ang sa bilang ko at least, ang posibleng magboto ng conviction.
3: Si Attorney Michael Yusinko, isang political analyst.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Hiniling ni Senator Bam Aquino sa impeachment court na tiyakin po agad may lalathala sa publiko ang mga ebidensya namang inihaharap sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, mawawala ng saysay ang layunin ng transparency kung ilang buwan o isang taon pa bago maging accessible sa publiko ang mga dokumento. Bilang tugon, sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Chises Cudero na nagsimula na ang pag-upload ng mga dokumento, kabilang ang Articles of Impeachment, sagot ng kampo ni Duterte at karamihan ay sa mga nakamarka rin na exhibit. Dinawanag din ni Escudero katropa na mahigit sa 10,000 ang documents ang kinakailang iproseso, kaya hindi pa kompleto ang pag-upload. Gayun po man, tiniyak niya na magbibigay ang clerk of court ng mga totohanang timetable bago matapos ang linggo at layunin nila na ma-i-upload ang mga ebidensya sa lalong madaling panahon o halos real time. Nilinaw din ni Escudero na ang tanging maaring mantala ay ang paglalathala o ang maaring mantala ang paglalathala ay ang journal ng bawat hearing. Dahil kailangan muna daw po itong aprobahan ng impeachment court bago maisa publiko.
1: XFM News Nationwide.
3: Senator Judge Robin Padilla nanindigan sa paggamit ng Google sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Narindigan si Senator Judge Robin Padilla sa paggamit niya ng Google sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod ng mga batikos na kanyang natanggap matapos aminin na humingi siya ng tulong sa search engine para sa ilang legal na termino. Ayon kay Padilla, ang tunay na issue ay ang pagsunod sa saligang batas ng impeachment court at hindi ang paggamit niya ng Google para sa pagsasali ng mga dokumento at deliberasyon ng Constitutional Commission o CONCOM Commissioners hinggil sa usapin ng presiding officer. Higit ng senador na ginagamit niya ang Google upang maisali ng maayos sa Tagalog ang mga deliberasyon mula sa Ingles upang maiwasan ang pagkakamali, pagdadagdag o pagbaluktot sa mga naging talakayan ng CONCOM. Sinabi rin ni Padilla na ang pagtutukumano ng ilan sa kanyang paggamit ng Google ay isang paraan upang mailihis ang atensyon ng publiko mula sa mas mahalagang usapin tungkol sa tamang pagsunod sa mga probisyon ng saligang batas sa impeachment proceedings. Matatanda ang kahapon ay gumamit ang Google si Padilla para sa translation ng deliberasyon ng CONCOM hinggil sa usapin ng presiding officer sa unang araw ng impeachment trial. Nauna nang umani ng iba't ibang reaksyon ang pag-amin ng senador na gumamit siya ng Google search upang mas maunawaan at maipaliwanag ang ilang legal na terminong ginagamit sa impeachment trial.
5: Humingi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo. Nagtapos po ako ng criminology at UP rin sa University of Prison.
3: Yan ang tinig ni Senator Judge Robin Padilla sa day 1 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report. Report. Breaking news. Breaking news.
2: Napapasok lang ng breaking news si VP Sara pupunta sa Senado para po sa meeting pero hindi dadalo sa impeachment trial, mga katropa. Kinumpirma ni Attorney Michael Poa, member ng defense team ni Sara Duterte. Darating po sa Senado si Vice President ngayong Martes. Gayun po man, nilinaw ni Attorney Poa na ang pagpunta ng Vice Presidente ay para lamang sa isang meeting at hindi po para personal na dumalo o humarap daw sa panagpapatuloy na impeachment trial.
1: Breaking news! Breaking news!
3: Sa iba pang balita, mga katropa, nagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng agalang paghahanda o agarang paghahanda ng lahat ng kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay sa inaasahang pagpasok sa isang super typhoon sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ipinagutos ng Pangulo ang pagsasagawa ng pre-disaster assessment meetings at ang pagkapanatiling naka-standby ng mga response cluster ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ang mga regional counterpart nito. Kabilang din sa direktiba ang pagkapalawak ng mga information campaign, pagkapatupad ng preemptive evacuation sa mga high-risk areas at paghahanda ng mga evacuation center. Inatasan din ang mga ahensya na mag-preposition ng rescue teams, relief goods at iba pang mahalagang supply. Gayun din ang pagkapatupad ng sea travel bans kung kinakailangan at pag-inspeksyon sa mga kritikal na infrastruktura. Binigyan din ni Castro na ipinatutupad ng pamahalaan ang isang whole of government approach upang matiyak ang kahandaan ng lahat ng ahensya sa posibleng epekto ng bagyo.
1: XFM News Nationwide.
2: Inilagay na po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa heightened alert ang operation center nila at ang 44 na membrong tanggapan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bobby. Ayon sa PAGASA, inaasang papasok sa Philippine area of responsibility ang bagyo sa Martes ng gabi o kay madaling araw po ng Miyerkules kung kailan tatawagan o papangalanan itong Inday. Patuloy ring binabantayan ng otoridad ang pinalalakas na southwest monsoon o habagat na inaasang magdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon, partikular sa Palawan. Samantala, naka-high alert na rin ang Department of Social Welfare and Development at nag-aanda na mahigit sa 4.7 million na family food packs kasama ang mga ready-to-eat food boxes at iba pang relief items na nakapwesto na sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa agarang pamamahagi kung kinakailangan.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:20 sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo napapakinggan sa XFM Cebu 88.3, XFM Antique sa 93.3, at XFM Bacolod sa 103.9.
1: Balitang balitang regional.
2: Unahin po nating balita manggagaling sa Cebu. Meron di 76 years old na lolo ang patay sa lodging house. Pinaniniwalaan po siyang inatake sa puso matapos ba namang uminom ng isang pampagana. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
6: Nang natagpuan ang isang 76-anyos na tricycle driver sa loob ng isang lodging house sa Barangay Yati, Liloan, Cebu kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na si alias Bien Biudo at residente na nasabing bayan. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-check-in ang biktima kasama ang isang babae at umupa ng kwarto sa loob ng isang oras. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng cashier na mag-isang lumabas ng lodging house ang babae. Dahil dito, sinuri ng cashier ang inuupa ang kwarto at doon niya natagpuan ang biktima na wala ng buhay. Sa isinagawang investigasyon at ocular inspection ng pulisya, wala sila nakitang anumang palatandaan ng foul play sa lugar. Inirekomenda ng investigador na isailalim sa autopsy ang bangkay upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Gayunman tumanggi ang pamilya ng biktima. Ayon sa kanila, pinaniniwalaan nilang inatake sa puso ang biktima matapos umano itong uminom ng sex enhancer. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: Bedridden na senior citizen nasawi sa sunog sa Kabatuan, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Patay ang 86 na taong gulang na bedridden na babae matapos na trap sa nasunog na bahay sa Barangay Amerang, Kabatuan, Iloilo. Kinilala ang biktima na si Salvacion Larios na hindi nakalabas ng kanilang bahay dahil rin sa kanyang kalagayan. Sugatan naman ang pamangkin ng biktima at may-ari ng bahay na si Rami Pedroso matapos nitong tangkain pang pumasok at tulungan sana ang kanyang tiyahin. Nagtamo si Pedroso ng first degree burn sa kanyang likod at kamay dahil sa insidente. Nagsimula ang apoy alas 5:30 ng hapon at umabot hanggang sa ikalawang alarma. Tuluyang naapula ang sunog pasado las 7 na ng gabi. Tinatayang nasa 255,000 pesos ang kabuang pinsala sa nangyayaring sunog. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyayari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Samantala, halagang 14.1 milyon pesos na shabu na sabat po mga katropa sa isang lalaki sa lungsod ng Bacolod. Katropa naman natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
1: Live report.
8: Nasamsam ng mga otoridad na tinatayang 14.1 milyong pesong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang drug buy-bust operation sa Procamunsil, Barangay 3, Bacolod City noong gabi ng Hulyo 6. Naaresto ang suspect na kinilalang si Fraze Melocoton, 25 anyos at residente ng Purok Bolinao, Barangay 1, Bacolod City. Ayon sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o BCPOCDEU, kabilang umano si Melocoton sa listahan na nasa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at itinuturing na runner o kabayo sa bentahan ng illegal na droga. Na-recover mula sa suspect ang 26 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 2,075 grams at tinatayang may halagang 14,110,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustudiya naman ng pulisyang suspect habang inihahanda ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako sa katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Isa patay, dalawa sugatan sa aksidenteng sangkot ang isang motor at truck sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Althea De La Cruz ng XFM Santiago.
9: Nasuwi ang isang binatilyo makaraang masangkot sa aksidente kasamang dalawang kapo mag-aaral sa bahagi ng Barangay Poblacion, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ang nasuwi isang 16 anyos sa binatilyo, kaangkas ang 17 anyos at 18 na lalaki na paong mga estudyante sakay ng isang Honda TMX125 habang isang lalaki naman mula Valenzuela City ang nagmamaneho ng damay na elf truck. Batay sa pagsisiyasat ng mga otoridad ng Santa Fe Municipal Police Station, natukoy na patungong Dalton Pass ang motor, partikular sa timog bahagi ng daan, habang patungo namang Isabela ang naturang truck at nang makarating sa lugar ng pinangyarihan, pangunahin na sa papakurbang bahagi ng daan ay naganap ang aksidente. Dahil umano sumadula sa kalsada, ay napunta ang motorsiklo sa linya ng elf na dahilan ng salpukan. Makikita sa CCTV na pumailalim pa ang motor sa truck na dahilan ng natamong matinding pinsala sa katawan ng mga biktima. Nasawi ang 16 anyos sa driver ng motor na itinakbo sa paggamutan habang critical naman ang dalawang kasamahan nito. Kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property ang kakaharapin ng driver ng truck. Mula rito sa 104.9XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea De La Cruz, XFM News.
2: At panghuli po mga katropa, meron dalawang nakainom din na motorista naman to, sumalpok sa concrete barrier dyan sa Puerto Princesa sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
10: Parehong malubha ang tama at parehong isinugod sa ospital ng Aburlan kahapon ang dalawang motorista matapos sa nangyaring aksidente sa Acacia Tunnel na sakop ng Inagawan Sub, South National Highway, Puerto Princesa City. Nangyari ang disgrasya kahapon, 3:30 ng hapon sa kurbadang daan, at ang mga sangkot, parehong taga-Tagbarungis at parehong nasa impluwensya ng alak. Mula Acacia Tunnel, pareho nilang binabaybay ang daan. Lumalabas sa investigasyon ng PNP PS3. Parehong walang lisensya, mabibilis ang takbo at aksidenteng nabangga ng isa ang likurang bahagi ng motor hanggang sa nawala na sila ng kontrol at dito na bumangga ang dalawa sa concrete barrier. Binawian na ng buhay ang isa sa motorista, habang ang isa naman ay inoobserbahan pa. Nagbigay ng payo ang PNP sa mga motorista, maging responsable sa pagdadrive, iwasan ang pagmamaneho ng nakainom at kumuha ng lisensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Weather Update.
2: Katropang Brian, patuloy na binabantayan natin ang pag-asa rin ay nakatutok sa super typhoon na si Bobby na sa labas ng PAR, habang patuloy na umiepekto yung Sterlis at saka southwest monsoon, habagat po yan sa ilang bahagi ng bansa.
3: Katropang Bobby, ayon sa pag-asa, na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 2010 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 195 km per hour, pagbugsong hanggang 240 km per hour, at kumikilos pa kanluran nilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour.
2: Dahil po sa bilis ng paglaw ng super typhoon, inaasahang papasok siya sa kalupaan ng bansa mamayang gabi o kay sa madaling araw ng Wednesday.
3: Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorms naman ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat dahil sa habagat.
2: Sumigat po araw katropa, 5:32, lulubog alas 6:30 ng gabi.
1: Balitang International. International.
2: Atid sa atin to ng Santon Gold katropa, umakyat na sa 3,535. Ang bilang po ng mga nasawi sa magkasunod na malakas na lindol tumama sa bansa noong June 24 ay sa huling tala ng pamalaan ng Venezuela. Mahigit 16,700 katao naman ang nasugatan, habang higit sa 17,000 ang nawalan po ng bahay matapos gumuho maraming gusali at kabahayan, partikular sa La Guaira. Ayon sa United Nations, tinatay nasa 50,000 katao pa ang maaaring hindi pa natatagpuan sa gitna ng malawakang pinsala. Patuloy ang paghahanap ng mga pamilya sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Habang sinimula na rin ang otoridad ang paglilibing sa mga hindi pa nakikilalang biktima sa isang mass burial sa lugar.
1: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nilinaw ni Allen Ansaya na matagal niya nang itinigil ang panliligaw kay Sofia Pablo at wala umanong samaan ng loob sa pagitan nila. Sinabi ng Kapuso actor na noong Marso pa nila na pagdesisyonan na hindi na ipagpatuloy ang panliligaw dahil mas nakataon na sila sa kanilang showbiz career at iba pang priorities. Iginiit din ng aktor na walang iniwan, pinaasa o sinaktan sa kanilang dalawa at nanatiling respeto at suporta nila para sa isa't isa. Hiniling rin ni Allen sa publiko na itigil na ang pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol kay Sofia at iginiit na wala itong ginawang mali. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag si Sofia kaugnay sa usapin. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Pasok na sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers ang Gilas Pilipinas sa kabila po ng pagkatalo nila sa Australia. Sa pagtatapos ng third window ng tournament, nanayag ang Australian Boomers ang score 92-49. Sa kabila po ng resulta niyan, nakuha pa rin ng Philippine Men's National Basketball Team ang pwesto natin para sa susunod na yugto ng qualifiers na nakatakdang ganapin naman sa buwan ng Agosto.
1: XFM News Nationwide.
2: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide. Ngayon po Tuesday, July 7, palang araw po ng impeachment trial. Tutok lang kayo sa XFM Philippines, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat. Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas. Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.
12: Mga katropa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
13: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
17: Kasi hazel na siya sa una. Gain yung kusang ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
16: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa
16: Premium D3 Coffee Mix.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
21: Ha?
20: Oh, ma? Ikaw na?
21: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
20: Clear Skin Herbal Soap?
21: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
20: Hala, tingala ko naghuben ka.
21: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
20: Ma, baklan mo bang kusina ha?
21: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
20: Oh, gali. Diriyo.
21: Ah, dali na.
22: Tila ba may hangin sa tiyan?
23: At masakit sa pakiramdam?
22: Kabagyan!
23: Mag-Santon Plus.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukigid namon nga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Salamat gid sa inyo sa nipadaan niya pagsunod sa ato sining programa. Ang tinutuyo ta sining makahatag kami sa inyo sang mga nagakaigo nga mga informasyon para malikawan naton nga magkasakit kita sa malala, para nga mapangapinan ta ato ni kayong lawas sa mga pagpanghangkat. Bangod man kay ang kontra sa lawas ta ang pinakalala sa tanan ang hindi ta makitaan. Sino man abi makakita sa inyo sang virus? Sino man sa inyo makakita sang bakterya? Sino man makakita sa inyo sang fungi o kon fungus? Amon actually mga invisible to the naked eye. Hindi makitaan sa ato sa ring mga mata. Magluwas lang magamit kita sa mga equipment. Nga naga-apikto sa ato sa ring matagadlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Amo ining nagautod sa ato sa kabuhi kon hindi ini sila masapar nga ma-control or if not mapatay sa sulod sa ato sa nga lawas. Sa ato sa nga pagparagad may mga tupiko kita dari nga gineparparar paragid sa inyo kasayuran. Basi kon may mga palamangkutanon kamo, feel free sa pagpadala sa inyo sa nga mga palamangkutanon. Pwede nyo na i-comment sa ato sa nga live Facebook streaming ha. Sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. O kung hindi gani sa Facebook page ang inyo sa regina pamatian nga XFM Station. Kay Lining nga i-forward kay padala dari sa aton para masabat sa ato sa ringa consultant dari sa ato sa ringa pagparagad. Ang programa The Secrets of Health live inisya mabatian sa tanan sa ringa mga XFM Station sa Isla Sang Panay. Kalakip man sa Negros Island Region. Kag sa ato sa ringa pagpalagad, sa gihapon upod ta ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you Sir Jos Hill, kag welcome man sa aton pagpangalagad upod sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati nga nagahulat-hulat na naman sa isa ka topiko nga aton sini iga share sa ila kag sining edisyon sang aton pagpangalagad Sir Jos Hill. Isa naman ka ginatawag kapasidad sang tanong mga aton sining tukibon kung anong iya sini mahimo makontribuer o kung maidulot na kaayuhan sa aton sa ringa lawas.
0: Subong edisyon sa aton sa ringa pagpalagad, pakaunon namon kamo, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Nami ini siyang appetizer actually sa mga uyon. Pero naintindihan ta sa sabor iya sini, damo sini ang hindi magukot, siguro matilaw lang. Pero puno gali sa mga nutrients nga kinanglanon sa lawas naton, Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, no? In fact, kung naanad kita sa natural nga pagkaon, Sir Josil, ma-appreciate gid naton na ni. Pero punto nga tungod ang appetite naton, nasanay na bala Sir Josil sa madamo ng mga sangkap, mga artificial nga mga pampasabor, artificial nga kulor sa aton mga ginakaon sa halos adlaw-adlaw tungkol sa mga ultra-processed food. Ang natural nga pagkaon, Sir Josil, makasiling kita kung kaisa nga hindi ko naya kay malangto, hindi ko naya kay mapait, hindi ko naya kay ma-upload o kung ano pa nga mga masiling na ton nga hambal sing kilala ko Sir Josil, masiling nga daw balibad na lang kay hindi ko kaon.
0: Actually, paanad-anad ba lang nimo kung na maanad kita nga ang pagkaon ta permis ibabaw sa lamisa is utan. Actually, somehow gapangita man gid kita sang iban sini nga putahi. Pero makauyon kikita kag mauyunan tagid eventually Doc Leo kay pareho sini. Sino sa inyo dira ang sang unaway gakaon sang amargoso ram palaya? Nga samat-amat lang nga tilaw nga tilaw nga tilaw subong paborito na ninyo.
1: Pero kon may diabetes si Sir Jose lang kay sabi sa nagya kauyon do piliton mo eh.
0: Amo nang ginahambal nila daw hindi pa kuntani matulon kag magsulod si imo sering tutunlan pero bangod kay amo na makapayo sa ikayong lawas mo. Piliton mo na lang.
1: Pero actually, Sir Josel, mas mahapos na itong mahimu na samtang healthy pang aton sa nga lawas kuntani.
0: Ang aton dari nga ginalagas man lang kuntani, Doc Leo, samtang wala pa kita sa masakit, dapat nga mangin i-practice na ito ng healthy lifestyle. Sang sa nagamasakit na kita, nga ito sina is already cure, no longer prevention. Kay mahapos iya, kag barato ang prevention than cure, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, no? Kag hambalon bala na to, no, kung nauna-una na to, nga ang ginahatag na to sa aton lawas, ang ginabakal na to sa pagkaon, mga vitamins, mga food supplement, Sir Josiel, mas bintahain na kaysa sa ibakal na to sang bulong later kung magbalatian na kita. Kay diri kita sinisa side sang prevention.
0: Oh. Kag hindi iya... tawag dato sa hindi ka mabusog kung bulong na ang ginainom ka ginapasulod mo sa lawas mo. Pero kung ang ginapasulod mo sa lawas ni mo sini is masustansya mapagkaon samtang wala ka pa sa masakit, wala ka pag-inom sa bulong, mabusog ka na, Dok Leo.
1: Mabusog ka na.
0: Mabuhi ka pa.
1: Mabuhi ka pa. Kag actually ang kamaturan sa Sir Josiel, pwede nga samtang nag-edad kita, hindi na itong ma-experiencehan ni mga lifestyle diseases. Mm. Kag na-experience sa kadamaan subong. Muna malang hambal sa isa sa ni ka bantog man Sir Josiel nga medical naturopath. Kung pagkaon, kung kalanoon ang kabangdanan sa balatian, pagkaon man ang bulong sina.
0: Mm. In short, kung amo nang nagadala sa imo sang balatian, nga sige mo pa sang kaon, mm-hmm, untati, kag magkaon sa mga masustansya sa mga pagkaon. In short, disiplina, gihapon sa aton kaugalingon. But today, aton sa mga paghambalan, actually dahon sini, kag ang mahumok yung sini nga stem, pwede na ito nini makaon mo sa ulogbusan niya dampi. Actually, very offensive ang iya sini nga scent o kung ang iya sini nga tawag na ito sini usbong. Bangod man kay ini siya sama-sami ang ginahimo ta ginapugaan tapagani ini ay iban sini kalabanan preparation gid ginakumos nila sa asin pagkatapos amo na ang ginaserbing appetizer. Sino sa inyo kakilala dira sang mustasa, Dok Leo?
1: Sa mga ulihing tubo, siguro kinanglan pa naton Sir Josiel ipakilala sa ila.
0: Introduced again?
1: Pero...
0: Ako si Mustasa.
1: Ang kolor ko berde. Nagatubo ako nga daw kasubong sang pechay.
0: Oh.
1: Para sa mga may edad-edad, Sir Josiel, kabalo, naging din sila sang Mustasa kag kung ano ang ginalaktan sini o kung ginabutangan sini sa mga niluto naton.
0: Mm. Actually, kung nagaluto kami, labi na gid ko ang ginakaon ninyo sang raw. Actually, dugang ini nga nagahatag aroma, Dok Leo, sa inyo sini nga ginpreparar, ha?
1: Yes, Sir Josiel.
0: Basta controlled ang kadamuon, may aromatic effect ini. Pagkatapos, depende kung na paano naton karon ma-maximize nga makuha ang mga sustansya nga aradira. Tudloan naton kamo pinagi karon sa aton sining guest dari subong with Dok Leo Amos. Pero ining mustasa o kon sa English is mustard greens. Kay ti green gid man siya yung kolor. Nagatubo ini sa actually ang dahon niya sini daw pareho sang pechay. Pagkatapos nagatubo ini siya nga yesening stem kon kaysa daw parehos bala sang tawag naton sini saluyot o kon tagabang daw tagabang man ang style niya pero nugbo lang ini actually nugbo lang ini kag ang ginakaon sini diri ang yesening dahon. So kon paano nato ni preparar ato ni nga diskusyonan karon. Very abundant ini actually diri kag nami gid ini sa umabala sa inyo sa inyong mga gardens, kiti actually, darin sa Pilipinas, sa tama katambok ini ko ni tanom ni mo, Dok Leo, kapin pa kung masagod-sagod mo gamay?
1: Correct, Sir Josiel, kapin pang lupa, umbala medyo buhag-hag bala.
0: Mm-hmm.
1: Namigid ang tubo sining mustasa.
0: Okay, sa mga nagapinamangkot, bago ta palang gani, na-discuss mustasa, mahambal, ti paano i-preparar, direk kita na, ibala ko na nung makuha tas mustasa. Kag kun ano mga alternatibo karon kun hindi ka mo kauyon, number one. Number two ay ka mo mustasa. Ano ang pwede ninyo kaunon nga katulad man ang mga nutrients nga makuha niya sa mustasa kag ang epekto ya sa ato sini kayong lawas. Speaking about nutritional composition, anong may ara sa mustasa, Dok Leo?
1: Kadamo sang nutrients na ari diri Sir Josiel, no? Pero may patakasugod siya, may ari na nga nag-text nga, hindi ko yun, mustasa mo. Pero aton na itong karon ko na nung ara, ang unod sining mustasa nga mapasulod naton sa lawas, makahatag sa benepisyo sa aton. Pag-abot sa mga major nutrients, Sir Josiel, vitamins, minerals, macronutrients, may ara ni sing beta-carotene. may vitamin C, vitamin K, vitamin E, may vitamin B9 o folate, may vitamin B6 man. Namin isa ito sa brain eh. Pag-abot sa minerals, may calcium, potassium, magnesium, iron, phosphorus, manganese, copper. Pag-abot naman sa macronutrients, may arasang dietary fiber. May gamay sa radiosil nga protina. May gamay man nga ginatawag fat kag manubo ini sa carbohydrates. Amo ning pila lang ka makuha na ton sa iban pagid nga mga ginatawag komposisyon kun unod nga halin diri sa mustasa kun kabalo kita siri mag-prepare kag magkaon.
0: Gagmay lang mga dahon sini puro puno gali sa nutrients Doc Leo kag gagmay lang ang iya sining stem labi na gid mahumo ka parte pwede pa nato ini makaon mo.
1: Correct.
0: Sa preparasyon sini ang dahon niya daw katulad sang pitsay. So para ma-maximize mo kun linghod pa man ipuon mo gid siya sa pinakapuno sa yesening stem. Kon mahumok pang stem niya actually ginadala ina sa preparasyon mo. Mm-hmm. Ang sapunta ya dampi. And that's how to prepare sa mustasa. Nakagawian sang kalabanan sa aton ang pagpreparar sa mustasa. Pero hindi amo ning insakto maybe nga preparation, pero nakagawian ta ha. Aton ini nga ginakumos, ginapugaan because very very offensive sa dila ta. Ang iya siring sabor daw nagapangutot pagkatapos ang iban sini ginakahiyadan paggani para may lain-lain nga sabor. Ang iban kun makauyon sa ginasamo pag inila gani ni kamatis eh. Nabutangan pag gani nila Bombay eh. Ang iban sini eh.
1: Correct Sir Josil, kag isa sa hindi ko malimtan nga masiling ko na appreciate na

0: Dali lang gin. On air ta gyapon, patay monitor ta lang ko katropang genre. So ang preparation sine mo tong nahambal naton, depende sa inyo sa mga uyunan. Amo ni ang kalabanan niya gina-preparar. Pong iban sini gani Doc Leo, we're not really suggesting mo nang pagpreparar ninyo. Ginapatuluan nila gamay sini nga vinegar o kon tawag nato sa nilang gaw, Doc Leo.
1: Sa iban, Sir Josil, no? Pero sa iban, diretso naman lang nila, hindi nga ginakaon. Pero may suggestion sa ni parang hindi matamaan bala ang kaparat o kon kapait or naka-offensive, Sir Josil, sa ni nga baho.
0: Mm.
1: May mga pamaagis ni parang bisan paano mabuhin-buhinan man lang ini mga hindi naton magustuhan bala nga scent niya or iya sa nga sungaw kag iya sa nga sabor nga medyo maisog man gid.
0: Oo. So kung paano na karon i preparahon na dali sa ato sa nga pagparagad ha. Ang mga bioactive compounds. Amoning dako gid nga may ginahikot man sa ato sa nga lawas, Doc Leo. Anong ara sa mustasa, Doc Leo?
1: Kabagambal kita, being a bioactive compound, Sir Josie, alam mo ni nagahatag sa aton sang health benefits.
0: Oo.
1: Ya kun ari ni sa sulod sa aton sa nga lawas, nagaresulta sa pila sini ka mga pagpanghikot sa sulod nga nagabenefisyo ang aton sa nga lawas, especially ang aton sa nga mga organs. Ang isa sini nga ari, ang bioactive compound sa mustasa, amo ang glucosinolates. Ining mga ginatawag compound sa Sir Josil, kuan gini dagaya gid ni sa aton nga mustasa. Kun ang iya sini nga dahon aton nga utdon o kun aton siya nga i-chop o kun i-crush naton kag o kun aton ini nga usapon ining plant cells naga ka breakdown sila, Sir Josil. Amo na nga ginareklamo sang iban ang sabor bala.
0: Oh.
1: Na medyo makahang-kahang, na medyo gasungaw sa ilong, peppery taste. Tungod ini sa ginatawag glucosinolates nga ara dira.
0: Daw may wasabi-like effect sa ato sa nga dila kag panamil, Doc Leo.
1: Daw amo-amo, Sir Josil, no? Pero kung wasabi niyo na pagpatamaan, ha? Basiga, hikay ka mo sa isa ka...
0: Kuana, isa ka kuhit?
1: O, isa ka kuhit, ha?
0: Amo nang hambal ni nila ko, no, Doc Leo. Ngang pangatsi mo, halin ko na sa lamisa pagkanto sa kusina.
1: Muna yung siling sa kilala ko sa Manila. Ngayon, di lang masiling nga wasabi. Ah, dami ka masabi. Tugas ka kahangon niya. Ano pala nag katabo, Sir Josil, sa sining ginatawag active compounds niya kung naton sinima kaon. Pag ma-breakdown nini, ang myrosinase enzyme sininaga activate ang glucosinolates become isothiocyanates. Ang isothiocyanates nag-enter sa aton sininga dugo kag nag-activate sa protective enzyme sa sulod sa aton sininga human cells. Ang ining enzyme nagabulig para ma-remove ang toxin kag carcinogens sa aton sininga lawas. Nga nagaresulta sa cancer prevention.
0: In short, ining carcinogen is cancer causing ini sa Doc Leo. Amo ni nagadala sa aton sang cancer or nagadulot sa ato sa cancer.
1: Correct.
0: So may panguntra gali para iya sa cancer causing ingredients or thing ini, Doc Leo, ha, sa mga ginakaon naton sa natural nga pamaagi.
1: Kasubong sa laban, no, Sir Josil? I mean, sang
0: Mustasa.
1: Balanwang laban, no, so may amo-amo man nga reklamo sa mga listeners na to, eh.
0: Daumamogin ang sabor nila, actually.
1: Correct, Sir Josil. Pero lain man niya nga mekanismo ang pamaagi sa isang laban, no, binipiso sa lawas. Actually, may anti-cancer potential man ang laban, no, kung aton man sa makaon. Which is, balik kita sa mustasa, pila inisang madulot niya sa aton. Kaya gina-neutralize nila sini sang iya sining bioactive compounds ang carcinogens kag mahimo, Sir Josila, makapanubo sini sa risgo sa cancer nga mahimo mag-aapekto sa aton sining tinae, sa colon naton, sa baga, sa breast, sa prostate kag sa tiyan.
0: Okay. So that is one among the many benefits. Again, isa pa lang to sang benepisyo ta. Makabulig sa aton sa pag-fight sa mga cancer invasive sa aton na sining lawas. And then we have this carotenoids. If we speak about this carotenoids, ano niyang papel niya, Doc Leo? Sa sulod sa ato siya nga lawas, sa pagdepensa sa lawas, ta para hindi kita magmasakit.
1: Ang carotenoids, kung mga main carotenoids nga ari diri sa mustasa, Sir Josil, ari ang beta-carotene, ari man dere ang lutin, ari man ang zeaxanthin. Parami mi kong nanos, Sir Josil, may namunuhan ko sininga gusto ka mapahealthy, imo sininga mata, imo sininga liver, imo sininga skin, skukaon ka mustasa. Kay isa ini sa makwaan aton sa carotenoids, lutein, zeaxanthin, beta carotene. Abi mo kung ano ang yasri Sir Josil nga sabat. Singa nga kung damo sustansya sa damo ko sustansya do ka kinanglan lagi importante sa lawas pero dira pangalaw ay sabor haw. Dalang alang man makuha kita sa carotenoids sa cake kag sa pastries naton. Kay mga artificial na siya which is diri sa natural nga aton sari kinanglanon kay match gid dinhi sa aton sa ninga lawas. Ang punto bala Sir Josil bala nga ti halin kita sa lupa ang kaunon ta halin man dapat sa duta para ma-sustain ang aton sir nga ikayong lawas.
0: Actually, hindi mala nato ni mauyunan kay why ta ginakaon masami.
1: Correct.
0: Kung ginakaon nato ni masami, actually manamitan man kita sinimo. Kay parehas bala na sang dahon sang balinghoy nga gingataan nimo. Puro na natural sangka. Pagkatapos, ang iban hindi magkaon na kay katilaw kapangita na sang dahon sang balinghoy.
1: Pero actually, Sir Josil, may mga ginakaon kita nga hindi man kita tuod manamitan.
0: Oh.
1: Pero kumbinsido kita sa iya binipiso, that's why matulon na lang naton.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang mas gina-after naton, hindi ang taste, hindi naton ginapalabing aton sininga appetite ko ng pagkapalatable sa isa sinika mga ginatawag pagkaon, kundi kung ano binipisyo niya sa aton sininga lawas. Pero, pag abot Sir Josil sa natural nga mga pagkaon, kung maanad ka sini, may ara nga hindi mo giman mauyunan pero kinanglanon mo kaunon. Pero kalabanan sini, nga hindi mauyunan sa iban kung naanad kaya manamit ni para sa imo.
0: Amo niya, what if lang ni ha? What if ang tanan sininga ginadeem? Ang tanan ninyo ang ginainom bala nga mga bulong bala Dok Leo ipausap sa inyo. Mm-hmm. Di naihan ang mas malain sabor. Ang bulong ang ginausap ninyo kun ang sabor sa mustasa.
1: Matyago Sir Josil, damo kasi nang maumpok sa bulong.
0: Mambal goro, makauna lang ka mustasa, Dok.
1: Masiling ba goro, sobra pa nis mustasa, ayaw.
0: Kaya ang kalabanan sa bulong, actually, makahang ang mapait.
1: Mm-hmm.
0: Na masamigin mapait, may makahang, pait, aslum. Damo nang dominant ka sabor niya eh. Kagang kakapait siya sini, hindi lang basta-basta. Amo nang hambal nilang kapait siya, do, apian sa kapait.
1: Amo ganit Sir Josil, gapang hawid si mo siringa, tutunlan kag dila.
0: Oh, amo ninga kon may sakit kang ipon, usap ka balas ng tama kapait bla kay madula sakit kang ipon mo kay hindi ka nagpanumdum sakit ng ipon mo. So, carotenoids, beta carotene, for also for eye protection. Lutein is also for eye protection. So may makuha gali kita nga protection sa mata naton pagkaon dagali sang mustasa Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kay ang beta carotene ni pag masulod naton sa aton lawas, may mga mekanismo proseso ginahimo ang lawas naton sa didto nga gina-convert siya sa vitamin A nga beneficial sa aton sa nga vision. Kag sa aton sa nga panit Sir Josil, isa man nga makahatag sa aton sang maayong pamanit, maayong nga kutis halin sa sulod amo ang beta carotene. Doka subong bala Sir Josil nga nagasuggest sa sa nagapamangkot sa aton. Doka nung mayo sa panit nga doka dry, gakurinot, may mga pabalik-balik sa nga itchiness. Gasuggest kita Sir Josil sang like a Santhon plus herbal soap.
0: Oo.
1: Kati may ara sang natural man sa nga mga sangkap ang balunggay gani ara eh. Kaya ang balunggay oil isa sa pinakamanami nga mabutang naton sa aton panit.
0: Mm.
1: Sa aton sa nga face ga recommend makita sang sa mga nagapamangkot sa aton sang clear skin herbal soap kati may kojic ang maglutathion plus VCO nga manami man gyapon sa aton sininga panit. Pero sa pangsagwa na inaya Sir Josil, samantalang beta carotene yung pagpanghikot siya alin sa sulod. Pero tiko nagakaon kahalimbawa sinisang mustasa, may ara ka dito Sir Josil sa nagapanami sa pagfunction especially focus like beta carotene yung nagabulig panami sa aton panit alin sa sulod. Tapos may pangwa kapag inyong defensa sini alin sa Santhon plus herbal soap kag clear skin herbal soap. Kundi perfect ang aton Sir Josil sininga ginatawag pagkamaayo o kung paghatag sang pabor sa aton panit, halin sa sulod, pagkanto sagwa, may ginagamit kita para nga protektadong aton sininga panit, mabakod ang panit naton, mahamis aton sininga kutis, layo kita sa mga skin disease.
0: Oh, ang kakulangan, kagkakulang sang beta carotene, kakulang sang lutein, Dok Leo, can cause sang mga masami gina-suffer sa ato sa nga mga kauturan na labi na gina ang managamat na edad, katarak, pterygium, mga amo na bala nga mga masakit, Dok Leo? Kakulang ha, sang beta-carotene, kag-glutine, Dok Leo?
1: May labot gin sila, Sir Josil. Kagindi man siling, Sir Josil, nga sa mga, kwan, may mga edad-edad na eh.
0: Oh.
1: In fact, ang iban sini nga kulang sa beta-carotene, kulang sa vitamin A, mag-serum gani, karoon nag-aburon ng ila sini nga panulukan.
0: Mm.
1: Especially pag nagob, nagid karoon sang gabi, isa sang dapat natuntugangan sina, beta-carotene. Tikaon kita sini sang ginatawag labanos. Pag-abot naman sa eye protection naton, di ba ang iban si Sir Josel kung tuman kasilaw, nag-suksok sang ginatawag eyeglass ba lang nag-shade o kung nag-alain ng kolor kung masilakan sang adlaw.
0: May UV protection.
1: Lain pagid na Sir Josel, may ara ang UV protection ng adaan, pero may ara ganyan nga nag-alain pagid nag-himo o kung nag-alain ng kolor niya kung ma-expose sa silak sa isang adlaw. May panawagin na eh.
0: Kung sa mga salakyan pa daw may magic tint.
1: Mm-hmm.
0: Kung masilakan sang adlaw, nag-itom pagid siya, ngayon di makasulod ang UV rays.
1: Correct, Sir Josel. Kaya protection man na sa aton sa nga mata. Which is, kung may ara kasi ni Sir Josel sang lutein kagsiya sunthin, nagapanghikot sila like a natural sunglasses. Sa aton iya siyempre nga mata. Nagabulig sila para maabsorb sila yung blue light, ma-reduce ang oxidative stress. Kag maprotehiran, Sir Josel, ang aton sila nga photoreceptor cells. Kag nagapanubo man din sila, ining lutein kagsiya sunthin sa risgo sang cataract, kag age-related macular degeneration, kag iban pagid sila nga problema sa aton sila nga lawas, especially sa aton sila nga mata. Pero, balaan ko na Sir Josel, ang sunod niyo pa mangkot sa nisang iban. Hindi ka ni kauyon sa nisang labanos. I mean, hindi ka ni kauyon sa mustasa. Balaan mo, hindi lang ka mo makuanan, hindi lang ka mo matingala sa ako na. Balaan mo doon na, nadgobla sa nagliligan. Mustasa, hag labanos ko may ara, ginakombine ko na iya mo.
0: Oo. Actually, butangan mo pagid na sa ano? Bombay nami pagid Dok Leo.
1: Yes, butangan mo sang Bombay pagkatapos kung nakorsunada mo pugaan mo sang lemon o kon kalamansi.
0: No. Instead of butangan mo sang langgaw.
1: Correct.
0: Mas maayong lemon o kon kalamansi. As enumerated kagayna Dok Leo, may vitamin K nga content nga makuha kita sa mustasa. Ano yung papel sang vitamin K sa lawas naton, Dok Leo?
1: Isa sang pinakadagaya gali Sir Josel nga makuhaan naton sini sang vitamin K amo sini ang mustasa. Ang vitamin A nag-activate ni sa proteins needed for blood clotting. Ang problem naton Sir Josel kung wise yung blood clotting, hemorrhage.
0: Mm-hmm.
1: Kung masamaran ka, sige lang karoon nagwa-ngagwa sini sang dugo. Kati why sing nag-clot dito. Lain man na yung clot nga namin ato na sa mga nag-stroke Sir Josila. Namin ato sini yung normal nga proseso sa lawas. Bala nga kung masamaran ka, nagagwa ang dugo tungod sa imo sa nga pilas para mauntati na may blood clotting na nagkatabo sina dira Sir Josil para mauntat ang pagpilas sa ang paggwa sa dugo kang masugod ang repair sa aton sa nga panit. Nga kung wala sang vitamin K, blood ka at clot properly. Ang vitamin K importante man Sir Josel para mapabakod ang aton sininga tulaan. Kaya nagabulig ini para nga ang calcium dira magiyahan pa kadto sa aton sininga tulaan. Of course, upod pagid sa iban nga minerals sa mga vitamina sini. Nga nagaresulta sa mabakod naton nga tulaan, mapanubo sining fractures ang ginatawag o kun ang risk sini sang fracture kag syempre ara ang blood clotting. Inabala Sir Josel nga kun masamaran ka do so ay malang gani sa iban sini. Nagamat-amat lang niya tugon ang pagdugo. Of course, magluwas sa iba niya kung anong mga hamras nila dila kag ilang peripiso nagihampol eh.
0: No.
1: But actually, may natural yang pampauntat sang dugo ang aton sa ning lawas nga mekanismo nga amoning blood clotting.
0: Amo nang ginasiling nila bala sa simple lang sa aton nagaamat-amat na kugan. Actually, ang una nga nagatig-a nga makita naton daw kugan, dugo ta nga nagamala sa aton sa ning pilas. That's what we call as blood clotting, Dok Leo. From the outer side, sagwa niya. Makita natin nira visible kung mapilas kita pagkatapos matugon ang dugo mountat ang paggwa na sa dugo makitaan ka mong may nagatig mambal ka kugan pero actually dugo ina nga nagmalang sa primero pa lang nagmala nga mo ina nagakapol para hindi sige kagwa ang dugo sa ato sa rin magagmay nga mga, including our muscles.
1: Correct Sir Josel.
0: Okay, now ang isa pagid ka na muno kagayina Dok Leo, may polyphenols. Ano niya ang polyphenols sa lawas na ito, Nucleo?
1: Nagabulig, inisilizer diosel neutralize ang free radicals. Ginabuligan makita para nga manihibit sa inflammatory enzymes kagmarido sa oxidative stress kagmapanami ang pag-function sa aton sa inisilizer diosel kaugatan sa pagpabakod sa aton sa inisilizer endothelium o kung hapin sa aton sa inisilizer kaugatan nga nagresulta sa pagpanubo sa risgo sa balati sa kurason, nagabulig man panubo sa risgo sa diabetes, obesity, kag makabulig man Sir Josel para mapanubo man ang risk naton sini sa mga hubag-hubag kag palanakit sang lawas, tugas ang arthritis.
0: So that's polyphenols, ha? Kanto kitabi, Dok Leo, sa ning ginamuno kag ina dietary fiber. Ang dietary fiber nga makuha naton sa mustasa. Actually, may soluble kag insoluble. Both of these dietary fiber present, Dok Leo, sa mustasa.
1: Correct, Sir Josil. Di maghambal kita, iyang soluble fiber, tinagaforma iniya sang gel, nagabulig pahinay sang digestion para nga mapahinay man, Sir Josil, ang glucose absorption. Ang cholesterol absorption man. Though, gamay malang porsyento ang makuha naton sa dietary cholesterol, Sir Josil. Kaya tinagahimo man yan sang cholesterol lang aton lawas sinisusulod. Pero ang pinakapunto naton dira, kung damo, nagkita sang irritation and inflammation, nagkuhan karon to the rescue ang cholesterol dira ang ibang sinikinakakulbaan na kinagitinaas ang cholesterol nila dira levels dugangan o pagid sa imo sinikinakaon at least kung may soluble fiber ka malower ang imo sinikinakaon cholesterol absorption ang insoluble fiber naman iya nagabulig ni kung nag-add ni sa bulk sa stool naton para nga mas mapahapos ang aton sinikinakaon pagpagwa sang higko kag ma-prevent naton ang constipation.
0: Amo ni sa aton bala nga mga kauturan kung makauyon ka mo sang mustasa kung why ka mo makakaon gidman sang utan na bino kalabanan sudan ninyo dra is da karni why bala gawa sang dietary fiber testingin nyo bala magkaon sang mustasa magkaon ka mo sang utan bala medyo birabirahan nyo gawa kaon sang utan matingala ikaw Dok Leo number one sako utot mo number two hindi labutan apat lima ka oras Dok Leo maliamar gid sa mamuhin kagid. So manotis naton kag manotis ninyo ina labi na gid sana ana dia kaon sang utan kalakip man dira ang mustasa and parte iya sa gut health naton sa panunaw anong bulig sa mustasa Dok Leo
1: tiang fibers Sir Josil ginapakaon niya sini beneficial bacteria naton ining bacteria nagaproduce ang short chain fatty acid kag ining ginatawag short chain fatty acid examples ni acetate propionate butyrate nga ini mga compound nagabulig Sir Josil para ma-reduce ang inflammation mapabakod sining hapin sang aton sining tinai kag mapabakod man ang aton sa nga resistensya. Ang isa, Sir Josil, sa dako nga training ground sa aton sa nga immune system among aton sa nga tinae. So that's why pabakuron gid naton hatagan naton sa nagkaigo sa nga pagkaon naton sa nga friendly bacteria pinaagi sa fiber.
0: Amo ni galik nga sa adlaw-adlaw nga tanan, sari-sari man ang ginakaon. Takay kung adlaw-adlawon gid naton, makasulumod man Dok Leo, ng Lunes mustasa, Martes mustasa, Miyerkules mustasa. Pero sa kadamo sang available sining mga vegetables nga pwede naton sining makaon makakuha kita sang tigamay-gamay nga mga nutrients supply sang nutrients amo ning nagasululupot man sa lawas naton Dok Leo masiling nga tiutan man lang gani ginakaon sa mga malam sa uma nga mapagsik pa sila nga nagaedad na tig 80 anyos 70 anyos mapagsik pa kag wala sila gawagi na masakit bangod kay balansyadong sulod sa lawas nila Dok Leo kang ginapasulod nila masami utan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Walan mo amo ni ang problema sa kadamaan sa aton subong. Why nila ba rin ma-realize, Sir Josil, ang kalawig sang kabuhi sa mga tao sang una? Nakasalalay sa bisan ginagmay ang ginakaon, pero sige-sige. Nagasupot sa lawas na ton ang ginatawag mga bioactive compounds ni ukundira sa ton lawas ang standby lang iban sa nadira kung sa panahon sa kinanglanon may reserve kita sina. Ukun adlaw-adlaw na magamit na ton at least adlaw-adlaw managakaon kita sina. Kagamuman sa pagkaon na ton Sir Josil sang hindi healthy ng mga kalanon, hindi magkita din magmasakit sina. Kundi sa ginagmay-ginagmay nga nagasulod sa ton lawas nga may mga chemicals, trans fats, artificial sa rin mga ginatawag sabor o kung kolor, nagasupot man sa lawas na ton eventually makaangkon kita sa nagkalain-lain sini nga mga balatian. Galing lang ang tendency sa ginatawag unhealthy nga mga kalanon, Sir Josil. Ma-overeat din kita kayo ay sing fiber, hindi kita basta makabatyag sang kabusog.
0: Oo. Oh. Amon ang problema kung madugay kita mabusog. Amon ang gani kung gamay ginakaon na ton nga may dietary fiber, labi na gid ang mga insoluble dietary fiber. Kinanglan pahinayan tagid kaon para nga makasinyas dayon ang tsanta sa utok ta. Ay busog na ako, insakto na ina nga diktas ba para nga magngangapo sa kag magpahungit.
1: Tama, Sir Josil. Actually, kung pala kaon kita sang utan, hindi man na dayon nga matulon na ton mo kay ligun-ligunon pa na naton kay may fiber sa gani.
0: Mm. So, kanto kita sa mga minerals present, Dok Leo. Sa mustasa, we have calcium, potassium, kag magnesium. Baw kalabanan sini, Dok Leo, kinanglanon gisato sini nga tulaan, Dok Leo.
1: Mm-hmm. Kag ang Sir Josil, ang potassium tuman man ni kaimportante sa ton lawas kiti kung magnubo potassium na ton problema man. Ang calcium, isa sang mineral na nagapabakod sa ton tulaan pero lakipan sa muscles na ton dag sa ton sa ringa nerves. Ang potassium ginabalansi sa ng sodium parang hindi basta magtaas sa ton sa ringa blood pressure kag masuportahan ng aton sa ringa kurason. Ang magnesium, ti ginato sa ringa enzyme reaction ang nagakinhanglan sa magnesium yung nagasuporta sa ton sa ringa muscles, nerves, energy production and even sa aton sa ding blood sugar regulation o kung pagbalansi sa sugar. Kag ang iron, Sir Josila, may ara man din isang iron na ang mustasa nga nagabulig man para nga kung nagkakaon kita sa niya sa iban niya mga utanon nga may ara sa ginatawag iron, ang kakulangan naton sa iron ang mabuligan man. Kati importante ini sa hemoglobin production kag para matransport sa ding oxygen. Kag ang manami nga balita, Sir Josil, kati kinanglan sang liabi ang iron para ma-absorb.
0: Oh.
1: Ang mustasa may liabi naman nga upod pinagis ni sa vitamin C para ma-absorb ang iron.
0: So, iron needs vitamin C.
1: Correct.
0: Ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K needs good fats.
1: Correct.
0: Dok Leo.
1: Correct.
0: Okay. So, amo na ka-importante ang mga minerals present sa mustasa, calcium, potassium, magnesium, kag iron. Now, ang consumption sini Dok Leo, doy pa ko kakita kag kahibalo sini nga ginaluto ang mustasa, Dok Leo. Kalabanan sini, ginakilaw tawag nato sini, eaten raw, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil, ganti kung ginakilaw mo yan ito, medyo maisog-isogid man ang yasa niya sabor.
0: Mm.
1: Ang isa, habalo ko ginasa na tilawan, yung kadaw na-appreciate ko ganin ining mustasa sa kare-kare, Sir Josil mo.
0: Oo.
1: Vegetarian ba lang ang kare-kare na katirawan mo na sa ibang nga lugar ba lang? Kanami, sa gila sini nga timplada, kanami actually sang sabor sini pero pwede na ton lutuon kun i-prepare sini ang mustasa nga hindi kita matamanan sini sang iya sini nga kaisog sang baho kag siya sini nga sabor. Pwede nga pabukalan ani naton dinhi sa sulod sa mga 30 segundos up to 1 minute pagkatapos hanguon o kon ibakit naton patakaso naton sa mainit nga tubig kag i-prepare na naton. For example, kung nagaluto kamo sini sang utan, kun luto nang inyo sini nga utan, ano man ang inyo ginutan dira, like kung may balunggay kamo dira, ampalaya kamo dira, kun manugluto na gani o kun hana nyo na ibakit, amo paglunod nyo sini sa prior gin pabukalan nyo nga mustasa.
0: Mm.
1: Pero kabalo naman ko sa reaksyon sa iba na ba ang palaya, laktan no pagin sini sa mustasa ba?
0: No, hindi lang ko nun isilot mo. Kung magamuna, ipakaon mo. Ampalaya, o kung balong... ampalaya, pagkatapos mo sasa, Dok Leo. Dahil hindi lang rin nun silot eh.
1: Ano ko na, Sir Josil?
0: Ha?
1: Hambal sa kilala ko sana. Daw, hindi lang simple nga silot.
0: Kaya daw, patyon mo ko.
1: Pero amat-amat.
0: Oh.
1: Ang isa sang ginatawag manami o konbintaha sa ni, kung nalimbawa, makaon na ton ang mustasa upod sa ibang sa utan, nagadamo pagdating sa health benefits, Sir Josil, kag kung ilunod na ton ang mustasa nga hana na ibakit na to ng aton sa nga utanon retain sir Jose lang yan sa nga nutrients nga mahatag ang igitawag mahatag sa aton kun aton ini nga kaunon.
0: Mm-hmm.
1: At uli pwede kita makakaon sa ni area kung maagwantahan nyo ha, pwede ka makakaon sa ni isang isa tubtub duwa sa ni kakap sa isa kadlaw.
0: So 1 to 2 cups sa Doc Leo?
1: Cup wow. Lang sir Jose la. Hindi mag ha. Pero kabalo ko ah, bisan ka
0: tasa na lang Dok Leo.
1: Oh, tasa, isa ka tasa. Pero kabalo ko iban sa ni hindi ganin nila masasa ning isa ka tasa bisan tunga mo. May makakaon iban sa tunga sa ni tungod ang ginareklamo gani ang sabor sa ni.
0: Oo. Pero tali kon maanad ka mo na mi inis ang appetizer. Labi na gid ko nagakaon ka mo sa mga masumod ba lang ang mga pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: Ang mustasa is a good appetizer. Taga pagkuha sa natawag naton nga ano na, umay, kung sa Tagalog pa.
1: Correct, Sir Josil. Kag isa sinisama namin yung himuon yung nagkakaon ka mo sa mustasa. Like, di ba, balan mong iban siya ni Sir Josil, ginaburo nila.
0: Mm.
1: Ginabutangan lang asin.
0: Oo.
1: Ginabutangan sang tubi siya ni. Kag magstay lang dira sa inyo sa niya kusina, sa inyo sa niya lamesa. Kada magkaon ka mo, kuha lang ka mo dira sang iya sa niya stem abi o kung na dinahon niya. Pwede niyo ni kaunon na antes ka mo siya ni magkaon sang kanon. Well, in fact, amo magid nang dapat naton ginahimo eh. Una gid pirmi ang fiber.
0: Oh.
1: Pero ang bintaha sa ni, kung nalibaw, ginburo ni mo ang ining mustasa, kasubong bala Sir Josil sang cabbage, bala ginimo mo kimchi, bala.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig ini para mapadamo naton ang aton sa ni nga friendly bacteria. Kaya nagabulig pa nami sa aton sa ni nga digestion prior ka magkaon sa ni sang protein ka carbohydrates.
0: Dok, kapariyos ang yogurt, Dok Leo.
1: Yes.
0: Nga nagabulig para mabuhi ang good bacteria sa sulod sa ato siring lawas para nga magpanamit tapat sa ato siring digestion.
1: Tama.
0: Okay. Now, speaking about this mustasa, Bidok Leo, kaiti, sa pagkaon naton, may aras ang ginatawag naton nga complementarity.
1: Mm-hmm.
0: Ginatawag. Ining may synergistic effect bala. Kung kaysa nagabatsyag ang ato lawas, gadaw, why ga sila nanto, gadaw ga ilinupas ang ginkaon naton nito because of sometimes lack of synergistic effect. Ang mga ginakaon nato as far as sa mga nutrients nga to sinikakaon kag madamo kita sang insoluble dietary fiber nga napasulod. Pero kung nagainom kita for example Bisanton plus gold capsule or ultimate trio premium D3 soft gel capsule kag Santon vitamin C magkaon ka pa sa mustasa, can we expect a synergistic effect ning magbululigay pagid sila para nga mas manami pagid ang pagfunction kag pag-absorb sang lawas ta sa mga nutrients, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil. May ara gid. In fact, ang binipiso nga mahatag sa aton sang mustasa, madugang-dugangan pagid nyo nagainom kita sa aton sa nga Ultimate Trio. Tungod sa sangkap sini sang aton sini nga ining Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santon Vitamin C. Like for example, kung ang mustasa sini may antioxidant, may immune support, may skin health, benefit, kag bone health, ang moringa o kung ang balunggay nga ara dira sa aton Santon Plus Gold Sir Josil, may ara man eh.
0: Mm.
1: So kung iupod ni mo, ining mustasa kag balunggay, like in the form iniya sang supplement nga ara sa Santon Plus Gold Capsule, kundi madugangan pag Sir Josil ang binipisyo sa aton sininga lawas tungod sa beta-carotene, vitamin E, calcium, potassium, kag polyphenols nga ara dira. Pero most especially, Sir Josil, sa hindi giniya makauyon, kag hindi magkaon iya sang mustasa, maski nang lano nila nga mag-inom sang food supplement, kag hindi makauyon na gani palakaon sang utanon in general, Sir Josil.
0: Oo. Ang pamangkot dali Dok Leo niya hindi taka ko uyon ko na kamustasa pero mainom takan ka Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 kag Santon Vitamin C. Siya mabuligan niya ayahan ako sina nga mapanami ang akon nga pagpamuhin.
1: May ara gid sang bulig ini Sir Josil kung dalibo nagainom ka sang Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santon Vitamin C pag abot iya sa pagpamuhin.
0: Mm.
1: Magluwas nga nagabulig iya hatag sang kulang nga mga ginatawag sustansya o nutrients halin sa kakulangan man nimo sini sa imo ginkaon tungod wa ka tay magprepare sang utanon no kun hindi agad ya pala kaon sini sang utanon ang fiber nga ara dira sa mga utanon nga sangkap sering Santon Plus Gold Capsule makabulig para mapanami ang aton sering bowel movement kag isa pagid nga mahatag ko sa imo nga tips sini kun diri ba constipated ka magluwas ra inom ka sang Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ang Santon Vitamin C hindi lang constipation ang aton sina dira gina gida after kun pagpa pabakod sang aton lawas, Sir Josel, kung pababalik bala ang matamat sang homeostasis sa konbalansya sa sulod sang lawas para nga malikawan na to ng umalabot pagin niya balatian kag paglala pagin sa mga sintomas kung may ara na kita na batsagan. Isa ka tip nga mahatag ko sa imo, sir, nami sini ko nalimbawa mahilig kung mag-inom sini sang pampainit-init sa imo sinik sulok-sulok, ikonsideraron pag-inom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya nagabulig man sa panami sa naton sa nga digestive system function, lakip na ang pagpagwa naton sa isang higo sa mga constipated niya mabuligan niya ang matamat mapahapos.
0: Isa pa gidari, Dok, pamangkot sila niya, nga pirmi lang ako ya constipated daw. Sila niya 3 times a day lang ko gani gakaon, talagsa lang ko gasnacks.
1: Number one, nga, ukon yung isa, Sir Josiel, ukon sa kumon bala, nga kulang sa katawhan sa ni pagabot sa constipation sa mga constipated, kulang sa tubig. Kulang sa pag-inom sa tubig, kag kalabanan man sa hindi man mahiligon, Sir Josel, mag-inom sa tubig, ang mga tao man nga mahiligon magkaon sang tamis. Kaya nga man, ang ilasini mostly ginapangtulak sa ilasini mga ginakaon, amo man ang matamis man.
0: Kaya nami, gidya kung maka-burp ka kung hodog layo mo.
1: Kampiyon eh.
0: Wala mo kung sa baby, burp kung sa mga malam nun, tigaba.
1: Hindi, pag ganito no ka, dumdum, magpasalamat, hindi ka tigab mo.
0: Oh.
1: Ang pinakapunto sa nadira, nag-resulta sa constipation. Na una, may mga inflammation, nag-irritation, nag-resulta sa constipation. Baw kapiyon pa, Sir Josel, kung mahiligon ka sa matamis, kulang ka sa pag-inom sa isang tubig, nag-ataas mo ng risk mo sa nisa, hemorrhoids o kunalmuranas. Isa pa gin nga nagapabudlay pagin sa condition sa isang mga constipated. Ang isa sang ato ni muon sina, kun inyo himuon sina, inom sang nagakaigo bastante sa nga tubi. Paano mo mabalaan kung kulang ka sa tubi? Pag ihi mo, pag siri ganing kolor sang ihi, butang balon, dehydrated ka. Kulang ka sa tubi. So dugang-dugangan mo inom sa tubi. Ikaduha, kaon ka sang utanon like malunggay, ampalaya, spirulina kung maka-afford ka abidira. Pero sa inyo sa nakahapusan na convenience kag affordability, diri kita sa Sunthorn Plus Gold Capsule kay may ara na sang mga nasambit na kunya utan bilang sangkap.
0: Selena, katilaw ako sa mustasa. Nga natingala ko nga do gabuntod ang tiyan ko pagkatapos ko kaon house. Nga gamay malanggani na kaon ko.
1: Anong unang-una, kung hangpon ko, Sir Jose, lang ginhambal niya, nakatilaw sa mustasa. Masin na maguhan ka. Isa na sang aton sa i-considerar. Abi anad-anara, abi. Introduce lang ginagmay. Pero kung daw hindi kin mag ang termino wala, Sir Josel, sang ilala, kung hindi kin mga sawas ginhawa mo, o kung hindi kin magsawanay, o kung hindi kin sa makasaho, pwede kita diri sa aton sa ring Ultimate Trio, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sunthorn Vitamin C, kung ginatawag amu-among health benefits or even overlapping health benefits ang aton sa ginalagas.
0: Oo, amoning binta sa Ultimate Trio, kay nga, why kamo ti may mapanimahuan nga pareho sa mustasa? Why kamo sang may masaburan nga pareho sa mustasa? Initanan, pwede nyo mabalon sa bulsa ninyo. Kung malangan kamo inom halin sa balay ninyo, pwede nyo mainom sa inyo sa ringa kalantuan. Baka lang kamo da tubig, padalunan lang tubig, solve ka na sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthorn Vitamin C.
1: Correct, Sir Josel, kapin pa sa mga busy people bala. Why na sila halos time sa pag prepare. May ara man ko, Sir Josel, na balaan sa nga may nagaluto man kontani para saya. Pero hindi iman parmi magustuhan ang niluto eh. That's why isa ka rason nga nag-secure gid siya sa aton sa nga Ultimate Trio. Hindi gid sa Sir Josel nagapadula sa nisang binax box niya sa nisang ginatawag Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthorn Vitamin C. Why palabot, Sir Josel, ha? Ginasiguro gid niya ang kafe. Kay siling niya daw hindi gid ko makalampas sa kadlaw nga why ko sing kafe.
0: Ang isa, dari gusto yun ay pamangkot gidog lewe, gusto yun ni Guru Masanagan. Siling niya, one time, why ako tubi, kinanglan ko mag-inom sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Ang ginhimo ko, kay may balon man ako nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Pagtimpla ko Sunthorn Gold Coffee Mix siling niya, kay ninit naman lang nabilin sa amon opisina. Kape na lang inpadalon doon ko pag inom sa Sunthorn Gold, Sunthorn Plus Gold Capsule, Dok Leo.
1: Pwede, Sir Josel. Kagte, ginauna-una ko na, Sir Josel, nga lukewarm na ng kafe. Kaya kung may init pa nakatama, hindi man sa katulon sa na eh. Kung lukewarm na, kaya mo naman inom, padalon doon sa nisa imong Ultimate Trio, like Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3, Sunthorn Vitamin C. Pwede, gid, kung waay kasing tubi. Pero, hambal sa kilala ko, Sir Josel, mas nag-enjoy saya sini nga Sunthone plus Gold Coffee Mix kun solo niya iya nga ginainom. Waay sing iban sini bala Sir Josel nga like ipadalundon bala. Ultimo tinapay Sir Josel dito sa magkaon mo. Nga ginahugasan niya bala kuno sa cafe bala. So hindi ko na yan dokasaho. Gusto ko masagamsaman gid ang kananam, ang kanami sini sang sabor, balanse sini nga sabor kag kahumot sang aroma sang Sunthone Gold Coffee Mix. Kagang isa sa ginalagas naman Sir Josel kay batian niya sa itong program kag nabasahan niya man sa pakete nga may collagen ta glutathione nga mayo sa itong lawas anti-aging benefit.
0: Ang isa niya medyo ay pwede ka gamit Guro Doc Leo sang kape. Sali niya 45 anyos ako. Ano nga kape sali niya nami imnon man ay maginhambal kon na may insulin resistance sa kuno ay pa Doc Leo.
1: Recommended na ton Sir Josel sa mga nag-edad 30 pataas. Premium D3 coffee mix. Kaya dira Sir Josel sini ang mga imbalances sa ton sa ning lawas. Diri sini kung kaisa nga magpa-check ka taas imo triglyceride, taas imo sini cholesterol. Once tumaas triglyceride mo Sir Josel indikasyon ni nga basi may imbalances ka na o kon may imbalance ka na sa imo sini nga insulin. Ti i-match mo ina sa mga makita mo sa lawas mo Sir Josel basi nagaitom na imo sini nga tangkugo, basi may mga skin tags ka na nga nagatulubo-tubo sa parte sa imo sini nga ginatawag lawas sa imo sini nga panit especially basi dugay-dugay ginagutom ka na mga pila ina Sir Josel sa mga patimaan nga bisan wayo pa ma-confirm basi may insulin resistance ka na. Sa mga nag-edad 30 pataas, isa sa ma-recommend na tons na parang mabuligan ang atons ng insulin sensitivity, premium D3 coffee mix kang kombinasyon sa isang panit sa mangustin na may sunthone kag vitamin D3 na gabulig improve sa insulin sensitivity. Manami pagid sa ni sa premium D3 coffee mix kay stevia ang gingamit ka pampatamis.
0: Ang isa na rin Doc Leo na sabat na nato nini pero ipamangkot ko lang niliwat ang hambalya. Siling niya, niya permi, siling niya daw gahila bang sulok-sulok ko akon nga tiyan. Nga daw ay man ako gana magkaon anong mayo.
1: Ang isa sini sa dapat naton i-address no sa aton sini nga texter dira. Kung nagahila bi mo sini nga sulok-sulok wa ka man sini gana ang magkaon, may dapat nga i-correct sa imo sini nga gitawag pang ginawi. Basi permi ka nagakabala ka, anxious ka. Ang isa sa nga aton sini nga suggestion Sir Josel, try bala pa manyos bala sang Sunthone plus herbal oil. Banyosan may imo sini nga agtang, imo sini nga tangkugo, imo sini nga likod tigdughan, nagabulig patawhay sa aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron. Isa ina Sir Josel sang kabangdanan no kun may labot nga nagahila baton sulok-sulok way ta labot ma way tagana magkaon, stress. Nag-affecto gid sa aton sa nga sulok-sulok. Kag isa sa masuggest ko sa imo no, inom ka sang coffee, kun halimbawa mag-inom ka man sang coffee gani karon ang hindi caffeinated. Kag para mabuligan ka nga ang hilab sa sulok-sulok mo maumpawan, ining coffee bala Sir Josel nga may ara sang protina nga upod. Kay ara ya makabulig paumpaw sa hilab sa sulok-sulok, hindi kita madali sini nga gutumon. Bisan way kagana magkaon sini gusto ka mainit-initan ng sulok-sulok kay kalabanan sa nagahilab Sir Josel, gusto nila mainit-initan sulok-sulok. Try mo mag-inom sang Sunthone Plus Coffee Mix. May dagaya nga protina, halin sa soya, halin sa balunggay, halin sini sa spirulina nga iya sangkap.
0: Isa pag ito rin Doc Leo, sa panggabi nga akong duty sa masami siling niya, nagapangapi ako taga duha, tatlo ka beses, pero subong siling niya, dahil gahilab na akong niya sulok-sulok, tawag nila daw acid reflux. Anong mayo kung himuon kay siling niya, nami ganyan magpangapi ko nag-duty?
1: Nami man ganyan nagapangapi, Sir Josel, ko nag-duty, especially kung gabi. Ang imo sini nga, ang ginatawag duty, tiko nila umalikawan nga hindi ka mag-inom sini sang kafe, pili ontan lang ang kafe nga bisan paano may benepisyo sa aton sa nga lawas. Pili ka lang sa duha ka kafe nga ma-recommend naton like Sunthone Gold Coffee Mix o kun Premium D3 Coffee Mix. Pero kung ako lang ang pahambalon niya, especially kung nag-duty ka Sir Josel tapos panggabi, no?
0: Oo.
1: Kung aga matulog ka man, hindi ka makakita gani karon sa silak sang adlaw, kinanglan mo dugang sa nga vitamin D Sir Josel, para bisan paano makabulig-bulig dulo depensa pabakod-bakod sa imo sini nga immune system. Kung ako ma-prefer ko, kag-recommend ko ang pag-inom sang Premium D3 Coffee Mix.
0: Okay. So kinang nanon niyo na ang Premium D3 Coffee Mix after all my presence of vitamin D. Ang isa pa gid diri Doc Leo ang hambalya, sila yung plakaon ko ya mustasa. Pero sige inom ko gihapon niya sang Vision X Plus. Kapanugin lang sa Doc Leo.
1: Manami pagidi ko na limbawa nagakaon kamusta sa gainom kapag sa isang Visa Next Plus soft gel capsule kay ti isaman sa i-considerar naton ano kadamo nga musta sa ang imus ni man makaon kay basin di man malabot karon ang recommended daily ang daily recommendation sa isang makaon naton nga musta sa karon nga makahatag sa ton sang nagakaigo nga antioxidant tira sa ton sa nga mata whereas ang aton sa nga Visa Next Plus soft gel capsule Sir Josel kalkulado na inaya mo sa kada soft gel capsule ang unod sa nga lutein sa santin beta carotene plus vitamin E para sa aton sa nga eye health kag vision.
0: So ini tanan actually mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Nga pamangkot kamo kun din pwede ka bakal. Una gid kadto kamo sa suki inyong butika ha. Pamangkot lang kamo sa mga produkto gin pang mentionar ta Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ang Vision X Plus, kalakip man ang Santon Plus Gold Herbal Tea, ang Santon Plus Herbal Oil. Ini tanan kag iban pa sa mga produkto basta may tatak Yes to Health sa suki niyong butika kadto kamo unagid. Kaya mo nang pinakamalapit laban-laban sa inyo eh. Ikaduha, konwa ay kadto kamo sa Mercury Drugstore sa mga branches niya, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, sa South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, even sa Watson's Pharmacy. Or di gani, pwede ka mag-order sa TikTok Shop o kon sa Shopee. Kon ara ka mo sa siyudad sa Bacolod, nasi makagi ka mo, dara makakanto ka mo, makalagaw ka mo, ara da ang aton store kompletong produkto dira sa Yes to Health Store. Amo ng pangalan na Yes to Health Store. Ara da na pahamtang sa Barangay 39, Lizaris Street, Bacolod City. Mangkot lang mo din dampideng Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Isa sang landmark dira, makita lang ninyo ang Marayo Bank. Atubang niya sina, amo ang Yes to Health Store. Kung diri naman sa siyudad sa Iloilo, kamo magkadto, may clinic, may libre nga konsultasyon, kaya may consultant kita nga naga-duty. Ang pangalan sa aton clinic is Yes to Health Wellness Center. Ang address, A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper. Landmark atubang ina sang Midtown Hotel. Kadto kamo dira 9 o'clock in the morning, don't worry about sa alamutan, about sa balairan, libre ang konsultasyon kag may program of supplementation nga gina-offer sa ato sininga clinic. Okay? Sa mga wala iya sang store, ang Yes to Health, wala sang clinic, again, kadto kamo sa pinaka

0: So kung magamit ikaw, magkaon ikaw mustasa, it is still advisable. Gamit ikaw sang clear skin herbal soap, kagsang Santon plus herbal soap, Dok Leo. Panghabon sa imo guya, panghabon sa imo sininga lawas, Dok Leo.
1: Actually, kinang lanon gud Sir Josil, bisan ano na ton ka pabakod sang sulod sang aton sa ni lawas, kinang lagi naton yung maninlo pagabot sa aton sa ninga panit. Kati exposed sini sa pollutants, mga higo, dirts, even ang aton sa ninga dead skin cells, Sir Josil, dapat naton ina tinluan, kati defensa naton iniya from the outside. This is our first line of defense. Pagabot sini sa mga kagaw-kagaw, hindi na makapenetrate dito sa sulod. Paano na ton mahimo nga maging healthy nga ton sa dinga panit, hindi mag-stuck dira ang mga oil o kung mga dead skin cells na ton, matinloan na ton, mga yabuok dira, pollutants, pinagi sa pagpaligo o pagpanibin, Sir Josil, kapin pa kong ginagamit na ton sa dinga habon, parehas ang Santhone plus herbal soap sa ton lawas, kagsaguya na ton, amuni ang clear skin herbal soap. Ang clear skin herbal soap, Sir Josil, miyara niya sa glutathione kag Kojic plus VCO para ni magtuman ka dry ang panit, kay kun ga dry ang panit naton Sir Josil, lakip sa guya, dali na magkurinot basis ini sa mga pagtuon.
0: May paingagaw dari the Cleo Selenia, 54 anyos ako. Masami ako nagainom Selenia sang turbo turbo dietary supplement for men, yung kompleto yung alan mo. Pero may ako nagainom sang turbo Selenia, why man niya problema?
1: Why man problema, no? Kasi ang turbo food supplement, Sir Josil, ang yasin ng general effect, nag-increase ang energy, kaya nag-reduce ang fatigue mo. Kasi kung nag-edad kita, nag-reduce ang aton sa ni Sir Josil, nga ginatawag energy, ang fatigue na to, nag-dugang pagida dira, ang sex drive sa ni, nag-nubo, pati ang mudo, Sir Josil, sense of well-being, affectado eh. May ban sini nga daw nagadula kumpiyansa nila si da sini nga kaugalingon kagti ang fertility sini both sa kalalakihan nag sa kababayenan, Sir Josil, ang affectado gid kun kulang kita sa suporta. Pero kung may ara kita sang turbo dietary food supplement, Sir Josil, ti mo ning siling sang langas-langas sa iban nga kun sa mangunguma pa ti arado kun adlaw pati gabi kuno dalas-das pa mo.
0: Amo ning ambal nila bisan may edad-edad pa kuno. Tapakan niya ko ng Imelda nga tubo, bali pa.
1: Tibakod pag yun eh. Ang isa sininga makabulig sa ato ng maka, Sir Josil, kaglabo huwaska, nga mo ni ginhungod, nga gincombine ang kombinasyon sini na sulod sa turbo dietary food supplement for men para samtang kita nagaedad, nagadecrease, ako naganubo, nagaluya aton sininga lawas, mabuligan nga madugang-dugangan ng puwersa, madugang-dugangan ng gana, mapanami ang blood circulation para sa aton sini isa ka tinutuyo pagpabakod sa lawas kag bisan pa ano maintain gyapon ukon hindi madula ang healthy sini nga sexual activity.
0: Amo gali na Dok Leo ngang maka kag lawas ka dominantly dito ini ginakuha sa African countries, no? Dok Leo.
1: South America, Sir Josil, miyara.
0: South America. Amo ni nga kalabanan nga nakita nila mga Black American sambal sila. Ya, grabe naman, ari naman, no? Sila niya, amo na sugata mo sila niya. Basi sila niya kung manghampol ka lang permikas la.
1: Hindi ka niya manghampol ka dahon tapulanga.
0: Oo. It's because nga dito galing origin, gid ang madamo gid sini nga stock sang maka kag labuwas ka.
1: Correct, Sir Josil, nga kun nagainom kita sang turbo dietary food supplement, actually pwede sa babae sa lalaki, Sir Josil, pero ang gina-highlight lang nato diri mga kalalakihan, amo nang masami, Sir Josil, sini nga nagreklamo eh. Ang iya sini nga epekto general energy and endurance, mabuligan kita sini sa aton sini healthy libido kag general vitality. Nga bisan kita nagaedad na, ang pagkahuben, Sir Josil, kasubong sang kilala ko bala, si Adok bisan senior citizen ako, pero kung makainom ko sa turbo dietary supplement, sa matcha ko daw 20 hon lang ko mo.
0: Ang performance.
1: Ang performance.
0: Why niya sa edad ko ng performance. Karbaw lang ko nung gamalam. Siguro this will be the last question yung tartinaro na ito, Dok Leo. Selling niya, kung magpulaw ako, grabe kaya pala nakit sang lawas ko pagkaga. Selling niya, ang ginahimo ko, ginaimna na lang sang cease the pain. Ano ang mayo ko pagin sining himuon, Doc Leo?
1: Ang pinakamayo mga himuon is banabanaon mga makatulog agad sa gusto.
0: Okay.
1: Kaya ang pagpulaw, makulangan ng aton sa nga lawas sa pag-repair sa aton sa nga muscles na nagaresulta sa palang alay, palang muipoy, palang maol, palang nakit sa kalawasan. Pwede madala sa balanyo sa

0: lanthorn plus herbal oil, pwede madala sa ni sa sasdapin niya makabulig sa mga busog palanakit sa aton sa nikalawasan. Pero dapat i-address na ito ng factors nga mayorgin amo ang nagakaigo sa nga pagtulog. Kung problema mo, medyo mahina imo tulog ang isa sang kausa abi. Halimbawa, troubled o kung hindi mapahamtang imo sa nga tiyan, gadi naguo ka abi, hindi ka komfortable, pwede ka mag-inom sa isang sunthorn gold herbal tea 1 hour before bedtime para mabuligan, magtawahay ang tiyan, magnami imo pagtulog. May bonus ka pa, naganami pang bowel movements sa nipagkaaga.
1: Okay, salamat gid sa kay Dok Leo. Salamat gid sa tanan sa nga manag upod sa ato sa nga pagparaga dari sa isa naman kay edisyon sang programa The Secrets of Health. Kabay pa nakatag kami ah, gamay naman ngayon eh. Pagamay-gamay lang pero kung magsigi-sigi masupot man ini. Para nga maidukar na to ng kogalingon ta. Kung ano nagkakadapat na to sa himuon. If we're given choices between sa utan kung kaisa kag sa manamit nga pinirito nga pagkaon, at least kahibalo ka mo kung anong dapat ninyo sa ninyo himuon. Labi na gid ko may ginabatsyag na kamo sa lawas. Lastly, kuanta na lang sa sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: Sa healthy sininga lifestyle, hindi makinanglan maging perfect kita. Ang importante lang aton kapisan sininga kugi sa pag-prepare sa isang aton maginakaon, especially sa adlaw-adlaw kayong nutrisyon, sa gids, sa haligi, sa mabakod sininga kag-healthy nga lifestyle. Pero kung di man aton mahimo ang kompleto ng pag-prepare sininga, kinanglan aton sa dekaridad sininga FDA-approved ng mga food supplement kasubong sa ang Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Sunthorn Vitamin C. Ganyan, ugaliyon na ito na pagtumar sa itong siling Ultimate Trio para mabuligan, yung mabakod na itong siling kalawasan, balatian, balikawan, kagmintinadong mayo na itong siling pamatyagan. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin ato lawa sa lunga ng test paman mangin ulihi ang tanan kay sunupa sa ginasiling Health is Wealth, More Than Gold, Cherish It Before You Are Old.
1: Salamat gid sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ninyo programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Sunthorn Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
6: Sunthorn Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sunthorn Plus.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali is

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa,

0: Gold.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga kututan ni Lilo.
6: Sa ako

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
4: Di naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan.
5: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala, mula sa NGCP.
0: XFM 103.9. Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod, sa XFM
0: Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9.
4: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
5: edukasyon.
4: Edukasyon. Edukasyon
5: para sa igayong lawas.
4: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
5: Edukasyon,
4: edukasyon
5: para sa ikayong lawas.
4: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatyagan nato ng mga palanakit sang joints o kung kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agod aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hico, umpisa kita sa turmeric o kung kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, man lang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
5: Edukasyon,
4: edukasyon,
5: edukasyon para sa ikayong lawas.
4: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa init isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass ang ikalang mga sangkap sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon nagaunod sang sapo na rin gamma aminobutyric acid nga kunsariin ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sining blood pressure. Kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sining mga kasukasuan. Kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sining mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan na mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
3: Ako si Rod Perez.

0: subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Nga, XFM, kid, how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid.
5: Eh, nanyang music, ah.
3: Nga, XFM, kid.
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blab, sun, amin, bigit sa mga DJs, nila, kag...
6: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply...
3: May how, kid, apat.
6: Oo, enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
7: Di mo!
6: XFM 103.9.

0: Extra service.
1: Extra from time, mga katropa. Alas 6:45 na sa gabi. Maying gabi. Kumusta ka muna? Takan ka mo? Takan ka mo lang to sa ano? Sa anong tawag sinigani? Sa hearing. Ay, nako!
2: Oh, baby!
1: Relax.
2: Just relax.
1: Relax naman kita, mga katropa. Well, kabalo man kita nga. Importante mag-gidin eh, no? Although kung kisa, matakan kita. Kay dugay kalawig na. Ka mga istoryanay, dugay na ni. Kinanglan na tuldukan. Kinanglan na sang ginatawag na resulta. Kailangan managot yung mga dapat na managot. Mga katropa, lahat ng dapat managot. Hindi isang tao or dalawang tao lang. Lahat, kumbaga. Diba? Hindi selective, kundi lahat, mga katropa. No, hindi selective justice, kumbaga. Padayin nga pag-history na malawig-lawig pa ni mga katropa. Laban-laban, tanan nga unod sa mga social media pages, news websites, inagid ang unod. Hearing, mga katropa, sa hindi man natapos ini. Pero kung, you know, kasuhan mo tanan nga imbulbado, hindi isa, dua, tatlo, apat, lima, tanan ged, malawig-lawig, mga katropa. Hindi gid maubos ang mga minilyon nga nadulan. Diba? Padayon. When you say padayon, dapat ang Pinoy yan. Ano pa man nagkakatabuya, resilient dapat ang Pinoy. Which is true, mga katropa. Ang importante sa karoon ng aton nga mga pamilya, importante buhi. Sige, ngayon ka. Simula pong. Sige, bantayan nyo na, mga katropa, no? Ang aton nga daw istoryahanay, no? Stories or conversation stories kag entertainment. Kau po si Manong James sa Usapang MJ. Check nyo lang sa atin sa mga mga reels ko, sa stories ko, and then check nyo and paki-follow and subscribe, mga katropa, no? Si Manong James sa iyang Usapang MJ. Manong James. Katropa, yari kita sa programa sininga gabi, ini ang extra service. So medyo, not medyo, madamo na lapakan ng mga programa. Siyempre, importante mang gidin eh, bisang kung kisa katalaka, no? Pero importante gidya to, man, mga katropa, ng matalaka gidin para may baluan sang tanan, no? Pero buta man natin, to na, no? Hindi lang bala ginapili lang kung sino ang ano, mga katropa, no? Hindi mga kumbaga kung manghugas ka sang pinggan, hindi lang kutsara, tinidor, no? Pati mga kaldero, kawali, kalaha, ako lang hintada. Diba? That's right. That's the word, mga katropa. Kung manghugas ka sang pinggan, hindi lang kutsara, no? Hindi lang tinidor, hindi lang baso. Dapat pati mga pinggan, kalaha, kawali, mga katropa, pitchil. Diba? Muna siya. Tapos ko pagkatapos mo nga manghugas ang pinggan, dalaygon mo na, dala na pati ang gasol, tinluan mo. Ang gasol, no? Ginlutuan mo, stove mo, tinluan mo. Kay siyempre, nagluto ka, no? Nagkwani na, kung nag-grawit ang mga naglalutupang pagkaon na, kung hindi mo tinluan, ti kamagon, sang ginatawag nga, mga tanga, rodent, silaga. Ganyan yan. Total manghugas ka na rin lang ang Pilipinas, total manghugas na rin lang, no? Tapat tanan na, no? Hindi itong dugin pili. Hugasan ko lang anay ang ano, sa bunga, ang kutsara kag tinidor, no? Dasun na lang ang ano, dasun na lang ang pinggan kag baso, kun kalaha kag kawali, kay man, base pa lang bala may luyag nga, sila na lang, no? Nakalusot ka, daw mo na, no? Pagambal nga hugas, mga katropa, hugasan mo, ged. Kasi na, hugas, ged yung nga ginatawag. Hindi nung may mga bilin-bilin. Ay, kinanay na lang kay tatay. Nalingan ng mga kawali kag mga kaldero kag kalahay. Diba? Suga, subungga ka tabo, mga katropa, no? Ang aton nga pungsod kapag ginahugasan ng mga ano, ng mga gingamit, ng mga baso, ng kutsara, tinidor. Ang buta kung anong hugasan, subong ba si baso pa lang, no? Ang mga pichil at mga ano. Or ba si ang iba niya daw hindi na paghugasan, papayan lang anay. Oh, hindi mga ano. Well, huga, dalahigo na tanan. Amo nang singgit man sang iban, mga katropa, no? Mangita na lang na maghahanap na rin lang kayo ng may sala, no? lahat na, lahat inyo na. Hindi tong ginampili lang. Oh, hindi tong isa lang. Hindi tong yung puno lang, no. Pati gamot, mga katropa, no. Ang puno black. Diba? Ay naku. Ah, but nyo naman ang namin ko, mga katropa, no. Well, alam nga na, base ba lang makalusot pala ba lang iban, no? Iman na ginaigunay lang, base lusot ang iban, no? Ang ginasinggitan ganit sa mga, tanana, na, wala sang may ibili na, tanana, no? Hindi pwedeng isa lang, no? Ang ukundwa, dapat tanan, tanan ka mo, ah! Na, no? Para tapos ang istorya. Diba, katropang James?
2: Thank you,
1: man! Katropa, ang ining programa Extra Service ang ginadulog sa inyo sang aton nga mga very effective nga mga Santon products. Ang aton nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ini ang mga produkto nga makabulig para sa imong ikaing lawas, makabulig para matunaw mga bukol-bukol nga nagtubo da. Mga balatian nga pwedeng maglalapa, no? Makabulig ini para maprevento, mapunggan kag para mag-ayo ka mga katropa. Ang mga food supplement, katropa, madamo nagpamatood kung ano ka-epektibo. Ganang itry nyo sa mga wala nakatry pa. Katropa, alas 6:51. Himanoon natin kung kumusta nang ining si Bavi. Bavi, no? Bavi. Daw, ang munang Bavi, ang tawag sa Korean sa pork, no? Bavi. Sabi niya, sa kapangpangan niya, Bavi. Pagkambal mo mga Bavi, baboy. Bavi! Nanang ka ng tamo. Bobby, magluto tayo, Bobby! Ano sa danda magluto na maluto tayo, baboy, ha? Hindi lang magpataman, no? Kaya hindi man na, mga katropa, no? Well, going back, mga katropa, no? Ang aton nga kinabantayan nga super typhoon, no? And ini mga katropa, no? Magsulod siya sa Philippine Area of Responsibility sining agabi. Kung buwas ang kagab, mga katropa. Ang kinabantayan sa koron nga mabaskog nga bang bag nga bagyo kag nagagi na sa iban nga mga pungsod para sa mga sa Guam, no? Kagi na sa aga, no? Martes, sinigadlaw sa Martes, mga katropa. Ining si Bobby, no, nakitaan 1,845 kilometers east ang Central Luzon kagdagagiyo northwestward sa may kadasigon nga 20 kilometers per hour. Once ini mga katropa makasulod na sa Philippine Air Responsibility ang mangintawag natin diri Inday, ha, kag ma-maintainer niya ginatawag nga ang Super Typhoon Strength hasta pa na sa Huwebes, mga katropa, July 9. Kag gradually awat-amat magahinay siya, kag magagihon naman northwestward, mga katropa, no. Ining sinday aginalauman nga magalandfall sa Philippine landmass, pero magalabay siya sa Batanes, mga katropa, no. Friday, July 10, no. And iniantis siya magwa sa Philippine Area of Responsibility. Maluig-luig, Sabado pa ni mga katropa nga magwa sa Philippine Area of Responsibility. Although kung latawan nyo, no, masunod siya, hindi siya muna kalapit sa aton, mga katropa. Pero tungod sa kabaskugo niya, posible magmatsyak kita. Tungod sa super typhoon, ang kabaskugo sa iyang hangin, mga katropa, nag-extend up to 800 kilometers, no? Siya sa tunga sini, ha, katropa, no? 800 kilometers from its center, no? Tapos ang nagasakang hangin niya, mga katropa, no? Wind signal sa may eastern sections ng Southern Luzon kag Visayas, hindi siya actually ruled out. Pero ang southwest, monsoon, ukon habagat, nagsugod na nga magbuga bala, magbuya, no, sang hangin, no, sa may western section sang Mindanao kag maglaptay ni sa north, no, malaptay ni sa north, mga katropa, sa western section sang Visayas kag Luzon in the coming days, sa masunod nga mga adlaw. Ining sinday mag-enhance pa ni, magabaskog pa ni ang iyang abagat kag by Thursday, mga katropa, makabacheck na sa mga ginatawag nga pag madlos nga kondisyon, no, pag gusty conditions sang monsoon rains, no, papaskog niyan pa niya mga posible pagulan-ulan sa aton nga pungsod, no. Ang mapaskog nga pagulan kun monsoon rain ang ma-experience yan sa mga taga sa Buanga Peninsula, Negros Island Region, Trisaton, babacheke naton. Western Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Calabar Zone, Central Luzon, Ilocos Region, Western Visayas, mga katropa. No? And the Metro Manila, Friday, Saturday, ang pwede naton mabacheke din ang mga katropa. No? Ang ining si Inday. Kag may aras ang pagsakas ang risgo sang mas malapad pa. Oh, widespread, mga katropa. No? Ukon seryosong pagbaha. Kag, of course, no, may pagbaha kag mga landslide. Labi na gid sa mga areas nga prone sa pagbaha kag landslide, mga katropa. Ginaabisuhan ng publiko nga magpaday nga magmonitor sa mga official weather updates, no, sa sininga two super typhoon kagabagat, no. Kag, of course, bisan diri sa aton sa inyong katropa station paday man kita mag hatag sa inyo sa update sina mga katropa. Gatag gani kita update live pa nakahook pa kita all the way sa Senado, mga katropa. Sa aton nga dito ya ato ya bagyo kita yo, mga katropa. Big bagyo kita sugod sa ano bagyo. Bagyo sa Senado. Ambot-ambot kung posible ma-delay kung maka-experience sa mga taga ano pag bagyo sa Luzon, posibleng may pag depende, mabalanta na na. Oh, kung masuspend ang hearing or whatever, mga katropa. Sige, oh, ste, inaya ang aton nga ano ha, weather update sa inyo, mga katropa. Updan nyo lang ko ha, si katropang James King ni, inyong manong James, mga katropa, sa katalas 8 sang gabi. Sit back, relax, and enjoy the movie. Ha, may malago. Enjoy the music. Yon! Iniang 103.9 XFM Bacolod. Go put si katropang James King!
0: Mga katropa, exciting!
3: Extra service!

0: Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santo Blas Gold.
1: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Blas Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at sa babayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Blas Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
0: Epektibo sa anumang uri ng sakit, Santo Blas Gold.
2: Santo Blas Coffee Mix.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit.
9: Mag-sister pain.
10: Muscle fever.
9: Acute pain.
10: Kahit ano pang pain.
9: Basta pain.
10: Mag-sister pain.
9: Pangkarang pain.
10: Fast and safe.
9: Sister pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sister pain.
3: Bibili sa mga butika.
12: Samphone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Red Dale. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
12: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas.
12: At gaganda ka pa.
3: Bibili sa mga butika.
14: Samphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong.

0: Approved by Exciting
1: XFM 103.9.
2: XFM time, alas 7 sa isang gabi mga katropa. Oras ang ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Kagagikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagpangunang balita. Nagatubag sa media si Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa. Magkatapos siya John, naging ikaduang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Apang nagpamalabad nga siya magkomento, no? Depensa sa pamangkot ni Senator Risa Hontiveros sa prosecution team. Nasuno kay Senator Judge Pia Cayetano na siyang nag-encourage sa gatila closing statement nalin sa prosecution. Sino kay Attorney Michael Poa na intindihan sa depensang intensyon sa Senator Judge kag posible nga luyag lamang sining klaruhon no ang relevance sa mga ebidensya sa hearing. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabog nga mata mag Vision X Plus. Para sa nagogyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang James King, XFM News.
1: XFM 103.9.
3: Na XFM kid how?
4: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
3: Na XFM kid.
5: Inani ang music ah.
3: Na XFM kid.
5: Ay, wala ka lang music magkatapos tapos bugtaw ko pala may ara sa mga balita. Blabs ng arin bigit mga DJs nila kag.
6: Wala sa konkreto nga sabat.
7: Wala sa katumbas nga rason kun naka X.
6: Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM gid how.
8: Timo.
1: XFM 103.9.
9: Extra service.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Extra service!
2: That's right, mga katrupa, extra service with katrupa and James King! Happy birthday sa tanan nga mga nag-celebrate sa ilang birthday subong, labinigit sa aton nga birthday boy, ba birthday boy? Si katropang baby boy, French Andrew Burgo. Happy birthday, baby bro. Baby bro, kalalain. Kinatawag yung baby bro, man. Anong tawag mo gani sa'yo, Chris? Anong tawag mo sa'ya? Anong tawag mo sa'ya? Sa birthday boy ta? Anong tawag mo? Hadlok siya. Happy birthday kay katropang Franz Andrew Burgos. May ano ko? Ay, nag-message siya, Chris. Oh, oh tropang James, labay di kay... At may tagay ito sila. Tagay, oh. Kinagad dito siya, no? Kinagad niya si Judrick ag siya, no? Oh, perte. Ha? Why kay why mo ginagad? Why kay ginagad kay kasta ka palas do si Dre, ano man? Ah, misay mo bayan mo de. 721 ang aton oras mga katropa. Hola! Saan kinadulong sa inyo sa aton nga masustansya kag nagapagwapa nga kape. Ini ang aton nga of course Santon Gold Coffee Mix, no? Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Well, ang ini ang 66 nutrients ingredients mga katropa kag of course may arsa nga pampaputi, pampagwapa, pampahamis ang kutis, glutathione kag collagen mga katropa. Oh, da. Di na tong ginano ko di para sa aton nga balita special mga katropa, no? Dalang gida kay dayon na nadula ko tong daw ano ko sa inyo. Dalang gida, kay lang ko sang gamay nga ano kay isugid ko sa inyo mga katropa kung ano ang ini nga balita special ta. Yan, ano? Oh. Oh. Grabe, kaluoy man sa iyo. Ay, no? Lalaki, oh. Ginutod yung iyang TL, mga katropa. Para lang nga makapasara sa medical school. Ay, wow. Okay. Sige, ba. Lang taong tag... kompleto ng detalye yung sinin, no? Kaya i-share ko sa inyo, mga katropa, no? Sige, balita special kita, dugay-dugay, no? Kaya daw nadula ko. Pero para mahatag ko sa inyo, nabalitan nyo naman naguro, mga katropa, mayara kita balita special sa programang Express Balita kada aga, no? Ang gina-share nato din na sa inyo. Mga kakaibang mga balita, mga katropa, no? Special gani. Naligad, na-share nato sa inyo. Pinakanipis nga tsokolate sa bilog ng kalibutan. Dumduman nyo to, no? Dito sa Japan, mga katropa. Grabe, no? Cortez, ang tawag nila. Na-share natin nila sa inyo, no? Nagligad naman, na-share natin sa inyo. Daw kagapon lang itong ginasang aga to. Ginasang aga itong ang tuna, doon naman yan, ang tuna nga daw ginhulat nga magka-agup-up, no? Ang molds. Makakon mo na katropa, no? Pero ang molds gali sa Japan, no, para sa ila, ini isa ka importanteng ingredients para mas namit ang chocolate. My goodness! Okay, oh my god. Kaya nagkakulihin nga ako ng mga ano. Pero i-share ko na lang sa inyo sa liwat na mga katropa, no? Liwaton ko lang ang ining parte sa isa ka well mumble nila nga Koji, no? Koji molds, no? Ini Koji molds mga katropa, muning aside from the na share naton ng tigil ginutod ya para makano. Unahan ko niya na, total na share ko naman na sa inyo kagina sa aga, kagina ang nadumduman ko mga katropa, no? Dito sa Japan ya, muning daw something special para sa kita yan kung makakita kita sa ano diba pagkaon yan bisan tinapay lang ganing baklo mo sa tiyangge makita mo ginaagup-op ginamolds na mga katropa mapayak kagid yan diba uy no naman no, mapamukabid na oh okay. Eh dito yung sa Japan niya ang ining agup-op no makabig nila nga special ingredient mga katropa o galing ang ining agup-op sang ining tunang isda mga katropa hindi itong dunggin bayaan mo lang sa isa ka lugar sa sulod sa refrigerator sa isa ka no sa kilid-kilid kay mag-agup ko may argid na yan ano, mag-molds kid na yan mga katropa especially niya tuna ang gina-serve nila mga katropa no kay man kung inyo tanawon ang isda ni mo tuna nga ginagupop nga kaunon mo na once ginagupop na gani ginamolts na well ini panus na makabig na panus hindi makabig kasi panus na gidya mga katropa kung tanawon mo no pero dito sa Japan ya mga katropa no ang ginagupop ginaulat nila nga magdamol pa no tapos ang ini ay astas daw ginrap sa ano daw carpet ining isda ining tuna ng isda mga katropa sa kadamulon usually 4 weeks ang ibang pagani ko no mas lawig pa no 4 to 8 weeks para mas damol lang agupop pukon molds mga katropa the better no ini karon ang ginatawag nila nga koji bold ukon aspergillus ozaizei amon ang term nila da mga katropa ini nga ingredient ini nga agupop mga katropa mahimo nga makapanamit pagid grabe no makapanangimit pagid kay ini ang isa ka importante nga ingredient sa ginatawag nga bluefin tuna ang bluefin tuna mahal ini di ba Ken sa ila sa Japanese mga katropa no ini sa amo pagidyang nagapanamit kay man gineserve ini mga katropa no tabalo ka mo kung anong required nga temperature para dire para sa ini nga agup-up nga ginatawag kon molds no 1 degree Celsius no 1 degree to 6 degree Celsius ang grabo tapos may humidity dapat nga mga 7% to 85% no para mo magtubo kung magdevelop ang ining agup-up sina meaning ibutang ini siya sa isa ka controlled nga ginimuni in a very controlled condition isa ka special nga proseso sa mga Japanese chef mga katropa no? Para mahimo ang ini nga ginatawag nila nga molds, koji molds, ukon agupop. Pero sa ila hindi na siya basta-basta agupop yan. It's like a very special ingredient sa bluefin tuna para magnamit pag-init. Kinaserve niya siya mga katropa bilang sushi dish, no? Hilaw ba lang? No, sushi. Grabe no. Daw matilaw ko bala mo. Amo na siya, katropa. Inang para sa ato nga balita special. Kinatry ko bala matawagan si Nanay Leti. Nanay Leti, kapilan ako magtawag sa imo. Isa ka, ikaw ang nagdaog ka sa liwat sa ato nga Santone and XFM Libu-libong pa-premyo. Nagligan ko pa siya kinatawagan. Kagsubong, nagtry naman ko magtawag. Kung hindi naka-off ang iyong cellphone, ano, wala may gasabat. Nagdaog ka liwat, Nanay Leti, no? Ang sang Purok Santol, Mandalagan, no, Nanay Leticia, para sa aton nga Santon and XFM, libu-libong pa-premyo, daw kasi 3,000 pesos, Nanay Leti. O, Leticia De La Torre, mga katropa, congratulations sa imo. Tani, makontakta ka para maklaim ang prize mo. No, pila ka daw na. Kaya tani, matawagan ka para ma-interview na ka kung anong benepisyo nga nakuha mo. No, nang paano nagayong imong panglawason tungod sa produkto sang Yes to Health nga ginagamit mo Nanay Leti. Congratulations sa imo. Sabay pa buhaso kon sa mga dason makontakta ka para maklaim or pwede man sa edad ni Nanay Leti show pinanang edad yo mga 60s na siguro sobra madulong no sa imo ang imong premyo. Alright, 7:28 ang atong oras katropa. Iniya ang extra service kaupod si katropa James King. Mayo-mayong gabi sa inyo tanan. Kamo ang padayon nga nakatutok sa, of course, 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: Proteksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide!
2: Santon Plus Coffee.

0: kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Ang pakusog.
4: Turbo.
5: Ang pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement for men.
9: Hihimo sa maca o clavuasca.
8: Usa ka herbs
9: nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido
8: sa mga kalalakinan
9: o kababainhan
8: o gahatag og usog
9: o resistensya.

0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Sister Pain.
3: Sigari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga batyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak papa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Exciting!
1: Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Ngayon gabi mga katropa, 7:55 in the evening. I'm sure ang ibang dasa niya busog na. Ang ibang makaon pa lang. Ang ibang niya dying. Ang ibang niya daw nagtitipid. Buwas na lang kuno. O ang ibang niya nagahulat-hulat sa may madulong sila sa pagkaon. Ang ibang niya daw nagapangkugas na. O nakapanibin na. Ay matulog temprano pa. Kay ginagad siya. Mag-turbo dietary supplement, mga katropa. Sini nga gabi sa atong programa, Extra Service. Magamit kita sa ang Balanyos. Ang aton nga Balanyos, ang Santon Plus Herbal Tea. Ini nga aton nga, ano? Balanyos Herbal Tea? Santon Plus Herbal Oil, mga katropa. Yun pa na. Ini ang aton nga liniment gamay kabulig para ma-relax ang inyong mga na-stress ka mga muscles tungod sa ubrahan sa construction ukon sa ubrahan sa pagpamanday pag-mix class ang mga simento pang-akwat sa mga kun ano-ano sa mga deliveries kag posibleng kagisumbagan road rage sumbagan nagawa na si Paan road rage nagapalaman nung mag Santon Plus Herbal Oil mga ka hindi ang ato nga Santon Plus Herbal Oil ang muning isa ato nga liniment ka makabulig para ma-relax ka mga tropa namin yung tulog makarepel pa sa bangalamok well it's bye bye time for me hindi na naman para buwas naman kita mag-updenay mga katropa of course bantayan nyo si katropang Troy Design Company para sa Phone Pal buwas ang aga mga katropa bantayan naman ang mga programa sa inyo katropa station 103.9 XFM Bacolod sugurin natin sa mga programa nga Exciting Pilipinas with katropang Wendell Balina pagkasundan ni Dayan sa Express Balita kaupon ni katropang Wendell si katropang Franz Andrew Burgos ang aton nga birthday boy katropang friend. Pagkasundaman na naman ini mga katropa sa programa ng Bullseye with katropang Erwin Salinas. Then, of course, ang aton nga ano gani next katropang of course, ang aton nga ano katropa, no? Ang pagkatapos ng katropang Erwin Salinas, may drama kita na, ha? Ay, hindi ah, pagkatapos, ang XN na yan, pagkatapos pa rin, alas 12 pa na yan, ikaw ba lang, sa teka, lipat ka sa programa, tudluan mo ko sa lapa. Pagkatapos ang bulsay, mga katropa, no? Of course, ang aton nga drama. Pagkatapos ang drama naton, katropa, balik si katropang Franz Andrew Burgos sa programa nga Sentro. Sentro, then ang aton XFM na Nationwide News. Then dire nang aton of course nga Secret of Health Nationwide and then ang aton nga X-rated. Pagasundan ni dayon X ni X-rated si ka vocal kag si Sexy D. Si Mami G pag alas 2 to alas 4 extra drive. So, si katropang James King naman ang aton na para sa programa naton nga alas 6 to alas 8 sa gabi. Well, and then phone pal, no? Mga katropa nato sa Kabankalan, sa Gay, maayong gabi sa inyo tanan. Tanan nga managtutok, tanan nga mga padayang nga nagahulog. Hulog lang katropa, basi kamo naman si Nanay ano, gagamit gid si Nanay Leticia galing ang number ya daw nakita ko na na-meet ko na siya one time mga katropa. Kadua niya na ni I guess second tong last time niya, second or third, no? Ano nakita sa mo, ika 18th, no? Kung wala ko nagsala, no? Para sa itong weekly draw, sa chance ng magdawag siyang 3,000 pesos, mga katropa. Sobra'y sulat ang kompleto ng pangalan, address, no? Contact number, kikpirmahan. Sa sulod ng inyong proof of purchase, Santon Plus Gold, manini, sa kabanig. Santon Plus or Premium D3 Softgel Capsule sa kabanig. Ang aton nga, ang Turbo Dieter Supplement, kaglimang sachets ang Santon Gold Coffee Mix, katropa. Walang nakasimple. Hulog dayon diri sa XFM station, diri sa Earth Street, Barangay Takulig. Bukod dito sa May Lizares, sa ato nga, a Yes to Health Store. Para sa chance sa magdaog, sa hanggang 3,000 pesos weekly. Sa Grand Row, may 50,000, may 30,000, may 20,000. Kag, of course, tag 5,000 para sa ato consolation prizes. Inigiladulong sa inyo mga katropa sa Santon, and of course, XFM 103.9. Good evening sa inyo tanan. Mailang pagpanyapo no, mailang pagpahuway gikan sa bilog adlaw nga obrahan. Kagi ka naman sa bilog adlaw nga pagpamati sa inyo katropa station, no. Ini si katropang James King kag giniang extra
0: extra service.

0: Exciting, bro.
1: Nababayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
2: Sa XFM
1: Cebu. XFM Bacolod. Sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9.
3: Yes!
4: The Secrets of Health.
5: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Nocleo.
6: Yes, Sir Josil. Itungod may mga imbalances kita sa sulod.
5: Okay.
6: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunod nga panimalay.
4: The Secrets of Health.
5: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta Nocleo nga waysang instant solution.
6: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
5: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang nasa guwa mo. Dili mo blame chin yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
6: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Kasi diin lang mangin toxic ang environment sini nga kung padalman tagit, hindi mo manabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
7: Sunthon Plus Gold.
6: Ang Sunthon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse ta anay, makapulo pa minsar ta na makarelax ta.
4: The Secrets of Health.
6: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
5: Short-tempered ikaw.
6: Yes, so.
7: Sunthon Plus Gold.
6: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Sunthon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sini nga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
4: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa nga ton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalainlain nga balatian. Lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kun hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kun hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo yung ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina hindi tayo na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gidya magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uli.
6: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver pag inaubos ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungo sa ingredients ni nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na
7: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFM RR permit number 0098 series of 2026
11: XFM 103.9.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
13: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
0: Come on, guys. Centro. Come sa bullseye.
2: Department of

0: Bukol Plus Cold.
1: Ito nga pala, sir, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Cold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santon Plus Cold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Cold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santon Vitamin C! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santon Vitamin C at Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
0: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
0: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyo magkaan.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
11: Exciting!
12: Exciting!
13: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
14: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
15: Arena Plus Sportsbook.
16: Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
17: Nga, XFM, kid, how?
18: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
17: Nga, XFM, kid.
18: Ay, nanyang music, ah.
16: Wala sang konkretong sapat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
17: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
17: Nga, XFM, gid how?
19: Timo!
16: XFM 103.9.

0: ko si Naldo. Pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,

0: binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
4: Go! Let's get it!
3: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
4: Uh-huh.
3: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
5: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon.

tropa. Yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa buwan mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: buwan. Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: X FM.

0: nangyari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Takumi na nga po. Salamat sa Sis Dating. Tatlo pa lang kami sis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng

0: Bato.
1: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika. Woo!

0: Do operatik singer. Do re mi. Hindi mo na. Do re mi. Nagkanding gulpi ba?
1: Hi everybody, it's Tuesday, right?
0: Right.
1: July?
0: July 7, 20, and 26.
1: Sabi ko, July panulay.
0: Hindi mo.
1: July
0: 7,
1: 2000?
0: 26.
1: And what day?
0: It's a Tuesday.
1: Are you sure?
0: Very, very sure.
1: Ah, sa bagay, kayo may palatandaan sa nag-umpisa na nga daan ng OJT Martes.
0: Nan.
1: Sino gusto mo sa ilang tatlo?
0: Of course, ang lalaki.
1: Di wala pa man tumaundan, kabata pa man sa ito. Nga, nga mo nang gusto mo, mga maniwang kag mataas.
0: Ang mga tutula. Alam mo na ako no bone marrow.
1: Toon?
0: Yes.
1: Hindi kolesterol?
0: Ha?
1: Hindi kolesterol?
0: Sa bone marrow, tana yan.
1: Pero nadugangan, gina nga mo na kolesterol kay ina sing pagpanyaga. Kay birthday.
0: Yes.
1: Ano subong? Birthday subong ni ano, dahil lang kita. Kaya ready akong lista kay na mo. Halin ni kay Ma'am Kicks, mga katropa. Happy birthday gali sa iyang uniko iho.
0: The Michael ba lang?
1: Oo, nga mo? Si Sir Normain Malondo Vasquez.
0: Yan.
1: Ah, nag-isano niya bata. Lucky, no? Oo, bata ni ano, ni Ma'am Kicks Malundo, ang tag-iyasang Kicks Lutong Bahay.
0: Yes.
1: Namit sa chicharon ni Padalaya Panyaga, no?
0: Oh, yes, kaya namit mo sa pansit.
1: Kagdinuguan.
0: Of course. Ayun doon namin, amang ko sang ilang ano, nga...
1: Ano namin yan, kuya, nagdulong kay ina?
0: Ah, amo man. At siya man ang nagserve sa ako sa balbakuwa.
1: Kanamit ko diya kay Jerone. Naman si Jerone itong ala, nagdulong mo.
0: Yes.
1: Oh, kanamit siya, no?
0: Oo.
1: Oo, daw ano nagit siya. Dulos siya ang nagit siya, yan, no?
0: Daw si ano siya.
1: Charot lang, charot lang.
0: Daw si Bea Alonso kung katalikod.
1: Magatubang?
0: Ay, ang bot.
1: Daw si?
0: Never mind. A joke lang.
1: Kailangan lang na yamon niya. Ma'am Kik, salamat gid. Natilawan gid na mo ng imong nga manamit nga ano.
0: Nga luto.
1: Kagsalewa, happy birthday kay Normain Malondo Vasquez. Happy, happy birthday once again. Magapalag na ang programa nga.
0: Phone pal.
1: Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
0: Kagkatropang Dolphy Langka.
1: Guwapo na LL pa.
0: Bigala na Tamsi pa.
1: Live kita mabatian sa tanan nga XFM Radio Station Region Wide. Mabatian kita sa Negros Island Region and Panay Island 103.9 sa Bacolod. Upod ta si katropang
0: Katropang Chris.
1: Correct. Sa Kabankalan naman, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
0: of course, my beloved Papa Rudel.
1: Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
0: my financer Baby Ron.
1: Correct. Sa San Carlos, mabatian kita sa XFM San Carlos 98.9 with katropang
0: ang apo ni Andres Bonifacio.
1: Si?
0: Supremo!
1: Sa Sagay, mabatian kita sa 87.5 XFM Sagay, kag sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
0: Alec
1: John Ray.
0: Oh, isa pa lang ha.
1: Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
0: Noel.
1: Noel.
0: Dua.
1: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
0: siyempre Noel.
1: Correct. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Kuya Jay.
1: Correct. Kila mo sala?
0: Dua.
1: Wrong. Pilay mo sa la.
0: Sakon sa la. Sakon sa la. Sakon sa kundakong.
1: Ang phone pala programa, ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
0: Tindog. Tindog pa.

0: Claus, Herbal Soap.
1: Okay, Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santum Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santum Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin.
0: Santum Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Sanson Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.

0: Regresa po ang palagang programa po dyan, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Kinatulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kagkula dyan. Sa mga gusto magwapa, kagwapo, makakapi ka na. Healthy ka pa!
1: Kinatulong man sa aton sa Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga tumor, cyst, kag, of course, bukol-bukol.
0: Ang tanang Yes All Products, si Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Bo, nakakadlaw man si mo si Ma'am Kik sa Malundo ba?
1: Thank you, Ma'am.
0: Daw mo gindi ang pag-ubos sa iya nga mga baho-baho nga sudan ipadala sa ato.
1: Ay, yeah.
0: Ma'am, kakaon kami. Wala, ma'am, sa mga salin lang ang pagkaon man, ma'am.
1: Yes, ma'am. Labi na kayo may tuluan.
0: Kaarap lang hindi maubos, ma'am.
1: Oo, ma'am.
0: Okay, padala lang din sa amon, ma'am. Lapitay malanda. Sa mga gusto mag-join, pwede ka mga tawag sa XFM call and text line.
1: 0912-007-6793.
0: 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hi kay Mary Jean Sayo, Sweet Dalen, John Perales II. Shout out sa ex ko. Salamat kay nakamove on na gidman ko.
1: Wow, ha? Talaga?

0: ano-ano nga mga phobia ang imo na balaan do man? Anong tawag gani na sang ano, phobia sang fear of heights gani?
1: Ha?
0: Ano nang tawag siya na?
1: Fear of heights?
0: Oo, ano nang phobia?
1: Capital high.
0: Seryoso ba? Ano ang mga pobya mo na balaan?
1: Ay, kabalo ka na gidlang ang wala. Kuy, kapamati. Basta science. Yeah.
0: Ah, okay. Ang mga damang anong tawag si naman? Ano ang kuhadlo ka sa damang? Ano ang mga pobya?
1: Damang kamang?
0: Damang gamang pobya mo na.
1: Yes.
0: Ang hadlok yaya mag-asawa, anong tawag sila nga pobya?
1: Ate, amo sa'yo ang ginatawag nga takot sa.
0: Takot sa pobya.
1: Takot sa asawa.
0: Hindi asala na ya.
1: Ano mang gali?
0: Ang may mga pobya nga mag-asawa, ang pobya na ginatawag, ang meaning sina ano, gamophobia.
1: Nga aman.
0: Mga sawa ka, hindi gamuhaw?
1: Kung sa bagay. Ang managan ng vanilla, kung nga pila ka ring ang mabaton mo kung may asawa o kung bana.
0: Ay, hindi na mag-explica raw. Lagi may nabalang. Ibig sa isa ka pobya.
1: Ay, wae. Kung manang isang pobya nga
0: na. Pamanggo ko si mo, fear of heights. Ang sabat mo, Capitol Heights.
1: Hey, hindi insakto, ha?
0: Dama ka naging dyan na balaan yan, no? May caller to sa line number 2. Good evening!
1: Hello, caller.
0: Ay, good evening. Pangalan?
2: Si Apple Troy, ah.
0: Si?
2: Apple.
0: Si Apple.
1: Apollo, kadyang ngalan mo?
0: Oo. Anong problema? Anong problema, Apple?
2: Nagtawag ko liwat sa mga Troy, ah.
0: Kay, may pabalo ka nga may nakuha ka na, tsakto?
2: Wala ni Troy, wala. Kumagano nang tawag ko liwat.
0: Ano ang tawag sang pobya nga mamuyayaw ka, Dol?
1: Ha?
0: Ano nga tayo? Ang pobya na ako mamuyayaw ka gani?
1: Lilang tissues.
0: Wrong.
1: Ano man?
0: Iyo di pobya. Wala ka pa dyan po? May nakuha Apple sa dugay mo intrahan na i-disamon?
2: Troy?
0: Wala ka pa dyan po? May nakuha?
2: Wala gid may gatawag sa akong Troy, mga tigulang abi may ara.
0: Wala ko nung may gatawag pero may tigulang may ara.
1: Okay, patalamati na lang ng tigulang.
0: Taga din ka, Apple.
2: Lagi na pa na hubin-hubin lang pa ni Troy.
0: Pamati, bala taga din ka.
2: Taga Balasan, Troy, ah.
0: Balasan, Iloilo. Ano to ang imo nga gin plastar sang pagpangita mo, ah? Nagligad? Ano na pangita mo si isa kababayi?
2: Ano lang ah. Purma lang ah.
0: Eh?
1: Amo lang ah wala. May ga-text eh mo. Kung may ga-tawag. Kahit purma lang eh mo. Ang ginapangita.
0: Sala ka na dayon.
1: Mugin.
0: Liwata, liwata. Ang ginapangita mo. Laina naman. Kay purma. Wala. May ga-text.
2: Ang Joker, Troy, ah. Ang Joker lang ah.
0: Dugang, ipagid ah. Kaya wala ka man buot. Mangita. Sing uyam man. Dugangi, pagit mo na, taro naman, mala.
2: Wala, huya.
0: Na, gamat-amat na. Sige, apa. Sige, apa. Ano pagit?
2: Ang hindi dalok.
0: Sala na naman sa hindi dalok.
1: Basta hindi dalok kayo mag-share sa iya nga kaugalingon.
0: Dapat dalok, dalok. Dugangi, dugangi.
2: Ang tanda man, ano, Troy, ah.
0: Mag?
2: Ang tanda mag-lollipop ah.
0: Now!
1: Wow! Hindi ka sa ako now?
0: Ang pamangkot, may arag iman tanda mag-lollipop. Ang pamangkot, ang imo lollipop. May kalunggo, wala. Kaya ila bala gusto lollipopon ang may bulitas.
1: Amukin!
0: Imo kalunggo bulitas.
2: Wala imo bulitas, Troy.
0: Ha?
2: Wala bulitas, pero suwan na ba?
0: Ah, hindi kami pati.
1: Pero may kalunggo?
0: May kalunggo.
1: Sabat! Ay, nauya sa mag-ako,
2: oh. Troy!
1: Ano?
2: Kutso ang laba. Ano ba ko? For Lego.
0: Lipay ka na na. Lipay ka na na. Ano mala na? Common mala na kataman?
1: Eh, picture ba ikaw isend sa amon, be? Ang, kaya mapatay ko?
0: Ang sa akon gani, pwede ni matampuyong si mo kay daw baseball bat. Ocho lang laba, imo amon baseball bat.
1: Oh, niya. Kay mano ka da?
0: Eh? Oh. Teh, mabato?
1: May paman pala ang gloves.
0: Kita ka na sa
2: mga
0: kita ka na Paul, mabati wala Paul. Oh, ang itlog kita mo ng bula ka saker.
2: Oo.
0: Na mo na duha ka bilog.
1: Dasa ang bata ra sa tunga.
0: Eh, masugid ka ba na? Patas taas sa sugid?
1: Get in ikal pa da.
2: Lakon, Troy. Hindi na sa tinikal, Troy. Hindi na nadala si Medo. Sa kagantang na bugas.
0: Ah, isa lang.
1: Na
0: isa lang kagantang imo.
1: Ang mugid siya.
0: Ang akon, madala na. Isa katadyaw, may tubig dala.
1: May galangoy pangakatao.
0: Gusto mo sa gubanta pa ka.
1: Dinadyaw na iya. Pero may paman niya katao.
2: Kung kagan, hanggang ni Troy, katatlo sa kabisis na panilaok.
1: Aba, katatlo lang imo.
0: Ang amon niya unlimited, gadya iya tuturaok. Asa nga magkalautod ang alangala ka manok magtukturaok. Eh, ano pagid?
2: Wala na akong sagot, Troy.
1: So, gito na blakaroon ka eh.
0: Mahadinikal ka pa ha. Abi mo kung kami, hindi kami mga buwaon ha. Sige na, pilang edad sa mabahe pangita mo?
2: Ginapangita ko sa isa kababae, Troy. Ano lang ha? Ang mabuot.
0: Hindi ka
1: wala na. Wala na.
0: Ano ha?
1: Ginislan mo naman.
0: Ibalik yan naman. Luwata.
2: Tapos, ang wala huya.
0: Na, mga
2: kabalo maglulipap.
0: Na.
1: Nan.
2: Kabalo mag-helicopter.
0: Na! Number dahi, number.
2: Ano lang, Andrea, edad? 29, 27
0: ah. Baliktad ba?
1: Gababata ba?
0: Oh, number mo,
2: 09? 0991
0: 868 7130. Lewat abe, number mo be?
1: Sige
0: be, amon niya?
1: Oh.
0: Number mo biliwat?
2: 0991-868-7130.
0: Isa na lang ba? Pero daw hindi pa klaro eh. Isa pa. 09?
2: Grabe naman na, Troy.
0: Agi na pagkusuhan ka na gani. Mariklamo ka pa.
1: Sige na, diwata.
0: Diwata.
2: 0991-868-7130.
1: Oh, te, lipay ka na.
0: Okay na?
2: Pwede ka request, Troy.
0: Ay, abusar gini. Muya ya.
1: Ano request mo?
2: Sige, wala, Troy. Napamatay kami sa radio, bro.
0: Oh, ano request mo?
2: Wonderful tonight, Troy.
1: Gwapo mo na. May ano? Well, lain gali ang tunos ang wonderful tonight ni Damon.
0: Ano na sa mong tunos ang wonderful tonight?
1: Isang gabing matahimik.
0: May nag-uul-ul sa kilid.
2: Ayaw po si Imo. Ano
0: tunong mo ya, be?
2: Isang gabing malungkot.
1: May nagaili.
0: Isang gabing malungkot dahil may nag-ili. Ili? Apollo?
2: Gabi na malungkot na walang katabi.
0: Hindi, sala, gani. Arisog po niyo. Isang gabing malungkot
1: kay may nagaili.
2: Tama na, kasi mag-ulan.
1: May nagaili?
0: May nagaili?
1: May nagaili-ili? Hindi yung
2: uyawa. Nahuyaan ako, Troya.
0: Bye-bye! Isang gabing malungkot.
1: Dahil may nagaili?
0: Hindi ah. Dahil may nagaturutot.
1: Oh, correct.
0: Pa? Oh. Isang gabing malungkot.
1: Dahil may nagaturutot.
0: Hindi, sala. May nagaili?
1: Ili-ili.
0: Abalik pang phone pal with katropang Troy Tisoy
1: and katropang Don Bilangka
0: ining XFM katropa mo
1: exciting
0: ngayong gabi kay Migo Com.

0: Olamang Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Santhon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Woo!

0: 13 minutes after 10 and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited.
0: Perdi ka kayo dyan po nila. Padayan kita sa phone pala programa, ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa itong immune system with Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Ara man ang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione at collagen para sa gusto magwapo ka, guwapa.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Paano mag-intra sa amon nga programa? Tawag lang sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Check ta ang line number 2. Mayong gabi.
2: Hello, Sir Troy and Katropang
1: Toltri.
2: Good evening.
1: Good evening.
0: Dumayong intro ta. Pangalan, pakilala na, pakilala.
2: Si Katropang Rinan Banson sang Banate, Iloilo na yan.
0: Banate!
1: Banat!
0: Te! Banat, mga ate!
2: Wala, medyo pahambal na kuno. Hindi man ako ating taga-Banate. Pero ate lang ang batahan.
0: Ah, amo na gali. Pero tawo mo na sa Japon, taga Banate, di ba?
2: Yan naman ako, tawo mo sa Japon.
0: Ang pamangkot kung ikaw, tawo ka bala.
2: Mayroon mong na tawo, pero mayroon mong na tapas batakal.
0: Tawo kung tayho.
2: Tawo, simple
0: siya. Kung tayho.
1: Gani man.
0: Half tawo, half?
1: Half kabayo.
0: Kabalo ka, no?
1: Yes.
0: Gulang-gulang nang gigilian
1: mo. Malay, pagaling mo.
0: Maihibalo man siya, no?
1: Oo.
0: Lang-lang, lasa pero bright siya gali, no? Amo na rinan, nga hindi kagid mag-alang-alang sa amon subong gabi. Dapat, imuad mo ng kinanglan mo sa amon subong.
2: Araw-araw ko niyo.
0: Hindi ka, ha?
1: Hindi ka?
0: Kita puso na nang ato nang isuryahan na kung hindi ka.
1: Amo gen.
2: Bo araw hindi man. Tawagan ko tigay sumpre. Gusto ko sa mga nagaturo ba mo. Kapag pag-bong ako na pag mo masahe sir Clement.
0: Oo, nakapoy ka sa pagmamasahe.
1: So isa lang ka sa bat ha?
0: Ara.
1: Sa pamangkot nga ini. Handa ka ba lang nga balbalon?
2: Sumpre.
0: O tuwad.
1: Balbal, kaya Noton.
0: Nakapanya po na si Rinan?
2: Nakapan na Sir Troy. Ako po daan fried chicken, Sir Troy.
0: Wow! Fried chicken. Unang kagat, hari na lahat.
2: Dama, dama.
0: Dawala na kiti unod sa mong fried chicken, no?
1: Gani man.
0: Puros na tanan harina.
1: Harina.
0: Oo.
1: Dapat pinadagaan ka chicken cubes eh.
0: May chicken cubes na ginabutang ha?
1: Ang iban.
0: Chicken na gani, may cubes pag it.
1: Correct.
0: Si Soninguro.
1: Di amo na gani, ang chicken cubes na bala.
0: Wala yan, ginabutang ang chicken cubes. Kaya nga ha?
1: Nga man.
0: Ang chicken... Chicken na nasa ngadaan ka
1: lang. Wala, kadaan.
0: So dapat kung chicken cubes, para chicken cubes, kung chicken ang imong pritohon, ang pinakanami da ibutang, pork cubes. Nga, ano ato ni Suryan sa mga gabi rin nante?
2: Mati sa subong pritroy, kung mag-share subong pritroy, kung galing nga, nga ako na uyang Sir Troy, doon ko pangalangalan sa akong Sir Troy Subong.
1: Nga man.
2: Eh, bilang mo, anniversary naman sa September, ti hindi ko siya maglukot niya tatuan ko sa salila Sir Troy.
0: Ti kay balaan niya man sitwasyon mo, wala nga naman na makadto ka itong ambisan hindi kita.
2: Kaya ito yung naraman ko, ano Sir Troy mo, naraman ko upod, bala o man ang iyong upod ko Sir Troy.
0: Amo na gani ang ginapaintindi ko. Hindi iya na gusto nga may ara upod ikaw. Gusto niya nga ikaw lang gid ang makadtuto kay para makasulo-sulo ka mo kung mag-birthday siya. Tapos, kung ano gani ang balya, pati halang bala kay para na si Imo. Ikaw to karon isa, maglakat-lakat ka kung mabungguan ka na karon.
1: Amogid!
0: Di kundi, goodbye Philippines ka, Gid, Rinante. So, unta to nyo na lang ng inyong relasyon. Nga nga mamroblema ka pamanday man. Dol?
1: Depende yan sa iya eh.
0: Oo ah. Pagusto, maraming?
2: Maraan.
0: Pag-ayaw?
2: Maraming dahilan.
1: Hindi ako kabalo ka manggali.
0: Pero feeling mo hindi agad gusto nga makato ka to sila balay?
2: Sabanta ko kung sertroy mo, mga mga kayo dugat ng tuwa, tuwa sa sertroy mo.
0: Nga nga may daw daw, hindi ka pa sure. Base kung imo lang ni version na mo nabatian.
2: Pang duwa sa nga,
0: hindi ka katupakan doon.
1: Oh, kung base, maginatago man sa imo.
0: Ang imo nubya, same man sa imo, o kung makakita to yung imo nubya?
2: Partially, sertroy, partially.
0: Ah, may makita, gali. Upod man ka mo sa obra?
2: Hindi, layo sa sertroy, long distance relationship kami sertroy.
0: Din ang lugar niya, ho?
2: Tira mo sa Iloilo, sa Tubungan, travel sa Iloilo.
0: Di ano kalayo sa nasang Tubungan, kagbanati man?
1: Gani man?
0: Long distance na nasa imo?
2: Long distance na Japan?
0: Hindi, nasala na ya. Sala na yung term man long distance. Dapat far distance. Dor?
1: Naglain pa.
0: Naman!
1: Mas mayo-mayo na lang na ang long
0: kisa sa far?
1: Oo, eh.
0: Oh, tika, hindi siya kakita. So, far distance.
1: Ha?
0: Hindi siya kakita.
1: Gani?
0: Far distance. Mas layo pag ito sa long.
1: Ako? Ay! Amo na gani nga sa ring ko na mas mayo na lang ang long.
0: Sa long, i-applicable lang sa mga makita.
1: Yes.
0: Siya kaya hindi siya kakita. Ay, si, siyempre,
1: far distance.
0: Totally blind siya mo. So, far distance.
2: May mga humukoy mo sinangat pang bananon. Pero kung di yung pagbatunan, depende na rin mo.
0: Kaya muna, gani, ambal ko si imo. Kung seryoso gyaman sa relasyon nyo, kaya nga, kung ano man ang imo sitwasyon, kag ano man ang imo ginakagyan sa imo kabuhi,
1: batuno niya
0: gid ka biskan ano ka pa man, biskan ano pang pangambal namon, kung tayo ka man half tawo half kabayo, kag kung palangga niya kakagumpara gid ka mo sa isa kag isa, batuno niya gid ka na, kag hindi yan napagidalok sa imo nga makadto ka to sa ila balay. May ara gid yo. Makadto sila bala. May pus nga gid ya.
1: Ate na ba matog? Ana gid man nga tayo ka.
0: Pero
2: katropang gulpo.
0: Sansan o ka lang nagano? Sansan o ka lang nagaha sa iya nga madukaw sa Tubungan?
2: Dugan na tertrya lang sang
0: pila na ka mo katuwa? Ay, MU lang gali. Hindi,
1: nag-MU, MU mo lang ka mo gali.
0: Hindi pa ka muya. Hindi pa ka muya gali. Ano? Alright. Matibla na yung Rinan. Rinan, matibla na yung bla. Ang imo nga ginambal, MU pa lang ka muya gali. Hindi sila nga officially nga nangin ka mo. Tsakto? Nag-official lagi ka mo nga nag I love you to na ka mga duwa?
2: Oo, oh,
0: that's right. Ano ka tuod? Isensa ako number niya kami Soriana, itapat ah. Hari na lang ko ah. Kay ka one-sided man si Imo. Kaya sa amo naman niya, hindi na mo nabatian
1: ang side sa babae.
0: O, gaya kami number niya, kay kami na lang mga luyag sa iya. Ako, kami mga luyag. Kami gali matawag. Para may Soriana, itapat. Bill?
2: Up there.
0: Sige. Soriana na ya. Lang up there, ha. Lang kita. Pwede mo naman, bal. Ka off the air na, zero. Okay? Okay? Okay. Ngalan niya ni?
3: Bow. Bow, ah.
0: Basi imit lang mo, Dolph. Hindi mo imit lang, Dolph.
3: Gani.
0: Oh, dahil lang kita, dahil lang kita. Tawagan ko sa buong gabi. Bugtaw pa ni? May... May makita pa ni siya ayan sa buong gabi? May harap pa
2: man
0: ah. May tawagan ko, ah.
2: Okay, okay.
0: Tawagan ko, ah. Kay kami ang mapatunga sa inyo kapag palanggan. Kay kanugo naman lang na nga. Hindi ta na pagtigayunon. Wala na problema nyo nga. Hindi ka mo, hindi ka kakadto sa ila lugar. Makadto ta to, ah. Kalapit sa tubungan.
3: Gani, eh.
0: Diba? Napit na, ah. Malakat lang na gani, eh. Palakat ko ni kay Dolpe ang tubungan kag ang amba nati. Parang balaan niya kung ano kalayo.
1: Ring. Bro, basta may tuyo. Kaya kung nuya, lapit lang na.
0: Hi, good evening. Hello, good evening.
1: Hello?
0: Hello? Mayong gabi. Hi, si CJ gali ah. Mayong gabi, ma'am. Musta ka na? Hello, ma'am. May gabi.
1: Hello?
4: Mano ka mo?
0: May kinanglan lang ko, ma'am. Okay lang makasinabad sa buong gabi. May nag-request ni Samon nga gusto niya ka maka-istorya. Okay lang sa imo? Hello?
1: Hello, ma'am?
0: Hello? Hello? Hello, ma'am. Mayong gabi.
1: Ma'am?
0: Ma'am? Ang balat sa bala na nagpanawag kami, nagsabat na siya, tapos hindi siya mag-istorya. Namunuktoran mo nga, Monstyle?
2: Oo, kertry. Ang better ko na.
0: I-prank call, tani, namun ba? Galing kayo, daw hindi man siya, daw hindi man siya magbato. Basi, pwede mo siya mateksan nga. Pero gateksan na ikaw mo sa bong?
2: Oo, kertry.
0: Pero okay man ka mo kung manawag ka siya?
2: Okay man. Oh. Wala man problema.
0: Balisan na birthday niya? Sini nga July 12 o kung September 12?
2: September 12.
0: Hindi, namin ko sino ang ma-birthday. Ikaw ang ma-birthday o kung siya?
2: Siya.
0: Saan o birthday niya?
2: September 12.
0: Kadugay pa man gali.
3: Gani?
0: July palang galing subong.
3: Dua pa ka bulan.
0: Naproblemahan mo na nga dugay-dugay pagali. September, abi ko gani. Kung ikaw mo birthday, amo na ang regalo. Yasi mo nga makatuon niya ka to sa balay nila sa tubungan. Hindi?
2: Yeah, hindi. Birthday, surprise. September, September.
0: Ikaw bala, Rinante. Bala, advance ka gin mag-isip. Anong ginadali mo man September pagani?
3: Gani man.
0: Malain gina babae si imo kay kaapurado si imo, pre. Gaan mo ginayat time ang mga babae yang makapinsar, makapanumdom kung insakto gid man ang iyang desisyon nga pakatuon ka to sa ila balay kay pamati bla na bla. Pakatuon ka to sa ila balay kay abot sa nangadaan ni uyabon mo nga sa birthday niya, siyempre may irigalo ka gid sa iya. Nan, abot ko na plano mo, pre. Di ba rin, ante?
2: Oo, kusin
0: tayo. Ate? Ikaw may problema, di pre. Hindi ang babae, pre. Sakto, hindi.
2: May tama, sir.
0: Ate? Extra na. Nabalaan ko na.
3: Gani man.
0: Extra, extra.
2: Magot lang ko, sir. Gano, sir.
0: Sige, greet na din. Extra, ha. Ang namin-naming extra, ha.
2: Yeah.
0: Go.
2: Pero, request ko lang ang muntin sa sir. Gano, mati ko, kaya.
0: Anong title, ah?
2: You are my sunshine by Moira Bellatore.
0: Oh!
1: try. Ito pang Domingo man na. You're my sunshine. My only sunshine.
0: Amo na? Si Stevie Wonder? Stevie Wonder?
1: Pwede man.
0: Oh, you are my sunshine.
2: Ito ko may ralang kung nga person to try.
0: Ha?
2: Kay Moira lang, a person.
0: Ah, pagusto lang
1: kay,
0: kami.
1: Kay Moira.
0: Pagusto lang kami kung ano play na mo niya yan. Ikaw ga-request. Ikaw adjust eh.
2: Ang
0: mga dya. Sige.
2: Sige. Try mo naman sa inyo. Kadawa mo yung gabi. Ng course sa atin. Try mo tayo pala matisang. Except answer teams. Ng course kay Rino. Rino yung Ryan Roston. Pinagin mo lang yung sa. Kay Jim Jim. Kachichi. Kadibuan ka lang yung drive sa kuton. Kasi tinang-tinang niya nagatang matisang. Sa except M Philippines. Ang inyong programang Pondpal with Petropang Troy, Tisoy, and Petropang, Don Filonga, Rosal Fang, Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, Vision Express, Premium D3, kapag sa wala na lang itong karo-uri nga nilang, magkamit na sa Turbo de Paris Supplement for Men. Ang wala na kulang ng ugat, pakunagon niya, magkamit na sa Turbo de Paris Supplement for Men, available sa Year to Health Incorporated. Pag sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Inagod lamang sa katropang sinanggay phone para sa XFM Philippines. Exciting XFM News.
0: Reynan.
2: Thank you, bye-bye.
0: Reynan.
2: Ano, Sir Troy?
0: Maro-maro kayo ng bulag, no?
1: Ano ka itong karo, gadya?
0: Itong karo.
2: Hindi lang, no? Kaya mo, Sir Troy. Kumano ko lang ang mga wala nag-aulag ng ugat. Kamag-survey sila pa ulang ako ngayon, Sir Troy.
0: Wow!
1: Wala mo nakatilaw ka man.
2: Kumano pa lang,
1: manog pa lang ako, no?
0: Manog pa lang. Sige, ah. Ari na naka-ready ng imong You Are My Sunshine ni Moira. Lamat, Renan. May gabi. Hello.
2: Bye-bye.
5: Troy, Tisoy. Troy.

0: kalahat ng training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palanakin na gatip mo kung mula isang Sister Pain para diro-diritso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial.

0: kag antifungal. Para always looking young and fresh, Maglare Skin Herbal Soap with Glow to Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Supple
2: Plus Gold. Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Michelle ang kaibigan po na uminom siya ng Santong Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santong Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Ga pinabuang kita ya semua kami. Balik na sa programa nga
1: Kunpal.
0: Opo nyo ka tropang Troy Tisoy.
1: Gag si ka tropang Don Silang ka.
0: Ginadalong na sa inyo sa Premium Deep Free, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kagadulong man sa ito sa Clear Skin Herbal Soap, Kutis Porcelana, Kutis Artista pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. I would like to say good evening to Lorena Daza de la Cruz from Roja City, Capiz, and hi to Z Chu, watching and listening live from Malinao, Aklan.
1: Wow, main gabihan dyan sa kay Mary Ann Chang sa US of A.
0: Mark John de los Reyes, Gatok V, Roel Alpeche, and Gina Purangkay. Pati ka na, Gina Purano, hindi Purangkay. Pero may apelido kayo, Purangkay, Dalpao.
1: Ba, si E, may sup-sup gan, eh. Bala?
0: Si
1: Shamsi.
0: Shamsi.
1: Oo.
0: Sup-sup, giman to, ha?
1: Oo, bala?
0: Ha, tuon?
1: Oo, wala yan na. Ging, ano na siya, ging question na, sa nga tinga, hindi nyo pagpa-islan inyo nga apelido, nyara nga, hapos na langgit nga pa nung dumon.
0: Pang-islan pa, no?
1: Gani.
0: Kay iti mo naman na iyang, ano, iyang family name, right?
1: Yes.
0: Sup-sup.
1: Oo, tawala.
0: S-U-P, S-U-P?
1: S-O-P, S-O-P.
0: Wow, ang favorite mo gid no.
1: Yes. Nag-mission verse para no up.
0: Eh? Oy, dali lang gid bala si Inday. Manugsulod.
1: Inday.
0: Si Inday.
1: Ah, ang bagyo?
0: Hindi, si Inday Sara. Oh, sino man nga Inday? Amo na ba manggot mo sa comment? Na. Sino man nga Inday?
1: Oh, di ba? Oh.
0: Si Inday Sara nagsulod na gid man sa Senado kaina. Correct.
1: Oh.
0: Kani kay lipot-lipot lang iya nga ano, iya statement sa press con kaina. Pero ang halalungan di si Inday, hindi even dong hindi gid man siya magsulod sa aton nga area, pero ang lapnagon niya nga igo sang bagyo kay pinakabaskog sa mga bagyo mo. Hmm. May international name nga. Uy, sa kabalo naman.
1: Bidel siya.
0: May international name nga, Bobby. Sa gusog. Hmm. So, pagsunod sa Philippine Area of Responsibility, Inday ngalan niya. Letter I na tasubong. Kaya di ba ang bagyo sa aton, mas start siya sa letter A, B, C, D,
1: yes, alphabetical.
0: E. No, asa sa letter Z.
1: Mm-hmm.
0: So, muna ang aton nga ano, pangamuyuan nga hindi kita tanto matam-an sang wisik ni Inday sa aton nga area.
1: Eh. Mm-hmm.
0: Kaya kung inkaso nga sumulod giman siya kag kung syempre igoon pag isang habagat kay habagat mm-hmm. tagita subong, di ba? Oo, dira naman na maglulutaw ang mga questionable nga mga flood control project.
1: Yan.
0: Paano na masala ang tubig? Supposedly, kung natapos ang ining project, hindi na tanay mag-awas sa sininga taytay.
1: Kabay pa eh.
0: Oo, hindi tanay mabasa ang imo nga mo.
1: Mobile.
0: Abi mo yan din. Init na mo. Daranol ka nga dahil mo nagnasupunan ko. Para matala kakadlawan din yung mayo.
1: Kagina. Pati Santos dalasa.
0: Amalan ka lagi mo. Hindi kayo magpaano bala. Magpakibot kay klain na iya. Basta daranon ka kung kibuton ka. Daw madula na spirito mo mo.
1: Oo ah.
0: No? Sa ato ng mga katropa nga nagpamati sa mga gabi, bukas na yung mga linya sa telepono. XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: Kag 0915-8311-431 0915-8311-431 Ano-ano nagbida-bida naman si Rubin Padilla kaina? Wala na.
1: Dawala man.
0: Dawala na. Pero yung tsakto man to ang iyang, ano, iyang kausa. Grabe, gidabi ka mga maalam ang mga abogado sa piyakag-piyak na bahin doon. Kaya naging English sila iya.
1: Ti, amo na gani ang salati sa Pilipinas kaya pati constitution ta English.
0: Oo, kaya naka-ano siya, abi naka-base siya sa, ano, sa western country nga aton nga ano
1: nga prostitution
0: hindi ah prostitution
1: prostitution oh correct yeah
0: oh galing kay ara man kita nga mga media nga kita na lang magpaintindi sa aton nga mga tagpalamati.
1: Aw, oh, abi ko yeah. Man ba?
0: Ano?
1: Kita na lang ma-prostitute.
0: Oh, kita na lang ma-ano, mapaintindi. Pero tani, okay man na ang ginopen up ni Ruben Padilla nga maski nang lanon nga magtinagalog na lang bala. Kay para diretso sa tagsa ka mga tawo nga mas hindi gid amo na ka brainy bala nga maintindihan man sa kadadaman kung ano na nang ila nga gina
1: maintindihan man kamasa eh
0: pero galing kay tigin bayran kita gani para sa siniman nga platform nga kita magpaintindi pero depende na nagaling sa angkorman kung ano ang iya nga pag-interpretar sa sina nga pagplastar sang nagapadayon nga
1: impeachment.
0: Wrong.
1: Ano mang gali?
0: Retirement. Sigundi, pati nga itong taglamati sa mga gabi, gilibugi lolo.
1: Correct, yeah.
0: Kay Chakto na yung wrong gali. Ate, ano ka na? Kagi sa ato ng mga katropa nga nagapinabati sa mga gabi, mga utod na tunda nga nagapaurok-urok sa aton nga program. Damo-damo na bala subong nagagululuwa nga nagaprograma na muni nga slot.
1: Nan, kaya sa sunod man ng style.
0: O tuod, yung sunod nila. Mm. Ang balbe ko na ila program.
1: Ay, hindi kuya.
0: Dahil para may awayo naman ta.
1: Ay, hindi kuya.
0: Gusto ko yung mga away, gidya.
1: Gusto ko yung kanya, libre ko yung maglakat sa dalan.
0: Adlo ka libuhan kilid mo?
1: Ha?
0: Adlo ka buhan kilid mo?
1: Depende sa buho.
0: Sa kilid o kung sa likod?
1: Ha?
0: Din mas gusto mo sa kilid, sa likod o buho?
1: Ba, hindi pwede.
0: Kaya kung sa kilid, naya katitira na ang ginabuho.
1: Correct.
0: Katitira. Ang aton nga mga nurses kag doctors nga on duty sa tagsa-tagsa ka mga ospital nga malabutan sang XFM kag phone pal nga programa good evening sa inyo. Gusto niyo magkakwarta? Sa kada Biyernes may 3,000 pesos nga ginapanghatag si Boss Rem sa aton nga nagapadayon nga Santo ni XFM libo-libong pa-premyo. All you have to do baka lang kamo sa mga Yesol products pareho sang isa ka blister o kung isa ka banig sang Santon Gold Capsule, isa ka blister o kung isa ka banig sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister o kung isa ka banig sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Every week you can win 3,000 pesos. All you have to do, i-fill out nyo lang ang white envelope with your complete name, address, contact number, kag pirmahan nyo, kag ihulog sa mga official drop boxes nga naamtang sa XFM station sa Negros kag Panay Island. May pila gani nga premyo sa first prize?
1: First prize is 30,000.
0: Wrong!
1: Sorry. 50,000 pesos. So, grand prize man na yan, 50,000.
0: 50,000. Oh. Amo tong 30,000, yes. I-mention mo. May 20,000, 10,000. Kagpulo talan nga tagpila?
1: 5,000 pesos.
0: Very good! So what are you waiting for? Join na sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Nagapamati ka lang, healthy ka pa kay tungod ng ginainom nyo ang among mga herbal products ginagamit nyo, makakwarta ka pa.
1: Din pa ka mo.
0: Mati na sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

panidikip ng dibdib. Naku, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Hanyong D3. Hanyong D3. Ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Samsung Plus.

0: mga pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 11:15. Nagapamati ka mo sa phone pal. Opo nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Hiling XFM, Katropa mo.
1: Excited.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan magtumar sang Vision X Plus.
1: Kag ginatulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil. Balanyos nga makapadula sang panuhod kag pananalakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy Nationwide. And good evening to Charles, ang naga-idolize sa kay Dolphy Pulverize.
1: Hello, Charles. Good evening.
0: Taga Pabia, Iloilo. Bantog kayo dyan sa Pabia, no? So, hindi ka man taga Iloilo nga.
1: Amo na gani.
0: Nga, bantog kayo sa Pabia man.
1: Sige lang bala.
0: Dito ka gurga pangkuplang ay.
1: Sang una eh. Pero sa
0: speaking of Pabia, may gabi lang sa kontiya. Ay, tita ni Net ni Hones. Ila balay atubang sang entrance ang Pabia National High School.
1: Oh, okay.
0: Oh, vlogger na siya subong.
1: Wow, ah.
0: Oh, tiwag kita data. Magabot lang akon, pakadua. Si Manto siya. Mm-hmm. Pras nga lang si mo ex.
1: Sino nga
0: eh? Ryan. Kapitanan to sa subong. Oh, dugay na kami lakit anay. Last time namon pagkit anay, to napatay ang amon nga ano, amon nga pakaduwa. Indala niya iya Fortuner. Nagkadto kami sa Golden Fields.
1: Wow, kag namon jud.
0: Wala an nagagi lang kami nagkuli oh. Duwa. Nagagi lang ala, di ba? Lapos na to sa Old Airport na, di ba?
1: Oh, sa Singkang.
0: Oh, pagkadto sa Kabankalan. Kay gusto namon kadto pagkikita sa Kabankalan mo. Nihalin kami sa Sagay alas 11 sa gabi. Kaya iti, nagbilar kami. Mm-hmm. Nilabot kami ito sa Bacolod, mga 12:30. Gusto yung pag-idya mo, pakabankalan mo. Ako, hindi ko na kaya mag-drive. Puli na ta. Kaya puli kami. Abot kami sa Sagaylo at mga alauna imidya. Mm-hmm. Di ba? Si Dasing Laga, no?
1: Sabi ko, anak ko. Hindi lang matuga nga.
0: Ah, hindi na. Hindi, wow. Sadiin man ko manugid. Of danay ka mong kadaaga. Manugid to si mo.
1: Amo gani.
0: Oy, tawag ka mo XFM call and text line.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-831-1431. What? 0915-831-1431. Nahidlaw ko ba laki na na euros?
1: Gani, mando wala ang sadya ka panawag, no?
0: Namian siya sa atong radyo.
1: Gani.
0: Yung ginagamit niya vibrator. Itodlohan doon sa mo, di ba?
1: Oh, correct.
0: Di ba ga-vibrate yung mga patuduhan mong radyo?
1: Ah?
0: Ang speaker, di ba ga-vibrate
1: correct,
0: na?
1: Correct, oo.
0: Minimal lang na ang iya nga, ano?
1: Kulang muna, tilawan mo man.
0: Itisting ko kay Mia.
1: Sir Emerson, taga, ina na natin na Rose.
0: Naga, ano na sa iya?
1: Taga na sa?
0: Oh, gaan sa ni Joshua. Approval man
1: thank
0: sir.
1: Thank you, Joshua.
0: Approval man sir Emerson. Nagigamit na ito, di ba, nanawag sa atin last time.
1: Oh.
0: Napabalos ang may radio na siya kuno. Mm. So, di ba, gintudlo ta siya kung anong purpose ng radio? Wala labot nga one band receiver lang siya para malingaw pagid siya. Himuon niya bilang vibrator.
1: Yes.
0: Oh, di ba?
1: Nahuli dyan pero
0: may. Alam ko man lang, imbot mo nga wala kang magaan sing radyo.
1: Saan?
0: Kay?
1: Nga man.
0: Kaya siyempre, nagambalong ko daan nga pwede gamiton vibrator mo.
1: Bisa pong hukumpuan na niya.
0: So, sao mo yun, no?
1: Oo, oh, eh.
0: Kamay ko pala si boss. Lain na naman ang design, boss. Ang pataliwis naman.
1: Wala ka niya pala pagkatuwa na nga kung program.
0: Hindi ka ito kakomo naman lang nag-square pero may ang design sa radyo.
1: Oo, oh, ah. Oo, oh, ah.
0: Pao, buna naman tayo kapapiramid ng taliwis sa punta.
1: Oh. Sir, inang daw pa yung payong. Gidbali.
0: Pa yung payang tapos hining ang sa punta.
1: Yes.
0: Taliwis hindi. Dupol gusto mo, taliwis. Dupol, taliwis.
1: Gusto pa ito ng dupol. sa kandila mo pala na, sir, makita mo tilawibi sa radyo.
0: Ay, yung bot, ah, hindi ka muna makatulog kung gandar na radyo. Patsa yun ang radyo nyo, mababay na kami dugay-dugay. 20 minutes after 11 o'clock, padayin kita sa mga paborito nyo na sunata. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagkapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.

0: 36 minutes after 11 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Ano, ano mo lang baka?
0: Ay, may color pa ta. Ang gabi.
2: Hello?
3: Anong good evening, sir.
0: Anong mayo sa gabi?
3: Mayos ay nakasulod pa ko, sir.
0: Very good.
2: Very good, eh. Kaya nakahabol ka pa.
0: Do, kaduha mo naman yung kagabi nga sa ako ang imo nga tinawag. Ano naman request mo, sir?
3: Sir, well, I'm ready, sir.
0: Ha?
3: I can't say goodbye to you kahit ma-off na kami goodbye.
0: Oo, oh, wow.
2: Wow, I can say
0: David
2: goodbye.
0: David Gates.
2: Si Juan, Helen
0: si Bobby
2: Red.
0: Lee.
2: Helen Reddy.
0: Si Helen.
2: Pero may bago kami na pala nga version sang I Can Say Goodbye.
0: Ano ba?
2: Paalam sa kahapon. na dinulot mo sa akin. Tindi ka na?
3: May Tagalog version. Gali na, sir?
0: Oo. Ay, ang ako na available kanta di. Yes, I'm ready. Helen, ready.
2: Yes, I'm ready.
0: Din gusto mo ang I Can Say Goodbye o kung ang Yes, I'm ready?
3: Sani ang I Can Say Goodbye.
0: Sige, away tamay mo yung momo na yung muli ko. Sige.
3: Ready, nag-advance tani, sir. Ang isa.
2: Oo. May isa pag ina siya black version.
0: Ano nga version?
2: Paalam na.
0: Sir, ikaw ang among ni last caller. Salamat,
2: good. Thank you, good sir.
0: Isa lang na namon, sir, sa kalaha.
3: Wow.
0: Isa lang na naman sa kalaha kay para maprito ng imo request nga I Can Say Goodbye. Thank you, sir. Regards sa mga taga Muliloni.
3: Okay, sir.
2: God bless.
0: Thank you so much sa tanan ng mga tech on duty, sa mga station managers, ang tanan ng XFM radio station sa Negros, kay Panay Island, sa ngalan sa amon CEO, Boss Doc, Rimilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy!
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka!
0: Adios, amigos, amigas!
2: Muchas gracias!
0: Babush! Today's hits and yesterday's favorites. XFM!
4: Exciting! Nga, XFM, kid how?
5: Kaya yung pagbugtaw ko, balita na yun mo.
4: Nga, XFM, kid!
6: Inami ang music, ah!
4: XFM, kid!
6: Ay... Pula ka lang music pagkatapos mugtaw ka. Pula, mayara ko yung mga balita. Pula, so namin pagkatapos mga DJs nila.
7: Wala asang konkreto nga sabat.
8: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply...
4: May how, kid, dapat.
8: Oo, enjoy lang.
4: Nga, XFM, kid, how?
9: Timo!
10: XFM 103.9
11: Santon Plus Gold. Mas pinalaka.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tornyo pa langit, di ba sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang

0: Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
3: Talagang maaasahan.
1: Santone Plus Herbal Oil. System pain.
5: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap salamat sa system pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antay

0: down pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold.

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santo.

0: ang gidaw.
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inanyang music, ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka. Blah, mayarap ka sa mga balita. Blah, so, amin, bigit mga DJs nila. Kanya, blah,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gidhaw.
4: Timo!
3: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Call your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put the plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa anawad na kapagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inomus ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Red Bear. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Mudmi na bad job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang hisog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
11: XFM.
12: Nga XFM kid how?
13: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
12: Nga XFM kid,
14: inami ang music ah.
12: Nga XFM kid.
14: Ay,
15: pura ka lang music magtapos mugtaw ka blam ay arapis mga balita blam sun. Amin kita mga DJ sunela kan.
16: Wala sang konkreto nga sabat.
17: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
12: may how kita pa
17: enjoy lang
12: nga XFM gid how
18: Timo
19: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold.

0: at ni Samu ba ay napakarami. Gamit ng Centrum Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Centrum Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Luilo.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santon Gold Coffee.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nagatay ko akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isa ka pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon. Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
7: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
10: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sila. Badyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: System Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Kay hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid ja.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Nga XFM kid how?
13: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
12: Nga XFM kid?
14: Eh, namiang music ah.
12: Nga XFM kid?
13: Ay,
14: wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blab. May harap kayo sa mga balita blab. So, namin kayo mga DJs nila.
15: Wala sang konkreto nga sabat.
16: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
12: may how kita pa.
16: Enjoy lang.
12: Nga XFM, gidhaw.
17: Tingin mo!
16: XFM.

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe. Siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa Bullseye.

0: 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy.

0: Don Blas Cafe Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
9: Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
12: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
13: XFM Cebu,
14: XFM Bacolod,
15: sa XFM
12: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: XFM.
1: FM.
2: Santon Gold. Live. Testimony.
3: Christine po. Before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas. Santon Plus Gold.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Sister Pain.
8: Ako galisi Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Sansone Gold. Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain gijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa yan rin sa Exciting Pilipinas, mga katropa. Subong yang adlaw sang Miyerkules. Grabe, mga katropa. July 8 na kita, mga katropa, 2026. Nasig sang panahon sa liwata, July 8, 2026. Oh, Miyerkules ka adlaw. And of course, subong adlaw, mga katropa, tidumudam okay sang dapat malbantayan no sa syudad sang Bacolod. Magpatigayon o kung maghatag sang iyayang soka o kung state of the city address ining si Mayor Greg sa taya, mga katropa. Karoon, no, alas tres ya sang hapon. Okay, samtang mga katropa, nagapadayon man ang hearing, no, ining sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Karoon ti ang defense na naman, mga katropa, no, ni Vice President Sara Duterte ang mag-question sa mga witness kahapon kag-evidensya nga gin-present sang late council, mga katropa, kung siyang prosecution. Tisubong adlaw pagit, mga katropa, nagsulod na ang Super Typhoon Inday o kung may international name nga Bavi Dria sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Kung sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Damo kita siyang bantayan, mga katropa. And of course, subong aga, syempre bantayan ni Man! Ang ato niya programa diya sa Exciting Pilipinas. And mga katropa, subong yung aga, syempre, tutok na! Kaya kitang live na live na sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man, mga katropa, ang mabatian na sa inyo mga tagseka radio ara kita sa 96.7 and 103.9. So, ano pa kinahulatin niyo, tutok na! Dari lang, mga katropa, sa XFM Bacolod sa programa nato nga pampukaman ko na aga sa Exciting Pilipinas! Good morning! Siyempre, kaupo din yun si katropang Wendell Balinario. Good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong atanan, mga katropa. And as of 3 a.m., mga katropa, kaginagali, no, tinagsulod na si Super Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility. Kag tisa karong gina-advise ang mga Pilipino, of course, nga ti mag-update kon mag-monitor sang update yung mga katropa gikan sa DOST Pag-asa. Agud mahibaluan naton ining lakat sang panahon kay ti mga katropa ining bagyo kon Super Typhoon Inday, mga katropa. Ang wow, dako-dako ini siya nga klase Super Typhoon, pero hopefully ganin na, mga katropa, kay una naman ginahambal sang DOST Pag-asa hindi ini mag-landfall. Kag hopefully hindi gid man siya mag-landfall, kay do iya-iyawan kita siling, mga katropa, kay ho dako pa siya sa aton nga pungso. Sud kung tuloko na to, no, nga kadakoon, mga katropa. That's why mag-pray man kita, no, nga hindi kita maapektuhan, mga katropa. Hindi man maapektuhan ang ato niya nga mga pamilya naton, na kung mga kakilala naton, kag syempre mga Pilipino, mga katropa, no, sa ato niya nga pungsod.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
7: Wala wala gid ka pre, oy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipinagin?
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin.

0: pagbabalik sa inyo mga racho. Good morning. Good morning. Good morning sa mga katropa natong dira. Amat-amat na bugtaw. Amat-amat ang trahimos. And of course, amat-amat na peligo. Oras natin alas 5:18 na. 5:18 in the morning. And you're still listening here, mga katropa, sa ating programa Exciting Pilipinas. There is XFM Bacolod 96.7 and 103.9. Mga katropa, sa gwa magamatamat na, wagamatamat na ang kalangitan. Pero daw wala pa gid ko aliwalas nga mahalan tao. Daw wala pa nagasana gid. Tapos kan 5:18 na. That's why mga katropa nga ti try niyo man dagwa kag tulot na ang kalangitan. No, kung kamusta ang sitwasyon sa langit kahit nagsulod na gani. Si Tropical Storm o kung Super Typhoon gid siya gani mga katropa. Si Super Typhoon Inday. No? So amat-amat be. Amat-amat. Tuntalantaw. Tunya palibot. So kung yung aga mga katropa, no? July 8, 2026. And of course, good morning sa mga katropa natin din nga nagaupod sa aton nga programa sa Exciting Pilipinas. Good morning sa ilaya ni Lynn Antonio Talde. Good morning. Sa ilaman ni Ma'am Elvira Gilugo. Good morning man. Nagatutok sa aton sa programa natin mga katropa din sa Exciting Pilipinas. Ambal ni Lina Antonio Talde, dire, good morning. Kuno katrapang when ada na siya share and like and gina-greet nilang kuno ang mga campus. Ambal niya. Ay, good morning. Sa kay Mama Kinia Mansiba, good morning man. Ambal niya galantaw siya kuno live subong. Dito ya sa may Barangay Feliz, Felisa, sa may Barangay Felisa, sa may Hacienda Edmar Bacolod City. Ma'am, good morning dire, Mama Kinia, sa inyo ha. Sa may Barangay Felisa, sa may Hacienda Edmar. Kamusta na sa inyo, ma'am? Ang atong issue sa basura, lambot manda sa may Hacienda Edmar, ang ginahambal nilang abaho from Sanitary Landfill. Sa kay Jelwin, good morning, ma'am. Nambal niya, Dana, siya kung share kagang State of the City address ni Mayor Greg Asataya kung naman niya siyang official report naman kung sa isa kalde. Yes, about sa iya naman nga accomplishment. Yes, mga katrapa. Kahit exactly 1 year ago, mga katrapa, nagpungko no, si Bacolod City Mayor Greg Asataya sa iya yung posisyon bilang Bacolod City Mayor. Kagdi karon no, mayaragan isang yung State of the City address. Good yung ihambal nung yung mga accomplishment sa syudad, mga naubra sa syudad sa sulod sing sekatwit. At the same time, kung ano pagiting yung mga plano kag-ubra Honda sa mga sunod pa nga mga tinuig. No? Hambal naman diriya gani sa ato ni Ma'am Shirley Arevalo. Good morning, katropa. Wala diriya klase sa amon sa Kabangkalan. Uy, sana all. Yun mga kakilis si Ma'am Shirley kung nga wala klase sa ila sa Kabangkalan pero wala pa siya nagka-reply. Sa kay Rodney Diaz, kay nang Rizal Diaz. Ano, good morning sa tiyo Nunoy Dira. Good morning kay Tabibe sa ila ni Boktoy ni Orak. Good morning! Sa kay Nini sa Gumalian, good morning man, mayong aga, good. Sa kay Sir RV Chris Casiris, good morning man. Good morning sa inyo, tanan sa mga miyembros ng aton pagidya nga class. Aton katropang listeners and solid supporters, good morning sa inyo. Sa mga miyembros ng aton man nga Mom's Chapter, Dariya sa syudad sa Bacolod, good morning. Kay Luella De La Torre, good morning man. Ambal niya, good morning katropa, mangkot lang, mayok. May klase man bala sa Bacolod, no, ambal niya. Mga katropa, as of today, no, sa aton din rin, ano ko, doon kahapon, mga katropa, wala, abi, naka, ano no, naka, announce ang city nga wala sang klase mga katropa. So we assume nga may klase kay wala man nagpost no ini ang nasambit yang official Facebook page sang syudad kung may klase wala o kon wala. Pero nahibaluan na natin yung mga katropa katingat isa karon sa hapon ni kansela ang obra no sa Bacolod City Hall tungod ya sang State of the City address ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya. So far, wala sang ano pa cancellation of classes. Well, siya la, no, ulat-ulat na to, no, kung may ara, gilman wala sang cancellation class. Kaya ti, bagyo, pero so far, do, wala, hindi man kita malabian gidere. Eh. Hopefully, hindi gidman siya maglabay. Mga katrapa. So, ano lang ha, stay updated lang mga katrapa. Agod yung mahatag. Kumadulong natin sa inyong mga pinaka-latest yung information na gikan niya dari sa syudad sa Bacolod. Kakaoras natin, alas 5.22 na! Alas 5.22 na kada, siguro. Alas 5.23 na gani, gani. Anyways, ha, mga katropa, aryo, mga papa-good vibes naman, subong yang aga. Kahit ibalaan yung mga katropa, no, subong uso na bala mga super, mga bonggisyos ng mga cellphone, mga high-tech, yes, from camera, ang ma-zoom ang layo-layo to, no? 2.5 nga, wide kaayo ang camera nga, pati ang tupad mo, makita sa screen pati ang bilog nyo nga section mapasulod sa isa ka sa ano no ka screen magpicture ka mo sa una hindi man na ginawa pa nga palayo o kung may lens ka pa nga gamitin sa camera no pero subong may mga amuna sina mga katropa nga ining mga high tech na gid nga mga equipment at the same time ang syempre may ara kita sang aton nga bet nga mga brands when it comes to cellphone o kun sa mga speaker dira no may ara kita hindi ra kita mga balo brand gido pero no may ara kita bala sang ano sa mga namian o kun may ara kita sang ano bala no gusto nato na sa mga brands because of the quality, kaya amuni siya, nami siya camera, or tungod niya nami siya battery, or tungod niya nami akas ang design, o konti kay brato lang, amuna, or feeling mo kay, ay, gagamit ni mga manggaranong, magamit mo, bakal man ko ni! Anyway, stay mo na mga katropa, nga tiniyara kita sa, ano bala, sa mga narisari nga gusto. Pero, syempre, ma-notice ko lang man, hindi ba lang mga cellphones, for example, mayara sa isang tag sa ka-strength. Or sa mga spec bala nila dumiyara bala sang la-ingid siya compared sa isa for example ang isa widescreen siya ang isa soft touch ang isa dugi-dugay malobat ang isa namin na may camera no? Pero kung bala may isa di ka ano ka TikToker mga katrapa nga nagparambot sang gusto niya ng cellphone ano di ba lang yang gusto ya kati ako nang gusto ko ano lang tani iPhone 23. Ay, wala, pagali. Hindi. Mga katropa, no? Pero gusto ko, ano, ang baterya, mga ano, the last for 7 days. Grabe, tapos kung i-charge mo, gali, 4 days. Hindi. Ito na yung mga katropa, aray na lang, ano? Oras na ito na 5.25 na, live sa bang sa tanyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na nga ito niya nga. TikTok and video. Ari na, ari na, ari na. TikTok ka na.
1: Gusto kong cellphone nga iPhone ang camera, Samsung ang memory, Nokia ang battery, Sony ang audio speaker, BlackBerry ang security, pero Cherry Mobile ang presyo. Kasi na kayo na ibal ang diya palito na ako.
0: Pati presyo yung na-consider, no? Pero, pala yung isang una, mga katropa, may arap pag sa mga cellphone, yung wala bala sa brand yun nga makita natin nga sikat. Pero, wala na natin bala nga mando ka, nga ma-afford. Wala mong katagareklamo sa una, no? At the same time, may arap pag sa mga brand bala, ay hindi, sa mga cellphone nga, ang brand ya ko no kol na be na Samsung o kon iPhone pero hindi balahaw nang do ka ginhimo-himo lang natin. Ano tawag na ganito ka clone lang wala mga katrapa do wala magkita ng problema pero subong grabe na gid no kay ang cellphone subong gina-brand nila as a symbol of status. Kung naka-updated kada gani nga naka iPhone 17 kada no Pro Max i16 Pro Max pa lang gali. Hindi, sa chakto, 17 na kita, no? Kita mo, white, walo, gani iya. Ang orange, gana. Mas lang sila, garano, no? Updated, ang iyang phone. Hindi ko naka-ano-ano lang ng cellphone, mas lang sila, ay. Okay, sa totoo lang nga, it's not about the phone. So, dapat, let's break the stigma on the internet na nag-ambal nga, ti. Dapat, nami man phone mo, para nga, nami man status mo, no? Cellphone na niya. What if ka naman gano'n? Nung tiyo, baka lang sa'yo karoon ka Alcatel. Kung ano, tingin. Ano gano'n? Itel, oo. Ang namin. Mara gano'n camera na. Brato pa. Hindi, no. So, like, hindi kita magpadala-dala sa kung ano makita natin sa internet. Kaya apply natin sa atong kagalingon. Kasi, kabalo kita nga ma-struggle lang kita. Kung may ara, ti, go! Kung wala, ti, support Danay. Or, ti, we'll wait for our time. Hindi natin pag-i-push ang mga bagay-bagay for the status or para lang, ti, sabay kita sa trend, no? Ang ara lang, pero don't stop dreaming also. Nga, ti, nga dapat may ara ka ba na soon or makaangkon ka man sina. Go, go, go. Like, go, go, go. Yeah. Oras na ito, alas 5:28 na. And sa mga katropa natin din rin, oh. Nag-upod sa aton. Sa ilaya ni Lynn Antonio Talde, hambal niya kami, sila kuno sa Himamaylan Chapter Solid Supporter Song, XFM Class Katropa. Thank you so much! Kay Ma'am Shirley Arevalo, ginagin replyan niya, nakuwala sila kuno klase kay tungod sa Bagyong Inday, gindeclare kuno ni Mayor Benji Miranda. Ah, okay! No? Mga katropa, wala na ito yung klase sa Bangkalan, no? Nag-una na ito deklarar si Kabangkalan City Mayor Benji Miranda, yung wala sa klase sa siyudad sa Kabangkalan. Bangkalan! Di Mayo man na, no? At least, hindi na mag, ano pa, prepare karoon ng mga kabataan ni Casey ang mag-basko kung magtupa ang ulan. Dalasang bagyong Inday. Bado ako ni ha? No? Sa tanan niya mga Inday da, bauta na hindi lang magsunod sa mga batasan naton. Anyway, sa mga katropa, thank you so much again sa mga nagapoda sa itong programa Dria sa XFM Bacolod sa Exciting Pilipinas sa programa natin nga Pampukaw Kunakang. And of course, sa mga viewers natin rin, sa mga Facebook Live viewers and commentators natin, thank you so much. And of course, aton man nga mga katropa pips all over Negros Island region and of course sa Bugos nga Pilipinas. Good morning. Batayan natin ang mga ganap mga katropa today. Dari lang sa aton yung programa, kung dari lang sa aton estasyon sa XFM Bacolod. Ano, ang impeachment karon sa hapon na mayarak na Japon sa live mga katropa. No, sa aton yung official Facebook page. And syempre, ang ato mga programa halin sa aga, tub-tub gabi, dari lang sa XFM Bacolod. Good morning, wali apa, pasto sa Kim Harris Co. Rodriguez. Good morning. Shout out na ko no, sa Takuling, sa kay Mami Cindy ko no. Good morning. Ang nakoy sa mga taga-barangay Takuling, nagpamati sa aton. Sa ilan ni Mami Cindy, kay Kim Harris Co. Rodriguez. Thank you so much. Oras na ito, alas 5:30 na. Padayunan ninyo ang inyong mga ginahikot sa mga aga, no? Pamahaw na kamuda, paligo. And of course, amat-amat na sa inyong mga ulubraho na kagti mga katropa. Subong mga adlaw, July 8, 2026. Hopefully nga ma-bless kita tanan. At the same time, ingat nga na halong sa mga nagabiyahe ako may pagkantuan. Sa mga gana-drive subong, inainay lang mga katropa. And sa mga ano man natin, katropa pips nga may mga dalagong event today. Good luck! Saliwat mga katropa, good morning and thank you so much. Kaupot niyo si katropa Wendell Balinario. Notary sa programa natin nga Pampuka Kodaga sa Exciting Pilipinas. Magabulos on the Secret of Health. And after that, balita naman kita. Mga katropa, kaupot si katropa Franz Andro Burgos. Thank you so much. Mga katropa, happy, happy, happy Wednesday! And good morning!
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
4: mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kate.

0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
5: Excellent.

0: tuned now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes, to health!
2: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
3: Mayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpanamati sang programa The Secrets of Health. Sa naman ini ka edisyon kag tiempo agud to nga maka inistoryahan nay kita may kang tanan sa mga importante nga mga bagay nga gusto nato sini mahibaluan, labi na gid ang ginatago sini nga mga sekreto sa mga pagkaon, malain man o kon maayong epekto sa ato sini nga lawas. Pinakaimportante sa tanan mahibaluan ta kon malain ang epekto indi ta pagsigihon kaon, kun manami ay sini nga epekto nan amo na ang birahan ta pagkaon. Kaya mo na makahatag sang sugpon sang aton sini nga kabuhi. And sa ato sini nga pagparagad sa gihapon upod ta ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa inyong programa The Secrets of Health.
2: The Secrets of Health.
4: Thank you, Sir Josil. Kag welcome man sa aton sining pagpangalaga upod sa aton sining mga tagpalamati. Siyempre, sa kutob sa madabutan sa aton sining pagwaragwag. Isa na naman, Sir Josil, no? Ka magamay nga tanom ang aton tukibon ng iya dako nga benepisyo sa aton sining ikaayong lawas. Kag importante gid permis Sir Josil, ano? Ano man ka nami, ano man ka epektibo sa mga tanom or mga prutas dira, ila sa mga health benefits. Dapat gid naton mahibalan Sir Josil ang gusto sa ninga pamaagi para mapuslan naton kag sang aton sininga lawas sa pagpabakod sa aton pagbulong sa balatian kag kon paano mapabakod aton resistensya agod mga infeksyon aton malikawan. Amo na yung pinaka importante Sir Josil, ano? Nga upod permis aton talakayan kun paano nila i-prepare nga mangin mapuslanon kag mangin epektibo ang tanom sa ila sininga ika yung lawas.
2: The Secrets of Health.
1: Yes, to health.
3: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Inatawag na ito nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: The Secrets of Health.
3: Ang paghambala naton today, gamay man lang nga tanong actually kag matapakan mo ni Doc Leo, do not ni siya mo.
4: Tama.
3: Ang iya gat kag ang iya nga dahon, Dok Leo.
4: Matapok ni Sir Josil, no, kay ti succulent ni siya mo. Gamay mo lang kumbaga picnic ni Sir Josil, ligto ni.
3: Kag ang manami lang galing sini, kay kun maligto siya pagkatapos ini lang kabulag sa duta, mabuhi naman ang nautod.
4: Tama.
3: Bisan ara na halos sa punta niya, kag kun mamulak ini sa kag ibutang nimo ini sa peripheral area, sa kilid sang imo sini nga kudal, sa gwa man o konsulod, kanami sang itsura sini Dok Leo, labi na gid kon various classes tawag nila. Butamlon na sa ari nga kolor, Doc Leo. So we are referring sa isa sa pinaka gamay man sini nga tanom, may magamay man sini nga mga petals ang bulak, amo ini ang alusiman.
2: The Secrets of Health.
3: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha naton sa alusiman. Kay right now dapat naton sini matun-an, una ihibalong pwede gali ini makaon. Number 2 matunanta kun anong mga makuha nato sa ninga benepisyo sa pagkaon sa ngalusiman Dok Leo.
4: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa ninga kaayuhan.
2: The secrets of health.
3: Una abi kita sa mga nutrients or the phytochemicals nga pwede naton makuha. Ano ini nga mga phytochemicals, Dok Leo?
4: Speaking of fatty acids.
3: Okay.
4: Muting hambal, Sir Josil, bla. Magambal gani kita nga omega-3. Gasulod dahil sa aton pensar, isda. Oil halin sa isda.
3: Oh.
4: Or fish oil nga may omega-3 fatty acids.
3: Mm.
4: Samantala gani, Sir Josil, ano, pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman. Mayara sa sang ALA o kung alpha linolenic acid. Usually, high ni Sir Josil, dira sa iya sininga panit or dahon, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa naton na ang betalains niya sini, ang red-purple pigments bala, kag beta-xanthins, ang yellow pigments. Dira bala, Sir Josel, sa kilid sa niya sininga dahon. Kapin pa kon manotis na ton tig-ilinit bala. Manotis mo na sa ang concentration sa color bang red-purple pigments dira sa kilid nga dahon sa mga alusiman.
3: Daw lining.
4: Yes, lining. Sa punta, gitla sa margin niya bala. Mga peripheral areas sa niya sininga leaves. Kag may ara man sa yellow. Mga beta-lanes ni Sir Josel, nga powerful antioxidant. Nga makita man naton ini sa mga beets. Example, sini sugar beet. Nga makita magali naton o kung makuha man naton siya sa alusiman. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magambal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
2: Southern Plus Gold. The secrets of health.
4: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids.
3: Tiway kita kay balo gali ara sa dahon sa ngalusiman may ara da sa omega-3 nga pwede kita ma-harvest. Ang punto na manugaling ang proper sining pag-harvest, ang proper nga pag-preparar, agudto makuha ta ina siya nga sahi sang nutrient inang omega-3 fatty acid.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold.
3: Dari kita kanto sa health benefits, sabi. If we speak about this omega-3 again, it's good for the heart, it's good for the brain. Ang omega-3 fatty acid. So may ara sa alusiman. For the protection of our heart. Sa ito sininga cardiovascular health. So ano ang iya sininga mabulig, Dok Leo?
4: Ang omega-3 makabulig siya para ma-reduce ng aton sininga triglycerides. Improve blood vessel function. Kaya nagabulig sa panubo sa inflammation. Kaya ang potassium nga upod sa Sir Josil nag-support sa health blood pressure. So ang best benefit niya gid sini para sa aton sa ring heart health and circulation.
2: Gusto mo

0: Secrets of Health.
1: Kagidugang panaton diri ang pag-abot sa aton sa brain and nervous system. Ang omega 3 plus antioxidant nga ini nga upod dira sa dahon sa ngalusiman nag-support sa cognitive function. Timagambal kita sa Diyos, sila ng cognitive function nag-refer ni sa aton sa brain. Ang abilidad, kagapasidad sa aton sa brain sa pagpaminsar, sa pagdesisyon, sa pagpanumdom sa mga nakaligad. So sa mga nagamalipaton dira, pera sa nagalipat-lipat lang ha, kalain naman na iya, kinanglan tagidang alusiman tungod siya sa nga omega 3. Kanaga protect sa aton sa nga neurons from oxidative damage. Timagambal na makita sa Diyos, sila nga neurons, timo ni mga specialized nerve cells na ton sa aton sa nga brain, kag sa overall na ton sa nga nervous system. Kag sa traditional medicine sa Diyos, sila ginagamit ning purslane uko na alusiman for calming or calming effect. Kumbaga, nagapa-relax, nagapakalma sa tao.
0: The Secrets of Health.
2: Sa ato naman sining daw mo ginipirmi yung ginatanaw sa iban kay may ara na application subong sa cellphone. Ngayon, butang mo lang imo sining thumb. Pagkatapos, gina-reading niya kung pila na ang imo sining blood sugar level.
1: Hindi ka na kinanglan mo magpa-blood chem.
2: Butang mo na lang imo sining thumb sa imo sining cellphone.
1: Mm-hmm.
2: May application dira, i-reading niya. Pero that is not as accurate as the works in the laboratory. So, sa blood sugar regulation and support, abis sa pag-control sa blood sugar level na ito, Nucleo, ano ang mabulig sang alusiman?
1: Ang polysaccharides nga rin dari Sir Josil sa dahon niya, no? Plus flavonoids, makabulig para ma-improve ang insulin sensitivity. Kaya mo ni problem sang may mga type 2 diabetes, insulin sensitivity. Hindi kita magtutok lang Sir Josil sa resulta sinang insulin sensitivity nga sugar lamang. Sige kita tumaras ang bulong, maintenance, lang naton Sir Josil, no? Pero ang pinaka ginatanaw malang naton, dira ginapunggan naton, dira ang pagtaas ng blood sugar. What about our insulin sensitivity? Kaya nagabulig man Sir Josil na reduce ang post-meal glucose spikes. Kasi syempre kung ginatawag sensitive ang aton sining insulin, normal lang nga nagataas aton sining blood sugar. Pero mabalanse malang na ya.
0: The Secrets of Health.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Legacy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Amuning masami nga gina neglect na tondok leo. Nagapadala ni kun kay sa minsahi ini mga inflammation sa aton. May mga mabatsyagan kita but sometimes and most of the times gina neglect na ton ini. Sa anti-inflammatory kag immune support. Tanong pwede mahimo kag mabulig sang pagkaon sa alusiman dok leo.
2: Tungod sa flavonoids plus sa olera saints sa ni Sir Jose lang gina angkon sa alusiman nag-inhibit sa sang inflammatory pathways. Kag tungod man siya sa nga vitamin C support nagapabakod sa aton sa nga immune defense.
3: Secrets of health.
1: Now, kanto kita sa eye and skin health. Kon wala alusiman, we need. Number one, Visionix Plus. Skin health. Kon wala sang alusiman, kinanglan tada premium D3 soft gel capsule and premium D3 coffee mix. Kinanglan tada aton Santon Plus Gold coffee mix. May eye and skin health protection galing nga ma-offer do kayo. Ang pagkaon aton sang alusiman.
2: Tungod ng alusiman, may ara sa sang beta-carotene. Tang beta-carotene, gina-convert sa nga aton sa nga lawas sa vitamin A para nga mag-proteksyon sa aton sa nga mata, lagip na sa aton sa nga panit. Idugang pa ang vitamin E plus vitamin C nag-protect sa aton sa nga panit batok sa nga sa oxidative stress. Kag traditionally Sir Jocelyn, ano, ginagamit ni topically for minor skin irritation. So kung may mga irritation kita sa panit, ginatapal o kung ginahampol ni siya.
3: The secrets of health.
1: Sa bone and muscle support, importante ini, we need vitamin D for stronger bone. Kinahanglan taman ang lugang sininga mga vitamins, potassium, minerals, calcium for our muscle support, protein. So ano ang mabulig sa alusiman dari Dok Leo?
2: Ang magnesium, calcium nga dari sa alusiman, hindi lang calcium nagapabakod sa aton sininga tulaan. So ara man ang iban sininga mga minerals, electrolytes, nagakontribute ni sila sa bone health. Kagidugang man aton ang potassium nga nagabulig para sa aton sininga muscle function. Kung ginapirmi ka ginabiring dira, may mga parts ang imo sining mga kaunuran Sir Jocelyn nga daw nagapitik-pitik, makabulig yapon dira ang potassium nga halin sini sa first lane o kun alusiman.
3: The secrets of health.
1: Kanto kita sa methods of preparation para ma-maximize naton ini mga benepisyo nga makuha naton for our eye and skin protection. You see, dako mabulig sa ato sininga eye health, pagkatapos bone and muscle support, anti-inflammatory and immune support para sa ato sininga blood sugar regulation, brain and nervous system support, cardiovascular health. Inatanan mabuligan ka mo sa alusiman. Now, diri kita sa preparation. Paano naton ipreparar ini Dok Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman Dok Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Ah, pwede niya ano lang ha, roha.
2: Yes.
1: Daw kinilaw ang guwaya Dok Leo?
2: Yes Sir Josil.
1: And then yun lang pag-isaw-saw sa langgaw because that will change everything.
2: Yes.
1: Kaya ang langgaw niya is kapin pa ko na sidik ka. And sometimes ang langgaw, ang iban sini, nagkakadula man ang yasin yung mga nutrients ka pwede mo makuha with the ano mixing sang langgaw Dok Leo.
2: Yeah, tama Sir Josil, ano? Kagti, kung weak imo sa nga chan eh.
1: Mm-hmm.
2: Kag panunaw. Kaya nga man Sir Josil, kung diba kauno na to na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit.
1: Kung raw ha?
2: Yes, kung raw.
1: At ikon na mo pwede ni mo mahimu ini isakot sa imo abi, for example, salad Dok Leo. Vegetable salad, for example.
2: Pwede okay. Gin. Kag magluwas nga maximum mga imo sa nga aton sa nga omega-3 nga benefit, highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
3: The secrets of health.
2: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
1: Amo ni nga, makareduce ang risk.
2: Yes.
1: Sa mga stone formers, bangod kay gina-reduce man sang init ang pag-isa ninyo sang alusiman, ang presence sang oxalate. Sample.

0: ang aton sa nga heart, ang aton sa nga circulatory system, gusto naton sa nga mahlungan, which is ang problem sa mga sardyo. Still, ang isa sa nga number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alas si Iman, gali isa nga makabulig para ma-prevent na to nina, tungod sa nga omega-3.
1: The secret of health.
2: Ang problema lang sa aton, waay kita kay balo nga amugali ini ka mabinuligon sa aton ikayong lawas ang alusiman. Kaysang unang gintanom ta alusiman, ginkuha naton, kaya malta daw hindi siya makitaan, it will not stand tall. Nga manotis tayo sa tao siya, very, very beautiful ang imo sining environment, ang imo saran, ang imo sining garahe, parking area. Ginisla naton sang various classes nga santan. May pink, may pula, may yellow, and several other colors ang santan. Nga, ahay, hindi mo gani pwede mahalayan na doklayo. Kaya kung halayan mo, basi tagukan pangimusin nga hinalayda. So, islanta alusiman. Para nga, kung tamaran man timo, diya sagi, tidaw gulang-gulang ng iban. Ihatag si iban to i-harvest kay basi kung uyo nila, makabulig pa sila ay kayong lawas.
0: Tama.
2: Pero, why pagidi ako katisting si ni doklayo? I don't know with you, no? Kung anong sabor niya si ni doklayo?
0: May slight niya daw earthy siya. Alam mo, Sir Josel, depende man niya sa imo sa niya pagbaton mo. Like, gina-expectar mo na blangadaan nga makaon tagid sa niya. Actually, why nag-matter ang sabor, Sir Josel, eh. Pero sa mga mapili sa niya, ete, ano taragi man nila nga daw hilamon man gede ang iya sa niya baho. Kagrason, Sir Josel, nga ang iban sa niya, dira palangadaan sa baho,
2: hindi na
0: sila magkaon.
2: May earthy, buta mo na sa niya, may gamay nga hindi good sa ito sa niya sense of smell. Kaga maduludan log, Dok Leon.
0: Kaga ti since nga succulent ni siya, ti matubig-tubig man gid.
1: The secret of health.
2: Ang premium D3 naton also has good fats. With the presence of virgin coconut oil, malunggay oil, and vitamin D3. And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha naton, Dok Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josel, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josel, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa aton sari nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix, lunsay ini may balunggay do.
0: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ringa heart, kag para sa aton sa ringa kaugatan, lakip na sa aton sa ringa brain.
1: The secret of health.
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Pamangkot kamo nga ang may-ari kita sining mga produkto, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthorn Vitamin C, Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. This is for your convenience.
2: Nakaagi ni proseso sa laboratory, duly approved sa Food and Drug Administration, proven nga it could help sa ato sa pag-maintain sa good health. Pero initanan, for our convenience, because hindi sa tanan nga tion, makakaon kita mangusti ng palaya malungi garlic spirulina, which is ara sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Hindi tanan kita all the time nga kinanglanon ta makainom virgin coconut oil, makakaon sa malunggay, and then have enough consumption sang vitamin D and vitamin D3.
1: The secret of health.
2: So ini nga mga produkto na pamensyonar nato na available ini. Yes, ang Yes to Health Incorporated. Sa suki nyo mga butika kag pharmacy, pamangkot lang kamo. Sa Bacolod City, basi makadalikwat kamo dira, ara ina sa
3: Barangay 39, Lisari Street, in front of Barayo Bank. Ang pangalan is Yes to Health Store. Kung dako ang inyo sininga volume makuhaon, dako man ang discount ng inyo sininga avail. Kung dali naman kamo sa siyudad sa Iloilo Makadto, bisitahin nyo lang ang clinic, ang Yes to Health Wellness Center, dera sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa City Proper. Dako ang pangalan Yes to Health Incorporated. May libre pa na konsultasyon kaya may consultant man kita dera nga naga duty. We have Dr. Empinado dera. So kadto lang kamo kay may mga program of supplementations pa nang ina-offer da. Available ang tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated.
1: The Secrets of Health.
3: Dari kita sa bulig sa ato sining mata. May mabulig gali ang ginisang ano ah, alusiman. May mabulig para sa ato sining eye health. Pero ti kunway kamo da alusiman, isa sa pwede na ato sining ma-recommendar sa inyo is mag-inom kamo sang Vision X Plus, Doc Leo.
0: Kapin pa kun na-observe nyo, kun kamo mismo aware nga high risk kamo sa pagka-problema o kung pagbalatian sa mata sa palaabuton. Like overexposure sining sa screen, imbes nga itulog na sardyosil sa gabi, ipulaw pagid. Kaya ang blue light gali ah, nag-disturbo ni saton sining melatonin production, nagapadula sa aton sining katuyo sardyosil. Ang pagpulaw sardyosil ah, nagapataas mo sa risk sa problem sa aton sining mata. Like taas mo blood sugar, taas mo sining blood pressure. Dapat gid sardyosil may protection kita specifically para gid sa aton sining mata. Idugang pa sardyosil kung balaan mo mismo nga hindi healthy ang imo sining diet. More ka sa processed, more ka sa instant, kulang ka sa laswa, kulang ka sa prutas, nga kuhaan naton sang mga beta-carotene, lutein, zeaxanthin, kag vitamin E, makuha naton din sa pagtumar sa Vision X Plus soft gel capsule kay may concentration na sa sardyosil, sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E, nga direkta kag focus gid sardyosil sa aton sininga mata.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: For your convenience, may produkto kita and that's Vision X Plus na makabulig to maintain good eyesight.
1: The Secrets of Health.
3: Para hindi ma-irritate ang skin ninyo, dapat ang ginagamit ninyo sininga habon, mild ang sininga scent. Pagkatapos, may mga ingrediente which is very, very friendly sa ato sininga skin. That's why we have this Clear Skin Beauty Soap and Santon Plus Herbal Soap, Doc Leo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Nagalimpyo sa aton sa ringalawas pero hindi yaman pagpapason Sir Josil ang mga friendly bacteria sa aton sa ringapanit. In fact, kanin Sir Josil may mga pagtuon nga nagpakita nga ang pagpaligo adlaw-adlaw delikado sa aton sa ringapanit. So mabuligan ni na Sir Josil nga man-neutralize kung ginagamit na aton nga habon, Santon Plus Herbal Soap kamay antibacterial property siya. Kada ang problema lang Sir Josil kung nga nagpanimaho, nagpangalisngaw kita. Kung balahason kita nga mag-mix na isa sa bacteria sa aton sa ringapanit. Sige na buligan ang ginatinduan sa Santon Plus Herbal Soap. Pero sa aton si Professor Josil nga guya, sa aton nga liog, dapat pinasahi gid ang aton sa nga gamit nga sabon. Tira, kag pinasahi man naging disenyo ining Clear Skin Herbal Soap para sa aton guya, para sa aton sa nga liog, kag para sa pantay ba lang ang kolor Sir Josil, ay hindi magkambang-kambang ang kolor. In fact, kung may mga dark spots gani, whiteheads, blackheads, mabuligan niya pa sa nga ma, remedyohan dig masolusyonan, kag hindi magtuman ka-drying aton sa ni panit Sir Josil, kag may upod man siya nga VCO.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: The Secrets of Health.
3: May produkto
2: produkto kita nga hindi lang pampakalma sang inyo sininga veins, arteries, muscles and skin, kundi makabulig man para ma-repel ang mga insekto labi na gid ang lamok nga gusto magkutot sa aton. We have this Santon Plus Herbal Oil, Doc Leo.
8: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang ginakahadlukan sang kadamo, subong kung gina-worry sang iban, ang ining dengue infection. Pero actually, Sir Josil, ano, isa lamang ina sang dapat manaton likawan. May ara pa sang malaria. Dalaman na sang lamok. Pero ni tanto na dali sa aton. May mga parasites, Sir Josil, nga dalaman sang lamok. Kung kita sini ang mapalapitan kagma kutot. Do, ano balang damo kay mo pantal-pantal sa mo sini nga panit tungod sang kutot, sang lamok, kag sapat-sapat, malikawan na ton nina. Labi kaglabaw, Sir Josil, nga tindi basta-basta kung magka-infection kita subong mo-hospital kita. Nga waay pa man gani sang bulong. So, pinaka-safest na ton sini nga mahimo para maluwas sa ton tugalingon sa tuman nga his all, hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat tag lamok. Kag dapat, miara kita, Sir Josil, sang natural nga mosquito kag insect repellent. Halin sa peppermint oil, Sir Josil, nga basis sa pagtuon makatabog din isang dengue carrying nga infection nga lamok. Ara na sa aton sa nga Santon Plus Herbal Oil, Sir Josil. Kagbasis sa pagtuon, mas nagabakod na naganami pagkita nga sa nga efekto, Sir Josil, kung butangan o pagkita sa iban sa nga healthy nga oil. Peppermint oil, ginupod ang VCO. Kagbasi pagkita sa pagtuon, Sir Josil, ang benepisyo sa aton sa nga panit sang moringa oil, manami pagid. Tungkol siya sa nga oleic acid, nagabulig pa kondisyon sa aton sa nga panit. So in short, Sir Josil, hindi lang basta nagpamanyos ka, kundi nagkondisyon ka pa sa imo sa nga panit, naglikaw ka pa sa infection, pati mga mild yung palanakit, palamoypoy, palamaols, kalawasan, marimedyuhan, kag masolusyonan pa.
1: The Secrets of Health.
2: Kag sa palanakit sa ato sa nga lawas, kung hindi na gidman ka mukha guwanta, hindi na ka mukha antos, hindi makuha na sang aray, pero makuha ina sang cease the pain.
0: Kapinpagid, no? Sa mga panahon, Blaser Joseph, nga ti, ikaw malagi na sa ligaan sa balay, breadwinner ka, kumbaga hindi ka pwedeng bisan isa ka adlaw nga magpahuway, kapin pa kung no work, no pay ka, hindi ka pala nakitlawas mo, nahimuon mo. So kinanglan mo, Sir Josil, nga magpilit kasi mo silikaw galingon para magtrabaho ka, magduty ka, pero hindi ka pala nakitlawas mo. Says the pain, Sir Josil, mabuligan. Kaya especially, Sir Josil, kung nagabatsyag ka nga, kapalang ilo, imo sa ni pamatsyag, nga daw ka bugat gid, tumaran mo sa says the pain, pagkaaga, Sir Josil, pagsik imo pamatsyag.

0: fast and safe. Sister Pay. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
1: Pero iniya sigurado ako kinanglan gidini sa mga lalaki pero nagahuya-huya pang kalabanan. Sa pag-ako nga kon kay isa gakadulaan na sila libido, nagakadulaan na sila gana sila cinema partners due to various reasons. Pero magluwas lang kon may mga existing kamo nga mga masakit. Nga dapat i-treat kay base amo na ang rason kung nga why kamo gana sa inyo sila nga karelasyon. Pabulong yun pakonsulta kamo anay. Pero ining mga simple nga nagakadulaan ka gana pagkatapos daw wa ikaw pwersa daw tamaran ka na bala sa imo sining partner mambalang tulog na lang ta imni if you want parang maka-enjoy before sleeping sang turbo dietary supplement for men doklay 1 capsule
0: para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: May mga bagay, Sir Josil, nga kumbaga contributory factor na gusto hon taman matabo, inang gusto naton matabo, pero tungod sa pagnubo sa libido, tungod sa paghina sa sirkulasyon, tungod sa mga hormones ng imbalance sa Sir Josil, amo nang yasa nga resulta, erectile dysfunction. Pero mabuligan kita, Sir Josil, sang clavo huasca, kagmaka, nga base sa pagtuon, may binipiso, Sir Josil, nga makapa-increase ang libido, balance sa hormone, panami sa circulation, amat-amat balik sang gana, amat-amat balik sang kainit, amat-amat balik sang pwersa, dira ina sa turbo dietary food supplement for men.
2: The secret of health.
1: Gani sa baybayan ang masunod na ton sa talakayan para sa dugang pag sa ringa kayuhan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa graceling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
2: The secret of health.
3: Ako naman si Josil Banias.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes to Health!
5: Santon Gold, live testimony.
6: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 25 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight.

0: supplement for men.
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang epekto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kada gabi

0: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
2: XFM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
6: XFM 103.9.
7: JR, bilisan mo. Mamamuli tayo ng mga ibon.
8: Ayun mo, talamang ipon sa taas ni Tori. Tira doon muna. Saglit.
7: Akin lang ako.

0: Laboratory gawain. Telephone agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
1: Isang paalala mula sa NGCP.
2: Mga katropa,

Center. Mga balita nga una mo mabalatiri mo mabalatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangis sa ginting kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: XFM tayo mala sa East. This is Shet. Na may aga syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagod sa nikaman sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Miyerkules, Hulyo 8, tuig 2026. Kagsubong nga aga kami ang inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyo mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international kagiman pa. Sa mga nagatutok dira sa aton sa radyo, ang XFM Bacolod mga katropa, babatian ninyo kami sa FM band kag sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa norte nga bahin sang probinsya, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman mga katropa, nga 87.5. Sa sur nga bahin sang probinsya, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, mayara na kita sa official streaming apps ng XFM Philippines kay inyo ma-download nga libre dira sa inyo nga mga Android phones. Mga katropa, pangitaan nyo lang dira sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download din ang mga katropa nga libre dira sa inyong mga Android phones. Kag ma-access dira ninyo ang tanang istasyon sa XFM Philippines. Alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, mayara mo kita sa text line. Adri sa tan istasyon ang atong nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:19 na. Kag mga katropa, atong padulungan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international kagiban pa. Dili lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Idulong namon sa inyo mga katropa, pinakauli ang lakat sang panahon.
0: Express Balita. Weather update.
1: Bangod ang super typhoon nga si Inday, ang ara na mga katropa sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Pila ka mga lugar sa Luzon, ginpaidalom na sa tropical signal storm warning.

0: Samtang pila ka mga syudad kag munisipalidad sa Negros Island Region mga katropa ang nagdeklara naman sang klase subo nga adlaw.
1: Kag ato na padulungan mga katropa ang mga headlines man sa balita sa lokal.
2: Express Baldito. Local news.
1: Negros Occidental ang yara sa moderate to heavy rainfall in Miyerkules to Biyernes bangod sang Typhoon Inday.
0: Magamay ang nagbunanay bangod sang nadula nga manok sa refrigerator.
1: Countdown sang Heart program ni Mayor Greg Sataya igasaysay sa iya first state of the city address karon sa hapon. Sa aton nga mga headlines sa balita sa national.
2: Express Balita, national news.
1: NBI agents ang unagin papungko sa witness stand sa impeachment court.
0: Amerika kag Pilipinas ang nagakabalaka sa missile test sa China sa Pacific Ocean.
1: Kaya para sa aton nga mga headlines sa balita sa international.
2: Express Balita, international news.
1: Kalitan sa propiedad gindala sa Super Typhoon Bavi sa US territory sa Pacific.
0: Asawa ni Charlie Kirk ay nakatubang sa ginaligar nga killer sa iyang nga bana.
1: Gagaton karon padulungan ng balita sa sports. Host countries nga USA, Mexico, kag Canada eliminated na sa FIFA World Cup Championship. Samtang Lionel Messi nag-break naman sang record.
0: Sa ito naman nga showbiz news mga katropa, no, ining si Atasha Mulak, ang anak yan ni Aga Mulak mga katropa, Charlene, ang my boyfriend na.
1: Sa ito nga balita, special kapot si katropang James King. Sino mahiligon magkaon sa ginatawag ni Balang Sausage? Pero mga katropa, sa dito niya bala makita ang dako ng Lego Sausage. Alas 6:22 na. Mga katropa, inyo nabatihan ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international, kagiban pa. Laging nang inadulo sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:22 na. Kag mga katropa, itong padulungan ng mga detalye. O kung update sa lakad sa panahon, siningan daw sa Miyerkules.
2: Express Balita. Weather update.
1: Mga katropa, nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility kung parang Super Typhoon Inday. Mga alas 3 ang kagahon sining adlaw, Miyerkules, Hulyo 8. Sa huling report sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung pag-asa, ang matasang bagyo ginabulubanta iara sa 1,405 kilometers sa nasidlangan sa Northern Luzon. Dala sa Super Typhoon Inday ang maximum sustained winds nga 185 kilometers per hour malapit sa sentro nga may pagmadlos tubtob 230 kilometros kada oras. Wala sang direkta nga epekto sa bisan ano nga bahin sa rehiyon ng bagyo sa karon apang mahimo ini nga magdala sang hangin kag ulan. Mahimo tubtob kasarangan ng huyop sang hangin sa Western Visayas kag sa Negros Island Region nga magadala sang makanay tubtob makasarangan naman nga pagbalod sa kadagatan. Nagpagwa man sa tropical cyclone wind signals in effect number 1 o kung napaidalom sa cyclone number 1 ang ining mga lugar sa bahin sang Luzon, ang Batanes, Cagayan, Kalakip ng Babuyan Islands, ang norte kag central nga porsyon sang Isabela, kalakip diring Santo Tomas, Aurora, Santa Maria, Quezon, San Mariano, Nagilian, Dinapigi, Rojas, Luna, Delfin, Albano, siyudad sang Kawayan, San Pablo, siyudad sang Iligan, Benito Sullivan, Timawini, Kabagan, Reyna Mercedes, San Manuel, Palanan, Kabatuan, Quirino, Divilacan, Gamo, Malig, Makunakon, Burgos, San Guillermo, Andaganan, Alicia, San Mateo, Apayao, kag sa eastern portion sang Kalinga, Pinukpok, siyudad sang Tabok, kag Rizal. Ang northern portion sang Aurora, Lakip ang Dilasag, kag ang northern kag central portion sang Catanduanes, lakip ang Pandan, Karamuran, Bagamanok, Panganiban, Viga, Gigmoto, Baras, kag San Miguel.
0: Mga katrapayari naman ng mga LGU sa Negros Occidental nga nagdeklarar nga wala sang klase bangod sa super typhoon Inday as of 4:30 a.m. kaginasang aga. Una ang Moises Padilla humalin sa July 8 tubtob July 10 nga wala sang klase. Sa San Carlos naman, selected barangays ang nagdeklara sang wala sang klase mo ang Barangay Rizal, Barangay Guadalupe, Barangay Punaw, Barangay Palampas, Barangay Bagunbon, Barangay Nataban, Barangay Prosperidad, Barangay Buloangan, Barangay Kudkud, kag Barangay Quezon. Dalaman ang Sipaway Island, Barangay San Juan, kag Barangay Ermita. Samtang ang Isabela nagdeklara man sang wala sang klase humalin July 8 tubtob July 10. Ang La Carlota City wala man sang klase sa Bunga Adlaw, Himamaylan City, Hinubaan, Kabangkalan, Hinigaran, mga katropa.
1: Kagatong padulungan ng mga detalye sa balita sa lokal.
2: Express Balita, local news.
1: May kang tanan sa balita sa pagbantay sang bagyong Inday. Pagtupas ang ulan sa isla sa Negros ang ginapaabot subong adlaw sa pagsulod ni Typhoon Bavi o kon si Super Typhoon Inday sa PAR. Ang mabaskog nga bagyo naging kilala na kay Typhoon Inday. Ang malapad nga sakop sang mabaskog nga hangin ang magapabaskog sa kabagat ngayon sa nakatungdan sang Visayas region. Base sa forecast sa pag-asa sa rainfall outlook nga madala ang Negros Occidental nga maka-experyensya sang moderate to heavy rainfall halin Miyerkules tungto Biyernes. Ang ibang nga probinsya sang Panay ang kasubong man nalakip sa pareho nga rainfall forecast. Ang tagsaka local disaster risk reduction management office ang magapasaka sang ila alert level agud mag-monitor sang area nga matupaan sang ulan nga may upod nga pugada nga sang hangin. Base man sa forecast hindi maghimo sang paglandfall ang bagyo bangod magaliko ini pasaka sa Northern Luzon tungto makagwa sa Philippine Area of Responsibility kag mahimo magalandfall sa Taiwan o kon napunta nga bahin sang Hong Kong.
0: May pagnubo sa water level sa dam nga nagahatag sang tubig sa mga irrigasyon sa bahin naman sang Central Negros. Sunod kay Pedro Limpangog, ang president sang Irrigators Association sa nga ini isa ka senyales sa karon nga hindi na bastante ang tubig galin sa ginakuhaan nga source kag mahimo hindi magdugay, maganubo na gid ang supply. Ang sat karon trabaho sang ako na trabaho sa karon sang El Nino Task Force ang pagpangita sang paagi nga hindi matamaan ang epekto sa humayan. Ang tagsa ka mga mangunguma naman sa humay ang ginapanugyanan nga maghimo sang tikang inkaso nga magsugod na ang masakit nga init nga wala pa makaani.
1: Ginaprobahan sa sagot niya paglungsod sa Bacolod ang resolusyon nga ginsulat ni Councilor Attorney Cesar Distrito kay ginupdan ni Councilor Pausing nga nagamando sa mga nagkalain-lain nga opisina kagahensya sa syudad nga magsumiter sa ang ila El Nino Preparedness Response and Mitigation Plan sa sulod sa 30 kadlaw. Ang tikang ginsunod matapos ang advisory sa pag-asa nga posible magpadayon ng El Nino tubtob sa tiparano nga bahin sa 2027 nga mahimo magresulta sa malawi nga tig kakulang sang tubig pagnubos ang production sa agrikultura kag iban pang mga risgo. So sa author sa resolusyon ang mas tempranong pagpanghanda kag maayo nga koordinasyon sa mga opisina ang makabulig sa pag palipod sang ukon paghatag sang dugang supply sa tubig. Seguridad sa pagkaon kakayuhan sa mga pumuloy sa Bacolod batok sa epekto sang El Nino.
0: Panwas sang Valladolid ang nagpauntat anay sang baligyaan sang food cart sa kilid sang Boulevard sa Barangay Palaka bangod sang natabo nga insidente o kung aksidente sang tinalikdan nga Domingo. Suno sa kay Mayor Ricardo Presbitiro ang barangay ang nagpanugot sa pag-display sang food cart bisan nga masyado nagkatalikado nga yara sa kilid sang National Highway. Mentras wala sang safety measure, suno sa alkalde, dumilian anay ang pagbaligyaan anay ilabi na kon hapon tubtub gabi. Sang Domingo, duha ang napatay isang nasalakay isang oil tanker ang food cart sa kilid bangod sang ginaligar na piyungar ang driver sang truck. Isa sang napatay ang nagabusong samtang ang dugang isa ka biktimang napatay sang Lunes samtang ginabulong sa ospital ang iban pa bangod sini nga itabo pagatun-an sang banwa upod ang traffic management team kon bala pabalikon pa o kon dumilian na ang pagbaligya sa sini nga bahin sang dalan.
1: Nagbuna na yung magamay nga nagresulta sa pagkapila sa anak sa Purok 4, Barangay Tuyong, Banua sa Kawayan, gabi sa Hulyo 6. Ang biktima, aging kilala sa kay alias Alexi, 20 anyos. Samtang suspect, aging kilala sa kay alias Harold, 47 anyos, cook, kaglon sa mga residente sa nasabit ng lugar. Sa recent investigation sa Kawayan PMP, nakainom ang suspect kaginaligar nga may naglutag ng komosyon sa tungasang duha bangod sa nadula nga banok sa sulod sang ref. So ang nagkapaday ng pagbaisay sa magamay, ang biktima nagwa sila nga balay apang gingkuwa sang iyang amay. Ang isa kapatalom kaginhaboy sini sa iyang anak kag naigo sa dugan. Nakagom sa pila sa dugan ng biktima kaginabulong sa ospital. Samtang ang suspect, voluntaryo naman nga nagsungka sa kapulisan.
0: Pilason ang isa kalalaki matapos aksidente nga matiruhan ang iyang kaugalingon sa Zone 4A Barangay Purisima, Banua sa Manaplag, gabi isang Hulyo sa Aysa. Ang imbalbado ginkilala sa kay alias Romel Ligalang Edad kag residente sa Purok si Pris Barangay Kaduhaan, siyudad sang Cadiz. Sandig sa investigasyon sa Manaplag PNP, mangihi kung tani sa lugar ang biktima kag ginaligar na pitik sa nay ang gatilyo sang iyang armas luthang kag naigo si Romel sa nawala nga hita lapos sa iyang atyana kagilayon ini nga gindala sa ospital. Sa karon padayon nga ginabulong sa ospital ang pilason kag nagagwa sa investigasyon nga accidental firing ang natabo nga insidente samtang ang armas tutang ginapangita sang kapulisan.
1: Nagagawa sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 3 nga may kangtanan sa illegal nga droga ang motibo sa krimen sa pagtiro sa isa kalalaki sa Purok Langis, Barangay Banago, siyudad sa Bacolod, Dagas, ang Hulyo 6. Ang biktima gikilala sa kay Clint Mark Maiz, 32 anyos, kag residente sa Barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod. Samtang suspect king kilala sa kay Rafael Cantuar, legal ang edad, kag residente sa siyudad sang Silay. Sunod sa kay Police Lieutenant Benjo Valio Alio, ang OIC sa Bacolod City Police Station 3, patay nga ginabulog sa karon si Maiz sa ospital matapos ni makagom sa pila sa TL tugas sa pagtiro samtang suspect nagapabilin nga at large siya. Duga pa ni Valio Alio, antes sa tabo ang krimen nagapungkong biktima kaginiang hinali na lang kaging palapitan sa suspect kaging tiro apang nagdalagan si Maiz kaging laot pa ni Cantuara. Ginapatian nga ang ginasaway nasang biktima ang suspect nga hindi magplastar sa lugar angot sa pagbaligyas ng illegal nga droga tutob nga nagresulta sa pagpanglutang.
0: Nasampuan ang bangkay sa isa ka persona sa irigasyon nga nahamtang sa Purok Nara, Barangay Malingin, siyudad sang Bago, aga sang Hulyo 7. Ang bangkay ginkilala sa kay alias Edmond, 39 anyos, kag residente sang Purok Goldenfield, Barangay Antipuluan, siyudad sang Bago. Sandig sa investigasyon sang Bago City PNP, nakabaton sila sang tawag gikan si residente sang lugar nga may nakita nga bangkay sang isa ka tawo sa lugar kagilayon nga ginpadulungan ang lugar sang pagkakon sa pakigangot sa kapulisan sa mga utod sa biktima. Ginpangita nilang ilang utod kag nakita ang bangkay ni Edmond sa irigasyon kagilayon nila nga ginkuha kagin butang sa higad kag nakita nga mayara ini isang pilas sa lawas ang biktima. Sa karon nagapadayon ang pagtumod sa gintunaan sa kamatayon sa biktima kag posibleng nga mayara sang naglutag ng krimen kag ang motibo sa mga suspek.
1: Ginkumpirmar ni Bacolod City Vice Mayor Calao Puentevillas kahapon, Hulyo 7, nga may nabaton ang iopisina sa mga position paper nga may kangtanan sa ginapangayo sa Victoria City LGU nga temporaryo nga magamit sa sanitary landfill sa Bacolod sa Barangay Felisa para sa ilang garbage disposal. Sunod sa kay Puentevillas, ginatunan na ang mga dokumento at sining pagatalakayon sa mga membro sa sagunyang panglusod. Dugang pa sa Vice Alcalde, ibutang ang mga nasambit nga request sa agenda sa regular nga sesyon sa sagunyang panglusod. Kapag hiwaton, Subong Adlao, Hulyo 8, ang desisyon sa konseyo ang magabase sa deliberasyon kag sa mga position paper nga ginpasubmit sa nakalilain nga sektor nga may kangtanan sa amuman nga request.
0: Igahatag ni Bacolod City Mayor Greg Sataya ang iaunang State of the City Address sa Consoca subong adlaw Hulyo 8 sa lobby sa Bacolod City Government Center karon alas 3 sang hapon. Ipabutyag sang alkalde mga nakalain-lain nga programa, proyekto kag mga nahimo sang administrasyon sa sulod sang isa ka tuig nga nagasandig sa iyang heart agenda. Ang heart na nagkakahulugan nga health, education, economic and environmental sustainability, access to basic services, agriculture, animal welfare, access to technology and housing, reliability of disaster risk reduction and management, kag traffic management, transportation, kag tourism. ginalauman nga sa iyang soka ihatagman sang sambit nga alkalde ang kahimtangan sang syudad kang direksyon sang administrasyon para sa padayong ipag-uswag sang Bacolod pinaagi sa mga prioridad nga programa.
1: Alas 6:35 na, mga katropa nyo nabatayan ng mga detalye sa lakad sa panahon kag sa balita sa lokal. Kaginingin na doon sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At ang padulungan ng detalye sa balita sa National.
2: Express Balita, National News.
1: Ginmando sa Senate Impeachment Court ang pagpagwa sa subpoenas batok sa duha ka mga opisyal sa National Bureau of Investigation o kan NBI agon magtistiko sa hearing nga may kangtanan sa Article 4 sa kaso ng impeachment kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Ginpanugutan ni Presiding Officer Senator Francis Escudero ang request ng prosecution nga tawgon sa NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok at Senior Agent John Mark Kalilong bilang mga testigo. Sunod sa House Prosecution Spokesperson nga si Robert Ace Barber sa ang testimonya sa duha ka mga opisyales ang importante gid sa pagpamatuod sa mga allegasyon sa idalom sa Article 4 sa Articles of Impeachment kag sa pagkilala kag pagpamatuod sa iban pang mga ebidensya nga ipresentar sa impeachment court. At is ginaprubahan ang request. Ginatagan anay ni Escudero sang kay gayunan ang depensa nga magfile sang objection.
0: Grave misconduct, gross neglect of duty sa diin may sa Labton Administratibo ang nakitaan sa Office of the Ombudsman agod mapahalin sa serbisyo sa gobyerno si Anay Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska kasunod sa shooting incident sa Silado sa tinalikdan ng Mayo 13. Sa desisyon na napitsahan sa Hunyo 25, ginpahayag sini nga ang pagpalupok sa warning shots hindi magkatarungan. Nagapabutsyag sa katalagman sa kabuhi kag nagalapas sa natukod nga pagsulundan sa paggamit sa puwersa. Lakip diri ang pagpakita sang pagbalib wala akong pagbaliwala sa iyang mga katungdanan bilang isa ka opisyal sang Senado nga amo ang nagapanguna sa responsable nga pagmintinar sang seguridad kakatawhay sa Senado. Nagugat ang kaso administratibo sa pagbailuhan ay isang lupok sa tunga sa mga tinawos ng Senate Office of the Sergeant at Arms o kon ang OSA kag ang ahente sang National Bureau of Investigation o kon NBI.
1: Ang Department of National Defense sang Martes nagpagwas ang iya kabalaka sa bagulang test sang ballistic missiles ng China sa South Pacific nga nagatawag sining reckless display of military power. Kag isa pa ka patimaan nga ini nagapakita sang gamay nga pagtamod sa magagmay nga mga pungsod kag sa mahuyang nga mga sistema sang ekolohiya nga nagasakdag sang lima sang ilang nga mga pumuluyo. Ang China sang Lunes nagsiling ang ilang submarine ang nagtest fire sang strategic nga missile nga may dalang dummy warhead sa dagat Pasipiko nga nagkuha sang gilayon nga pagpakamalaot gikan sa mga pungsod sa rehiyon.
0: Ang Department of Interior and Local Government akong DILG naglunsar sang dokumento akon sang document management system for local government units. Isa ka pungsod noon nga digital nga plataporma nga ginhimo sa idalom sang local government unified support system cities and municipalities information management system nga gindesenyo sa pag-update sa pagdumala sa mga na-record kag pagpauswag sang pagka-efficiente transparency kag accountability sa lokal nga pagdumalahan. Libre ini sa tanan nga lokal nga gobyerno sa bugos nga pungsod. Sunod kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang nasambit nga programa ang nagaserbe nga importante nga tika nga padulong sa mas responsive nga future ready local governance. Bangod ini ang magabuhin sang papeles, mapaayo ang pagdumala sa mga record kag mapadasig ang mga transaksyon kag mapadasig ang koordinasyon sa tunga sang nagkalain-lain nga mga LGU sa bugos nga pungsod.
1: Alas 6:39 na mga katropa nyo na batayan ng mga detalye sa balita sa nasyonal kaginingin na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
3: Express Balita, dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
1: Alas 6:39 na padulungan ang mga balita naman sa international.
2: Express Balita, international news.
1: Ang mga otoridad sa Northern Marianas kag Guam nagreport sa malapad nga kalitan lakip ang natumbang ang mga kahoy kag natumbang ang mga linya sa kuryente. sang Lunes pagkatapos ng isa ka super typhoon nga may kabaskugon sa Category 5 nga bagyo nga nagigo sa mga teritoryo sang US Pacific. Wala sang na-report nga mga nagkalamatay bisan pa nga mga ang makahalalit nga mga kahimtangan sa bugos nga adlaw. Ang tuman nga nalita na mo ang gamay nga isla sang rota nga ginigo sang bugos nga puwersa o kon kakusog sang super typhoon Bobby sang aga sang Lunes nga may hangin nga nagalabot sa 180 miles per hour nga nagutod sang kuryente, tubig ka komunikasyon para sa 1,500 ka mga pumuluyo sini. Sa mga pulo ka mga mayor nga dala ng hindi magyan bangod sa pagbaha. Natumbang ang mga kahoy, natumbang ang mga linya sa kuryente nga mga pagtipag sang bato kagiban pang makalitan nga may kang tanan sa bagyo sunod sa mga otoridad sang Guam.
0: Ang balo sa nga ginpatay nga right-wing activist nga si Charlie Kirk nagatubang ay isang Lunes sa ginaligar nga nagpatay sa iyang gabana. Sa tiyonsang hearing sa korte sa nakatundan nga Estados Unidos, si Erica Kirk, isa sa mga nagtambong sa isa ka sa preliminary hearing nga nagdeterminer kung may bastante nga ebidensya para sa 23 anyos nga si Tyler Robinson nga mag-atubang isang pagbista sa September 2025 nga pagtiro sa isa ka campus sa Universidad sang Utah. Ang pagpatay kay Kirk nagpadala sa mga shockwaves sa politika sang Amerika kag nagtublag sang debate kon debate sa sulod sang pila ka mga semana. Sa unang adlaw sang hearing, si Robinson nagatubang sa korte nga nakaposa sa nakasoksok sang gray suit at kagmaitong nga korbata. Wala pa niyang ipahayag kung balatuyo niya nga mag-ako sang iyang asala o kung hindi.
1: Alas 6:41 na, mga katropa niyo nabatihan ang detalye sa Balitas Internasyonal. Kag mga katropa, ining ginadulong sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: Alas 6:41 na, padulungan ang mga balita naman sa sports.
2: Express Balita, sports.
1: Para sa mga FIFA World Cup fans, wala na makabanse pa sa masunod nga rounds ng 2026 FIFA World Cup ang tatlo ka host countries nga mo ang Amerika, kon USA, Mexico, kag Canada. Lunsay na lutos ang tatlo ka team sa ilang round of 16 games. Una nga napierde ang Canada batok sa Morocco, nalutos sa Mexico sa England, kag pinakauli nga na-eliminate ang Amerika matapos malutos sa Belgium. Sa karong ginhulat na lang ang hampang sang Argentina kontra Egypt, kag Switzerland kontra Colombia, agon na kompleto ang team sa quarterfinals. Samtang sa pinaka-latest nga update sang FIFA World Cup, ang Argentina daog na batok sa Egypt, kag si Leo Messi ang ginkilala na sang Guinness World Records matapos makahimo ini sang duha ka bagong record sa FIFA World Cup. Si Messi ang nag-uyat sang record para sa pinakamadamo nga mga goals sa isa ka final sang FIFA World Cup nga may kabugusan nga 21 ka mga goals. Nag-uyat man siya karon sang record para sa pinakamadamo nga nakascore sa sunod-sunod nga mga hampang sa FIFA World Cup. Konsider na ka-score siya sa siyam ka sunod-sunod nga mga hampang. Ini nga mga record dugang pamatuod sang iya tumalagsaon nga talento kag standing bilang isa ka pinakamaayo nga mga humalampang sang football sa Maragtas. Ang balita sa sports, mga katropa, ang ginadulong sa inyo sang Santon Gold Herbal o kon Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
1: Alas 6:43 na, padulungan ang balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
0: Samtang mga katropa, sa ito naman yung showbiz balita. At siya mulak mga katropa, anak ni Aga mga katropa. No? Kung ti may kapit-pagit ini siya kay Charlene mga katropa. Ang sa karon spotted sa isa kakasal nga upod si Jacob Ang, anak ni Ramon Ang mga katropa. Spotted nga nagtuparay mga katropa no sa pulungkuan kag cozy ang duwa mga katropa no kun dubaga close na close sa isa kag isa sa isa ka wedding sa nga Atasha Mulak kag Jacob Ang nga ginalink man mismo ang duha no sa diin nga si Jacob Ang isa ka businessman kag non showbiz guy samtang si Atasha Mulak naman ang anak nanday Charlene Gonzalez Mulak kag ti mga katropa isa ka ka-artista, kag-model. Ining si Jacob ang mga katropa, ang anak ni Ramon ang CEO sang San Miguel Corporation. Kag ang pictures ng duha mga katropa ang nakapost sa Facebook ni San Juan Mayor Francis Zamora. Ginpost tungod niya sila digto, no, ang nag-attend sa kasal, no, sa nasambit yung event. Ang pictures ng duha mga katropa ang nag-trending online matapos nakita kung gaano sila ka-close sa isa kag isa kag cozy. Kaya tungod makita mga katropa sa picture sang mayor, no, sang San Juan, ginag-aakbayan ay, o kung ginaakbayan, no, ni Jacob si Atasha. Kag sa karon hindi pa klaro kung bala masubra pa sa pag-abyanay ang relasyon sang duwa mga katropa. Kagti, isa man sa nakakuha sa atensyon sa nasambit yung mga katropa nga picture, no, sa mga netizen, amo ang pagsandigman ni Atasha kay Jacob samtang nga ginaagbayan. Sini, kumbaga, hindi nga ginaagbayan lang siya nga duka katropa, kundi nagasandig man siya, kung nagalin man siya mga katropa backwards sa kay Jacob. Kag nahibaluan man, nga ting mga katropa, hindi si Jacob ang gali ang may ginakapitan man nga posisyon sa negosyo sang iyang amay nga isa ka business tycoon. Ang aton nga balita sa showbiz mga katropa, ang ginadulong sa inyo sang aton mga habon nga pampaputi sa Yes 12. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang ating Santo Plus Herbal Soap mga katropa ang makaprevent kids sa early signs of skin aging. Ini ang makapaputi sa atong mga panit. Plus, pag-ed nga tayo ni mga katropa ang makapadula sa germs. Kag-amoy sa inyong galawas. Sa mga katropa, antibacterial soap para sa bugos ka pamilya, ang ating Santo Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon man mga katropa para sa mahilig sa glutathione and mga katropa sa Kojic. Ano? Ginisa sa isa kahabon sa atong yung clear skin herbal soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
1: Alas 6.46 na mga katropa, nyo nabatihan ang detalye sa balita sa showbiz. Kagatong patulungan mga katropa ang balita espesyal, kapot si katropang James King. Ibaloon tanay mga katropang dako nga sausage nga himo sa Lego. Strahan niya ta kay Gin Pangita. Iyon man ay curious siguro, katropang James.
3: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Palakaon ka bala sausage, katropa? Galing inyo, tigpa? Sakit sa unto? Good morning mga katropa, yari na naman kita para sa aton nga balita espesyal. Si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Kumusta ka mo? Aton balita espesyal, sining aga, pagkaon. Kung ikaw mahilig magkaon sang sausage. Di ba? Ini para sa imo. Galing ang sausage ta katropa. Hindi basta-basta sausage, no, kundi ang sausage. Lego sausage mga katropa, no. Isa kalalaki nga taga Germany, siya si Tommy Schmidt mga katropa, ang nakatransform sang 65,000 bricks sa isa ka record-breaking creation, isa ka Lego sausage katropa. Dugay ng obsessed mga katropa sa mga colorful building bricks ining si Tommy since bata pa siya. Karon may isa ka tao nga nagpalapit sa iya, isa ka producer sang sausage, si Di Turinger mga katropa, no. Kag mayara siya sang unusual nga request. Tungod sa sining request kag pagpalapit sang sining nga si Di, nakaobra sila mga katropa sang world's largest Lego brick sausage. Gamayara sa nga kadakuon nga 2 meters o kun 6 feet kag 6.7 inches long. Ang ini nga 45 anyos nga lalaki nga nag-obra bilang isa ka IT, nag-enjoy siya kuno mga katropa nga sa mga ginatawag nga mga unusual nga mga challenges. Mahilig man siya sa Lego, of course. Mahilig siya mag-create sang kung ano-ano nga art. Kag ginsuguran nila mag-develop sang isa ka concept nga nakabulig sa ila para magsikat sila. Ini ang Lego sausage. Eh? Kabalo ka mo kung ano kalawig niya ginimo? Hindi magiging malawig ah. 6 months man lang mga katropa para makreate ang ini nga Lego sausage. From 65,000 large Lego bricks. Hindi niya makaon. Siyempre, Lego mo, di tig ah. Sakit na yan, so unto ya. Originally, gamay lang ang plano nila, mga katropa. And along the way, na-realize nila kinakailangan nila padakuon ang hinihingi ang size ng sininga Lego sausage nila. Ang pag-transport man sa sininga Lego sausage ang challenging man, pero nakayanan nila, mga katropa, para madala kag matinguha nga makuha siya bilang largest Lego sausage sa bilog ng kalibutan. Mamahaw ta sausage ha. Kagina nga ito nga balita espasyal sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyon na naman abong mata, mag Vision X Plus. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, hindi sa katropang James King, XFM News.

0: Alas 6.50 na mga katropa nyo, diba't yan ang detalye sa balita espesyal kaupad si katropang James King, mga katropa. Katropang Wendell, ang mga produkto sa Yes to Health sa Dintanin Mabakal.
1: Mga katropang, ato mga produkto ang Mabakal sa ato mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniman mga katropa ang Mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TGP. Any order man ang mga produkto natin online, i-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga nagamonitor dra sa aton, good morning sa ila. Are na sila? Salamat gid sa pag-upod.
1: Yes, good morning.
0: May agada.
1: Yes, sa ila dra ni Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Sa ila yan ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning.
0: Good morning.
1: Yes,
0: may
1: good morning sa mga katropa pips nato na sa ila dra yaho ni Sir Lloyd Navales, good morning man. Kaya Sir Hilie, good morning. Kay Marilek Kahori Castin, good morning.
0: Good morning.
1: Sa kay Kuya Mar Vlog, good morning. Mayong aga. Sa kay Bonbon Acosta, good morning man. O kay Bunga Spotted, mayong aga man, nagalantaw sila kung munusubong sa may Sitchu Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan City. Good morning! Sa kay Ma'am Lia Lombrado, good morning man. Sa kay Jesse Aguirre, good morning man. Good morning. Napashoutout ko na wa ang iFlex Massage Clinic. Quality. Tigil ko ng servisyo. Kuno ka 100% satisfaction. Sa kay Jesse Aguirre.
0: Sa din naman.
1: Wala sa nakabutangan ilugar. Next time, sir, butang ilugar.
0: Para matultulan na muna.
1: Oo, iFlex Massage.
0: Eh, para makapamasahe kami na. May gapang lapak da?
1: Lapak.
0: May kilala ko ito ngayon palapak ko, no?
1: Oo, drawat sa kay Jesse Aguirre.
0: May mga lapak-lapak na mo. Mga Thai massage na bila.
1: Thai massage. Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning, man. Good morning. Okay. Sila ng Jojo, dira. Sila ni Tita Salina Trahe, gali. Nang Mary Ann Lisma, good morning. Ay, Tita Daisy, mayong aga.
0: Anyo nga siyo. Nang Daisy, good morning, dira. Yeah. Nang anong luto? Buda nang... Kailangan, no? Frontera din siya ng DC, ha? Mm-hmm. Kaya sa mga katropa na ito, tara, salamat kayo sa pag-upod sa Amon Drilang sa XFM Bacolod, mga katropa, para sa mga updates sa ibang pagiging mga balita karumatay ninyo. Drilang sa XFM Bacolod, kag sa madasong nga programa Bullseye, kag sa mga news and public affairs program Sining Aga, kag sa hapon, mga katropa, itong entertainment news, ang X-rated ko po sila ni Colbab kag ni Sexy D. Pag-abuslan man, pag-asundan man ni Mami G para sa extra drive kag ni katropang James King sa extra service, no? Ang kay Mami G, alas 4, tubtob alas 6 ng gabi. Kag kay katropang James King, extra service, alas 6 ng gabi, tubtob alas 8, mga katropa. No? Kinasundan man na ni Troy Tisoy, Punpal, no? Sa gabi, mga katropa. Amo na mga entertainment news ang XFM Bacolod or entertainment programs, I mean, no? Kati ang News and Public Affairs program na to niya sa aga, mga katropa. Pero kada hapon, every update sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ginadulong namon sa inyo, mga katropa, ang pinaka-latest update, no? Agang sitwasyon sa trial sa Vice Presidente. Nga sa karon ang Senado naging impeachment court, mga katropa. Hindi nyo napaglisoy inyo mga radyo kay magabulos na bulsa. Ikaw po si katropang Erwin Salinas. Mga katropa, sa liwal kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinar.
0: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kapot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
3: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! One Turbo!
6: Oh, yes!
3: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
6: Mas lalakas ka pa!
3: System Pain!
7: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lansa. System Pain para dire-direcho ang training.
3: System Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! System Pain! Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga bukika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098, series of 2026.
4: XFM 103.9.
10: The secret of health.
11: Kaabalag inahanglanon gin naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, malabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
3: Gusto mo ba na

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na to ng mga makalamay, ginuna na to ng carbohydrates, ginuna na to ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ng aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold capsule, premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Santhon Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Santhon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santhon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santhon Plus Gold. Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
5: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
3: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty.

0: oil.
1: Garantisado.
0: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Xanthone Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Xanthone Plus
0: Herbal Oil.
2: Ah,
3: chronic pain.
2: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
3: Acute Pain.
4: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
4: Fast and safe.
3: Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sister Pain.
4: Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Xanthone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione gapa.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina,
4: garlic,
3: plus collagen and glutathione.
4: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: nalakas
3: at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Madamo na ang nakabenepisyo sang madasig kagarantisado nga makabulig sa indigestion. Mga produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Ara man ang Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort.

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatarakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nag-iwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala mang ilaking atap.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman. Oh.

Mayaga mga katropa, mayaga sa mga kauturan tadri sa Bacolod City. Kag sabig bugos nga manabutan ta sa aton palatuntunan. Dari sa Bullseye, ako naman sa katropang Winsalinas. Welcome. Another edition sa aton programa, katropa.

0: malapit sa 8 na para sa bulan sang Hulyo 2026. Lasig kayo sa mga naglauta mga katropa, parang kailan lang. San ulang, nagbukas ang 2026, daw matapos na naman ang 2026 mga katropa. Aray nakita sa tunga-tungas bulan ta, na nagkantunas punto, nga nagpaminsan na kita. Ano ay han ang mga hitabo pa para sa aton nga naman, sa aton nga 2026. Medyo okay man, pero ang 2026 daw punan gid sang mga pagtilaw. Damo sa mga pagtilaw, katropa. Mga may ara sang naka-experyensya kita sang init, di ba? Baha man, isyo sang grabe nga crisis. Dinaas ang presyo sa mga balaklun. Amuni ang mga nagakalatabo subong so sadya kay ti amo na ko no kinahanglan ta mag mag-survive sa anuman nga mga sitwasyon, sa anuman nga mga pagtilaw. Pero okay lang na, no, importante buhi. Mga katuran, welcome sa pabaragan naton. Of course, alas 10 kita hasta. Dala naman ang mga topic ko, mga balita, aton istoryan. Subonggit nga adlaw sa aton palatuntunan dari sa Bullseye. Tutok na kita sa aton nga Facebook page. Ara kita sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara man kita nagpagaragan mga katropa sa XFM Kabankalan. Para sa mga ihibalo, para sa mga sitwasyon na mga balita nga aton ipakigbahin sa inyo tanan sa sining panahon mga katropa. Dirigid lamang sa programa, dirigid lamang sa ating palatuntunan, diri sa Bullseye. Grabe no, ang epekto sang kumagsulod ni sa bagyong Inday. Ang ining mga nagkalatabo nga ang mga bagyo bla no nga nag ano nag igo sa aton di sa laki na lakipan no no kuna naputan sa Pilipinas mga katropa sa Philippine Area of Responsibility nakasulod na eh. Oh, nakasulod na daw. Oh, pero ang epekto sa mga katropa ano lang siya mabutang ta sa ano kadto kita sa hindi siya magsentro sa Pilipinas. Pila ka mga lugar sa extreme zone, Batanes areas, mga katropa, amuni ang maapektuhan sa ginakabigta bagyo, mga avian, no? Nga nag-iigo sa atong sa nagpabago sa atong klima. Pabaskugon niya kung habagat mo, no? Pabaskugon niya ang habagat mga katropa. So medyo uluoligmat lang ta karon na no? Okay, pero hindi man mag-igo diretso sa aton, hindi man mag-igo sa aton nga sa Pilipinas gid maagi lang niya no kag pabakuro niya lang ang habagat, pabaskugon niya lang ang habagat mga katropa. Ang pinaka-latest forecast ni Typhoon Inday o kun Bavi mga katropa kay ina alas 5 sa aga bulo-baskog-baskog ni siya no? Pinakamalugar nag-intensify siya kahapon pa ni bilang super typhoon katropa. Terribleng terrible ang iyang ano mo nga kabaskogon no? Kundi si Yolanda to naghahaboy sa 215 no? Naglapot pa to 300 pero ay pakasulod sa Philippine Area of Responsibility. Nakasulod sa 250 pero ang ining bagyong super typhoon nga si Bavi katropa ang iyang kabaskogon naglabot sa 230 km per hour ang iya sentro kaga naga haboy sa nga hangin katropa nga ti amo ni alin 185 kilometro per hora pero may ara sa pagbutyog. Ah, pagbaskog na nagrabot sa 230 kilometro per hora. Baskog na ni siya, mga katropa. Ang kapoy lang di sa iya, doong ati, hindi man sa sentros Pilipinas, butungo niya ang habagat. Ukon pabaskogo niya ang habagat. Ang habagat, katropa, naghatag sa aton sa pag-ulan-ulan. No? Ati amo na expectaran ta subong nga mga panahon because nga ti nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility, no? Ang pila ka mga areas nga apektado dito dampi sa areas ang Luzon, Batanes, Cagayan, lakip na ang Babuyan Island, northern and central portions ng Isabela, Aurora, Santa Maria, mga katropa, Quezon, San Mariano, pinakamang lugar sa Rojas, Luna, Delfin, Albano, City of Cagayan, San Pablo, Iligan City, Benito, Sullivan, iban pa, no? Pinakamang areas dito sa northern portion sang Aurora, ha? Lakip man dira mga katropa, kag portion, central portion, sang Catanduanes, ang apektado sang nasambit nga bagyo. Alright, diri sa Bacolod, katropa, na apektuhan banta kuno sa pag-ulan-ulan. Kay kun lang taon ta sa satellite map natun mga katropa, ang igo ni ang kalaparon ni Bavi mga katropa, lapad-lapad mo mas daw halos daw Pilipinas daw tabunan yung biro Pilipinas mga katropa. Ang aton consolation lang gidi is kita mga katropa, wala kita masentros ni sa super typhoon. Pero importante man nga makapreparar kita sa mga sitwasyon. What if binagsintro sa aton? Ano matabo sa aton? Of course, ta? Ginadantaw naman di ang epekto sini, ang igo sini sa aton mga katropa sa Pilipinas. Kag-gistorya kita kaguhi naman ni sang aton nga mga kauturan. Pero muna na, no? Pira ka mga highlights naton sa aton nga palatuntunan mga katropa. Medyo along-along lang. Kag syempre, dala kita pa yung mga rain gears na ito mga katropa. Sa mga estudyante, if may declaration na sa suspension of classes, mga katropa, hindi ka na pag-eskula pa sudlon bata. Kag kukis, ang mga ginikanan, gambal pa, huwag klase, huwag good lang declaration. Kaya ganibati bata, kag ang ano, ganibating bata, kag ang tawag sini, ang ginikanan sinya nakapost na gid si mayor ambal sang ginikanan sang nanay sige why gid lang igo murahon niya tiis nanay hindi man niya kabalo mag Facebook si Toto iya ga Facebook iyo lang gid lang ayaw pagani ma-announce to sa radyo. Amo na blang gap mga katropa sa mga kabataan ta kaginikanan ta. Lain-lain ang aton nga mga panahon, no, nga namulat ta mo, no? Ang teknolohiya nagpundo sa edad. ng mga kabataan ta subong iya, nagano sila, nag-avance man sa mga katropa, no? Pero nonetheless, amo na yung sitwasyon sa aton nga pagpangalagad mga katropa. Well, tanawang taong pila ka mga update karon sa pagpangalagad ta, update sa sa siling panahon mga katropa. Check on ta karon kung anong update sa kay Typhoon Inday, kung na may epekto gid man siya sa aton diri sa Negros Occidental. Mga balita na itong mga katropa, klases na naglain-lain nga banwa kag syudad sa Negros Occidental suspendido tungod sa marain nga panahon dala ni Typhoon Inday mga katropa. Samtang sa Korean Panunsod, sa Bacolod na kabato na sa mga sulat, angot sa pinakamang grupo kontra sa paghaboy sang basura sa syudad sang Bacolod. Ibaloon ta na ang pinakamaray testman update karon sa aton nga pagpangalagad sa aton talatuntunan dari sa Bullseye sa gihapon plus ang preparasyon para sa ining sa ining barangay and SK elections mga katropa at fiesta minatay November 2
1: ang ereksyon. Wow. Timing gini. Ah. Mabuto ka na. Pilit pa bibig mo.
2: Ay na siya. Larga na.
1: Sa amon ng adlaw mga katropa. Kung fiesta, may natay. Singganan nga. Pagkatapos mo buto, ayawang ka ni kaonsuman mo. Libre suman, libre ibos, libre lugaw. Oh. Mapaluto gini ang mga aspiring barangay official ta. Pero ka mga update mga katropa sa impeachment. Ginalantaw ta ang pinaka-latest development mga abyan sa impeachment kahapon presentation parang to ah, no? So good parang presentation sa mga ebidensya sa atong sa prosecution, no? Ini may pila ka mga kaso sa article of impeachment mga katropa, isa na ang grave threat, no, sa atong presidente, sa PC, sa first lady, kag sa first kun sa former house speaker mga katropa. Ato bala ang video nga nag live sa vice presidente nga grabe ka akig siya, no? Nga daw ang grabe ba ang tripling akig mga katropa vice presidente to ah. Oh, so amuna, no, ang video clips mga katropa daw amuna gintumod mga bayan nga i-present sa impeachment court, no? Nga paghimuon nga una nga ebidensya mga katropa nga ginkuha man sa isa ka eksperto sa kon cyber crime expert mga katropa sa National Bureau of Investigation, no, si John Mark Calidong ang ginpresental presentar nga una nga witness sang impeachment kontra sa vice presidente. Ibaraon ka na karon sa pagpangalagad ta ang inig pila ka mga balita. Kay kagapon, grabe mo, no? Hindi nila papaplastaron ang prosecution. Pagplastar pa lang, hana pa lang ang bibig, objection na mo. May mga style abis korte mga katropa. Kung ikaw daw ka intimidating, blasin mo kayo ako, no? Tindepende man. Amor ang kinalain mga katropa sa mga isga na o mga hangkila na walang kamabugado. Kay bisan na, no, kapahog-pahog gag-intimidate sang kontra siya maka-withstand sa Japon sa mga pamahog. No, daw inab lang pabaskog-baskog bla. Pero kung bata-bata na, nag-sugod eh. Ati man ma-distract eh. Hindi na makapokus mga katropa sa presentation niya. So style na lang na, no? Ang pinaka mga highlight dito mga katropa kahapon, ang pag-sumiter sa mga dokumento angot sa video sang vice presidente sa pagpamahog kag pagpahayag nga may ara na sa nakontrata nga mga individual nga ginkontrata nga patyon ang presidente kung madula sa kumapatay man siya, no? I don't know kung anong consideration sila da, pero ang ining istorya katropa nagugat ni matapos ngiti grabe nga mga kaso pagkatapos ang papas ni sa vice presidente ti gin ano dagdagan warrant of arrest mga katropa sa ICC damo pa sa mga factors nga nag-trigger sa vice presidente nga nagpangakig sa una tungod sa ginahimo sang administrasyon mga abyan, no, ti amo to naginuwa mga tinaga tos babaya way ko kabalo kung ano na sang representation sa korte if it's really maigo sa grave threat. Pagkatapos ang misuse of fund mga katropa, hindi ginambal ni eh. Sobra 600 milyones pesos mo, no, nga mga pundo plus ang pagbukas pag ito sa mga bank accounts katropa nga nagalapot billions of pesos ang ginaaligar nga nagsulod sa bangko sa account sang vice presidente mga katropa. Amo na yung ginatutukan ta sa likod sini mga katropa ang mga senador nagpatigayon sang impeachment trial of 21 members active members sang Senado. Okay, ang tatlo, o si Senator Jingo Estrada, nagapangatubang sa kaso ng mga plunder, no, ara subong nakadetain, no, hindi makatambong sa Senate impeachment trial. Ang ikaduha, si Senator Bato de la Rosa, may ara sang warrant of arrest sa ICC nga posible dakpon man say, no, kung magtambong da sa kagdalo naman sa dahig dito sa ICC katropa, so wala nagtambong man. Ang pinaka-recent ang pag-file sang kaso mga katropa involving sang 175 million pesos nga alleged campaign fund nga ginbaton ni Senator Rodanti Marcoleta nga ginaligar nag-constitute mga katropa sang kaso nga plunder o kon-commis o pag-committer sang kaso nga plunder sa senador. Subong nakapiit man, no, detained man mga katropa ang senador. So 21 ka mga senadores ang nagpungko mga katropa para magpatigayon sang impeachment trial. Una na highlight dito kon pila ka mga boto ang mag-convict mga katropa sa accused o kung akusado. Amo na nga itong Vice Presidente, nagpahayag to ang presiding officer mga katropa, Senator Chess Escudero, nga this is ICE, no? Ang kinahanglan nga conviction numbers nga para ma-convict ang presidente, kung Vice Presidente sa impeachment trial. Tanawang tanak karon, ha? Istorya-istorya, hanta ko na anong paglantaw sa mga legal experts na itong mga katropa. Angot sining una, nga natabo, first time ni, natabo mga katropa ang ining impeachment trial sa BC Presidente sang Pungsod, Pilipinas. Ang BC Presidente mga katropa, the second highest public official nga gin-impeach, no? Sang House of Representative mga katropa, no? Kaso sang Graff, kaso sang betrayal public trust mga katropa, kaga grave threat sa presidente. Oh, amo na yung pinaka mga highlights mga katropa sang article of impeachment batok sa vice presidente mga byan. Na oras naton 7:33 na. Mga katropa, ang produkto naton ang aton nga premium D3, ang aton Santon Plus Gold, available sa Gihapon, sa pinakamang butika, malapit sa inyong mga lugar. All you have to do is to visit, kantulak na mo to, sa mga butika, kantulak inyo, para magpangita sa mga produkto ta. Kung nakatilaw ka na, there's no need to explain. Kung natistingan mo na ang premium D3, ang epekto sa mga katropa, no, ikaw mismo pamamatuod sa imo kogringon karang epekto ni sa mga vitamin D mga katropa nakuha nato ni sa sunlight, sa adlaw, sa subong, gabot lak si haring araw, pwede ka kapainit pero amo na lang abal nga hindi tanan nga mga nagakinahanglan naton nga mga suplemento sa vitamin D nag-absorb sa lawas ta. So kinahanglan natin reinforcement. And if we talk about some reinforcement, we talk about some premium D3, no? Ang vitamin D supplement natin nga pwede natin imnon sa adlaw-adlaw. Okay, reinforcement para magbakod lawas ta, mag bato lawas ta kontra sa mga infection. Antioxidant man sa mga katropa, pero ginapabakod ya bones natin, brain natin mga katropa. Ang aton brain traction ginapasan yog ya pagid ta. At the same time, kontra man sa mga infection kag iban pa nga mga viral infections nga posible may igo sa aton mga katropa, no, because may ara ni siya sang virgin coconut oil nga maano sa aton nga hatag sa aton sa mga suplemento o kon depensa kontra sa mga infection sa lawas ta. Alright, oras na aton 7:33 na mga katropa. Ang mango akon aton nga Santon Plus Gold ang ara man sa aton nga sa mga butika malapit sa inyong marunggar mga katropa. May mangustina siya, no? May ara man sa nga marunggay, garlic, kag may ara man siya sa nga panay mga katropa para mag-regulate sa aton nga blood sugar. Ginapanami niya ang circulation sa aton dugo. At the same time, gabato man sa mga inflammation sa lawas ta. Nagasugod ang tanan sa mga panghubag-hubag mo, pangbukol-bukol mga katropa. So that's why, importante, may ara kita sa mga suplemento para batuan eh. ang isa pa nga mga suplemento ta mo na yung vitamin C. Ang aton pag-incending vitamin C, okay lang yan mo para sa mga bata. Kung kisa, gambar sa mga bata, gamay ka ng vitamin C ka. Pero mga katropa, kabaro ka lang kung anong epektos ni Slawas ta. Amon isang in charge naman sa pagpadasig sa absorption blast sa mga vitamins, minerals, kaya kinanglan sa Slawas ta, ang vitamin C. Okay? Porque inom ka sang premium D3, ginom ka sang Santon Plus Gold, mga katropa, mas mayo may vitamin C ka man para magdasig ang total absorption sini kag magamit gid sang lawas nato mga nutrients nga ara sa mga suplemento ta. Kun wala ti indugay pagkatapos ibanda gaka dispose na lang hindi magamit sa lawas ta. So mas mayo may ara kita sang vitamin C, no? On vitamin C istoryan ta, piliun ta ang alkaline based nga vitamin C. Ang vitamin C nga Santon Vitamin C. Baklan nyo na sa mga butika malapit sa inyo mga lugar mga katropa, dira sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Or pwede mga makabisita sa aton Yes 12 Wellness Center, ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, mga abiyan. Franca, Diretso. All right, so okidoks, amo na yung pinaka mga update naton. Isoryantang update naman sa aton palibot mga katropa. Pagkatapos naman sa mga panundom, standby.
3: Bullseye XFM 90.3
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
9: Sister Pain.
11: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: Ang ganda na sa Rangola ko! Doon tayo sa may tore! Mahangin daw kasi doon!
13: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng Rangola malapit sa tore?
12: Bakit naman?
13: Kasi kapag dumikit ang Rangola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sagi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
12: Naku! Nakakatakot naman yun.
5: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
13: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
14: Isang paalala mula sa NGCP.
15: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
16: Balansing ang mga komentaryo.
17: Further,
18: nilag-atras ang public opinion.
16: Objective.
17: Pangayon
16: ko naman sa mga kag sa mga punto.
18: Nga medyo isog pa sila yan.
16: Ini ang bull.

0: Balik kita mga katropa sa pagpaparagan natin sa atong palatuntunan rin sa Bullseye Chaconta ang atong patrol no sa sining panahon. May pila ka mga latest development mga katropa. Aryo, ang mag-amay nga suspect patay sa isa ka lalaki sa siyudad sang Bago na dakpan mga katropa. Mag-amay nga suspect sa pagpatay sa isa ka lalaki sa siyudad sang Bago na dakpan na arestado mga katropa. Kuwaon ta diblan pinakamalatest update sa mga katropa. Kag detalye sini para sa mga kauturan ta. Ang kongkis ang mga kaso sang pinatsanay daw kasimplin lang no? Oo, no? Oo. Anyway, oras na ton mga katropa 7:42. Ma'am Lia Lobrado, may aga sa imo. Salamat gid sa pagtutok kag pagpamati sa aton palatuntunan. Damo ko ng problema kakatabo sa aton panahon subong sa Jai Potanti. Ano kita naman? May ano ni? May basta ah. Ma'am Lia, good morning. Ma'am Shirley Arevalo, morning. Sa kay Lloyd Navales, may aga sa, imo tana, sa inyo tananda. No? We expect the heavy rains for the month of July. Anael, insakto ma'am. Anael Antipuesto, may aga sa imo. Thank you. Rebel Mamilia, Rihanna Diastro, mayong aga. Members ng class natin sa Southern Negros, mga katropa. Salamat kayo sa pagtutok. Kagpagpamati, mga katropa, sa atong palatuntunan. No? Chekonta, ang pinaka mga latest diri mga abyan kay mag-amay nga responsable sa pagpatay sa isa kalalaki sa Bago City na dakpan na, no? Arestado, mga katropa. XFM Live Reports. Detalye sa mga balita, kaupon sa kay Katropang France, Andrew Burgos, mga abyan. Katropang France, mayaga. Katropang France.
1: Yes, Katropang Arming, good morning, no? Kag sa mga katropa natin, like kita diri subong sa sulong pang Bago City PNP for the investigation ni Katropang Arming pag makikigangot kita sa mga na-aresto ni nga mga dinaligar suspect sa pamatayan sa isa ni kalalaking din kilala kay Alias Edmo, no? Ng 19 anyos. Inasakto ni Katropang Arming sa hahapon sa aga sa irigasyon sa bahay sa Surok Nara, Parangay, Malingin. Sa siyudad sang Bago man. So, ano pa yun na rin isa sa mga ginaligar suspect sa krimen na mustawa sa nila, no? So, hindi ginaligar mag-amay. Na rin makapot natin sa buwang anak. Ito na kilala. Sir, pangalan yun, sir? Si Jake. Si Jake. Si Jake. Si Jake. Si Jake. Si Jake. Si Jake.
2: Kung ano sir, why mo ko na nabot sir kay dun sa tuntodang si Tata gito sa mga na
1: ito po napakatay
2: ang pastorya mo lang na sir nga ano sir, kayang tiyo ko na sir nga napakatay sir dun sa ano damang pastorya sir ang buka personal ano hindi oh ano si Tata pero hindi naman ko ka pugong yung ano dun ang pito black house. Eh, pumahog lang sa brutal na ito, ano mo kay natabo na natabo. Eh, ngayon yung ano ngayon. Kaya muna na sir nga, ako yung tanong sir, wag ko daya palabot-sabot. Kaya ako may bata, kaya ang gabay mo, may duwap lang kaya kumana ka bata. Hindi gusto ko gila sa sir matagda mo. Kaya ang mga ginano, hindi nga tanong. Hindi pa kaya madalas sa ako nga, ano. Eh, kung ano sir, ma-witness, ma-witness. Pero,
1: tinong
2: kabandahan siya, na lagay mo kapos ng apoto ngayon. At ang gabi, sir, kami na iupo si Gio. Si Edmond, no? Tatlo ko na yati yung upo si Gio. Hindi ko lang pumit lang doon nga lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Eh, kami na tapos apat kami na upo si ko na yaku, sir, nung lakson.
1: Okay.
2: Nung lakson, kami na doon. Kaya yan, ay namang balay mo.
1: Ang tuwa, ang bitima, kaya nang buwang ko pag-iisip
2: niyo? Oo, nagdana niya ng... Ano
1: na yan ang utang sa'yo? Hindi.

0: Okay, ano sir, do ano gid lapit gid sir.
1: Mm-hmm. Hindi ko lang masabi.
0: Oh, okay.
1: Hindi ko lang masabi kung ano. Mm-hmm.
0: Like ano sir, kuno ang ano man, ano ning motibo gin ni sir man?
1: Yun lang, hindi lang sila pinagkaintindihan.
0: Wala na.
1: Medyo, no, medyo may nabibitawan daw na salita yung biktima na
0: daw hindi mayo?
1: Hindi maganda.
0: Okay.
1: O, kaya, amugid.
0: Nandun na
1: ako. Nagkainitan.
0: Mm-hmm. Oh, okay. Mm-hmm. Sir, pero ang ining nga issue between sa mga sa biktima at sa mga suspect ng nabarangay na ni Dancer? Or wala man?
1: Oh, sir, actually nag may kunman may record man kuno nga
0: barangay na.
1: Nagatubangay sila sa barangay.
0: Ah, okay. Ano sir, about sa ano man sa do? Ano ni trabaho gani isang biktima by the way?
1: Ado, hindi ko lang nakuha sa exactly.
0: Do vendor ni siya, sir? Vendor?
1: Oo, nagbabalik yan sa mga something na ano na.
0: Ah, ati ang mga suspect niya, sir, ano? Ano palang nabuyan, sir? Anong ubra?
1: Ang nagdito rin, hindi ko pa nakuha ang ubra na
0: laba. I see. Sir, pero ano ni sir? Oh, nang paano sa sir? Ginhaboy ni siya sa irrigation?
1: Ako din kasi sa mga witness, nag-sumbaga na yung mga sila.
0: Tapos?
1: Then, lagsanay pala sila sa irrigation. Mm-hmm. Naman ginang ban. So, mm-hmm. Something nahaboy or natulak or ano ba, kaya nadagdag pa kung sila nga doon eh.
0: Mm-hmm. Ah, okay.
1: Nadagdag sila sa irrigation.
0: Mm-hmm. Sir, mm-hmm. Sir, sa pagtapunguloy ito, amo na to ang ginbuno ng biktima?
1: Hindi daw na buno. Na may buno na siya. Kaya ang father, ang ginambal na una nga nagbuno.
0: Ah, okay. Mm-hmm. So, tapos, nagpalagyo ng biktima, nagdalagan?
1: Oo, sir.
0: Amo na dahil nga naglagsanay sila sa irrigasyon.
1: Hmm,
0: ako. Kag, posible, nahulog ang biktima. Ang
1: nahulog, ang nabasang witness, nahulog pa ang biktima kag ang suspect, ang bata.
0: Ang bata, okay. Pero sir, posible nga ginbuno manliwat sa bata ang biktima sa pagkahulog sa irrigasyon?
1: May posible man, sir.
0: Ah, okay. Balid din ang igos ang biktima, sir?
1: Medyo damoy na ginahulat pa namon sir ang
0: multiple
1: may mga pilasman hindi kasi natin masabi.
0: Okay.
1: Inaantay natin yung sa postmortem kung anong determination ng doktor. Kaya hindi nagid ma-determine kung pwedeng nasugatan siya.
0: Okay.
1: Nung naanod siya.
0: Oo, sir.
1: Or nasaksak siya.
0: Bali, sir, nasapuan ni siya, sir, ng pila ka metros away from sang nahulog ni sila?
1: Medyo mo may...
0: Layo pa?
1: Medyo distansya man. May distansya man, sir.
0: Ah, okay. Mm-hmm. Sir, ano ni mga suspect na bakpan na resto?
1: Oh, sir, arrested na, sir. Na for inquest na sila, sir.
0: Sila gin nga duwa?
1: Oh, sir, first hour in the morning, may inquest na niya.
0: Ah, okay. Sige, sir. So, ano ni kaso, sir, ngayon file, sir?
1: Kailan ka lang sila murder, sir?
0: Sila kid nga duwa?
1: Oo, sir, duwa.
0: Murder, mm. Okay.
2: Hey, kaso pa, Arvin. Police to tenant agal, James Napayon.
3: Oo.
2: Ang POP ng Bato City DMP.
3: Oo. Kaya may nakikita sila, katropang France niya, ang bata ni, nahulog pa rin ko sa, no? Sa irrigation.
2: Irrigation,
3: oo. Oo.
2: De, sa panitayon niya sa'yo kay Mea, nanginwala siya ako.
3: Nanginwala sa?
2: Kasi dito, naging ako parang wala.
3: Mm-hmm.
2: Na sandig sa mga investigasyon sa kapulisan.
3: Mm-hmm.
2: E, sige na, Marvin, makibisigar ang tema, ang uwa, isa sa detalye sa mga posibleng saksi sa lugar na po.
3: Oo. Basi may...
2: Para magamit, ito lang.
3: Basi may witness mo, Bla?
2: Okay, sige, may katra, Marvin, may aris mo ni Puro.
3: Oo.
2: Sige, may nakuhaan sa ganyan yung detalye, pero Marvin, eh. Mm-hmm. Sa mga silipo dito sa lugar, eh. Ngayon kung masigyan ko lang yan, katra, Marvin, na panikayo sa isang bata.
3: Mm-hmm.
2: Mhm.
3: Jake po. Mhm.
2: Na white na kanomo.
3: Oo.
2: Pero tingnan mo kaya ako dito yung abaya eh.
3: Oo.
2: Ito yung ang pagkakot sa abaya eh.
3: Mhm. Ang abaya ya, okay. Galing ka muna blanco kisa nga ang amay lang man. Oh. Total tigulang naman ko ah. Ako lang naman ako ah. Balan lang na nga white ka kilabtanan. Ti tanawon tani kung may witness abi, may matindog nga makatudlo sa amo ni nga ginhimo ginaligar nga pagupod sang bata kabahin ng bata sa pagpatay sa kay alias Ed.